0: the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag matamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
1: efektibo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Klinika Spore Biotics.
9: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: X
10: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
12: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo?
13: DTX 500.
10: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: DTX 500.
10: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
10: You may Vizio.
13: Ang Vizio.
10: You may D3.
13: Mga butika.
10: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: You may Vizio.
13: Ang Vizio.
10: You may D3.
13: D3 Bio.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: Oras, alas 8:07 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
19: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
18: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sige apon kaupo ninyo Ted Agujero Francia. Masobran na lang isa ka oras kag magabukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch sa RJM's Building, Barangay Apolista, Sara Iloilo by 10 a.m. Bantayan ha sa mga taga Sara dira kay Balokita kadamog isang gapamati RNV Itiri dira sa may Fanny Batsoyan kay Ma'am Evsotic kag sa Northern Iloilo Lemery Batad San Rafael Pasaka dito sa Carles hingalitin ninyo ang pagbukas sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Foro de los
18: Pueblos. 8:08 sa aga Gemini Mighty C Morning. Sinoyhan ang mangin best actor hal ni Ma'am hambal ni Ma'am Lisa Lirien Banalo. Ma'am Lynn Sulogastoa, Mighty C Morning Ma'am. Otak DDS. Dapat hindi doon tana si Bato magwa sa lungga na para hindi maginamo sa Senado. Kay man nagapauto kay 10K Arugante. Hambal ni Edgar Badbadon. Glenn Gerhem kay Budhag. Pamati man dira. Wala gani sa nagsunod kay Congressman Velasco sila agreement nga term sharing sa as House Speaker. Amo gani na mamari. Pero kung si Tore to ang pinpit safe, dakop gid. Di dramo ma-realize guro ni Marcos nga nagpati mo ko sa sot-sot mo. Kay do ka nubugit sa paglantaw nila sa Dumangasanon nga si Nicolas Tore. Pero tayo sinoblang naka dakop kay Kibuloy si Tore. Sino ang nakapapreso kay Duterte pakadto sa Dahig Netherlands? Si Tore! Te, sinartates, waay! Las 8:09 na saga!
10: Foro de los Pueblos!
18: Update naton sa sports, ha?
10: Balitang sports!
18: Wow, sadya na gid subong, no? Almost conference finals na. Western Conference Finals, OKC versus bataon nga team ni Victor Wembanyama, San Antonio Spurs. 2016 or 2017 pa last nga nakasulod sa conference finals ang San Antonio Spurs sa tiempo pa ni coach Greg Popovich ni Pop. Was ang hampang ha sang game 1 San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder Western Conference Finals matapos kay gin-sweep sang OKC ang team ni Shai Gilgeous-Alexander ang Los Angeles Lakers. So, kung si Victor Wimbanyama, paganiyan ba niya? It's surreal. Surreal. Ganyan na yung hindi pa ko magpati nga sa una niya. Batihan ko lang ba mga Western Conference Finals? No? Nga subong mahampang na ako. So, boss, ina, Martes, Philippine time, 8:30 sa aga. San Antonio Spurs versus Oklahoma City Thunder. Anong imubet na, Sir Bamboo? Considering nga tiway ng Lakers, sir. Ang OKC, Chet Holmgren. Si Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams. Tapos may Jaylen Williams pagid. Kay may J-E-L-E-N Williams. May isa pagid ka Williams nga J-A-Y-L-I-N Williams. AJ Mitchell, Jared McCain, Alex Caruso, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Brooks Barnheiser, Brandon Carlson, Lugents Dort, Kayson Wallace, Nikola Topic. Kamanang sa Oklahoma City Thunder. Sa San Antonio Spurs. Yang Spurs ginapangunahan ni Victor Wembanyama, Stephon Castle, ari pa gani si Olynyk, no? Ari pa mo? Si Werther, ari man gani. Bas na ang hampang. Subong, by 8 o'clock, game 7 pa sa Eastern Conference. Semi-finals pa lang. Detroit Pistons versus Cleveland Cavaliers. Ang Cavaliers, bukat man mo? Sina. Iti, arada si James Harden. Dennis Roder, aramanda. Evan Mobley. Si Mark Strauss. Jared Allen. Si Dean Wade. Jalen Tyson. Oliver Sarr. Si Larry Nance Jr. Nasanto, player man isang Lakers, no? Si Naquan Tomlin, si Sam Merrill. Yung Detroit Pistons, Cade Cunningham, Jalen Duren, Duncan Robinson, naman yung shooter nila. Kasi ito ang player sang Miami Heat. Osar Thompson, Tobias Harris, Dennis Jenkins, Kevin Werther, isang connected, narigin sa Detroit Pistons. Isaiah Stewart, Carl Levert, Javonte Green. Sino yan magdaog ha, sa subong aga? Cavaliers ni Donovan Mitchell kag James Harden or ang Detroit Pistons ni Cade Cunningham kag Tobias Harris. Bantayan, bantayan ha. Ang magdaog diri sa series ato bangon sang nagahulat ng New York Knicks ni Jalen Brunson kag sang Filipino-American yung ganing Pilipino-American ganing duro tato blang daw higo lang tao ni ayun man pabangon kilikiti ang habi na nga ng modelo pakita mo sa mga tao may mga kuret imulawas nga New York Knicks yung ganing ni Sir Paul ang kung anong film na ipat ko ngala niya niya ko sabi feel eh. Agad ka, hindi man sa kung ano, pinin may mga kurukurikat, may mga nang puno, lawas na ka. O si Jordan Clarkson, hindi lang sa pagka-Pilipino mo, tayo, sige ah. New York Knicks or versus Cavs or Detroit. Las 8:14 sa aga. Seko si K5, Jenny Kaoyonan.
20: Foro de los Pueblos.
18: What's the latest na subong sa Commission on Elections? Kay last day na subong sang registration. Kag ang Team Oswag kadungan sang pag-appoint kay former City Mayor Jed Patrick Escalante Mabilog as Undersecretary sang DILG. O nagpagwa sila sang ilang linya. May madalagan yung mga kompleto na madalagan congressman, mayor, vice mayor, for congressman Miguel Treñas, for mayor Raisa Treñas Cho, for vice mayor Cedric Cabaluna, tapos mga konsehal nila, former broadcaster kag subong punong barangay Arnel Asturias, sa barangay Punong Lapos, si Kesha ng Pisina, Gerard Ganson, Eli Estante. Chep! Chep Eli! Huwag ka pa mga kapoy! Tama na na, riman niya. Ano pang pamatudan mo nga, dugay, kinaskon sa'yo, nagbalik-bali. Kami ni Moda. Tama na na! Tod man, friendly advice sa former chief of reporters naton sa una. Abi tama na na, ari man ni mong itao man sa mga iban dyan.
20: Foro de los Pueblos.
18: Tila mo na, ang team gugma daw mahipo sila. Sangin pa mangkot ang bal ni Jamjam niya. Layo pang politika. Inugay ka o Jamjam. Ah, check ka, patalang ka. By the way, day ngagaw ka muna. Ano yung oras pala? Getting morning sunlight before 10 a.m. Pero ti subo magmuni oras, medyo gabiti na no? Namin nga mga aga pa ya, mga tagla sa ismid, diablang magbutlak adlaw. Before 10 a.m., may powerful effect sa lawas, sa natural rhythm. A exposure sa natural light sa aga, nagabulig regulate sa imo nga circadian clock. Nagapapos nga ikaw magtulog sa gabi and enjoy deeper, more restful sleep. Kung magpinit-init ka sa aga, Ma'am Beth Idalilia, Titambing Bayes Kabasak, Ma'am Gingging, Sir William Sapanta, kay Ma'am Marlene Antiquera, ganamig litulog mo pagkagabi. I-incorporate mo ini sa imo regular breaks, light activity, nga makaprotect sa imong heart, kag sa imong utok, kaya nagasuporta sa overall circulation, kag long-term, or ang ining pagpainit-init. The regular exposure na nag-reduce ina sang stress, kag promote sang more positive mindset. Bisan dali lang, Sir J.C. James Garvillas, Ma'am Adelfa Lagdamen Kanha, Ma'am Crystal Dabo Ikolmuhin, may ara ina sang difference sa imo overall well-being. Simple ni nga habit, kagimuon mo ini, ilakip mo sa imo nga routine, Ma'am Rose Kabangaling Bagi, nga magpainit-init ka da, can improve your sleep quality. Nagami ang kalidad sa imo nga tulog sa gabi, nagapanami sa imo nga mudo, kag nagaset ka sang healthy tone for the day ahead.
20: Foro de los Pueblos.
18: One get a morning sunlight.
20: Foro
18: Las
20: de los
18: Pueblos. Las osos sa aga, hindi na matutukan ang problema sa Pilipinas. Kaya ang ilan na lang shooting ang Solbaron. Kapamati si Dresa Joy and Jade Carinderia sa Kilid Eskulahan sa Kabagyaw, Kalinog. Mama Delfa, ano ya daha mo dyan? Las 8:07 na sa aga.
20: Foro de los Pueblos.
18: Let's try at tayong mga labot si Jensen, as promised. Kay kung anong sitwasyon nila subong sa Dresa Commission on Elections. Istoryanta man, dugay-dugay, ang parte sa politika, gainit na. Sa syudad sa Iloilo, mali pamanggota, sinong imong gusto. Kung ikaw nga, driga boto sa syudad. Kung sa pagkamiyor, abi, sino ka ma? Sino yung mabutohon? Si Jamjam or si Raisa? Sa pagka-congressman, si Jed Mabilog or si Miguel Treñas.
20: Foro de los Pueblos.
18: Kita sa probinsya, ito ang mga taga-probinsya, hindi man na makabuto ka mga ginalawag dali sa syudad mo. Di sa mistro ang mga taga-syudad. Sa probinsya sang Iloilo, di on his way out na si Governor Arthur Defensor Jr. Manog tapos na siya, Ma'am Beb Celeste. Di gagawa ang ngalan sa utod niya kag di si ginagmantiyog Lawrence Defensor. Huh? And then, madlagan ko governor. Gagawa man ang ngalan ni Buboy Tupas. Sige matiyong Buboy. Ngalan ni Vice Mayor Nathalie Dibuque. Although nga tiga pindi-indi siya, pero abal sa iba, mas mamulubagaan nga kung siya ang padalaganon sang sa kay First Biron. Hey, si Biron, bisan nga logistics-wise, grabe, armado sa logistics sa tiyon sa eleksyon. Pero province-wide, kabugat! Bugat, gid sa nga bugat, gid. Di, sa 4th district, anaan, damo pa siling nga gawon da. Ang dumangga siling nga gawon niya man na mo. Ang Barotac Nuevo, siling nga gawon niya man da. Di, karon ko'y base kon malutsan. Ha, kag hindi ila karon ang mayor. Organi malutsan sala sa konseho. Di ko di bugat. Ikaw daw, Lian Dibuque ang peg nila now. Gagawa man ang ngalan, Mayor Stephen Palmares. Kay si Mayor Stephen Palmares, Sir Gene Seaman, endang term niya mo. Kag na pamatunan niya man sa Pasi, mga taga-Pasi ka pamati do karon dayan sa merkado, di ba laga tango-tango ka mo, Sir Nilo Servas, no Nilo Servas, kay Papa Teten ba, kay Mambambinga Sir, no? Nga ang anang performance na bagay mangin governor sa probinsa, organi mangin congressman sa 4th district. Abi kon ang mga politiko abi hindi lang selfish. inabalang bisan pa hindi pa kamo ka-apelyido. Pero makita mo abing ang taong ay na ang leader ngay na sa iyang banwa na improve niya kag ang leadership na batsagan sang tao. Why not nga hatagan san sang abi Attorney Stephen, Mayor Stephen, ikaw mandi kong Rismano ah. Organi Yusek Jesre abi, ikaw mandi ho ah. Di ba la? Sa iba niya mga lugar ya sa kalibutan, sa Amerika, gilinaway sila, linaway sila, pero ti, kung nakita nila yang ang leadership may potensyal ang isa ka bisan ni panila kalyado, no? They support, ginasuportaran nila ina. Hindi pero dire sa ato niya sa Pilipinas ang ato niya nga politika, pertika imon. Maglos nga maimon, dalok nga klase politika. Di ba? Am I talking with Sir Sir nga? Ti, bisan pa nga naibaloam lagi nga bata mo, alang-alang. Hoy matgana. Hoy magani ka report sa munisipyo. Mag-report alas 3 sa hapon. Muli man alas 4. May pilirmahan. Di ta na makita sa munisipyo. May istorya mga tao. Hindi magkadali-dali. Hey, may lima ka mga checkpoint. Nga agyan ka na yung mga table, mga lamisa. Antes maka-istorya ka sa mayor. Hey, pamangkoton ka, di ba? Mano ka kay mayor, mano kao? And that is reality. May mga lugar dere sa probinsya sang Iloilo. Yang pirmahanay sa mga dokumento. Ha? Dito sa airport, ginalagas pa. Kung ikaw, investor, ikaw ya may mga transaksyon, puntuhan mo ya kung saan, o ya si Yormeya mag-abot. Kagwayas ang schedule nga dapat sa aga, i-oblige mong self mo nga, dapat aga ka pa. Kung Lunes may flag raising ceremony, i-brief mong imong empleyados kapito sa munisipyo, and i-set ka director for the week, no? I-dayawon mo na ang mga awards sabi nga na baton sa banwa. Ti, may mga banwa sa probinsya sa Iloilo, nga ti, absente ang mayor! Absente ang mayor! Ti, cycle na lang ni Sasano? Hindi ka mo yung magbuto sa muna nga sitwasyon. Kasi bagod nga pag-abot sa election season, campaign season, nala buuan ng kamusang kwarta. Kaya magamuni ko ni Juan nalang election, canvassing nalang kita pareho bla sa linggo ng wika nalang bla. O gani United Nations mga klase approach bla.
20: Foro de los Pueblos.
18: Am I talking with Sincere? Sa pag-announce kalinyada, nag-epekto sa mga supporter. Hay may rinaway, mansig insulto ka opponent na sa politika. Kamaan ka umamunawra, may November 2 barangay elections pa. Masandukot kayo di sa Iloilo City mo. At isan sa province, insa, yung mga kandidato, madalagan mayor, madalagan gobernur, kung ano man ang dalaganan, ma-feel na sila sa ilang mga kandidato. Kag mangin proxy war, ganin barangay elections kanin mo, nga ang mag-away dala sa kabarangayan, manok ni mayor, manok ni congressman. Kaya mo nang ila sining gamiton nga mga instrumento, gamiton nila nga mga kabayo sa tiyon sa election time.
20: Foro de los
18: paano ginagamit? No, with no offense meant, way alabot yung mga way nagapaintos politiko eh. Pero iniblang pamatsagan nila sa mga politiko, daw Diyos bala. Pero halos dilapan nilang asang latrasan sang boss nila. Kapangin matsang, hindi mga away sila. Di ng independence na. Kung ikaw, kung ako abi politiko, kung halimbawa abi ako punong barangay, ha? Kaya tapos nagdaog ako because of the money and the influence sang politiko, pamahog niya dra. Will you be happy? And then isa ka lang yung kasilinggita na karon sang imo nga boss nga mayor man na, congressman man na, or ano? Eh? Nga hindi ka na, why ka na yung sang independence sa imo nga leadership sa imo barangay? Kagamiton lang ang imo yung liderato sa ila yung vested interest sa tiyon sa election season. Yung mabanga ka, tipo una na mga barangay, mga pumuluyo, da kay makuha kita, ma-feeding program kita, makuha kita, managtag kita in the guise of feeding program, ma-medical mission kita. Hindi na, why na? Ang sanctity sang boto sang mga pumuluyo, why na? Kaya nga, dominar sang pila ka mga kandidato nga duro kwarta.
20: Foro de los Pueblos.
18: Nga actually, hindi man sila makapalapit sa tao. Ang ginapapalapit nila, JC Magtubo, Ma'am Laura Sumagaysay, ang ilang nga kwarta.
20: Foro de los Pueblos.
18: So, 24 sa aga, we'll pause of a quick break and pagbalik ta, check na si K5 Jensen. And in history, istoryan po sa buong aga, kay in 1927, ginadumdum today, May 18, ining the Bath Consolidated School Disaster nga natabo dito sa Bath Township sa Michigan, United States of America. Sa diin may madamo nga mga tawo ang nagkalamatay sa isa ka pagpambomba.
20: Foro de los Pueblos.
18: Las 8:25 magabalik ang Foro de los Pueblos.
16: Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! Mike Pumso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka sa mga taga-Quinton Distrito. Mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Masalikan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may
1: Physio,
3: yung may D3
1: Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Oras alas 8:33 sa aga. Oras kinadulong sang Clinicas Probiotics DTX 500 kag Mighty C available sa Clinica Outlets Pasig, Kalinog, Miagao, kag Haro, Iloilo branch.
14: Foro de los Pueblos.
13: Dayon sa Foro de los Pueblos, are you still there? Ara pa kamuda. Sino botohon nyo sa pagka mayor kon eleksyon abi Jamjam Baronda or Raisa Chu? Sa pagka-congressman, Miguel Treñas o kon Jed Mabilog. Abi, may mga mensahe nyo, debi, kay basahon ta. Criselda Almohen, Ted, galing kon magpili ka, subong kag kon kontra sa Kapitan Dumtan ka nila. Rosemary Agramon, sa pag-announce kalinyada, nag-epekto sa mga supporter. Beb Celeste, Adelfa Canadia, si James Carvilles, Sarah Jane Villafor. Akonted sa probinsa si Buboy. Aba, Buboy, ah. Ted Mayad Daad si RBD. Pasibliman. Kaya daw ginagagawa man nga lang niya nga baging mangin governor. Pusibliman. All things are possible sa politika mo. Ang mga aliansang ina, posible nga maglanaboy na tunga-tunga asubong isang tuig. Or early next year.
14: Foro de los
13: Alas 8:35, good news, ane kita sa, balik kita sa sports.
14: Balitang sports.
13: Local sports kita sa bago lang nagtakop ng National Prisa Women's Volleyball for the sixth time ang Central Philippine University. Champion sa Women's Volleyball sa National Prisa A Tournament kag inhiwat sa La Salle Bacolod Gymnasium on

0: opposite spiker, taga Pasidaya, Arian Lea Q. Ang Q lang at sanggay, Ma'am Rose, no? Diyan, rapit lang limo. Jenny May Martir, Casey Joy Relator, Rica Gail Silvestre, Rosie Marie Sumalakay, player man isang una ni Coach Buyat sa high school, taga Balabag, Dumangas, Claudine Tamisen, si Tamisen, yan ito, taga Bingawan, kag Dale Joanna Tubal. Ilang coach, congratulations sa best coach sa National Prisa 2026, Coach Anthony Arnilia. Best assistant coach, Ashley Mark Galupar. Kag best assistant coach, Christine Laika Labadia. Ang best setter, amo si Isa Maxine Haruda. Si Isa Maxine Haruda, nga arama na daw. Din si Isa na sa... Si Isa Drigi sa kilid, number 30, oh. Kung galang talk, amo sa right side gate. Nga nag-kwamla, nag-pongko. Ani pongko, nag-luhod. Setter ni sa una sang CPU High School team. Pero subong aran na sa San Agustin. So, gin-pick siya sang CPU. Upod kay Pamela Gavilaga. Congratulations, CPU Women's Volleyball Team. National Prisa Champion. Alas 8:37 na sa aga sa Pilipinas, Ted Kapikita, kay gahulat ang gahulat ang lalabahan ta. O mana, panglaba kada Sir JC James para nga may pasalamatan si Mrs. mo. Ang imong trabaho ginatungdan mo. Alas 8:38, anong sitwasyon subong sa COMELEC office ha? Tani ang the best lang ang butoho naton. Bambingga sir, nagapamognogid sign off akon speaker. Bambingga sir, din ka dampi dayan sa pase Ma'am Bambing man. Salamat gid ah. Basi kun makachimpo ka basi may extra man tong radio si Ma'am Nadeline sa utong or si Sir Von Sapyo sa kakalang palog sa K5 sa may Gabaldon building o para nga hindi ko na maggamit ka speaker mo. Salamat gid ah. Beb Celeste, JC James Carvilles, kay Joy kag Jade Carinderia sa Kabagyao Kalinog, good morning. Foro de los nakasan by K5 Jenny Kaoyonan. What's the latest darasabong sa Commission on Elections Office kay Suryantang Politika? Doon ang timing blah no nga after nga gin appoint si former city mayor Jed Mabilog as undersecretary sang DILJ nang nagpagawa man sang listahan ang Team Uswag. May mga ngalan din nga sulit-sulit nga madalagan liwat. Why pa ko mamatak eh? Abi taon na ba sa ibanda para nga may chance man sa kayo makabalik-balik ano naman? Ano nang inyo da para sa ekonomiya nyo? Para buhi naman ka mo? Hindi naman sulit-sulit. Malang-balang nga ng pagservisyo. Abi bali itao man sa iban kay wala man niya sang monopoly of leadership da. Foro de los Report K5 Jenny.
1: K5 News FM. Kampyon. Report.
0: Jen.
2: The K5 attend. Subong araw, no? Antes ito mag-istorya sa politika, pinaglan ta na K5 Jen mag-parehistro sa aton na boto para kita ang maka-vote for 2028 or even subong this year to case of death para sa barangay kag sanggunian kabataan election nga natalana sa November 2 na kag K5. So subong adlaw ang last day kag case of death o kun ang deadline sang filing sang voters registration sa opisina sang Commission on Election kag K5. So subong kag K5 ang COMELEC Iloilo City yara sila sa ilang satellite office dira sa May Robinson's Place Iloilo kag K5. So as early as 8 AM nagumpisa na ang voters registration dito kag K5 sa May Robinson's Place and nagapahanumdom ang Commission on Election nga as early as 9 AM o kung 10 AM kung malabot nila kag K5 ang capacity sa ilang sa Robinson's Place sa cinema ng 1,500 to 1,700 automatically kasi sa set makat off ang COMELEC bisan wala pa nakalabot alas 5. So kung sino man dira kasi sa set no ang wala makaabot o kung wala makaparehistro sila nga boto agod nga makabot maging eligible nga makaboto for 2028 o kung subo nga BSKE ang dapat magparehistro na as early as now kung K5.

0: said, since nga naghatag naman sang ample time ang Commission on Election na kung pamilik kay Naton sa pagkabantan October 20, 2025, nag-start na ang voter registration until subong adlaw May 18, 2026. So, may pinakabulang sa kipapit na ginhatag ang Commission on Election.
1: Why naginik one? Why naginik extension? Why
0: na? Wala na sa K-5-10, no? Wala na sa extension ang Commission on Election kaya ma-ano sila sa K-5-10. After some voters registration sini nga adlaw, masunod na sila sa ilang calendar of events which is ginaaprepararahan ang barangay kay Sangguniang Kabataan election sa K-5-10.
1: Tiko namo ang mga flying voters. Why na tansa? Kon pang gaboton ka mga politiko tobla nga ipa-register nila sa isa ka barangay para nga magdaog kapitan. Asta na na sa 2028 man kay baloka mo nang katabo mo. Sa isa gani ka banwa sa aba probinsa ang manugboto taga piya ka banwa mo. Oo, tiya mo man gani mo sa iban hakot, takoto nila. Iban na rin pag anis buha, iban pa yung Ablinis Negros, Ablinis Gimaras. Kaparigisa lang nila kay papulio lang to. Tidaway na ni daw. Dapat nga gawin sa mga politiko. Subong, hindi matalas sa mga iba niya mga madaya, blang politiko, bla? Nga gawin ginila. Nga gawin ginila, Jen-Jen.
0: Amogay, tikay sa Ted. Pero subong, sa Commission on Election, actually, ang flying voters sa concern sa K-5-10, no? Ang sa pagkabalo na ito, considering sa K-5-10 nga pagpa-register mo, for example, apply ko subong at ang nagpasa ikaw sa mga requirements needed sa Commission on Election, not necessarily automatic, kasi hindi ka K-5-10 automatic na registro doon ikaw. But rather, ka K-5-10 nga after mo magpasa sa imo mga requirements for voters registration, na gusto makaboto ikaw, ginaano pa na, ginapaitalong pa na sa
1: validation
0: sa Electoral Registration Board hearing kasi sa Fed dira around Commission on Election ang barangay ang Department of Education iban pa nga culture issues ako i-check kasi sa Fed ang mga listahan sang mga nagpasa sang aplikante kasi sa Fed no for example if there is may nag-raise ang concern abi o kung may nagreklamo sa imo tendencies are hindi pag i-approve sang COMELEC ang imo nga abi registration hindi kagihapon makaboto for 2020
1: di makuha nila may device sila or may mga pamagis na may program sila nga pwede nila ma-monitor na nga base ko nag double registration na nga taga probinsya na gin-pa-register sa sudad by lo kwarta.
0: Yes, okay, so then, no, may process na una-una or personal ikaw nga magkakadto sa opisina sa Commission on Election because na kinahanglan kakuhaan sa imong
1: fingerprints.
0: Picture, imong fingerprint sa imong e-sign sa K5 ated. That's why yung ginapaitalong pa siya sa ERB hearings, agad makita kung may mga duplications, kung sa barangay,
1: kinakabulan
0: na nag-tener dira, na nga mapatransfer ka subong lang, may mga amunang
1: So hindi magaling nga pag hindi nga di magli pwede nga mabanga mama pa register ko why ka ni ka establish ang residency sa isa ka lugar kay ti madudahan ka ginada karon nga kwan kada nang flying voter ka. Pero tilimbaw, may...
0: Hindi ka maka-asi-asi na yun para just so because ka nagpasa ka sa requirements mo, automatic ka, butante ka na sa amunang barangay.
1: Very good.
0: Amunang ginaman na ito, na ginapaitalong pa siya sa ERP hearing. Ginadouble check pa sa Commission on Election together with upod niya ng mga country agencies like na-mention na ito, ang Department of Education.
1: Registration lang ni Jen?
0: Ang kapuubusan na nag-compose ni ERP kay K-5-10 but amunang gina-check pa nila kung may mga duplication gina-check pa na ka K-5-10 no, kung pila ka kadugay nga nag-stay sa amun ang lugar nga ama pa-transfer ikaw sa imong boto ka K-5-10.
1: Okay, so registration at the same time transfer of registration bag-o kag-transfer gali ni amon ni matabo subong?
0: Sorry ka K-5-10 na dula ikaw?
1: Subong, batayan mo ko?
0: Yes, okay.
1: So, matabo sini subong is registration of the new registrants or pwede man nga transfer of registration ng butang ta, taga-probinsya ka, dire ka na ma-register sa sudad?
0: Yes. Aside sa registration okay. for the new voters, pwede ka kapit of 10 magkapa-transfer sa imong boto. For example, I'll mention imo kung gusto mo mag-transfer sa barangay o kung maging mutante ka diri sa province, kung mutante ka sa Iloilo City since diri ka nag-obra, pwede man din na. And ang mag-reactivate sa kapit of 10 sa imong vote, if ever, nga tatlo ka na ka-consecutive election, wala na ka-boto.
1: Na to nga reactivation.
0: Discuss ang commission on election sa listahan. Kaya kinanglan mo ipa-reactivate na kapit of 10. Agot nga makaboto ka naman para sa election this year kag sa 2028.
1: Kaya deleted ka na magtatlo ka consecutive elections, barangay, midterm kag presidential elections nga hindi ka kagway kay makaboto, madula na imong ngalan sa registered list of voters.
0: Yes. Ah, amo na kasi pagdating na ginakater sa karon sa commission on election. Hindi lang siya for the new voters, but rather tanan ma-transfer ikaw, may pa-ilis ikaw because if you have information kag magpa-reactivate sa imong boto. Sige.
1: Mamati ang tang statement ni Sir Jonathan Saino.
0: Yes, ara kapamilya na ton ang kabayong sampahyag ni Sir Jonathan Saino ang election assistant officer sa Comelec Iloilo City.
2: Upon nga voters registration no mag-end the buwas nga adlaw no bali Monday ano nang May 18 kag amo na lang ang katapusan nga adlaw so based sa aton nga pag pahamtang sang voters registration sa Robinson Mall specifically no ang Iloilo City dira nagabutang. So ato na notisyahan nga nagadamo no nagasaka nga nagasaka ang aton nga turnout sa kada adlaw kay ang kahapon Saturday 881 no na kag nagsugod din sa 500 plus no nga nagasaka since nga naibaluan man sa
1: So confirmation ina sang statement ni Mr. Jonathan Saino ang assistant officer or election officer diri sa sudad. Asa ang oras ni? Asa Rob Mini Robinson's Main?
0: Yes.
1: Ano oras?
0: Robinson's Place or Robinson's Main kay Fabdad.
1: Ano oras?
0: Ang venue sa aton nga satellite office ng Comelec Iloilo City para sa ideal nga registration. Ito sa may cinema kay K5
1: 10. Asa ang oras?
0: From October 20 to March 30, 2026 kay K5 10 naka-registered na ang Commission on Elections ng more or less 17,000 no tanan-tanan ni kay 17,000 ang new voters both para sa sangguniang kabataan kag sa parang regular election of people then kag amo man ang mga nagpa-transfer sa boto pag nagpa-reactivate kay people then
1: akon nga registration hindi ko takon pag bulon tuya sa Duenas tuya mangod takon ikaw tuya ka man sa Duenas
0: ha
1: ako man. Tuya ako for future purposes. Ano yung feature for future purposes? Ma'am Laura, hindi ka doon mamangkot. Mangkoton mo ko? Tuya mangod ako sa Duenas Gabulto, yung registration ko, for future purposes. Mangkota ako, anong future purpose?
0: Ano ka case of dead ang imong future purposes?
1: Di, siyempre, ang future purpose ko sa 2028, maboto ako presidente. Ang presidente nga ng Bukot Braghal. Sa November 2, maboto man ko sa barangay elections. 20 after 6 years, boto naman ko liwat. It is because ang Duenas amoning aton nga ginhalinan mo. Ti bisan nga tlagsa lang kita to gauli. Pay bisan ti taga Duenas sa mga utakon, ti matako ga boto sa poblasyon B. Ikaw be?
0: Amo gyud kay Ted, ako nga taga poblasyon A takon.
1: Sa
0: halin sang umpisa takon ga boto, naga diyan kita sa Duenas kay Ted. So ako man,
1: very good.
0: Man for ipa-transfer ang akon boto for future. Purpose.
1: Hindi mo pag i-transfer kag ano may makabakal sa imo boto or wala?
0: Wala kay Fabtech.
1: Aba, sigurado ka? Sigurado ka? Dulungan ka bi malita lang taon ta kun base hindi ka mag tirek.
0: Wala kay Fabtech, wala gid, wala.
1: No? Very good, very good. Ikaw ang imulahi kinanglan ini sa panggobyerno. Incorruptible. Jen, salamat.
0: Sige, kasi sa din nga balita, ang tulong sa inyo sa BTX Kapamix, nakakapit na naka-detox sa pa-report na gikan sa Iloilo City, Inis, KK5, Johnny Kaoyunan, para sa kampo na balita at servisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News.
3: Balitang Sports!
1: Update sa Game 7 sa semifinals. Eastern Conference, Detroit Pistons, kag Cleveland Cavaliers. Second quarter action, 9 minutes, 11 seconds. Ang score subong 36-26. Abanse ang Cleveland Cavaliers. Ikaw, Ma'am Rose, ka bang alimbagi? Ano yung multi-team, Cavaliers or Detroit Pistons? Las 8:51 sa aga. Oras kinadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Today in history, May 18, 1899, si General Vicente Alvarez nagatukod sang Republic of Zamboanga matapos ang pwersa sang mga Espanyol ang nagasungka kag in turnover ini sa Real Fuerza de Nuestra Señora La Virgen del Pilar de Zaragoza or Fort Pilar. May 18 in history, 1899, ang pwersa sang mga Amerikano officially nag-assume sang control sang Spanish government sa Hulo Sulu. May 18, 1901, ang Philippine Normal University gintukod bilang Philippine Normal School. Siya ang eskulang ini ang first higher institute of learning nga gin-organize sa tiyon sang American colonial period. May 18, 1920, ang pagkabunag kay Carol Wojtyla. Sino si Carol Wojtyla? Or kilala nga si Pope John Paul II. Pope John Paul II nga nagserbi as head sang Catholic Church from 1978 to 2005. In May 18, 1920, nabunag si Pope John Paul.
3: Foro de los Pueblos.
1: May 18, 1927, may Bath Consolidated School Disaster nga nagluntad sa Bath Township, Michigan, USA. Sa din ang isa ka disgruntled akig nga miyembro sang school board nagaboy sang mga bomba sa diin may nagluntad nga massacre, 45 ka mga tao patay, 38 diri mga kabataan kag dinosena ang nagkalapilasan. Ang suspect amo si Andrew Keo sang suspect sang deadliest school massacre sa US history nga nagluntad May 18, 1927 sa Bath Consolidated School. Alas 8:53 na saga, Charles Anthony Galista, Nin Fatala, Jean Seaman, salamat ha. Vice Mayor Elizer Chavez Bambinga Sir, salamat sa inyong pagpamati diri sa aton nga program. Nami ni magkaon ice cream subong Sir William sa Panta kay mainit no. Ice cream. Ice cream kamo da ice cream mainit. Mama gingging ice cream. Itambing. 8:54 sa aga. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM FM, Dumaguete City, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 94.5, K5 News FM, Calvivo, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 89.1, K5 News FM, Pasig City, 103.9, K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Nga may D3 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix mabaka-magabutika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina kong makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Subay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500
3: ang kampiyon nga istasyon.
19: K5
3: News FM.
20: Sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Good morning sa tanan. Oras subong, alas 9:02 sang kagahon. Ah, Lunes nga adlaw? Aga eh. Oo. Lunes subong kag dire naman, oh, estudyante naman, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligaw. Wala na ibang kagahon. Kay kung gabi na nga alas 9:00, gabi na na. Yeah. Sige, no? Estudyante dire, ang mga bagay-bagay para kita maging healthy. Gina-remind ko lang, tagsa-tagsa, dapat mag-DTX 500 of Dantas, yung Mighty C, yung alkaline vitamin C, para swabing-swabi. Na? Kag mag-take magkita D3 Bio, kung medyo may mga mikrobyo na sa atong lawas, or nagasulod pa lang. Of course, Clinica Spore Biotics. Dre naton, pag-isturahan, initanan, tanan. Naupon natin sa itong programa si Brad Paul na kay Lou Subungo. Galitik-litik ang mga kwan. Okay. Brad Paul, mayong aga. Si Sir Kevin, mayong aga man. Kaga kay Sir Boy, sa tanan nga nagatutok sa itong programa, mayong aga sa tanan. Brad Paul, anong topic natin Subungo? Dalun sa itong mga tagpalangati.
22: Ah, tiyan mo ni Permi ang ginaproblema sa mga kauturan ta. Ang tendonitis.
21: Aba,
22: istoryante ni ang pag-inflame sa inyong tendon. Sinabi nyo base arthritis, no?
21: Mhm.
22: Kali base na strain laman ang tendon kag paano naton mahimo nga mabulong lang sa aton balay, no? Mga home remedies para sini kag ano ang kaangtanan sang inflammation sang tendon sa pagsaka sang free radical levels sa imong mga cellula kag paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C, engineer.
21: Sige.
22: Good morning, Kevin.
21: Sir Kevin, mayong aga.
23: Mayong aga, engineer. Mayong aga, Sir JP. Kaga kay Sir Boy, no? Kag sa mga suki na itong ngatig palamati, Isil North, Isil South, kag Isil OFWs. Mayong aga sa inyo, tanan, no? Kag sa mga solid supporters na ito. K5 solid supporters, pero bago ang tanan, nainom nyo na bala ang DTX 500, no? Ang superior antioxidant. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, ang pabakod resistensya. Kag syempre, ang D3 Bio pambato sa anuman nga sa isang impeksyon kag ang ginpabaskog nga probiotics ang Clinica Spore Biotics.
21: Okay, mayong aga Sir Boy.
24: Mayong aga engineer, mayong aga Brad Paul, mayong aga Sir Kevin, mayong aga man sa atong mga suki Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat nga Slow Loves and KSS supporters. Good morning sa tanan, kabay pa kampyon ng lawas kinaka DTX 500.
0: the super antioxidant amo niya nga protekta sa aton silila kontra sa ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sini prematurely, no? So kung gusto mo hubin ka permi, hubin man mga organs mo na may function sini, and pag may pangkontra ka sa diabetes, mag DTX 500 pangkontra sa diabetes kay may ampalaya extract, no? Mm-hmm. Nga gamin mix sa insulin nga gapanubo sang imo blood sugar. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas para makabato sa mga tawag ng mga invaders o mga mikrobyo o ang mga anomalya sa sulod sa aton lawas, no? Kung may mga cancer forming cells na matapna na tanan sang imo immune system, kung kampyon ang kondisyon sini kinaka Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paaman kampyon ang skin, ha, kampyon ga radiant ang skin kay ga increase ang imo glutathione level kag ang imo collagen level. And of course, no, kung gusto kaya kampyon nga eye care, mag eye care gold ka, no? Amo ni nga atag sang aton sang mga vitamina kag minerales sa aton mata, may mga bilberry extract ni vitamin E, may vitamin C that basically are needed by our eyes to perform well, para layo kasi nga tawag nga pag antipara, no, mga palayo ka pa sa akon nga ganti para na mga 45 pa lang ganti para na kuno kung naka eye care gold kaya medyo layo ka da, no, protektado ka. And of course eye care drops, no, eye care drops good for your eyes, no. And thank you in advance eye care, ha? Thank you, ha. And of course ang namigid kung nakasulod ng mikrobyo gamasakit ka na gatangkaso ubos ipon kagilanat kag gusto ka dali ka mag-ayo, mag D3 bio karon sa Talky Doc. We'll talk about hypertension. Ano balay mo unta hypertension? How dangerous is hypertension and the causes of hypertension?
21: Okay.
22: Engineer.
21: Oh,
22: thank you sa
21: Sir Boy.
22: Sa always ginatapa.
21: Sir Boy, maayo man ang eye care kun sa panglingling. Panglingling balay at bad balay.
22: Lain na iyang mo ya. I lead ng imong kalunan niya.
1: Dita engineer sa tendinitis, no, tendinitis. Ang tendon amo ni siya ang naga kun sa pinaka layman nga pag explain gahigot sang imo nga muscle
21: sa tulan
1: pakadto sa bone.
21: Sa tulan, ho,
1: amo ni gaangot.
21: Okay,
1: now kun repetitive motion,
21: uh-huh,
1: overload o example bla nang may ginakwat kada nga bugat,
21: okay,
1: kisa ma inflame na sa may muscle tear, may uh-huh, may or may hindi man muscle tendon tear, may gamay bla nga gisi dira,
21: okay,
1: so may inflame na. Kami ni Sir Kevin nga naga workout bugat amo ginhakwat, importante sa amon ang warm up kay kon ang imo nga muscle ang tendon kun wala mo ni gin warm up, gulpihon mo siya, hindi siya amon ka kwan ka flexible. So
21: kami ni Sir Boy ka kadto sa Libertad dala basket kag maghawlo akwat. Sir Boy, no,
23: pero before that, Sir JP, no, i ano to the name difference o anong kinalain sang joints sa tendons, no? Example, ang joints kumbaga do amo ning bisagra. No, while ang tendons amo niyang spring.
21: Ay, siyo.
23: Rason nga nagagiho. So example lang imo nga siko, ang siko mo mismo ang buko-buko do sa siko mo. Amo nang imo joints, gina-connect niya ang duwa ka tul-an or two or more na tul-an, no? While ang ano ya, tendons, sakto tambal ni Sir JP, from your muscles to the bone. So ang tendons amo ning rason nga aga katabo ang movement, no? Because gina-pull niya ang imo nga mga bones, no, para magiho.
1: So amo na engineer nga kung mag-inflame ang imo nga tendon, tendinitis ang tawag, sakit kung magiho,
23: restriction.
1: Now anong imo on engineer? May mga home remedies na ti number one, RICE protocol. Ano ning RICE protocol, hindi yan engineer kanon, ha?
21: Okay.
1: RICE stands for rest, ice, ano pa? Compression and elevation. Kung kasakit ng inyong tendon, nagsakit imong siko, nagsakit ang imong mga joints din.
21: Okay.
1: Hindi na yun mag-inom sang pain reliever. Kaya gina-discourage na ginang pain reliever kasi may mga nepro toxic effect na siya.
21: Okay.
1: Kung sige-sige.
21: Mm-hmm.
1: Hindi mo na mag-uba kidney mo sa isang semana. That's why ginalimitahan na siya. Pero mas namigid, pwede ka na mag-home remedies. Kaya ba si Atokas Bukid, layo kaya sa butika, ani mo on, tandaan lang RICE, R-I-C-E. Una, rest.
21: Pauwagin?
1: Kung gasakit ng siko, ipauway mo, eh.
21: Uh-huh.
1: Ikadua,
22: kita katusang ice, iputos mo sa ang ice, sunod mo da sa kwanbi, sa ano ni sa plastic,
23: uh-huh,
22: para hindi kang basa. Andin mo taan mo sang tela para hindi kay direct contact sa ice. So mablubog daw sa butang mo da sa imo nga gahubag nga tendon. Hindi man pimipermi kita 15 to 20 minutes lang. Hindi kay sila nga astagit ang pila ka oras, 15 to 20 minutes several times a day. Para nga mag numb ang imo nga pain kag di makupos ang swelling. Kompresyon, pwede man siya nga imo na siya butahan sang elastic nga bandage, no? Para nga ma-support niya, ma-support niya kag hindi magwan, ma-minimize mo ang fluid build up. No pa. Elevation, siyempre kung by gravity, kung nubo siya engineer, may blood pooling, no?
23: Okay.
22: Patsaga mo na ang ngot-ngot. So dapat ipasaka mo siya,
23: mm-hmm,
22: elevate mo siya. Kung gatindog ka, busy, kung mo sakit, iyat mo lang. Or gay, da ka da, i-elevate mo siya. Now, ano pa, engineer? Activity modification, ti kung ka panguma, kung ka panguna, kung ka sakit, ay mo nga toong siko, di mo sagay, hindi ka na yung guna, wala naman anay.
23: Mm-hmm.
22: O, nami man ang temperature swapping. Ice, tapos
23: init.
22: Busbulos. Busbulos. Kag siling ko na kung di kin matapat dito ka na sa pain reliever, pwede mo na. Now paano nga makabulig ang antioxidant, engineer? Number one, ang vitamin C naton dako mabulig. Kay ini siya ang vitamin C nagabulig ini sa collagen synthesis. Mabuligan niya nga magproduce ang dugang collagen imo sini nga lawas kay makabulig ina sa imo naga balatian nga tendon. Ano pa? Ang mga antioxidants nga makabulig sang dako para sa imo nga healing, amo ni siya ang mga makita nimo sa DTX 500 na amo ni ang naga-block, no? Naga-block sang pathways sang matrix degrading enzymes, o muning MMP9 which is kabudlay na i-discuss, pero ang mabulig sa antioxidant, engineer, i-minimize siya inflammation. Mm.
23: Dulaon niya. Oh.
22: Again, may pilas ka da, to, Kevin, may pilas ka or na-injured ka da. Usually, makuan ginaya, mahubag da siya.
23: Mm-hmm.
22: So, amo lang, engineer, kung may ara ka da, tendonitis, basikulang ka man sa antioxidant.
23: Isa pa ka kaso, Sir JP, no? Kung ikaw, perte ka trabaho, so, no? So, you are using your tendons too much. Mm. So, remember, kung imulawas is at work, no? Or nagatrabaho, two times ang pag-generate sang free radicals compared sa nag-arrest ikaw, no? So, ga-rest ka nang sang ga-rest ka pa lang, ga-produce ka na free radicals. How much more nagagiho ka, nagatrabaho ikaw dira, nag-exert ka effort. So mas duble pagid ang imo gina-generate nga free radicals. So ginahimo sang free radicals, gina-atake niya ang cellula sang imo tendons. That's why nagapigaw ang elasticity sang imong tendons. Prone ini sa pagkagisi, no? So kung magisi ang imong tendons, restricted imo movements, maano siya, ginatawag ni engineer ga-inflame, no? So sa iban, gina-surgery pagid yan, like sa mga basketball players naton bla sa NBA, engineer, mga ACL, no? Uh-huh. Mga Achilles injury,
2: Achilles tendon,
23: Achilles tear, no? Amo na siya, mga hamstring tear na. Amo na siya mga example nga ginaoperahan ang tendons.
22: Ano na ginapapilit sa tul-an?
23: Ginatahi liwat, engineer. Ginakonekta liwat.
2: Ano ko man, engineer? The tendon, sorry Sir JP, the tendon is one of the longest nga ma-repair sang lawas. Normally kung may tear ka 12 weeks, no, 6 to 12 weeks, but ma fully healed ang imo tendon, it takes around 6 to 8 months. So that's why mga super athletes ni kung may mga ACL nilang injury, ha, ginagapawan sa 1 year.
23: Compromise, no? Ila performance.
2: Compromise ang ila performance. That's why in order magbalik ang ila abilidad, for example basketball player sa nana, kailan ma-rest ni siya around 6 to 8
22: months.
2: Amo ni
22: sa unang classmate ko si Chris Paul bla sa NBA. Nabudlayan siya kay gasakit iyang abaga.
2: Diyan kanya team si Chris Paul
22: nang nalipat ako sa Oklahoma kami sa una, college.
2: Oklahoma. Oh, sa Uma. Uma.
22: Hindi na pag sakit kasi okay. Lang pass ko malabo.
2: Yeah, okay. Basketball player, you know?
22: Yeah,
2: may mga bola kinadala mo?
22: Manog dala. Isa ka alak.
24: Anyway, sir.
22: Anyway, amo na nga ginahalungan amo ni Sir Kevin amon nga shoulder. Kay pinaka ka common gyud blatian niya sa ga workout ang shoulder gyud kag ang siko. So mala sala kada engineer hindi mo na yung ma-warm up, tapat ka gyud. That's why kinanglanon kun si Sir Kevin pa. Ang sige-sige mo blaya nga pang ubra.
23: Uh-huh.
22: Lain sa amon sa bodybuilding nga dapat ya may resting kami kag recovery. Kay ti syempre ma may tear nga gagmay, microscopic tear, after that may recovery kami tag 1 week. And then amo naman ya liwat po naman.
23: To sa metap Sir JP no para mabakod ang imo nga tendons, hindi dali-dali ma inflame, hindi dali-dali magisi. Make sure nga mag DTX 500 adlaw-adlaw no kay sufficiente ang antioxidant nga nagaprotekta sa imo tendons against free radicals nga pwede magpaluya no sa imo nga mga tendons. Partneran pa sang Mighty C para nami ang collagen production para mas elastic, mas bakod ang imo nga tendons.
22: Dili tayo subong sa topic ni Sir Boy nami kay do sipat mataya. Kami do garom pa ya. Seryani Sir Boy ang ano ni ang hypertension.
24: Hypertension.
4: Na nakita mo ang epekto sang Eye Care Gold. Eye Care Gold capsule champion. Champion ka pa sanag sa imo buwas damlag. Eye Care Gold. Anyway, no? This a talk ni Doc. Let's talk about hypertension. One time nga lang sa ano sa internet, kanto ko sa Reddit, no? Gambal ni sa Reddit. No, it's
23: Reddit.
4: Tanaw sila kung ano mga opinion, ano. And then nakita ko to DTX 500 and D3 Bio, no?
23: Ara
4: so, no, no. They talk about DTX and D3 Bio.
23: It's a blogspot, no? Blog site.
4: In connection to this, no, they talk about hypertension, no? And basically, I just first and foremost, I just want to set the line straight, no? Na nga dili kami sa information sa ikayong lawas. Kung gingaan ka na maintenance ang imo doktor, you follow that maintenance order. Always, no? For example, may high blood pressure ka, gingaan ka ni doc sa, oy, ma-maintenance ka na, sige, hun mo gina-maintenance mo yan, no? Ang question da is, kung ga-DTX 500 ka, ga-D3 Bio ka, ha? Ito, on taton mo imo maintenance? No. Ang maintenance ya dapat sigihon ginaya kay order niya sang doktor. The highest medical authority regarding our health is our doctor. So patihon ta ang aton mga doktor. So lalo na sa hypertension.
23: So hindi okay. Mag self medication.
4: Mag self medication, ano ang gin prescribe si mo sang imo doktor, you need to follow that because they know best, no? So basically moving forward, no? Ano ni balang tawag nga hypertension, no? Ang unang 95% of hypertension hindi nila mabalaan kundi nang idiopathic, kumbaga 5% ng niyang secondary hypertension, no? Ang ginatawag nga ining hypertension kuno is caused by of course high sodium diet, high fat diet,
23: okay.
4: Ano pagit sedentary lifestyle, and of course vices like smoking, like drinking, and of course diabetes, no? Isa na naka-factor sa mga ginatanaw gyud sa mga atong mga medical professionals nga diabetes plays a major role sa pagdamo sang ginatawag nga hypertensive nga pasyente.
23: So, kung ang pwersa sang dugo against sa arterial wall, taas ang munang hypertension.
4: Correct. No, that is the pressure exerted by your blood to your arterial walls. So, ang question da, anong balang impikto sini? Because tama, permi taas ang pressure sang imo dugo. No, kay plakaon ka baboy, plakaon ka asin, palapulaw ka, stress ka pelmi. What happens is, it creates this small tears in your arterial walls. Ang arterial walls nga ini, amuning imo ugat, kumbala sa sugot, sulod sa imo ugat. Pelmi na gaigo ang dugo, pelti ang pressure, mapilas na sa gamay. Ang lain da, sa pilas mo ng gamay, da ma-deposit ang imo mga tambok ng mga unwanted fats or bad fats. Once ma-develop na sa masulod na sila, they will develop atherosclerosis. Isa na ang delikado. Let's go there further. Ining atherosclerosis will basically increase the blockage of blood. Doti kung mang-increase ang blockage ng blood, kataas pagit ang pressure engineer. Ang lain sini, kung tama nakatukusog sang imo dugo, sang imo sang pressure, sang imo dugo,
24: kag makakas kag madala ni atherosclerosis mm-hmm. no ang do solid do plaque like ni siya do kumpara makumpara tayo do bato na ni sa sulod
5: nagaupod na sa dugo kung kaisa
24: no kung kung makakas delikado na kay base
5: sa heart nimo
24: ma-travel na siya sa imo ang mga blood vessels kag magbara lain lang kung nagbara sa brain mo
5: okay
24: stroke
5: okay
24: kung nagbara naman sa imo heart basi heart attack
5: okay
24: no? Ano pagid ang ginobras ang anong pagid ang pagkalain sang ginatawag nga pagtaas ang dugo it basically kitam-an kakusog imo dugo mang work hard man ang imo heart to pump it.
5: Correct.
24: No? So basically, ha, ang imo heart masuffer man no. Amon nga tawag nga may mga heart problems kakitaas na ang imo blood pressure.
5: Kag isa pa ang kidney, no? Mm-hmm. Kidney disease nag-occur kung grabe man kataas ang pressure sa imo dugo, Sir Boy.
24: Correct, no? So di mo makita nga importante gid to check your blood pressure. Let's talk about kay sa ano ni engineer regarding the kidneys. Your kidneys, very important kini, no? Kay kung taas ang imo, usually kung taas imo blood pressure, taas man ang imo portal pressure or may okay. Portal hypertension. The portal system is basically the system nga amuna ang blood supply nga gatag sa aton kidneys. Di kung taas da ang pressure sina, gakaguba ang filtering system sang aton kidney. So ano nga katabo kung maguba ang filter system sa aton kidney, hindi na siya kapagwa o hindi na siya ka-filter sa mga higko sa aton lawas. That's why ang higko sa lawas mo stays in your body. Kung makita mo na may mga kidney problems, medyo mag-get-om ni sila. Ang gagagit-om ni sila, kaya mismo tamo ng waste product sa ilalawas.
5: Correct.
24: So ang solusyon da usually is ginadialysis. Para makuha ang gitawag nga higko sina.
5: Kamahal sina nga kwan nga sakit ya Sir Boy.
24: Halil lang na tanan ha. Iba niya damo no. Of course kung taas ang imo salt, guba man ang kidney mo. Mm-hmm. Kung taas ang imo salt salt consumption, taas man ang dugo mo. So minimize your salt. Salt is not bad. I just want to clear about this. Salt is needed by our body. It is an essential mineral sa aton lawas.
5: Kung
24: no?
5: Sobra,
24: kung sobra lain man no. Ambal nila. Okay lang yung taas ang asin. Tadi kipin, may matagi na balhas. Well, that is partially true. Compared sa mga puti or sa mga Caucasian sa other countries, nga kisalas lang yung balhas. Kita ya, we always lose sodium or salt kung nga balhas ta. But, again, it's still dangerous. Limit your salt to the dietary requirements sang ginatag sa dietitian ta, no? Tunanta na sa son, no? But, let's talk about D3 Bio. How does D3 Bio help with hypertension? We all know that D3 Bio is a superb antimicrobial agent because of medium chain fatty acids. Nga bugana sini, no? But those medium chain fatty acids also helps in regulating your blood pressure properly. Of course, D3 Bio is also a fat, but these are good kinds of fat. It contains high density lipids, HDL kumbaga. Ini high density lipids ini ginahimos yan ang mga ginatawag nga mga bad cholesterol, your LDL. Well, LDL is not totally bad. In fact, it is good. Ang obras ang ginatawag nga LDL, it basically carries, all the nutrients and minerals to your blood, no, delivering it, no, ginaputos yan ginadala yan no. Ang lain sini pagbalik kasi imo atay. Kung hindi na siya kabalik sa imo atay, it deposits into sa mga cracks tulang ni Storyanta Gina.
5: Uh-huh.
24: Itam ang dugo mo, gasulod na siya, kagatigas siya. No? Kaya siyempre, ang pagtigas ini, ang pagform sa atherosclerosis ini, madamo nga bagay. Pero isa na nakabagay, gariak ang aton immune system. No? Ginakaon ni sa macrophages ang aton mga fat cells. That's why kakapatay pang mga macrophages kayo, hindi nila ma-dissolve, kaya feeling nila foreign body mo. But, among paninga contribute sa formation sa tawag ng atherosclerosis. So, ang ginobras ng HDL nga rin sa D3 Bio, ginahimo siya ni ang mga hinay ng LDL. Ginapangakwat yan eh. Uh-huh. Ginabalik na si imo atay para ma-process.
5: Ma-reprocess to?
24: Ma-reprocess. Hindi na siya mag-deposit sa imo ugat. That's why layo ka man sa ginatawag ng formation of atherosclerosis. Kunami yung imo HDL level. And the other thing is, nami ang ginatawag or production nung sa nitric oxide. What is nitric oxide? Pwede ito ni mabatian sa extent. Ano yun lang nitric oxide nga ini? Ini nga nitric oxide nga ini, ang ginaobras ini is basically ginagaan niya ni elasticity.
23: Okay.
24: Ang imo ginatawag nga kaugatan, no? Example your arteries, no? Para nami ang vasodilation o pagbuka sang imo gut,
23: okay,
24: to accommodate blood, nami man ang pag-constrict.
23: The flexible hindi kay tig-aser boy. Correct, flexible, no? Yeah.
24: Pag-constrict ni amoni ang kapag-iyo sang dugo pa, forward, no? So mayo imo kun mayo imo blood flow, mayo layo ka man sige tawag nga hypertension. Pag hindi kin matawaran is andito'y bio because of its medium chain fatty acids basically helps your metabolism, lalo na ang ginatawag nga pag-consume mo sang imo fuel from your glucose, from your fats, from the food you eat, no? Once this is on the go, meaning to say condition nga ini, layo ka sa ginatawag nga fatty deposits, no? These fatty deposits nga ginatawag niya ni Sir Kevin, mga brown fats nga ini, will basically contribute in insulin sensitivity.
23: Mm-hmm.
24: Oh, so we're talking about diabetes na. Kung may insulin sensitivity na ang imong ginatawag tungod sa damok, dako ang imo buyon, dako damok accumulated fats, this will cause diabetes. And diabetes will also increase your blood pressure. Ginapasaka pag ining imong blood pressure, kaya ginapalapuyot ang imo dugo. Initanan tanan ginapunggan sang natural nga mga benefits nga makuha mo sa cold pressed extra virgin coconut oil nga na sa D3 Bio, and this is proven by research and science, no? Damo niya libro nga gambal that good fats are basically the solution for bad fats. So
23: ano sir boy, ano ang porsyento abi sang medyo malala ang imo batyag kung ubis ka sir boy, tiga trigger man isang imo nga high blood pressure?
24: Ang obesity is number one, no? Obesity will basically increase your fat composition.
23: Okay.
24: Number one, gina. Where does your fat goes? It goes to your belly. Kadto sa imo tiyan.
23: Uh-huh.
24: Kadto sa likod sa imo tiyan. That's why may ka di gano'n dumay bilbil kapit sa likod. Okay. Mo. Ha? Kisaga ka sa mga
23: dumay
24: babae.
23: Balon-balonan ka
24: sa mga babae ka, kadto sila buli, sila legs, uh-huh, and everything, no? Inita ng tanan, pastong ginambal ko, does not only strain the body to provide blood. Naglapad ka mo.
23: Oo.
24: Hamak mo suna. Isa ka lang kay Talia, kumbaga, ang ginairigar sang imo dugo. Nag-imo ka na lima kay Talia.
23: Kinanglan na madamo, gid nga dugo.
24: Ang problema da, ang pag-pump sang dugo.
23: Correct.
24: Ha? Ang your heart is the pump station of your blood. So, of your body, no? Simple, kung gadako ang area na ginapump niya, gakastrain ni siya.
23: Correct.
24: When you have heart failure, then everything happens. That's why, kung pwede lang, no? Kung feeling mo medyo overweight ka, hindi ka na mag-abot nga obese ka, pag feeling mo overweight ka na, maghinay-hinay ka na. Kung hindi ka man nga makapaniwang diretsyo, matamata lang. Mm-hmm. Matamata lang. So that's why, ang BMI, inestudyahan ta, body mass index, ang correct food nga ginakaon, ang low fat pero high in protein is really important. So going back to D3 Bio, mga question engineer ka. Going back to D3 Bio, you take D3 Bio not only because nga katangkaso ka, ubusip on kay gilanat. Take D3 Bio to help lower your blood pressure. But again, liwat-liwaton ko ni, if you have your hypertension maintenance meds, tumaroon mo gid na iya, kiginhatag na iya sa doktor. No, importante gid na iya. Follow your doctor. Kung may maintenance ka, hindi pag-untata ang imo maintenance ang ginhatag si imo doktor, no? Suportahi lang sa pag-inom sa ginatawag nga D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kaginhanat, kaglayo ka sa ginatawag nga high blood pressure, mag D3 Bio.
23: Salamat sir boy, kag Drita, ma-proceed ta, Sir Kevin.
6: Ligo na ta, Guru Engineer.
23: Ligo na gani, ikaw ba ni ginagamit ko, mayong purma ni Sir Kevin.
6: Ang ginagamit nga pampaligo, Engineer, dapat hindi lang basta-basta kay sabon nga nagabula, uh-huh, no? Dapat sabon nga nagahatag skin care sa inyo, no? Nag-aalaga sa inyo, panit, kag nag-protection against skin diseases, no? Kay nami ang panit nga wala sang arikis kag hamis. No, engineer. So mag GTX Beauty Soap. Ang GTX Beauty Soap
23: ang sabon nga may skincare ka na, may antimicrobial soap ka pa, himo sa mga natural ingredients, no? Halin sa guava leaf extract, papaya fruit extract, madre de cacao leaf extract. Ina sila nagapuses sang antimicrobial property. Kag ang papain nga ra sa papaya fruit extract ang nagapahamis, nagapaputi sang imo nga panit. So mag DTX Beauty Soap. So tanan nga mga skin diseases da, alap up, punggod, mga ano da, bun-i, kayang-kaya na tapnaon sang DTX Beauty Soap.
7: Hindi lang kita ligo kag magpangabon, kundi ligo kundi adlaw-adlaw. Diba si taga simana kag magpaligo, blaser?
23: Sir once Kevin? A week lang. So dapat everyday, good night everyday. Kag syempre engineer, partner, antay na sang klinika Dio Fresh. Mag-swipe to the right, swipe to the left. Sang klinika Dio Fresh, natural Dio roll-on. Himo sa mga sa tatlo ka natural oils, castor oil, tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga nagapossess ang antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang imo nga body odor, which is ang kagaw, no? Kaya ang kagaw mo ginang nagahatag sa aton sang hindi kaaya-aya nga amoy. So kinanglantain na solusyonan with Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness kag 48 hours ang protection against body odor.
7: Mga pita ah, kinanglantaman mga piaga kag bilog adlaw, no? DTX Coffee Mix nami ni saya kami.
23: Any time of the day, engineer, no? Muning nami sa Kapita Clinica DTX Coffee Mix. Mayara sang DSE kag Ampalaya Leaf Extract, bugana sa antioxidant. Nagakape ka na, nagadetox ka pa kag nami diri, engineer, hindi makapasulab sang imong atyan.
7: Correct.
23: No? Kay bangod. Mayara siya sang chia seeds nga nagahatag sa inyo sang fiber kag kabulusgon samtang ginainom niyo sa kung aga, engineer. Kag syempre kung gusto mo naman medyo galikaw ka sa mga matamis nga mga ilim, no, no? Kag gusto mo ya kontrolado imo blood sugar level, amuning kape nga bagay sa imo, DTX Premium Coffee. Kay DTX Premium Coffee luwas sa duha ka bilog ang ang source ng antioxidant. May DSE ini kag Ganoderma mushroom. Ang iyang sweetener stevia, isa ka natural sweetener, no? So premiado ang timplada sa DTX Premium Coffee, no? Hindi ka gid magkabalaka nga magtaas ang imong blood sugar level sa DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo ya kape nga layo ka sa stress, engineer,
7: okay,
23: dapat naka-prebio coffee ka. Kaya ang prebio coffee bugana sa probiotics nga nagabulig sa paghimo sang vitamin B. Kag syempre, mga happy hormones nga kinanglanon sang aton brain sa pag-manage sang stress. So samtang nagainom ka sang prebio coffee, nagamat-amat ikaw yung home kag stress and worry free ikaw kung naka-prebio coffee.
7: Pero kung medyo nagabusong ka, okay man sa mga kapita yan, no? Wala yung problema.
23: Yes, engineer. Kag syempre, no, kung ang problema nila ya, maski ano nila kakaon, way sila gatambok.
7: Uh-huh.
23: Basi, may problema sila sa nutrient absorption, engineer, or basi may problema sila sa ila digestion. So para ma-make sure nga nami ilan nutrient absorption, mag-Clinica Spore Biotics. Kaya yung Clinica Spore Biotics, isa ka probiotic food supplement nga ginpabaskog nga may 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula nga nagabulig sa aton nga pag-repopulate sa aton good bacteria sa aton tiyan para malikawan na ang pagdamo dira sa bad bacteria sa aton tiyan nga na pwede magtuga sa mga toxins nga pwede maka-infect sa aton lawas. Kasi syempre ang ginaubra pag isang probiotics, engineer, ginapanubo ang carcinogenic agent content sa aton mga pagkaon nga ginasulod sa aton lawas. Kay ang probiotics amo nang gakaon sa mga carcinogenic agent. Kaga mo man ni ang nag-harvest sang antioxidant kaga vitamins and minerals nga kinanglanon sang aton lawas, no, gina make sure nga maabsorb gina sang aton lawas pinaagi sa probiotics. Kaga kung may problema ka sa pabalik-balik nga UTI, base kulang ka lang sa good bacteria, so kinanglan mo mag-Clinica Spore Biotics.
7: Ang kinanglan taman niya ining extend food supplement for men. Amo nang importante kung gusto ta mag-increase ang aton nga energy kag stamina. Kung gusto ta magmanami ang aton nga blood circulation, mag-extend food supplement for men. Nami ginisa sa lalaki, a performance bala sang mga senior citizen, sir boy, ang mga nagalaylay
21: kag nagadunglay magauntay kay nga
24: sa mga senior citizen, no, sa mga kapoy nga mga laki, mga tawag nga do kulang ang pwersa, si engineer, no? Anong gani extend?
21: Extend food supplement for men, no? May ari sa nga makarut, klabuwas ka, may mga amino acids ini siya kag mga herbal extracts, sir boy. So sa ginambal ta na, ga-increase energy, naga-improve sa endurance, naga-support sang libido, kag man nami nga sirkulasyon.
24: Labuwas ka kag makarut na.
21: Oo.
24: Makarutay ka. Kung naka-extend food supplement okay mo blood flow, gusto mo kampyon ng blood flow, magpabanyo sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kampyon ang hagod kag init nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, no?
21: Uh-huh.
24: Sa mga kasukasuan mo da para mag-release ng mga hangin-hangin da habang gapahilot ka kay misis, kay girlfriend, kay sino pa na kay friend. Gaamat-amak pa ang sakit sang imo muscles da kay ginabanyo sa imo DTX liniment oil, ang aromatherapy sang DTX liniment oil, kampyon man. Hangga pa relax mo sa anxiety mo, sa imo nga biyahe hilo, simot-simutan mo lang sa simot-simutan mo lang ni.
21: Uh-huh.
24: Ang DTX liniment oil, tulok gid sa engineer sang simot-simutan. DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Before nga ipasa ko liwat kay engineer, I just want to say congratulations sa ayado ko.
21: Aha, congrats.
24: Kay Miggy Boy Luis, you Del Olmo, Miggy Boy, congratulations sa king MVP ni sa Ascal, no, football sa mga bata,
21: uh-huh.
24: Ascal Development. Miggy, I'm so proud of you. So mamaylan do medyo proud naman tada, Mayor Tongson nga isa ang taga isa ka taga

0: suki na to nga gusto magbakal sang aton produkto, man. No? DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinicas 4 Biotics, kag tanan nga gusto nyo nga kape, no? Available ini sa tanan nga branch ng Clinica de Alternativo Clinics nga lapit sa inyo lugar. So para sa address sang aton nga clinics, magkadto lang kamo sa amon Facebook page kag nga Clinica de Alternativo, kag i-type dito ang city or i-search ang type ang city ninyo, kag magagawa na dira ang address sang clinic nga lapit sa inyo nga lugar. Kag available man ini sa mga selected pharmacies nationwide, no? So hindi lang kita kay diri lang sa Bacolod, kundi available gid kita sa bilog nga Pilipinas. So ako si Kevin Bigay, engineer nagambal nga ang lawas amligan, balatian likawan.
1: Gusto mo kampyon ang imong buhas damlab, masanag mag eye care gold, no? Basically this is eye care gold capsules, protects your eyes from ginatawag nga oxidative stress, tanang premature aging, para kampyon ang quality sang imo vision. Kung ikaw naka eye care gold, duangan mo ni sang eye care drops para magtindo sa imo mata, para kampyon ang imo eye health. And of course, kung gusto mo kampyon ang overall health sing imo cells, mag DTX 500, no? And mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kag gusto mo dali ka mag-ayo kung tatlangkasong ubusip on kagilanat, and in basically your overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
2: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, happy birthday, gali, belated.
1: Happy birthday, boss.
2: Oo, kag atong CEO, palangga, good na to.
1: Yes.
2: Kag, of course, ng atong Vice President of Operations, Sir Eljan Castaño. Mm-hmm. Kag si Sir Rods Palma, ng atong station manager. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albaw mo. Ay, salamat sa inyong pag-upod sa sining programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan natin nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ote, anong mga istorya niya sa imo?
2: Ginintoy ako. Gatagan niya kukunosang pagkaon.
1: Eh, kamusta man?
2: Wala ko yan na painto siya eh. Ano matyagan niya sa akon? Ilinton?
1: Hindi aw.
2: Ano mga amigo man?
1: Hindi kagid man niya linton, amigo, hindi bala? Ikaw pa yan, amigo. Basko kagad yan, ho?
2: Oo, ako yang adaan, budlay ko ya. Budlay ko in toon. Basta pag-abot sa pagkaon. Maintuan lang ko si Iban nga bagay, hindi lang sa pagkaon mo.
1: Oo, Miguel, ikaw pa yan. Amo ka na eh, sa tabon pa nilang suta ba?
2: Oo eh, ako pa ya.
1: Sadya-sadya, no? Wow!

0: Yes, budot.
1: Gali, bukit bala perming ulo ko tungod kay Noli mo.
0: Ano?
1: Amo ginaya ang problema ko.
0: Ha? May problema ka? Magpangapik, ha?
1: Ara ka naman. O ito, hindi kong tapos ko pangapi, madula dahil yun ang problema ko.
0: Bisan wala na dula, importante, kapangapi ka na.
1: Ha! Wait it ka! Linis mo, handa ka ka rin sa ininit.
0: Bawa, sakit-sakit man ba?
1: Oy! Kikabalo ka naging nga nagalibog ang ulo ko kay Noli, bro!
0: Kag nga naman!
1: Eh, naglangoy-langoy siya sa balas, ka nag-dive-dive pa! Ang kalain, pagkid kayo una ulo, paglukso niya to bala, una sa ulo!
0: Mayuta ni, abaw pwerte ng abilidad niya, ma! Abilidad ang kanya gali si Noli, eh!
1: Mayuta ni, kumakwartaan ang abilidad niya! Ina mo lang talabunan man.
0: Okay man lang na, bisan na muna siya. Kay ti, ang konsumo nga rin sa mga utod niya, gapulos man ta.
1: Oo man gani, kita man tuod ang galamon. Pero nga, kung pagid ginapaligban, base bala pila kaadlaw, maglala na gina siya. Kagitang basulon sa pamilya, yo.
0: Kag nga kita ning basulon, arasato ng utok, yaw. Mayo blakon, ano gani budat?
1: Kung control ta ang lakat sa utok kay.
0: Na, amo na pwede ta nila ya mabasol.
1: Gani mon sa bagay no magpunto kagid.
0: Dapat gani hindi sila ya matingala pa.
1: Kag nga naman.
0: Kay ti sa lahi na ya nila nga may mga bagangan ng ulo nila ya. Sa dugo gina nila ya. Nagapanalaytay na iya.
1: Allah!

Nalipay gid ako sa mga sakop ko sa Kongreso. Ginatingwaan gid nila nga makakasa pwesto si Inday Saray. Ay, kanami gid sa kay Madam Chairwoman mag-preside sa impeachment. Kay daw sa tuno pa lang sa ila paghambal. Kaksun gid niya si Inday Saray. Kanami gid, nagustuhan ko gid ang mga nagakatabo. Nalipay ako samtang nagaugtas ang mga DDS. Sa mananing bala, bagsakon mga handom eh. Ano pa, dapat mapana siya sa akon alagyan. Daw may plano pa siya nga daan sa akon nga bungguon ako eh. Subong palang, rumpagon tanaka. Ha? Paagi sa akon nga, demolition job. Kag tapos na, kay Bung Sansaw naman nga mga galawan ang bahala dira. Pagwaan ko siya sang sorbe nga kampyon. Kampyon nga sorbe. Inang daw mapatihan gid bala. Mag-amusin yung dalagan. Panigurado. Paldo naman kami sini. Patod. Makabakal naman ako sini sang madamo nga cook. Kukwa. Buhay. Sadya-sadya, no?

0: Hala! Si Norbing di malunhaw, nagsandig na lang siya sa higado. Tapos nagadiwalang dila niya. Ay, alo, kinahanglan madala, nagin niya siya sa ospital, ya!
1: Mads Marites!
0: Ay, Mayo! Mayo, kay ari ka na, Marikayot!
1: Hey!
0: Marikayot!
1: Hey, Mads, eh, kamusta na si Norbing?
0: Lubat na, Mads!
1: Ay, ti! Anhunta siya i-charge?
0: Ay, hindi na naguro madala sa charge, Mads!
1: Ay, di ano man!
0: Dalunta na lang siya sa ospital, Mads. Kalahain nagsandiwal sa dila, yun o kalaba na gido. Daw ido nga nagahagal.
1: Ay, animal! Abi ko kuna, makapangalipay kita upod kay Norbing. Sus! Problema! Paya ang dala sa aton!
0: Ano, Bimayo, Mads, kun pabayian to na lang ni siya, man?
1: Ay, ahay, makaya mo ayhan, man?
0: Ay, Mads.
1: Hindi ka ayhan pagkonsensya hon, nga pabayian mo lang siya. Panong dumabala, siya ang una nga nakatukrab sang imo banggirahan.
0: Yeah. Ay, hala. Uno?
1: Siya ang lalaki nga una naton ginbuang-buangan, tapos pabayian ta lang siya?
0: Sadya-sadya, ino?

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
3: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
8: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Pabangang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep.
12: Una,
11: magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang eye care drops ato-ato. Ang eye care gold capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend
13: Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
14: Yan
13: ang
14: gapanupo.
13: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masalikan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
14: Ang D3.
13: Yung may Physio.
14: Physio.
13: Yung may D3.
14: D3 Bio. With Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
13: Ang D3.
14: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
14: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
3: May balita na. May drama pa. Kampiyon.
10: Mga abyaan, sunod.
0: Handa ba kayo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan!

0: Migo, do excited na git ko yan.
1: Sana, Migo.
0: Sa Lunes na buwas, Meg. Sunday school naman eh.
1: Ay, uuli no?
0: Nano ka man imo, Meg man. Nakakalipat ka, oh.
1: May napaminsar lang ko, Meg.
0: Pag ano naman, Meg?
1: Gapalibog ko, Meg.
0: Pag ano naman na gano'y ginapalibogan mo, Meg?
1: Anong mas nauna, Meg? Itloko ko naman, oh.
0: Ara naman nga pamangkot ang imo, Meg. Gabisan din daw ang sabat mo'y sakto kag salaman ang mugyapon.
1: Nga man, Meg, aw.
0: Magsiling ko karon itlog. Sabton mo ko ang sakto nga sabat, manok. Magsabat naman ko, manok. Ang sakto naman nga sabat, itlog.
1: Amo na gani na paligban ko, Meg. Kundi ingid ang insakto, Meg.
0: Ang insakto ko, Meg. Kabalo ka ko na lang.
1: Ano, Meg?
0: Kung ano nga ra sa pinsyal mo, amo na yung insakto. Meg, hindi na siya. Kat palibog, Meg, ha? Ang ato niya paligban, ang ato nga Sunday school.
1: Sige, Meg, ha? Lunes na kalibos, Meg, no? Mas Sunday school na ta.
0: Oo, Meg. Ihanda na nga daan ang otok mo, Meg.
1: Handa na niya, Meg.
0: Amo na yan, Meg. Kabala ko naman nga mga tag-Asya nga daan ng ato niya IQ yan mo.
1: Oo, Meg, ah?
0: Oo. Ready ka ng daan sa ato ni Moon Boss, Meg. Kay first day of school, mapasikat niya.
1: Ayos, Meg, ah. Para sa Diyos sa Diyay, no?

0: anong mahayo si ni Mads?
1: Ano pa, Bi? Kundi dalunta siya sa pinakamalapit ng ospital diri sa aton.
0: Ayante, sige, Mads. Eh. Kido na ko sensya ko tuod sa ginpangambal mo.
1: May ara ka pa na gali, Mads, how?
0: Diyos ko, oo, Mads, eh. Realize ko man nga sakto man na ginpangambal mo.
1: Amo gani. Eh, dali ka. Buligan ta siya agubay hasta sa bantayan sang tricycle kay. Karga ta siya pa ospital, ah.
0: Ate, sige, Mads. Abi ko gani kung makapaldo na ta. Gali kay sa abit pa.
1: Sige lang, Mads, ah. Basi maumpawan man siya, amo ugaling pagtilaw ta sang iya bulitas.
0: Bot lang, Mads. Ay. Ambot lang kon, maayuhan pa ina siya.
1: Amo gani nga dalon ta siya sa ospital para didto ta mabalan eh.
0: Sige na, Mads. Ah. Hakwaton ta siya.
1: Ay, sige, Mads. Ah, pamwersa ka maayo, ha? Kabalo ka nga bugat ni si Nurbing kay tag-isa ni Kakilo nga daan ang bugat sang bulitas. Ya!
0: Ay, sumura mong pagkabulitas ba?
1: Amo pagid na ang nagpadugang bugat sa iya, ang tres bulitas siya.
0: Ay, sadya-sadya, gidya eh! No?

0: mga katuon ka?
1: Abang.
0: Kaina, pati palang ulat ko sa imo.
1: Grabe ka naman eh, Muya Bapoyo.
0: Ni, Bapoy kitya?
1: Oo eh, tawag mo man gani sa akong gutuon.
0: Di kay tuod man na.
1: Di tuod man nga, baboy ka. Ikaw kay pala ka panguna sa ako, Angelina.
0: Sige na, tama na na. Kamastor yan na ta, formal.
1: Oo. Bisan, sa talag, sayang sa malaka.
0: Boss, nagaling atin. Sundays ka na, okay? Lunes na.
1: Hala, oo, galing na.
0: Na, aga pa ta, boss, ha?
1: Aga pa tayo maligo, ta?
0: Hindi. Aga pa. Wala na ligo-ligo. Rikta na to sa school.
1: Hala.
0: Para kita ang unabot sa school.
1: Bisan wala pa ka paliga.
0: Oo. Importante kita gani una sa school.
1: Hala.
0: Hindi man ko ramamangkot si ma'am kung sino wala ka paligo.
1: Ambot lang.
0: Hindi man ta Japon mag-ako nga wala ta kapaliko.
1: Hala, sadya-sadya ina.

Sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Tripayo with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
3: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka, mga butika!

0: Crispo. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito. Mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5! Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katong katol,
6: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Superman. Superman.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extinct Fold supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extinct Fold supplement for men. Epektibo gid.
10: Extinct Food supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Hey, Five! Galingawan time!
14: Pre, sa una, blang amang granon pa ko. Magkaon ko. Nagkakamot lang ko. Pero sa subo nga pigado na ko. Nagkakutsara na ko.
15: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Nga man, how?
14: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng lugar.
13: Hey, Five! Galingawan time!
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

The best music and entertainment. 88.7 K5 News

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: S4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, S4 Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas gin pa Pasko, kag mas gin pa namin. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
1: Oh boy.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
4: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
5: Mm.
4: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
5: Mm.
4: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga...
5: sa may mga guard mo.
4: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon, bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
5: Mm.
7: So, daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
5: Mm-hmm.
7: Magtulog ka nga gatakilid pawala, bala?
5: Mm-hmm.
7: Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
5: So, wala. O, dapat sa tulog, wala. Wala.
4: Mm, tulog, wala.
5: Dabi na kung late dinner ka.
7: Kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
1: may powerful compound
2: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado.
2: DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! Bye, Pumso!

0: Gay Five News FM, championing the lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio di Antiviral kag Antibacterial Specialist. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. And this time check is brought to you by Redor Super, ang siyat ng trupa.
3: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps. Chan, sapio, sigurado sa servisyo. Astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
3: Saburoso.
4: Salamaw.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
5: May waga mga kakifoy. Kumusta na kamo na? Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw, Lunes naman. Lunes na, pizza 18 na sa bulan sang Mayo. Oh, Lunes subong ah. Kabalo kita nga iman sini nagapa-why-why na lang sila balay. Bangod sa kainit yung panahon. Along-along gid ha, kay subong adlaw ang Iloilo City. Kag probinsya sang Iloilo, 42 degrees Celsius. Amo na ang mabatyagan nga init sang lawas ta. Ning heat index Iloilo City kag Dumangas, probinsya sang Iloilo, 42 degrees Celsius. Along-along sa mainit nga panahon ha. Dapat nga matiner lang kita sa mabugnaw nga lugar. Hindi makamukapili ah. Gusto nyo lugar nga pertahan lang, way bintana. Kag ang report man naton nga nabaton nga buwas nga daw. Magasaka ang presyo sang diesel kag gasolina. Kinabanta nga ang increase or saka sang kada litro sang diesel magalabot sa 2 pesos kag 82 sentimos. 2 pesos kag 82 sentimos ang kada litro sang diesel ang pagsaka. 2 pesos and 82 centavos kada litro saka buwas. Samtang ang gasolina pagasaka man sang 1 peso and 21 centavos. Isa ka piso kag 21 centavos ang pagsaka sang kada litro sang gasolina. Ang kerosene ni manubo 2 pesos kag 11 centavos ang iya sininga rollback. But silingon niya gasolina kag diesel buwas effective 6 a.m. Magasaka na ang kada litro sang gasolina kag diesel buwas nga adlaw. Aton sini mga taga palamati ha. Bantayan naton karon ang aton sining coverage sa pagbukas ang Senado. Bukas ang Senado karon sa ila sining sesyon. Yang balita nga bantayan naton. Ano kuno may kudita naman? Magabago naman ang liderato sa Senado. Daw masado katunog kuno ang pangalan subong. Basi magabalik bilang Senate President si Anay Senate President Juan Miguel Zubiri. Agi man isang aging kudita ni si Zubiri mo. Santo siyang Senate President yung kudita sa ni Chis Escudero. Sang uli si Chis Escudero yung kudita man sa ni Tito Soto. Yung balita kuno subong nga daw neutral si Senator Mig Zubiri. By the way, si Senator Mig Zubiri sa Domingo sigurado maabot siya sa Iloilo. Ay pinasidonggan siyang dinapit sa kapistahan sang Banwa sang San Enrique Iloilo sa Domingo kag may inauguration sang public market sang San Enrique. Ay ti project ni Senator Mig Zubiri mo. Inami no? Abi-abi kung matuod yung balita nga mangin Senate President siya karon. Sa hapon nami kay Senate President pabot inaya kung may matuod din man ini ang balita nga nabato naton nga may kudita naman kuno may ilis may leadership change na matabo sa Senado subong adlaw. Ete kinanglanon ang simple majority blah Simple majority, 12 plus 1. Ito, 24 ka mga senador. Ay, makuha, ayan nilang 13. Kahit sa minority, 7 o 9. Eh, may nag-abstain. Di kung 9 sila, di plus 2 ka nag-abstain, kundi 11. Sino ang paitaon nila? Sino makuha nila sa majority subong? Kay, grabe gid, grabe ang pagbalbal subong sang mga pamuruyo. Sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Okay, questionable ang integridad sa Senado, medyo questionable subong. Sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Dugangan pa sa nagpungko nga Senate President pro tempore kasi Senator Loren Ligarda. Na kuno takantiki, pa'y hindi man takantiki, gani ka dya. Eh, siya ang Senate President pro tempore bla. Number 2 siya nga tawo sa Senado. That's why nga bangod kay kadamo sa mga isyu subong, ang mga picture ni Senator Loren Ligarda sa Assumption dito sa Metro Manila, gin kakas na to picture niya, gin kakas na to, ay nadula. Eh, may chance bala na magabaylo si Senator Loren Ligarda? Eh, bantayan tana karon na. Kagsubong man nga daw, ang Senado, iga-convert man nilang ilak o galingon nga impeachment court. Impeachment court ini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay sa nagligad nga simana, na-transmit na ang articles of impeachment sa Senado halin sa House of Representatives. By the way, may mga balita magani kuno nga nag-resign ang Secretary General sang Senado nga si Secretary General Mark Leandro Mendoza. Mark Leandro Mendoza nga Secretary General nag-resign. Prodo ay pamanasang confirmation. Matuo din eh, kung hindi, namo sa mga nagalibot sa mga isyo sa mga sa Senado. Ang pag-resurface ni Senator Bartol de la Rosa sa nagligad niya Lunes. Kag ang pagpalagyon niya liwat upod kay Senator Robin Padilla. Ito yung deklarar siyang positive from justice. Di ang isinig nga TRO, petisyon sa Korte Suprema, nasabat na. Kay gintagaan sang 72 hours o kung tatlo kadlaw sang Korte Suprema sa urgent motion, petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa para nga hindi siya pagdakpon sa mga otoridad sa Pilipinas bangod sang warrant of arrest nga gipapanaog sang International Criminal Court o kon ICC. Eh, nagligad nga simana, why siya makakuha sang TRO? Instead nga TRO ang ginapabot sa ila kampo. Ate ang nagwa sa ila nga ang Korte Suprema nagakuha inmandoan niya ang gobyerno sa Pilipinas. Si President Ferdinand Marcos Jr. nga ginarepresentar sang Solicitor General nga mag-comment. Comment pala, mag-comment sa petisyon ni De La Rosa. E nasabat na, napadala na nilang ilang sininga sabat sa Solicitor General sa Korte Suprema. Kaya tinaw, hindi naman na pwede, kahit ti, may gani yung turnover ang iyak kagulingon. Nagpalagyo gani siya. Paano siya makakuha sang pabor na desisyon nagikan sa Korte Suprema? Kaya tinalagyo gani siya, ara na siya, nakabalik na siya. Tapos pagka-dason nga adlaw, kagahon ng palagyo. Idiin ang ginatawag ng sinseridad mo sina. Sa pagkuha sang sining gusto mo na mag-grant sang Korte Suprema sa imo sining urgent petition na hindi siya pagdakpon sa mga otoridad. Philippine National Police, NBI, kagiban pa. Then nasabat na kay ti ang balsang Solicitor General. Bangod sang iya sini nga warrant of arrest positive from justice na siya. Kag hindi man siya sincero sa iya ginapangayo sa Korte Suprema, kay nga ati nalagyo man siya gani. Kung wala ako dito, hinahanap niyo ako. Kung nandito ako, tinatanong niyo ako. Grabe no? Amo na ang crap sang aton mga senador, inyo mga senador, naging buto sa nagligad niya 2025 nga eleksyon. Sang una, ni kakbate mga amo niya. Mga statesman sang una, mga senador ta, mga kongresista. Subong, grabe damo, subong ang mga ginatawag nga questionably ang mga nagkakalatabo sa Senado. Sa idalom sang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tama sa mga barantayan, tasbong. Pero dali lang, si K5 Bridget de Mayo, pwede natin makuha kay sabong umbuk o opening sang klinika di Alternativo Medicina Anual na Center ni Dr. Amil Oy sa Banwa sang Sara, Iloilo, ti Ginpalapit. Ang mga taga Sara, ang mga taga Quinto Distrito, 11 ka mga Banwa, hindi rin na lang kamo si Sara kadto. Ay nagbukas last 10 subong aga ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa RGM sa building sa Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Hindi na kamo mabudlayan, di na kamo magkadto sa siyudad sa Iloilo or sa Pasig City. Pinaklapit sa Sara, ti Pasig City nga branch ang klinika. Kay dira mismo sa Sara, nagbukas na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Oy. Alang-alang pa si K5 Bridget de Mayo. Dara na lang kamo dira kadto, no? Dira kamo may libreng consultation kag check-up da. Ilawagon lang naton later. Kung saan ogin ang schedule iya sang libreng consultation kag check-up dira sa Sara Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center na officially nagbukas alas 10 subong aga. O tiara na da, no? Hindi na kamo magkanto pa siyudad, ha? RGM's Building, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo. Dira ang clinic, no? Tinamo na to, karitawo, kahula to. Okay, may mga freebies, may mga discounts na ihatag sa mga bakal sa mga produkto ni Dr. Amil Oy. Hindi namin eh, kahit hindi na kamo magpasudad pa sa Iloilo. O hindi na kamo magadto sa Pasig, kay lapit na ara sa Sara. Kaya mga taga Banwasang Barutak Biho, Banwasang Sara, Banwasang Ahoy, Banwasang San Rafael, Limeri, Concepcion, Batad, San Dionisio, Sara, Estancia, Balasan, Carles. Sa Sara lang kamo. Malapit kay kung ano ang pila, ang presyo dire, amo mananda ang presyo. Check kami si Kaki 5 Regine Mayo, live report nagikan sa Sara, Iloilo.
0: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
5: K5 Reds.
3: K5 John.
5: Ngara ka na sabong sa clinic, klinika.
3: Yes, K5 dyan, no? Gindubukan, dari isang pila naton ka mga avid listener, kag pila naton ka mga kumuluyo, ang pagbukas, no, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated, Sara Branch, no, ni Dr. Amil Oy, ka K5 dyan. Subunga Lunes, Mayo 18, so K5 dyan, no? Sa din, gin ka lang kagandit sa aton mga kumuluyo, dari especially ang mga avid listener naton, diri sa may Banwasang Sara nga nagtampong, no, sa ginpatigayon nga grand opening sa ang klinika sa The Alternativo Sara Branch K5 dyan. So diri sa aton nga natindugan K5 dyan, may mga nagapila diri nga mga pumuluyo naton at good nga mag-avail, no, sa nga pila ka mga discounted kag mga promo nga mga products ni Dr. Amil Oy at good nga syempre ano na ni opportunity ni nila K5 dyan nga magbakal subong bangod nga 2 months ka barato ang pagbakal sa mga products since user gid imutula K5 dyan halin sang una. Kagad ako man no, ang pagpasalamat ng aton nga mga supporters man kay isa man sila sa mga napili ano nga mga 50 beneficiaries naton K5 dyan nga nakabaton sang food pack no halin man sa K5 of course ang clinic at alternatibo bilang pagpasalamat man K5 dyan nga halin sang una at kasubong nag-suporta git sila dagtubong K5 dyan hindi namin sila mabulayan bangod nga nagalapit na zero malapit na K5 dyan ang pagbakal nila sa mga product ni Doc Ramil Oil sa K5 dyan.
5: Oh, so damo no sana sino nakabuabot na nga nagpanguna sa pag open sa klinika sa Sara K5 Reds
3: K5 dyan nangin ma dinalagpon mano ang pag-opening no sa paghiwat ng grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy sa Dinog din pangunahan naman ini ni Ms. Rica Ribatado ang Vice President for Finance and Accounting sang Clinica de Alternativo. Of course, si Ariman Ricky Fajan ang presensya na sang alkalde niya si Mayor John Onitayeng na naghakat mano sang mensahe sa mga staff no sang klinika sang K5 of course especially din pasalamatan man niya ang mga pumuluyo diri sa Banwa sang Sara nga nagsuporta kag tagtampong sa ginpatigayon nga grand opening sang klinika sa Alternativo K5 dyan. Of course din pasalamatan man kag naghatag man no sang mensahe ang ABP for Radio and Digital Operation nga si Mr. Ray Esteha Umalay sa mga pumuluyo no bilang pagpalakdag man K5 dyan sa tanan nga mga nagtambong hindi lang yang ang K5 naghatag sa mga balita of course sa ikayong lawas man sa aton mga sa K5 dyan sa mga supporters naton especially sa mga nagatumar kag nagagamit sa kampiyon ng mga product ni Dr. Ramil Oil K5 dyan.
5: So ano may libre nga consultation kag check up subong kung wala pa?
3: Sa karon K5 dyan, wala pa sang libre no nga consultation kag check up. Subong din iwat pa lang diri ang grand opening and kaluyan K5 dyan sa mga masunod nga mga inadlaw o kon dinulan man magpatigayon diri no sang pre-check up kag consultation. Kaya ang ibang K5 dyan nagkadto diri kay abiganin nila mayara sang consultation pero may iban man K5 dyan nga nagkadto diri agwat nga magtambong magbakal sa mga product ni Dr. Ramil Oil K5 dyan.
5: Oh, hindi na kinanglan nga magpasudad si Lilo pa sila kung magpapase kung nidira na lang.
3: Yes, K5 dyan, no? Nagpasalamat, maniniganit sila. Kaya bisan na papaano, hindi na ni sila yung K5 dyan na budlayan sa pagbiyahe o kung magkakadto dira sa syudad. At kung magpakalang sa mga product no, ni Dr. Ramil Oil kay Teresa Banwa Sangkara, located sa may RJM's building sa lapit lang no, sa Chuktogo, nakabakal na sila sa kampiyon ng mga product ni Dr. Ramil Oil. Syempre, anywhere, anytime K5 dyan, makakadto di sila yan, mabakal nila ang ilang luyag ng mga product na baklon K5 dyan.
5: Along the National Highway gina, no, sa Sara?
3: Yes, K5 dyan, National Highway lang diri. Pag pagkalimawa, biya, kung halin ka sa syudad, o kung halin ka man diri sa norte nga bahin, kung magsakay ikaw sa Tires, tapos kung magpanaog ikaw sa Tires Terminal, lapit lang dyan K5 dyan, no, walking distance lang. Makita mo na ang signage sa Clinica de Alternativo. Magpagwa mo, pag sulod mo, ara dayo, no, makita mo dayon ang klinika no sang ni Dr. Ramil Oil ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oil K5 dyan.
5: Oh, so mayo gala kay ara gid sa National Highway no. Kung alin ka diri sa syudad, alin ka diri sa syudad before ini sang Banwa or after na? Kung alin ka sa syudad sa Iloilo? K5 Reds.
3: Isa dyan.
5: Oh, kung alin ka sa syudad sa Iloilo, pagkanto ka na, no? After ni, kung before?
3: Yes, K5 dyan. After K5 dyan.
5: After, kung nalang ka sa syudad si Lilo? After sa Banwa? After sa Banwa?
3: Yes, K5 dyan.
5: Okay. Lapit lang ni sa Sara Public Terminal?
3: Yes, Yes, K5 dyan. Lapit-lapit. Siyempre, ibang K5 dyan, kung nalay na sa wet market, kung gusto niya magbakal, di, layo na lang nila, maghahapit din sila. Kaya, kung lakton lang nila, mas namigid, kaya malapit K5 dyan. Kag, siyempre, hindi nadigawa mainit, kaya, ano ni, dako ang building, kag maligwa ang space K5 dyan.
5: Okay. Salamat yun, K5 Reds.
3: Sige, K5 dyan, no? Ang inyong balita, ang ginadulong sa inyo sa kampiyon ng kape, ang DTX Supermix, nakakapi ka na at ka-detox siya pa. Live rin, no? Sa Banwa Sangsara. Ako naman si K5, Reggie Plazuela Di Mayo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
5: There you are, mga ka-K5, ha? Si ka-K5, Reggie Di Mayo. Opisyal na nga nabukas ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Oy dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Along the National Highway, hapos na, hindi na kamo magpasudad, hindi na kamo magpapasi, kahit pasi na mo ng pinakamalapit nga branch ang klinika mo kung magaling ka sa Sara. Isubong sa Sara mismo, isa 11 ka mga banwa sa 5th District. Barutak Viejo, Ahoy, Concepcion, Sara, Limire, San Rafael, San Dionisio, Batad, Estancia, Balasan, Carles. Dira na kamubakadto sa Banwa San Sara, Iloilo. I-announce lang later kung saan o ano nga daw ang schedule sang may libre nga consultation o kung check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Oy. Standby, mabalik kita dugay-dugay pagkatapos gid lamang sini.
0: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
6: E3 Bio!
7: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
15: Wow!
13: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
22: Tigalapa!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
22: Supplement for men!
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatindo sa imo atay.
21: Basta tindo ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
21: ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
21: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
6: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
6: Ang PCO
13: yung may D3.
6: Mga butika
13: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
6: Ang PCO
13: yung may D3.
6: Mabakas, mga butika
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
13: 11 Mbps.
5: Balik tayo sa ato niya pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Amo ni gid ni blang batasan sang mga Pilipino nga kun hindi gani maggalas day. Hindi magkadto sa mga obligasyon aton kag buluhaton la. Di subong alas day subong sang registration sa mga butante para sa barangay kag iske eleksyon. Di kay last day subong ti malaba ko nung pila dito sa Robinson's Place, Iloilo City. Dira subong ang last day sang voters registration. Kay last day subong at dinaguso naman sila. Kay ang registration subong ngadlaw alin ng last 8 kay nasang aga hasta alas 5 karon sa hapon. Ay kaglinotok to, kaglinotok. Dali lang abi kay may countdown tadugay-dugay sa palarong pamansa. Si K5G ni kayunan na lang anay. Parte ni blas damo pila to sa communic registration blas center. Dira sa Robinson's Place, Iloilo City. Eh, ngagaw ka mo eh. Ang way mahakot sa mga barangay kapitan. Ang way mahakot sa madalagan barangay kapitan. Ingagaw ka mo para maka-exercise ka mo sa inyo kinamatarong sa pagboto sa maayong mga kandidato sa pagka-barangay kapitan pag-abot sa November 2. O, para makaboto ka mo, kanto ko mo to, ha. Ara si K5 Jenny Koyunan, why gid siya? Why garing? Hindi na lang si K5 Kim Kaloyo na lang, abi. Ang mga delegasyon blasang palarong pambansa at hiwaton dito sa Mindanao. E, kumusta ang aton nga mga delegasyon? Ano, nakaabot na to? Okay na to? Ay, ti kabalo kita nga... Kabalo kita nga... Preparado naman kag wala na

0: pambansa 2026. Ikabay pang madamo man siyang Bulawan kag makakuan kita, no? Maka-participar kag mabawi naton ang aton mga naligligad nga ginhiwat nga palarong pambansa nga kuan ba lang nag-champion kita. Pero te, ambal nila, te wain ng Region 6, no? Te kung wain ng Region 6, te kuan ini, may dako kabuhin para sa Mr. Visayas in terms sang mga magadalaog, in terms sa madaog naton, kag-chance naton nga mag-champion. Pero te, ambal nila, basta sa sports gani, bilog ang bula. Te kung bilog ang bula, itry naton ang aton best at the best naton, itry naton para makuha naton, ma-achieve naton ang aton sininga goal to be the champion sang palarong pambansa. E, mataas gyapon ang pagsalig naton sa aton sininga mga athletes nga nagapasakop subong. Pero dali lang ha, kay si Kaki 5 Genic o yun, anara na sa aton nga linya. Ining last day bla. Katapusan nga adlaw sang registration sang butante, registration of voters para sa barangay kag iske eleksyon sa bulan sang Nobyembre. K5 News FM. Kampyon, kampyon report. K5 Gen.
1: Yes, K5 John, nagapabilin si gihapon nga matawhay kag organisado diri sa May Robinson's Place, no, ang pagpatigayon sa ulihing adlaw sang voter registration para sa talana nga barangay kag sangguniang kabataan, K5 John, sa November 2, 2026. Kaina, as early as 8 a.m. nagsugod na K5 John bukas ining ang aton dili nga pagparehistro kay K5 John until 5 a.m. ini ang registration aton dili kay K5 John. Pero nagapahanumdom ang congressional election nga kung malabo na nila ang kota kay K5 John, no, kag magdeclare na naka-cut off ang Camaloocan City, regardless sa K5 John kung may mga pending pa nga mga nagahulat o kung nagapila, ma-cut off na ya ang congressional election kay K5 John. So right now, based aton nga observation na K5 John kag sa latest na record nga nakita naton, more or less yari na ka K5 John, no, sa 600 ka applicants ang nabaton sa Camaloocan City halin alas 8 until now ka K5 John, pasado na alas 11 sa Okto. Target sa commissional election na K5 John, no, nga subong adlaw sa last day sa Camaloocan registration, maka-registered sila sa 1,500 ka mga applicants o kung no, sobra pagani ka K5 John. Diri sa karon, may nagapila diri ka K5 John ang mga applicants, may mga step-step ni sila. First step, ma-distribution sang forms, i-fill out mo na ang mga forms na ano sang commissional election. Then after mo maka-fill out sang form ka K5 John, ma-proceed ikaw sa step 2, interview ikaw sang katapos sa Commission on Election. For example, pilain mo edad, nagadiin ikaw, and kung mag-transfer ikaw, ang reason sa transfer, kagang mga, kumbaga, mga iban pa nga mga required nga mga questions kay K5 John. And after the step 2 interview, mapila naman ikaw kay K5 John para sa imong precinct number sa imong barangay, kag dito na ihatag sa officer man sa COMELEC. And by step 4, mabiometrics ka kay K5 John, dira ako ako ng imong picture, ang imong digital fingerprints, kagang imong nga i-sign ka K5 John. And after that, natapos mo na ang set sang registration diri sa May Robinson's Place ka K5 John. Ini and anticipation again, no, sa preparation sang commission on election para sa barangay kag sangguniang kabataan. Kagina na apto na magaling naton diri si commission on election regional director attorney Dennis Ausan nga nag check ang monitor sa sitwasyon ka K5 John. Iti halin, according to RD Ausan, halin siya sa mga kabanuhanan, like halin siya sa Leganes kag Zaraga, but nagbalik siya diri sa Iloilo City to check kay dirigid ang do sentro ka K5 John, no, kag madamo sa mga luyag mag apply ka K5 John. Iti according to RD Ausan, nga sa iya paglibot-libot and based man sa feedbacks ni iyang ka mga supervisors, ang sitwasyon ka K5 John sa last days sa voter registration is manageable pa ka K5 John, no, i-compared mo to previous years nga do grabe gid ang pagtubok sang tawo. It is because K5 John nakita sang natungdan nga effective ang ipatigayon nila nga satellite registration kay K5 John, kag information dissemination diri sa Iloilo City kay K5 John.

0: before magpatigay yun sa satellite, I mean before ang diri sa may Robinson sa main KK5 John, ang conventional election halin sa October 20 until a previous months kay KK5 John, nagpatigayon sila sa mga voters registration sa mga barangay-barangay kay KK5 John. Mayara sila sa 79 ka mga satellite ng mga barangays like sa mga barangay gym, sa mga eskwelahan, where in fact, na sila na mismo nagpalapit sa barangay, a good tanan makater ang mga luyag magpa newly registered voters, especially to those ng mga nabago pa lang nag 15 years old kay KK5 John o kung wala pa kaparehistro, ang gusto magpa-reactivate sa ilang boto, nga tatlo consecutive election wala nakaboto, o kung gusto those na gusto magpa-transfer sa ilang boto ka K5 John sa lain nga binga lugar o kung nalain nga barangay, like for example halin ka sa probinsya sa Iloilo, mapa-transfer ka diri sa may syudad sa Iloilo ka K5 John. So diri sa karon, sa kung based on our observation, do kaina medyo gamay pa lang ang tawo ka K5 John, since nga manug 12 na, makita natin nga medyo nagalaba na, naglagalaba ang pila ka K5 John, pero matasik lang ang proseso ka K5 John. Medyo madugay-dugay lang sa interviews sa step 2 ka K5 John. And after that, sige-sige naman niya ang waiting for the precinct number and si imong biometrics.
1: Okay. So, mga pilang target ka nila, Subong?
0: Subong adlaw lang gate K5 John. Mm-hmm. So, Subong lang gate sa ulihing adlaw may 18.
1: Katapusan
0: ng
1: adlaw.
0: Yeah,
1: katapusan ng adlaw.
0: 1,500 to 1,700 kay KK5 John. Pero ang overall target sa Commission on Election in Iloilo City halin October 20 until May 18, nakayara sila sa 20,000 kay KK5 John ka mga applicants o registered voters. And right now, as of October 20 to May 16, nalabot na nila kay KK5 John na ila target nga 20,000 registered voters, and nalampawasan pagani kay basa sa ilang record, yara na sa 25,004 ang nagpa-registro ka K5 John, and sa 25,004 ka K5 John, ang kumaga ang confirmed dagit nga registered voters o kung nakapaidalam na sa ERB hearing, yara na sa 7,443.
1: Okay. Pila ang katapusan si Bunga na registro na?
0: Narehistro na ka K5 John, kumbaga ang final nagit pa lang confirm nagit ang ilang application, 7th as of May as of March 30, 17,443.
1: Amo nang so, additional bago nga butante, bago transfer, nag-transfer amo na.
0: Yes, okay. Nag-transfer sanggo niyang kabataan, kag newly registered voters sa K5 John. Okay. Ang na-mention na ton kay na nga 25,004, amo pa ni ang kabukusan nga na-register or nag-apply halin October 20 until May 16.
1: Okay. So, hasta ni alas 5 lang karon, why na deadline? Why na deadline? Why na siyang extension?
0: Kung for example kay KK5 John, no, hasta alas 5 lang ang cut off, pero ang pag-process ng COMELEC until such time na maubos ang yara sa ilang kumbaga na ayara sira sa nagpalista o kung nagpasa sa ilang form kay KK5 John.
1: Okay, so tingin na estimate naton mga 300,000 plus ng registered voters sa Iloilo City, no? Plus ining bag-o nga mga nagparehistro para sa BSKA, maluwas sa sanggo ni ang kabataan niya, tiyan mo nang makabuto, liwat, makabuto sa mga masunod pang mga eleksyon.
0: Kakipab John,
1: ang SK gani, ang SK
0: pila... Mr. Jonathan Sai, no?
1: Okay.
0: Nag-cut off sila kakipab John, 1:30. So, bale, pwede na ito mag-Justin, cut off sa COMELEC Iloilo City para sa voters registration Subong at Atlaw, 1:30 p.m. kakipab John.
1: 1:30, Subong, 1:30?
0: Yes, 1:30 Subong hapon, cut off na.
1: Cut off
0: ang COMELEC Iloilo City. So, pwede na ito nila ma-Justin, sa ito ng newsroom na nag-cut off na 1:30.
1: So, 1:30?
0: Cut off na 1:30 p.m. Subong at Atlaw ang
1: hindi na kay
0: registration na K-Pab John.
1: Hindi na kay alas 5 pa? 1:30?
0: Hindi na. 1:30, hindi na pag-abot alas 5, 1:30 na ka K-Pab John.
1: Okay.
0: So, those nga hindi makaabot sa 1:30, hindi na sila patunon. Pero ang mga nakapasa na ka K-Pab John sa ilang papel, kagyara sa vicinity sa Robinson's Fountain Area, i-process ya sa Commission on Election ang ilang requirements.
1: Nga gin-cut-off nila 1:30 kay 5 bang schedule nila, kay 5 dyan, anong rason? Ara si Mr. Jonathan Sain mo, skilid mo?
0: I-asta si Mr. Jonathan Sain, no, kung nag-cut off sila 1:30. Hatag ko kay KK5 John ang telepono sa iya.
1: Hello? Hello, Mr. Hello, Mr. Saino. Si Jan Sapyo niya.
2: Sir,
1: oh, Jan. Oh, ano?
2: Mayong ugto.
1: Oh, mayong ugto. Gid ang abi ko, 5 p.m. pa ang cut-off nga nag 1:30, Mr. Saino, sir.
2: 1:30, based ini sa mga tao nga ari na sa aton, nga mga ari na sa aton area. Estimated time, na ang estimated naton is 1,003.
1: Oh, no?
2: Sa Subong. So, mag-declare kita 1:30, madugang pa ina. So, kay amo lang na ang makaya nga ma-process ang ila application para nga ma-process na gidbala ang ila nga application for registration.
1: Okay, kay kuni nga previous announcement nga 8 a.m. to 5 p.m. today. 5 p.m. May,
2: ang registration time ina.
1: Oh,
2: so,
1: oh,
2: regular ano lang na nga normal days.
1: Normal days, oh.
2: No, hindi ni siya last day. Ang last day naton hasta lang 1:30.
1: 1:30 lang.
2: Oo. Oh. Nga gina-project nato nga makaya nato kay kung 5 o'clock karon.
1: Bago damo pa.
2: Sobra na nasa kapasidad. Oh. Na ma-process nato ng ila registration.
1: Tayo kay batasan dan sa mga Pilipino mga kuturan ta lang kung last day gani dira ka dinaguso.
2: Yes, no. Oh. Mga ano gid bala no. Ang balot ta gid mga ano kulang sila sa panahon.
1: Mm.
2: No, despite nga October 20 kita nag-start last year as until subong adlaw. So okay. Domingo gid lang adlaw ang aton pauway.
1: Oh. Ang halin pagsugod nyo sa October last year as sa Subong, pila kaning estimated yung new voters?
2: Ang aton projection antes mag-start maka-register kita 20,000 no? Pero nagsugod kita October 20 ang aton nga pag-isip hasta May 16 may mga may mga 25,000 sa 004 na ang na-register naton.
1: Sobra sa projection.
2: Sobra sa projection naton.
1: Okay.
2: Bangod nga nagkaladto na kita sa mga kabaranggayan, sa mga eskwelahan no? Nga sa diin tani mahapos para sa aton nga mga botante nga magparehistro.
1: Okay. So basta Subong asta na lang 1:30. Amo na nang cut off
2: ang pag-distribute ng registration form.
1: Okay.
2: No? Ano ina no kay ano projected na nga makaya naton.
1: Okay.
2: Kung hindi kita makatong time earlier as 1:30 basi malabutan kita kaagahon.
1: Okay. Salamat gyud da Mr. Jonathan Saino ha.
2: Salamat man sir. Salamat na
1: yung ugto. Oh, may ugto gid si Mr. Jonathan Saino. K5 Jen.
3: Oh, napadala na ton sa K5 John, no? Si Mr. Jonathan Saino, ang election assistant officer sa Commission on Election sa K5 John. So again, no, liwatan na ton 1:30.
1: Hindi na kay hindi 1:30 ha.
3: Ilo City ka K5 John.
1: Ay 1:30 na, 1:30 hindi na kay 5 p.m.
3: Hindi, 1:30 na.
1: Okay.
3: 1:30. Ang 5 p.m., ito na-mention ni Sir Mr. Jonathan Saino sa regular days nila sa K-Fab John.
1: Okay. So, daw kondisyon ta sa bong, mayugin man ko naka-unwind kayo sa Boracay, no? Okay.
3: Yeah.
1: Daw kondisyon, ha? Amo na iya. Basta ko naka-unwind ka, muna siling nila nga, naka-recharge. Si Kaki5, Jenny Kauyunan.
3: Kumbaga refresh kita.
1: Naka-recharge, naka-unwind, naka... ano to? Naka-refresh? Ano pa? Naka-reboot?
3: Naka-ano kita?
1: Naka-restart? Okay. Ito yung mayugi na. Importante, kinanan naman na mag-unwind mo sa mga trabaho naton Kaki5 Jenny. Salamat yun ha!
3: Sige ka K5 John, update rin nagkikan sa Comelec Iloilo City. Hindi si ka K5 at Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon report.
1: Madamog inyo, salamat sa report ni ka K5 Jenny Kauyunan. Standby, magabari kita pagkatapos ang DTX 500 Health Alert. Kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka K5.
4: Filipino.
5: Wow! May puso!
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Mag-TDX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Kasi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang TDX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: TDX 500.
8: Garantisado.
9: TDX 500.
10: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
11: TDX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Mag-TDX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: TDX 500!
12: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Mil? Kag paano malikawan?
13: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500!
14: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: DTX 500.
15: Ilan nalang subong imo sugar?
14: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500!
8: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500!
8: Para sa healthy gatay.
10: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masalikat.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
12: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
13: Hindi gidman sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination DTX 500 kag may TC man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
12: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
13: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
12: Oy,
13: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
12: Ng budlay?
13: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
10: TDX 500!
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi?
9: Masami ginauha?
8: Kasi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: DTX 500!
9: Mataas bala ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
9: Nga nagapanubos
8: kagakontrolar
9: sang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Masalikan!
8: Epektibo!
9: DTX 500!
12: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
13: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response ang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
15: Nagapalandulon pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga uno.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
18: Kataglay ng anti-inflammatory properties. Mm-hmm. At na-mention mo earlier, Dafar, na pag may diabetes, ay mataas ang tsansang magkakaroon o magkaroon ng blood clot formation. Ano po ba ang explanation dito, Dafar?
19: Yes, sir Ted. Pag mataas ang iyong blood sugar level sa katawan, mm-hmm. nakaka-apekto ito sa magandang circulation ng dugo.
18: Mm-hmm.
19: Ito namang type 2 diabetes, meaning mataas ang concentration ng insulin sa iyong dugo na nagpapalapot ng iyong dugo.
18: Mm-hmm.
19: So, ibig sabihin nito, Sir Ted, ang insulin ay hindi na nakakapasok sa loob ng ating selula. At it also goes the same with the sugar molecules, kaya tumataas pa rin ang blood sugar level natin. Pero pag uminom ka araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, maaari mong iwasan ang mga komplikasyon na dala ng diabetes sapagkat nakakatulong ang DTX 500 at Mighty C sa pagpapababa ng blood sugar level certain.
18: Tama, Doc Far. So kung antioxidant lang pala, Doc Far, ang pang-iwas natin ha sa mga delikadong blood clot formations, dapat yung kape natin, mayaman din sa antioxidant, di ba?
19: Yes, Sir Ted. Kaya nga DTX Coffee Mix yung iniinom ko palagi. Ini-enjoy ko ang bawat timpla kasi nakaka-healthy sa katawan eh.
18: Tama, Doc Far. Paborito ng lahat yan, ang DTX Coffee Mix. Alam mo, tama ka, Doc Far eh. DTX Coffee lang talaga ang kapeng guilt-free na inumin for me. Wala na tayong oras, Doc Far. Ako si Ted Reyes.
19: Ako naman si Doc Far, Lansindak na nagsasabing
18: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
17: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at tagtag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: DTX 500 Health Alert.
20: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
21: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
22: K5 News Philippines.
21: Sumasay niyo ang Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
21: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
20: At sa ulo naman, nagbabagang balita. COMELEC Iloilo City nakahanda na para sa huling araw ng voters registration ngayon. Opisina ng NBI sa Boracay formal na binuksan. 40 million pesos na smuggled na sigarilyo nasamsam sa Basay, 10 arestado. 4.5 million halaga ng smuggled na sigarilyo nasamsam sa Taytay, Palawan. 4 na individual arestado matapos magpanggap bilang miyembro ng Filipino Army sa Valderrama, Antique. NPA leader at 4 pang pinaniniwala ang rebelde patay sa isa na namang engkwentro sa Negros Occidental. Nakahintong bus sa Nueva Ecija, inararo ng trailer truck, 2 katao patay, ilang pasahero sugatan. Ginampatay matapos ma-hit and run sa Palo Leyte. Pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Suspect sa pang-hold up sa Capiz, tiklo, armas, granada at droga na recover. At DND kakasuhan ng sinumang mangingi alam sa kaso ng Sanjaya.
21: Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
20: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Avac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. at sa unang detalye ng mga balita, Comelec Iloilo City nakahanda na para sa huling araw ng voters registration. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
0: Nakahanda na ang Commission on Elections sa Comelec Iloilo City para sa huling araw ng voters registration ngayong Lunes, Mayo 18. Ayon pa kay Mr. Jonathan Sino, Assistant Election Officer, inaasahan ang influx ng mga registrants ngayong araw. Nag-request sila ng assistance ng Kapulisan, Bureau of Fire Protection o BFP at iba pang law enforcement agencies upang makatulong sa pagpapanatili ng organisadong registration. Nagbukas sila alas 8 ng umaga at may cut-off naman kung makakaabot na sa 1,500 hanggang 1,700 na applicants. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 17,000 ang nag-apply sa Comelec Iloilo City mula Oktobre 20 taong 2025 hanggang Marso 30 taong 2026. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Network News.
22: MyTC Network News.
20: Samantala, opisina ng NBI sa Boracay, formal na binuksan ang Kampiyon na Balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
3: Formal nang binuksan ang bagong tanggapan ng National Bureau of Investigation o ang NBI sa City Mall, Boracay, sa Barangay Balabag, Malayaklan. Pinangunahan ni NBI Director Melvin Matibag ang isinagawang blessing at ribbon cutting ceremony kasama si Malay Mayor Floribar Bautista at si Board Member Jupiter Galinero na kumatawan kay Secretary District Aklan Congressman Joven Miraflores. Ayon sa NBI, layunin ng bagong opisina na mailapit ang serbisyo ng ahensya sa mga residente, negosyante at mga turistang bumibisita sa Boracay. Kabilang sa mga serbisyong inaasahang maibibigay rito ang pagproseso ng NBI clearance at iba pang kaugnay na transaksyon at investigasyon. Malaki rin umano ang maitutulong ng bagong tanggapan sa pagpapalakas ng seguridad at pagpapatupad ng batas sa isa sa pangunahing tourist destination sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Network News.
22: MyTC Network News.
20: 40 million pesos na smuggled na sigarilyo na samsam sa Basay, 10 arestado. Balita hatid sa atin, Nega K5 Shara Humilio.
23: Mahigit 40 million halaga na smuggled na sigarilyo ang nasabat sa pinagsamang operasyon ng mga otoridad sa Basay, Negros, Oriental itong Sabado ng gabi. Nangyari ang pagkasamsam matapos na responde ang mga operatiba. Sentence report kaugnay ng ilegal na pagdiskarga ng mga kontrabando sa sitio Labugon, Barangay Nagbolao sa sabing bayan. Nang ilunsad ang operasyon, matagumpay na naireso ng Police Regional Office Negros Island Region at iba pa ahensya ang 10 individual na umunoy sa angkot sa smuggling. Bukod sa 700 mystery cases ng Bosco brand cigarettes na walang registradong tax seal at walang mandatory health warning labels, na-recover din ang isang 10 wheeler clothes van, closed motorized boat at iba pang sasakyan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: C Network News.
22: MyTC Network News.
20: Gayun din 4.5 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo na samsama sa Taytay, Palawan. Kabuhan detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
24: Umabot sa 4.5 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsama sa pinagsanib na operasyon ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group at iba pang ahensya sa Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan nitong araw ng Biyernes. Dito na aresto ang isang lalaki matapos maaktuhan sa ilegal na kalakalan ng sigarilyo sa nabanggit na lugar. Kabilang sa mga nakumpiska ang iba't ibang brand ng smuggled na sigarilyo, isang motorsiklong may sidecar at mahigit 104,000 pesos na cash. Ang suspect na kinilalang si alias Aming ay nahaharap sa kaukulang kaso habang dinala naman sa kustodiya ng mga otoridad ang mga ebidensya para sa tamang disposisyon. Samantala, patuloy naman ang kampanya ng PNP Maritime Group laban sa smuggling at ilegal na kalakalan sa lalawigan ng Palawan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Network News.
22: MyTC Network News.
20: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga Baga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Apat na individual arestado matapos magpanggapa bilang miyembro ng Filipino Army sa Valderrama, Antique. Balita hatid sa ate, Deka K5, Jojan Morillo.
1: Inaresto ng Valderrama Municipal Police Station ang apat na lalaki na nagpanggap na miyembro ng Philippine Army noong Biyernes, Mayo 15, 2026, sa isang convenience store sa bayan ng Valderrama, Antique. Sa isinagawang validation at search operations ng mga otoridad, na-recover ang iba't ibang uri ng armas, bala at mga ipinagbabawal na bagay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valderrama Municipal Police Station ang mga suspect para sa pagsasampa ng mga kasong paglabag sa RA 10591 at usurpation of authority. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na pangako ng Valderrama MPS na palakasin ang anti-criminality campaign, pigilan ang pagdami ng baril, tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa bayan. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen, Kapatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
20: Samantala, NPA leader at apat pang mga pinaniniwalaang rebelde patay sa isa na namang inkuwentro sa Negros Occidental. Detalye ng balitang yan. Atid sa atin ka K5, Sunshine Lacson.
4: Patay ang isang mataas na leader ng New People's Army o NPA sa Negros Occidental matapos ang isang madugong inkuwentro sa Barangay Abaca sa bayan ng Kawayan. Pinangalanan ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army ang napatay bilang si Rolando Anyo Dantes Jr. Maliban sa NPA commander na matay din sa naturang inkwentro, ang apat na iba pang miyembro ng New People's Army. Dalawa lamang sa apat na namatay ang pinangalanan ng mga otoridad bilang sina Gilbert Colintong Tingson at Jobert John Ruby Kasipong. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, commander ng 302nd Infantry Brigade, mahigit 10 mga rebelde ang nakalaban ng 20 miyembro ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army. Naganap ang incident noong araw ng Sabado, Mayo 16. Samantala, umabot naman sa 44 na mga pamilya ang umalis sa kanilang lugar dahil sa nangyaring putukan sa pagitan ng NPA at militar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
20: Nakahintong ba sa Nueva Ecija ay nararo ng trailer truck, 2 katao patay, ilang pasahero sugatana. Balita hatid sa ate, naka K5 Justin Kiss.
6: 2 ang kumpirmadong patay habang sugatan ng isang pasahero. Matapos aruruhin ng isang rumaragasang trailer truck ang isang nakahintong pampasahero bus sa kahabaan ng Maharlika Highway, partikular sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Madaling araw ng Sabado, May 16. Agad na binawian ng buhay sa pinangyari ng insidente ang biktimang si Jethro Lapus, 32 years old, at isang negosyante. Matapos itong maabutan sa loob mismo ng tahanan nito. Samantala, binawian naman ng buhay habang nilalapatan ng Luna sa ospital ang isang 14 years old na dalagitang pasahero ng bus na kinilalang residente naman ng Barangay Bitapian, San Mariano, Isabela. Ayon sa opisyal na ulat ng San Jose City Police Station, kasalukuyang nakahinto ang pampaserong bus para sa isang regular stop nang bigla na lamang itong salpukin sa huli ang bahagi ng dambuhan ng trailer truck na minamaneho ng 43 years old na si Felipe Lustre. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapon ang dalawang malalaking sasakyan na nagtuloy-tuloy sa pag-araro sa isang bahay at kainan sa gilid ng highway. Kasalukoy na nagpapagaling sa pagamutan ang mga sugatang pasahero habang nasa piitan na at naharap sa kaukulang kaso ang driver ng truck na pansamantala nakakulong sa San Jose City Custodial Facility.
7: At para sa MyTC Network News, ako ang iyong Mr. Public Service, Jessing Kiss, para sa inyong pilang kampiyon, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
20: Gayun din ginampatay matapos ma-hit and run sa Palo Leyte, pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
14: Patay ang isang ginang matapos mabiktima ng hit and run sa Barangay San Joaquin, Palo Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Maria Lourdes Ogayana, residente ng naturang barangay. Ayon sa pamilya ng biktima, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang driver ng pampasaherong van, kaya patuloy ang kanilang panawagan ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang ina. Samantala, sa eksklusibong panayama ng K5 News FM, kay Police Captain Fidel
8: Fidel M. Tresti Jr., officer in charge ng Palo PNP, sinabi nito nga patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng naturang driver. Sa initial na investigasyon, nakuha sa CCTV footage ang buong pangyayari, ngunit hindi malinaw ang plate number ng van. Sa ngayon, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng PNP sa mga terminal sa Tacloban City upang matukoy ang sasakyan at ang driver nito. Nanawagan din ang pulisya sa mga pasahero ng naturang van na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan kaugnay sa insidente. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
21: Network News.
22: MyTC Network News.
20: Samantala, suspek sa panghold up sa Capiz, tiklo, armas, grada at droga na recover. Balita hatid sa atin, KK5 Roldan Villarreal.
9: Nahuli ng mga otoridad ang isa sa mga itinuturong suspek sa nangyaring pang-hold up kamakailan sa bayan ng Pontevedra sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa Pontevedra Municipal Police Station, nakatanggap ang mga ito ng impormasyon hinggil sa isang lalaki na may bit-bit di umano na baril habang naglalakad sa tabi ng daan sa barangay Guba sa nasabing bayan. Sa pagresponde ng pulisya, nahuli ang suspek na si Jeffrey Silpao, 34 na taong gulang. Nag-recover kay Silpao ang isang caliber 38 revolver, bala, granada at 6 na sachets ng pinaniniwala ang droga. Ayon pa sa pulisya, ang naturang suspect ang itinuturong isa sa mga responsable sa pang-hold up sa mag-asawa sa barangay Takas noong nakaraang Mayo 13. Sa ngayon, nakatakdang isang panong otoridad ang patong-patong na reklamo laban kay Silpao. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
20: At DND kakasuhan ang sinumang mangingi alam sa kaso ng Sanjaya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Kakasuhan ng DND ang sinumang mangingi alam sa kaso ng Sanjaya Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., kakasuhan ng obstruction of justice ang sinumang mangingimasok sa kaso ng Sanjaya. Ito ay matapos ang dalawang araw na search warrant operation na inisyo ng Regional Trial Court at ipinatupad noong Mayo 15 at 16.
12: Dahil ito ay national security issue. Ito ay PBDEC Industrial Estate na dapat secure industrial estate.
10: Sa operasyon, ipinasara ng mga opisyal mula sa DND, NBI Central Office at iba pang ahensya ang Philippine Sanjaya Steel Corporation dahil sa umano'y peligrosong kimikal. Nakadetain na ang 69 Chinese nationals at isang Pilipino na umano'y nagtatrabaho ng walang kaukulang papeles. No comment naman ang NBI 10 hinggil sa kinaruroonan ng mga detainee dahil ang Central Office ang nanguna sa operasyon.
13: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
21: Network News.
22: YTC Network News.
20: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, patay ang 8 katao at sugatan ang 25 iba pa matapos ang banggan ng tren at pampasaherong bus sa Bangkok, Thailand. Ayon sa inisyal na ulat, dahil sa malakas na pagkakabangga, nagresulta rin ang insidente sa pagkasunog ng bus at ilang mga nakaparadang sasakyan. Samantala, mabilis namang rumisponde ang mga rescue workers kung saan ligtas silang inilabas ang mga tao mula sa sasakyan. Patuloy namang inaalam na maotoridad ang sanhi ng naturang insidente.
21: Network News.
22: YTC Network News.
20: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Antique, Dumaguete at Rojas. At tabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto, K5 Rex Santos Candos at K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
21: K5 News.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My
16: puso! 11 Mbps!
18: Balik na sa ato niya pagpangalagad mga kakifay, bang oras! Last 12:18 na sa hapon. Ang oras, sinadulong sa inyo sa DTX 500 Disuperior Antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa balatian sa atong lawas, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Kay ginakontrol niya sini ang inyong diabetes. Para malikawan nato ng insomnia, kag mahamo kag atong katulogon kun gabi, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, Disuperior Antioxidant.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik tayo sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5.
4: K5 News FM Flash Report.
3: Balantayan ang pabukas ng sesyon karon sa hapon, alas 3:30. O, madamo nga mga ngalan, ha? Ano kuno si Senator Francis Chis Escudero? Makabalik bilang Senate President? Kuno sa mga multiple sources nga may yara nga looming leadership change sa Senado subong adlaw Lunes. Ang ini mga impormasyon na konsa din nga may kompleto na, may nakuha na nga madamo nga mga senador si Senator Chis Escudero. Nagpag-aislan si Senator Alan Peter Cayetano. Dinalabot na kunong numero para nga maislan si Cayetano. Si Senate President Alan Peter Cayetano. O may nakuha na kunong numero si Senator Chis Escudero. The only said that the numbers have supposedly or already been secured. Sono sa isa ka senador o silingon numero ti kinang nanda simple majority nga 12+1 o kon 13 eh. Sa amo man nga source ginpahayag nga si Escudero makabulos siya kay Cayetano kay madamo nga mga pangalan ang nagluwa ang floated as possible replacement. Another source however taga-claim nga si Escudero would make a comeback base sa diskusyon subong adlaw o kon kaina sa aga. Ang iyalang kuno sini nga leverage was that some allies alin sa bag-o nga majority bloc would cross over kon magapanguna siya mangin Senate President siya. Suno sa source nga ini si Escudero nagpungko bilang Senate President sang Mayo 2024 but was removed again island ni Senator Vicente Soto III sang September 2025. Ang removal sad to ni Escudero nga ginbuslan ni Soto ang in report bangod sang allegation nga wala niya maaksyonan. Nastalled ang first niya impeachment bid kontra kay Vice President Sara Duterte as well as his alleged involvement sa mga anomalous flood control projects scandal. Walo kabulan, alin sang Mayo 11, Isoto was removed again the place sang present subong Senate President na si Alan Peter Cayetano matapos nga naka-secure sang majority ka mga senadors. Suno sa informasyon diri mga ka-K5. Ti samtang ginahulat-ulat ini ang mga developments ini on ma-realize ini o kon matabo ini karon. Malipot lang ni nga stint as Senate President si Cayetano. Kay isa lang ka simana nga nagpungko siya no bilang Senate President. Tanaw naton karon no kay may mga una man may mga balita man nga si Senator Juan Miguel Zubiri ang nagagwa nga ngalan nga mangin Senate President. Oh si Zubiri nagagwa man sang nagligad to si Senator Francis Kiko Pangilinan. Pero daw, hindi man kuno importante ang pagka-Senate President, suno kay Pangilinan. Ang importante kuno, nga makakaon ang mga pumuluyong Pilipinon. May balita man nga si Senator JV Ejercito, nasa nagligad nga Biyernes ari di sa Iloilo, nga magasaylo kuno sa majority block sa grupo ni Cayetano, naging offer kuno sa iya ang pagka Senate majority leader. Pero gin-decline ini kaginambal ni Ejercito, Senator JV Ejercito, nga hindi na matuod. Gin-offer kuno siya ang mangin Senate majority leader. Hindi kuno na matuod. Siguro may mga istorya, inisyal naman ni sila eh. Di bantayan ka ni Karo, no? Si Senator Chis Escudero, nga may mga kaso man sa nga pag-atubangon sa flood control. Si Senator Mig Subiri, nga limpyong alan, wala sang record. Si Senator Pangilinan, or magapabilin si Senator Alan Peter Cayetano, magapakita pablaliwat karon. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, nilaban na ba ni Waay ni? Ang lain pagin sina karon kuno ay si de la Rosa, Waay man si Senator Robin Padilla. Amo ni mga balantayan ta ha, pero may chance gid, may chance man. Abase makapakita karon si Senator Bato de la Rosa opod kay Senator Robin Padilla. Bantayan naton ina ha. Iti amo ning balantayan ta karon sapon kay ti ang Senado nga daan i-convert na ini ang ilak og lingon nga mga senator judges sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Bantayan diri sa Key 5 News FM Iloilo ang mga explosive nga mga development sa politika. Development sa sitwasyon sa Senado. Magapabilin, bala nga Senate President si Cayetano. Magapungko, bala bago naman, magabalik naman nga Senate President si Escudero. O kon, magabalik man Senate President si Senator Mig Subiri. Si Subiri, ginkudita ni Escudero. Si Escudero, ginkudita ni Tito Soto. Si Soto, ginkudita ni Alan Peter Cayetano. Ay, sadya no. Ang importante, magkuha mong simple majority nga 13, abi, gamay lang eh. Di ang nagakatabo, kon nga ang amo sina, anong mga ginistoryahan? Ano ang mga leverage? Ano ang mga compromise? Para lang nga hindi madayon ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Amo inang bantayan naton yung mga development sa aton politika. Ang ini nga porsyon mga kakipayb ginadulong sa inyo sang Clinical di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan naton ang trangkaso ilan at sipon kag ubo ko naka di Tribayo kita adlaw daw. Angot kay ang di Tribayo ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Mga bad bacteria. Ang mga viruses aton sini nga lawas ilabi na gid kun naga-star kita sa balaon kay matubig nga lugar. Ang paborito balayan sang lamok. Di malikawan naton ang dengue kun naka ditribayo kita adlaw-adlaw. Taas blang imo hilanat ya may kopod nga sakit sang ulo pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma. O kon patimaan nga may dengue ka gani mag-inom ikaw sang Ditribayo. Kaya ang Ditribayo ang super food supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil. Maging paamanan sang vitamin D3 nga pariho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pariho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa extra virgin coconut oil na parte sang Ditribayo ang ginahimo sang lawas nga monoglyceride. Sarada ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa Ditribayo ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo at pinaka-kusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanamin man sa Ditribayo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalabas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapanami man sang Ditribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium ang gabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok ang medala sang dengue virus. Manginom kita sang ditribayo para layo sa dengue. Kag para layo sa balatian, magditribayo kita kag parisan naton sa Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C. Para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag ditribayo, mga kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramiloy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. Mabakal ini sa Siapi, Lazada, o kung TikTok, o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramiloy sa pinakabago nga nagbukas subong adlaw dira sa RGM's building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo. May Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara, Iloilo na subong. O nagbukas na kayo na ha, pwede na kumukbakal da. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Sa Kalinog, available dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Kag subong man diri sa Iloilo City, ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, las 9:30 sa aga, tob-tob las 3:30 sa hapon. Standby, mabalik kita, dugay-dugay ha, sa dugang nga mga impormasyon kay mga balita pagkatapos gilamang sini.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: detox ka ba?
1: iKale Gold, ang superior eye formula. iKale Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iKale Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iKale Gold. Kag patuluan ang mataas sang iKale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag, naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid sa satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray

0: Lite, Mazda T-Lungatay, Happy Kalunay, DTX 500, Masaligan, Epektibo, DTX 500. Mataas pala ang ibublood sugar, DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes, DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds, yan ang kapanupo kaga kontrolar sa ibublood sugar, DTX 500. Masaligan, Epektibo, DTX 500.
1: K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: 11 Mbps.
7: K5 News FM. Flash Report.
8: Another flash report naman niyo. Bago naman ang sekretary sa Department of Budget and Management o kon DBM. Damo man. Ginapuwente President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Kim Robert De Leon. Kim Robert De Leon bilang bagong sekretary sa Department of Budget and Management o kon DBM. Sono kay Palace Press Officer Yosek Claire Castro. Magasumpa buwas si Secretary Kim Robert De Leon bilang DBM Secretary sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agari pagid, isa pagid ka plus report. Lima ka mga senador ha? Ang nag-offer nga mag-upod sa minority black, minority soto black in exchange for inayon lang ano yung kaso sa Malacanang. Yon, lima. Mo't silingon ko lima. Ti si may chance nga po niya si Senator Vicente Soto the third makabalik. Oh, grabe na yun. Lima kuno ka mga senador halin sa majority, magasaylo sa minority, soto black. Ang kabaylo, hinay-hinayon lang sa Malacanang, pahumukumukod lang sa Malacanang ang ilang mga pinding na mga kaso. Wow, ano, sanay sino ang mga senador ang may mga kaso? Wow. Si Escudero. Jingo Estrada. Sino pagid? Si Joel Villanueva. May mga pinding mga kaso sa ilo. Kaya mga bilyar. Ang si Senator Loren de Garda, ang iya bata to, ginapamulta sa 24 bilyones pesos. Kaya ang kontrata niya sa solar electric electricity, why am I delivers, gobyerno? O, di may mga kaso bala. O, hindi man direkta sa ila. Sa ibang tao, nga direkta sa ila. O, muna na yun, may mga, amo ka na balta nga may mga leverage, may mga bargaining. Sa subong nga mga tinonte, kon lima ka mga senador nga maka-upod sa soto, minority black. Di pila sila, lima. Lima plus lima. Plus, duwa ka mga kwanto, duwa ka mga independent o kon sa mga nag-abstain. Si Subiri kag si JBR sito.

ating makuha nilang liderato. So bantayan natin karon kung magabalik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President, magabalik si Senator Chis Escudero bilang Senate President, magabalik si Senator Mig Subiri bilang Senate President, or ma-maintain si Gapo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sadya, no? Amo na yung mga politika, subong mo. Napamangkot naton ang ining mga rigo doon, ang ining leadership change. Sa Senado, makahatag bala sang pagkaon, makakaon bala mga pigado ng mga kuturanta. Ang sabat, hindi. Para lang sa ila personal ng mga intereses. What silingon, on pigado kita, tinguha kita sang aton. Hindi naton pag-i-sablay, hindi naton pag-isalig ang aton mga tiyan sa mga politiko nga YP ho, nga magabulig sa imo. Oras aton sinay nga pagpangalagad mga kaki 5, last 12:45 na. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Kay ang DTX 500 di superior antioxidant may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidant. E DTX 500 ha, para malikawan naton ang sarcoma nga isa ka tumalagsahon nga sahi isang cancer apang ini ay isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi ni gid kunyara sa late stage. Dua ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma, nakatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, 10% sa ulo o konsaliyog. Yari ang pinakamang factors kang kapataas ang risiko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi ng pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Sakit o pagubag sa TL kamot, palikawang likod dyan, hindi may magihong adyuan, kinaling pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, maginom sa DTX 500, jang mighty sea, adlaw-adlaw. Kono inisang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungkan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Kalin sa DTX 500, batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang mighty C naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. You can make billion dreams, but you got to know this one thing, no man does it all. Ang kampiyon niya immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod patyo ng mga gubak ng mga selula sa lawas, pinagi sa apoptosis. Bago pa man ini mag-mutate kang mangin cancerous. Hindi na magulat niya magtuwo pa ang mga bukol sa lawas. Proteksyon na nato ng ang aton kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 yung mighty sea adlaw-adlaw para sigurado kita nga healthy.

0: Anom na lang kadlaw, palarong pambansa na. Handa na lang aton sini mga atlita nga magpakita sang disiplina kag kusog para sa dungog kag kadalagan sa palarong pambansa 2026. Bantayan ang nanoy tuhay nga mga sporting events. Igadulong live sa K5 News FM Philippines. Atong sininga coverage team nagikan sa probinsya sang Agusan del Sur. Mabaskog ang kompetisyon, mabaskog ang determinasyon, kag matuod nga sportsmanship ang igapabatya nga ini na init sang palaro. Sino magakampyon? Kung nakop lang kung tonte, Mr. Misayas eh. Galing kiti ang taga NCR, ang taga Region 4A, mga mabaskog. Taga baskog sila, kaya ng aton mga athletes, nga taga Iloilo, Mr. Misayas, ginapangkuha Manila. Galing kiti ni umana mabaso lang nagkakanto dito, kay ginaoperan ka sang libre nga tuition, libre nga balay, libre pagkaon, libre may allowance, tanan-tanan. Grabe nga mga privilehiyo sa mga athletes naton yung mga sikat. Di congratulations kita. Mga pi kita, DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ning kape nga kumakigop ka sini, makasingit ikaw sang namit-namit-namit kag sa buru. So nga kape. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nasatisfy ang kukulingon mo nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, Healthy Coffee. Kung gusto mo naman na creamy kag healthy, creamy, healthy, mag prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay. That's why nga healthy ka kung naka prebio coffee ka adlaw-adlaw. Kag subong man, maligo kita, klinika DTX sa beauty soap ha, para sa magbugnaw ang pamatyagan ta. Angon sa kainit yung panahon, maligo ta. 2 to 3 times a day. Para fresh na fresh. Gamit ang Klinika DTX sa Beauty Soap, mga kakifay. Klinika DTX sa Beauty Soap, ha? Nagapamot, nagapaputi sa aton lawas. Nagapa-fresh ka sa aton pamatyagan. Pagtapos na aton paligo, mag-roll on kita. Gamit ang Klinika DTX sa Beauty Klinika Deo Fresh. Kaya ang Klinika Deo Fresh, nagapahamot kayo nagapaputi sa aton sining ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Kaya reklamo ang amigo ni Paul Dihadan, yan o maninga dungan ng kamigo as kalibutan. Siya yaw-yaw-uya, kuya patay-huya. Kipay Paul, no? Di para mag-hindi mag-uya-uya si Tukayo mo. Mag-extend the food supplement ka. Ay kung naka-extend ka, bangon sa ingrediente nga makakaglabuwas ka, bisan sabitan mo sa isa kabaldoy nga tubi, bisan sabitan mo sa tuwalya nga basa, tapos mo paligo, why gabatsyag? Nagabaskog. Klinika DTX, extend the food supplement, ha? May ingrediente ini nga makakaglabuwas ka. Na naghahatag sang extra nga energy, extra nga kabakod, extra nga pagkatiga, extra nga pagtindog sang lawas, may ginakapoy. Extend the food supplement kita adlaw-adlaw. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. Available dira sa bago na bukas nga Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa area MG's Building dira sa Barangay Apollo Hista Sara Iloilo sa Pasig City ara dira sa Salvation Street Pasig City. May libre nga consultation kag check up kada Webes sa Kalinog ara dira sa Cosmart Building Osminia Street Kalinog Iloilo. May libre nga consultation kag check up kada Martes kag Biyernes sa Miagaw, ara dira sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. May libre nga consultation, kag check-up. Kada Domingo. Hag sa Haro, Iloilo City. Ari diri sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Alin last 9, imidya sa aga, tob-tob last 3, imidya sa hapon. Kinatamyaw na naton sang happy birthday si former Kaki-5, Janelle Condes. Yari di sa Subong, nagbakasyon. Blue vacation birthday, ha? Eh, saan ang tama kaon sandiya? K-5 Janelle Condes. Saan ang tama kaon sandiya? Ang pula-pula. Oh, si K-5 Paul Diada, kuno, bahala sa sandiya. Happy, happy birthday, kita. Kay Janelle Condes. Mayong hapon man, nagpamati si Kalinog Mayor Francis Ico Calvo. Sang banwa sang Kalinog Mayor, mayong hapon anda. Wala na kita time, dari sa aton sininga pagpangalagad. Sa ngalan sa damian, ano ba, man of K-5 News FM, Iloilo. Sa master control, opo naton si Kaki-5 Paul Dihada, Kaki-5 Loren Suliman. Ang inyo Kaki-5, John Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo, publiko, kakalingawan, si Iloilo. Number one kita, K-5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ethree Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, natapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX-500.
5: Masalikan.
6: DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Kasi si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
8: Mamasaga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre! Libre!
14: Wow!
12: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
13: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
4: Tiga-plansa na!
14: Ganito ako!
15: Tiga-sig!
14: Tiga-lapa!
15: Tiga-sign!
14: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi, ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligat,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
15: kag kontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500.
8: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
8: nga may PCO.
5: Ang PCO
8: nga may D3.
5: Mga butika.
8: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
8: Yung may D3.
5: Mabagats, mga butika.
18: K5.
8: K5.
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso.

0: ja. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO, ang VCO. Yung may D3, mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kudayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
9: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
9: Clinica DioFresh.
10: Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!
11: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 10:09 na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
15: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
14: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
16: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
14: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.
13: Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM.

Sagi hapon ang kung inyong kaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, maninay mane. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-aupdanay, mag-asaysay sa inyo sa aton istorya subo nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare-kumpare? Kamusta ang lunes ang hapon ninyo? Siyempre, good news ha? Good news kay nag-ulan, aga pa? Kumbaga, blessing ah. And siyempre, kadungan sang blessing nga ina, ang pagbukas man, opisyal sa nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Congratulations kay Doc Ramil Uy and syempre sa tanang nga katapo sa Clinica de Alternativo Medicina. And sa tanan naton nga mga bisita nga nagkadto kag sa mga product users, mga customers naton, nagapasalamat kid kami sa inyo. Until today pa ha, alas 5 sang hapon, may ara kita sa discounted prices sa aton nga mga produkto dira sa RJM's building sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kung gusto nyo magbakal sa mga product ni Doc Ramil nga discounted, may freebies abi, pwede gid kamo magkadto dira sa aton nga Clinica Sara Branch. Yeah, before we start, ukon before kita magpadayon, mag-proceed sa aton nga matahom nga drama sa subo nga hapon. Aton tanay lawagon ang aton diri nga mga winners sa aton nga grand opening raffle sa aton nga mystery prizes. Naka-purchase kamo sang amuna nga worth sa mga produkto sa Klinika Sara Branch grand opening. May ara kamo sang pwede madag-an. And syempre, aton gidhagi na congratulate ang aton dira nga mga product users gid kag mga sumalakdagid sa mga produkto ni Doc Ramil kay madamo gid ha ang mga nagbakal. And may ara kita sang 10 winners sang tag 500 pesos nga cash prize. Atensyon dira sa kay Sir Leonardo Escocia, Sir Raimundo Borgomia, Demetrio Abilarde, Elena Bangkiling, Edna Sapadilla, Herminia Diaz, Dorma Beron, Roger Diom, kag kay Ma'am Merlin Sagaya, kag kay Ma'am Rosalia Ampuyas, again, Sir Leonardo Escocia, Raimundo Bargomia, Demetrio Abilarde, Elena Bangkiling, Edna Sapadilla, Herminia Diaz, Dorma Beron, Roger Diom, Merlin Sagaya, kag Nanay Rosalia Ampuyas, nagdaog kamo sang tag 500 pesos nga kwarta. Pwede nyo ina-claim ha sa aton nga Klinika Sara Branch. Again, Klinika Sara Branch.

Sige, pwede nyo kiti-claim ang aton nga cash prize dira sa aton nga klinika Sara Branch. And sa 2,000 pesos winner naton, Nanay Mary Felicidario. Nanay Mary Felicidario, congratulations, nagdaog ikaw sang 2,000 pesos. And ang ato ning grabe ning iya pinamaklan ho. Si Mama Porferia Bailosis Silva. Nanay Porferia Bailosis Silva sang Barangay Zirudo, diri lang sa Tabukta. Ang iya to nga purchase pila kay 17,000. Bongga ba? Si Nanay Porferia nag-purchase siya sang product si Dr. Mill worth 17,775 pesos. And tagdaog siya sa aton nga raffle sang 5,000 pesos. Thank you so much gid sa aton nga mga suki nga nagkanto gid sa aton nga grand opening. Again, asa subong nga hapon, alas 5, ang aton nga discounted prices dira sa RJM's building. Pwede pa kamo dira makahingagaw sa ang aton nga opening discount. Sige, aton oras, alauna 27 na. Hindi na pagpadugayon pa ha. Medyo late na kita, abi, naka-start kay tibag ulang kita nakabalik halin dito sa aton nga klinika grand opening. Ang aton istorya subong nga hapon, ginpadala ini ni Henny.

0: Si Henny, kaduha mag pangasawa. Tungod ang iya problema sang una niya nga asawa, ginbulagan siya sa perte niya kapag katamaran. Ikaduha naman nga asawa, same sa gihapon ang problema. Kagdiri nagapra-problema si Henny tungod hindi ginapangayuan siya sang sustento o kung ini ang ginapangayuan siya sang sustento, wala siya sang may mahatag bangod sa katamaran niya. Gusto niya magbag-o kag balikan ang iya'y kaduhang asawa apang hindi na ini sa iya. Uy, amo nang ginasiling no? Isang piga, dulang bala kun mapisan. Ano bala ang mangin ending sang istorya ni Henny? Kag paano naton mapuligan ang iya nga problema? Ang bugos niya nga kasaysayan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kinahanglan sang anak mo ang bago nga sapatos tungod sa event nila sa school.
1: Do bago pa man ang sapatos siya?
0: Oo ga, pero need gid sang white eh.
1: Inaano man ang abiga sa eskwelahan nila man?
0: Amo na gani ga. Hey, dancer bing bata mo eh. Dapat uniform gid kung ano ang gusto sang choreographer nga costume. Amo gid na yang ilasuksokon.
1: Inaano nga kamahal pa sinangadaan eh.
0: Eh, may tag 500 naman guro nga sapatos. Ga, okay na na.
1: Pangitae lang hulman sa mga pakaisan niya, be. Kasi may ara pa malang.
0: Gagawluya na iya. Pasuksokon mo yung bata mo sang daan? My God, Henny! Babae yung bata mo!
1: Kaisa mo lang nasuksokon, di ba la?
0: Hey, kagamay lang ginasang pinapangayos ang bata mo, bro. Do, hindi mo pa mahatag.
1: Wala ko rin ganyan sa kwarta.
0: Di, ano ganyan suksukon sa bata mo, ya?
1: Pagkita, isang hulman, da, eh. Nagambalagid ko nga isa lang na suksukon. Tika, ginaw?

0: Ba't sang bata mo?
1: Ay, pasensya agad si Lina. Ano, abi kay nadugayan ko sa balay.
0: Okay na ah. Hindi na pagsulit-sulita. Halos adlo-adlo ang munang ginarason mo sa akin.
1: Si Lina, abla mo. Natural na unahon kong panimalay ko.
0: Kag kami ah. Di bala panimalay mo man kami? Hindi ba si kung malipat ka, kita ang kasado. Kabit mo lang na si Neruma?
1: Base ko nalipat ka man. Ang sala mo sa akon, ikaw bala nagkinunto sa aton ngayon. Pasalamat ka nga wala ta ka mugin ako sa sang lalaki mo.
0: Kagpasalamat ka man subong kay wala ta man ka mugin ako sa sang kirida mo. Manong dumahin niye? Nag-aupod ka mo bala subong?
1: Hindi bala sila naging istoryanta na ni?
0: Amo na gani. Na hindi kaya magrason sa akon sang amo sina.
1: Tama na! O, gali. Din si Maki.
0: Ato si Piyak Balay. Naghampang to sang tubo-tubo niya. Kag Henny, naghamba siya sa akong kaginang kinahanglan niya sang kwarta.
1: Kwarta? Ano naman niyaw?
0: Huwag ko kabalo. Ang hamba niya man para sa eskwelahan niya ko, no?
1: Ah, wala ko din sang kwarta. Wala ko gani ginamatagan si Nicole eh.
0: Ay, di ano na nagaling gamitin sa bata mo, ha?
1: Sige lang, ha? Mangita lang ako rin sa pagi. Base sa ulobrahan ko, may mautangan ko to.

0: Ano, Abi? Iginduwa mo ginang pamilya mo, pre mo. Itanawa na. Kundi, karamaal ka.
1: Pre, namangkot lang kusi mo kung pwede mo kumapahulam. Kidamo na lang sa istorya mo.
2: Nagambal mo lang ko, pre. Lain na magambal, hao?
1: Hindi man, pre, ah. Daw dala pang insultong panghambal mo, eh.
2: Ay, naano? Ikaw ang nagayo. Tapos daw ikaw pa yung isog, hao?
1: Huh. Hindi ko lang kinahanglan. Malugong baba mo sa
2: akin. Tastingan mo, eh. Pre, kuno muna yung batasan mo. Wala ginayatan sa, pre. Dapat, ya. Baka ubos ka. Hindi ka daw ikaw pa yung isog. Ngita ito, istoryahon mo, ah.
1: Sa kagago mo, eh. Man kung may kuhaan ako, hindi ko yung magpalapit si mong animal ka. Kanami, sumbagon sa baba, ya. Laygayan niya pa ko, ya. Galingin na ulo ko, laygayan niya pa ko. Wishit nga tao. Mayo pa. Makadto ko sa manager na mo na. Basi makahulam ko to.

0: Sir.
1: Henny, sa isa ka semana, katatlo ka lang mag-duty. Tapos, masi-e ka na naman.
0: Kinahanglan gid, sir, eh.
1: Amo na ang problema, eh. Man, kun wala lang kuya na luoy sa imo, madugay ta na ka ginpahalin. Ugaling, budlay man nga magpahalin sang tawo, subong, eh. Kay ang doli ang kontra mo. Ginaulat ko na lang ang resignation letter mo para nga madula na ini ang sakit sang ulo ko sa imo.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Atensyon mga kasimanwa, para sa imo refrigeration kag air conditioning needs, ari na ang 2 Kids Service Center. Nagahatag sila sang repair, maintenance kag installation services para sa imo ref, aircon kag iban pa. Bisita ang 2 Kids Service Center located at Poblacion Ilawod, Sara, Iloilo, or contact 0949-301-2721 o kon 0905-252-1009 para sa serbisyo nga manami. 2 Kids Service Center, trusted, reliable, kag affordable.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na ako ng mga mata. Tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Gah, mag-joyride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
8: Tika, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
10: Siyempre, naka-extend ko yan.
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
11: Extend Supplement for Men.
10: DTX 500.
11: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
10: Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
10: kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabuhi.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butiga.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
8: KK5 News FM.

0: Nagaproblema ka? Ina tungod, nagsulod ka sa isa ka sitwasyon nga abi mo, kaya mo. O titanawa na. Ahine.
1: Tay, gusto man ang inbuhat ko, taya. Nagtukod ko liwat sang bag-o nga pamilya. Tungod man sa kabuangan nga nahimo sa asawa ko. Pero tay, wala ko maguna-una nga. Sa akon man sa galit mga ayos ang sustento.
0: Ay natural! Kay siyang urig mo nga asawa.
1: O titay, si ni Roma kag anak namon. Paano?
0: Ate, eh, natural. Alang-alang mga pabayan mo ina, kundi ihatag mo man ang ilagi na pangayo kung mga kinahanglano nila.
1: Tay, paano? Kaya ang kinitahan ko, sakto lang katama.
0: Inatungod, tamaran ka.
1: Tatay Ilmer?

0: Naglain gid ang buot sang bata mo. Tungod daan ang ginsuksok niya ng sapatos.
1: Ni Roma. Abi, hindi na napag-isukmat sa akon. Importante tapos ng event.
0: Dapat ko gid lang isukmat sa imo. Kay obligasyon mo ni.
1: Abi mo, dumapuno naging ko sa inyo eh. Wala labot yung nagkapangayo mo sa akong si Selena, pati ikaw.
0: Ano abi kay ikaw eh? Ikaw man ang nagpresentar nga mahatag ka.
1: Natural kay asawa ko siya, kag ikaw.
0: Karida mo, ang mawala? Hoy, Henny, ikaw ang ginipputan sa ulo sang asawa mo. Naghinulsul gani ko eh. Nga nagpati-pati ko sa imo, nga soltero ka. Kay ako man nga daw si Gaga, nagpainto man
1: sa imo. Ipusang baba mo! Minute ko! Biyahaan ka lang ka mo, bro!
0: Ay! Ini ko magpahuga! Sige! Bulagay ta! Pagusto ka na sa kabuhi mo! Subong! Sugod subong, ha? Mahimos kami sa anak ko. Dito kami sa ila ni Papa. Henny, nungka nga magpulo-palapit ka sa bata ko, ha? Nungka gid! Sarangon kong mabuhion siya, nga wala ka!
1: Lagati mo ta!
0: Malakad ka naman kami! Bahala ka na sa kabuhi mo! Balik ka to sa orihinal mong asawa, nga tuntuman sang sa imo!

0: Oh, Henny, ari ka man. Do hindi pa man inughatag mo sang sustento sa bata mo.
1: Kapan?
0: Ay, huwag gali. Bayri tong ginulam ko para sa anak mo, ha? Nagpasalik ka ba lang magbalik ka kay mangita ka sang paagi? Ikaw ka nagkadto tapos ng event sang bata mo?
1: Wala gid ko ka pangita sang paagi. Hindi naman ang pahulam ang boss ko. Kag isa pa. Bayda. Hindi na ko ito magbalik-balik pa.
0: Nan! Ano ang problema si mo eh? Tungoy!
1: Tungod nga mo ako sila eh! Nangita ka sa ibang lalaki, bubla? Ha?
0: Henny? Hoy ha! Patas lang ta! Kay may ginbulos ka man na yun sa akon!
1: Ikaw gawin yung nagpaguba sa pagkatao ko!
0: Ano nga guba? Abi tama na niya po, Isay! Ano nga kinihanglan mo, ha?
1: Kwan! Gusto ko nga mag-uli ay kita nga duha.
0: Mag-uli ay? Ay, akadlo ko bala si mo, Henny mong. Makig-uli ko sa imo, nga wala ka man pulos.
1: Hong.
0: Tamaran ka man gani eh. Ay, Diyos ko. Ay, hindi na kuya, Henny. Hindi kuya. Sustentuhin lang bata mo. Kahit kung hindi, at tubangay kita kadwa sa barangay.

0: Kabay pa nga ari di sila ni Roma. Kabay pa. Manoktok ako. Oh. Ay, kabay pa nga ari lang di sila. Oh.
1: Bay. Oy. Hene, ikaw?
0: Tita. Si ni Roma kagang anak ko. Aara na sila.
1: Ay, aari man. Ay, daligid lang ha, kay taugon ko. Ni Roma! May bisita ka! Ang guato.
2: Ari ka man?
0: Kwan. Nagganto ako sa asawa ko kagapon. Nag-istoryahan na kami kag... Wala niya ako ginbaton.
2: Dubata ka lang kung mag-istorya, no? Kung gin-reject ka sa pihak, diri ka naman sa pihak makadto. Ha! Matsyag gumla sa imo daw. Kapiyot mo kami.
0: De Roma. Patawara ako. Please. Atagi pa gina ko sa isang katsansa. Mabawi ako sa inyo. Kung wala na ni pulos sa kabuhi ko, kung wala ka mo sa kabuhi ko. Palangkata ka mo. Kagakuhon kong sala ako tuwad niya. Nangintamaran ako.
2: Ayaw kay ginako mo? Hindi lang tamaran ha. Irresponsable. Kagparang takapahibalon, Henny ha. Hindi nako. Ang maayo mo nga himuon, amo niho. Sustintuhan mo ang anak mo. Period.
0: Ni Roma.

Tamaran, wala sang plano, wala sang handom, amo ina ang kabuhi ko. Ginbulagan ako sang asawa ko tungod sa katamaran ko sang una. Kagbilang balos ng asawa man ako liwat, kagwala na ako maghuna-huna nga maantos man ang mga bata ko. Narealize ko na sala ko gid ang tanan. Sa subong nag-aobra ako sa isa ka kompanya, kag nagbag-o gid ako. Gindoble ko ang kapisan ko, kag ginahatag ko ang kinahanglanon sa mga anak ko. May tagsa-tagsa na sila subong ka-partner, pero wala ko gintalikdan ang obligasyon ko sa akon mga anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Henny.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: may mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumabuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: O import siya.
4: Pa-import kaya
3: your second immune system.
6: Sumira so, duha ka branches sa nga immune system Dok Ramil ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: mga trained gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya lang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta, amu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
3: Paborito, gids kagaw.
6: Oh, paborito. Labi
3: na akong palakaw ang katamis.
6: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
3: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Remix. Tutok na mga ka-K-5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
1: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakat sa mga butika. D3Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtimula? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
10: Gah, matchoy ride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
12: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sakay ka kidiya!
11: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
12: Extend Supplement for Men. DTX 500!
2: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sa antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
12: Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
2: Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malintan! DTX 500 D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Bio. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
15: Mga butka.
16: D3.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka magabutiga
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Balik ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen!
5: 88.7 KK5 News FM.
8: Sarang Ilo-Ilo. Secret Memories.

0: Oras sa K5 News FM Sara, oras sa Pilipinas, alas 2:14 na sa hapon. May mga live viewers, kaya dumdamo ko pa. Daw kina-judge ko din sa... Okay, good afternoon sa kay aton nga klinika staff, kay Ma'am Rica Rebatado. Good afternoon, ma'am. Kag syempre sa aton diri ang mga klinika nga mga guest naga alantaw gid subong sa aton ho ah. Oras na to, alas 2:14 na. Sa mga may advice para kay Henny, pwede gid kamo katawag sa aton diri nga hotline 0962-478-8730. Sa liwat 0962-478-8730 or mag-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Maayong hapon, Maninay. Lihog lang ko tamyaw sa mga driver diri sa may Bangga Cabo Mandoriao from Sir Ricky Manaay. Maayong hapon man kay Sir Jesse Hamola Senior, nagapamatigid sila adira sa may Balantang Haro. Ma'am Nene Espole, greet lang ko Maninay sa Family Espole, Vega, kag sa Amata, kag sa akon mga apo dira sa Rojas City, si John Lawrence, kag si Natalia Jean, kag sa Alibayog Sara, kay Christian J. I miss you all mga apo, watching from Kuwait. Wow, maayong hapon, Ma'am Nene Espole. Ma'am Annalie Bahate, dira sa may Hong Kong, good afternoon. Mayong hapon man sa kay Sir Augusto 5, watching from Kuwait. Maninay, patamyaw lang ako sa Concepcion sa mga taga JLN Hardware Store from Madam Lorena, kag kay Inday Suset. Sige. Kung si Ma'am Remya Panes pa ahay, sige lang sender ah. At least nagbag-o ka kag suportado mga bata mo. Amugin na Ma'am Ramya, no, ulihigid pirmi ang mga paghinulso. Kung kisat, isa ka ulihigid na naton ma-realize nga ang mga ginabuhat ta abiyor ginihimo ta, ti hindi siya maayo. At least may pagbag-o sa kay Henny, pero ang pagbag-o niya, medyo ulihi na ang tanan. Kay hindi na siya pagbalikan pa sa iyang asawa. Sa mga may advice dira, again, pwede ka mong katawag sa aton hotline 0962-478-8730. Maayong hapon man sa kay Sir Kim Arizone Flora, nag-monitor gid sa ato. Ara sa piyak nga linya, aton una nga caller sa subong nga hapon. Good afternoon.
1: Good afternoon, Maninay.
0: Wow, si RR. Kamusta ka, RR?
1: Okay naman.
0: Diin ka subong?
1: Ay, kasi sa ayaw ka bugnaw-bugnaw kay may netabay.
0: Aba, o sa haro, Japon, si RR ba? Anong imo da nga ginahimo sa haro? Nagapabugnaw-bugnaw lang?
1: Oo, Maninay.
0: Oo. Sige, anong imo mahambal, Sir RR, para sa aton letter sender nga si Henny?
1: Nga, mga ayaw lang sa advice ababaw eh. Kung ano, good man. Dahil dako nang dako na bata yata ni itputuran niya lang bata yata to man Maninay to tambay man na to tambay malang na siya. Ako sa yan Ninay pangita na lang tamayo na tabao kaya nagadang nga tawa yung mga tawa pag lati latawa dako nagbobima. Dami buligay lang sila kang taway ay matamadamat ng banay ang mga ayok lang sa advice sa Ginoo. Amo lang na Maninay advice ko.
0: Kumbaga, idangopi na lang sa makaako ang iyang problema. Kay ti, wala naman sang may mahimo. Kumbaga, ulihin na ang tanan-tanan. At least, naghinulsul siya kag may ara sa pagbag-o sa iyang kaugalingon.
1: Yes, Maninay.
0: Sige. Ano na lang, sir, ang imo ma-advise man para sa mga tao bala nga ti amuni medyo may pagkatamaran or example abi nagasalig lang bala kag nagapakampante sa pangabuhi.
1: Amo na ang advice ko sa mga tao. Amo na. Pangita na lang ka mabitunan na dabao kay ang tamat, matamat mo na Japon. Mayo gani, kibalikan ka patang mabalik man Japon kang dawa mo kay may ka, may kaloy man sa Japon. Amo lang na maninay.
0: Ay, correct gid. Kumbaga sa aton kabuhi okay na lang na nga bisan pigado kita, importante mapisan kita sa pagtrabaho. Kay ti anhon ta na abi ang aton man nga pagpinamilya bala o kun paghimo da sa mga duha pamilya mo, tapos tamaran ka man, ginagasalig ka lang or nagapasalig-salig ka lang, dapat magtinguha gid kita sa aton pagpangabuhi.
1: Okay lang na maninay, mabulik man Japon ang Ginoo. Mabulik man Japon ng Ginoo, tingwala man datang iya eh.
0: Sige. RR, thank you, Gid. Basi may ara kausa nga gusto dira nga tamyawon?
1: Ha? Maninay? Pwede ko ka, Gid?
0: Oo, sige ah.
1: Igret ko man da Japon te. Igret ko man Japon te. Te kadawat pateng kadawat amolo kadin kadawa kadin manayapet kadin kadawat mage. Igret ko na ang katalapalan man Japon. Te kadawat alan kadin ang mga tano da sa ton 15 kag sa ton 10. Igret ko man te kagawat, alan o lilyo, tanoy ko wate, ang tanan-tanan na barangay, amo lang na maninay.
0: Sige, thank you, Gil. RR, halong ikaw dira ha.
1: Maninay? Maninay?
0: Yes, RR.
1: Ang pwede pa mangkat?
0: Anong to?
1: Ang advice ko na lang maninay, Lonet, Margaret, Melcolet, kay Libet, kag Bernet, Pawayo. Ribet, may pre-meeting ko na dyan. Fairnet, may pre-meeting man kami. Ang advice ko na lang, Lonet, Martet, Melcoleta mo lang na maninay.
0: Grabe si RR ba? Pwede kit RR, may schedule ka ba? Do, ga-duty ka lang ha?
1: Kay, uya man ya, kay, ang taba natin, na uya man ko taba natin, yatag man ng iban.
0: Sige ah, ikaw abing una nga nagasulod diri RR, naunahan mo gidungan si Sir Ryan to, Sir Remy kag si Sir Raynan to.
1: Amo na gani ligit ko Bernet na lang gila ako, Lonet, Marquez, Melcolet.
0: Sige lang, kung sino lang ang una tawag sa inyo ah, para nga wala sunggudanay ah.
1: Sige, maninay, thank you.
0: Okay, thank you so much, RR.
1: Ay, maninay.
0: Ah, yes, ano to? Ihado.
1: Pawiado, diya.
0: Ano to?
1: Ay, congratulate ka, Gina. Kaya namiyan ko, gitang ano nyo, Gina.
0: Ang ano?
1: Ang gipamati ko na blog kay Dr. Lamel Hoy. Thank you, good maninay, Gepet.
0: Thank you so much, RR. Grabe si RR ba? Maninay, good afternoon. Kapamatigid ako always diri sa Monica Blumentritt, Iloilo City proper. Salamat gid and God bless. Maninay, kapamati kami diri kay SS Miagaw and San Joaquin Chapter. Monitor lang as 2nd Street, Lawaan Village, Barangay Balantanghar. Sir Ruel Gajardo, maayong hapon man. Si ang team Jun Boracho, Center Seats Upholstery Shop, nakatutok man. Maninay, kapamatikid kami diri. Ay, thank you, Gid.

0: si Suan, maayong hapon, maninay, greet lang ko ah. Mga tawo di sa balay, Sanday Tatay, Muroy, Nanay Muray, Daniela, MM, Cheche, Makmak, Dan Royce, Andre, Marie, Yanni, Kagzia, Kagfamily Hisuan, Sang Sarapan, Pasay City. Sige! Thank you so much, Kid Has, sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon, sa mga naghatag-advice, dira, madamo man nga salamat. And syempre, sa liwat, nagapasalamat gid kita sa tanan naton nga mga K5 solid supporters and sa aton dira nga mga product users. Mga listeners naton sa K5 News FM Sara nga nagatambong gid nagupod sa aton grand opening sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Madamo pa sa gihapon sang discount dira sa aton nga grand opening. Pwede pa kamo kahinga gaw dira hasta 5 PM subong. And Lunes o kon Domingo hasta Biyernes ang aton dira nga opisina o kon clinic store naton dira. Again, Domingo hasta Biyernes. Sabado day off kita. Wala kita dira sa nga pagbaligya. And 8 AM to 5 PM ang aton dira nga business hours. Dira sa may RJM's building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo. Sige, waay na kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit anay naman kita buwas ha para sa panibag-o naton nga edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Mabilin ta lang para sa kay Henny. Henny, padayon ang imo nga pagbag-o bisan paabi nga medyo negative na gid o kundo hindi na gid magbalikanay sang imo dira nga mga nangit asawa. Kay ang tawo nga wala nagatuon sa iya nga sala, padayon ni nang amadulaan sang mga tawo nga nagapalangga man sa iya. That is why kung palangga mong imo pamilya, kinahanglan mag-learn ka sa imo ng mga kasalanan ukon kapaslawan kag kakulangan. Amo lang na amabilin ta sa imo, Henny. Thank you so much, gid sa liwat. And sa mga nagupod sa aton, madamo man nga salamat. Kit anay kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigit lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo alagad ka K5, upon maninay mane ang inyo maninay sa kahanginan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!
1: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!

0: Gusto kitang isayaw ng mapaka.
1: 88.7 K5 News FM.
2: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
1: 88.7
3: Afternoon Drive.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipat. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
8: Garantisado!
4: Epektibo!
8: Aramis!
4: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulong?
4: Magandingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
8: Masi may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
8: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
4: Garantisado.
8: DTX 500.

0: drink responsibly. DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol. Mag-eye care ko. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. Mayara ini. Sang superior antioxidants. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, one capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
0: efektibo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
8: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Oras sa Pilipinas, oras sa K-5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 3:06. Ining oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mayong hapon, siyudad Gag, probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Temporaryong ginautod anay naton ang ginapabatian ninyong matahom nga drama tungod sa pagtutok naton now sa nagkakanabo subong sa Senado kay nag-convene na subong ang aton sining mga Senado para nga mangin impeachment trial ang aton sining Senado kag ang aton sining mga senador mangin trial judge sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Pero bulubantayan man subong mga K-5 kay may nagahinuring-huring, may mga ugong-ugong nga mahimo, may matabo naman nga isa naman ka kudita sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano.
5: Ang kampiyon nga istasyon K-5 News FM.
12: Gina-report niya, ginagagwa ang alan na ni Anay Senate President Chis Escudero nga magatalus sa iya. Amalin nga mga bulubantayan naton sa may magkanabo na sa saning hapon mga K-5 dito sa may Senado. Kaya ning pag-convene na sa katon saning mga Senado bilang impeachment judge na ang pag-aumpisa na sa saning pag-hearing sang impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ayhan kung may ara sa matabo nga kudita kay kinanglan sini ang 13 no ka mga buto majority vote no sang atong sing Senado parang magapungko ikaw bilang isa sini ka Senate President. Botchelingon sini ang magic 13 makuha mo kay tinagabug-o sa Senado ta 24 ka mga senador, kag parang makapungko ikaw bilang Senate President, dapat malabot mo ang 13 votes.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
12: Kag ining nagagwa sining may impormasyon nga mayara naman sang matabo sining kudita. Now nga palinon, kaya tindamo panawagan now, nga magpanaog, mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero duga pa mongol-bongol ang gid. Nang ato siyang Senate President, nang hindi ni magpanaog sa iya siyang puwesto. Kay madumduma na ton last week, no? Sa nagligan ba siyang Lunes ng adlaw, amo maning pagpungko ni Senate President Alan Peter Cayetano pagkodita nila sa kay anay Senate President Tito Soto Ditor.
5: Ang kampiyon nga istasyon K-5 News FM.
12: So we need ang 13 votes. Tinibulan naton ang minority block, no? Ara sa subong siyam. Pero the time pag binutuhay, may ara sang duwa sini ka nag-abstain. Si Senador JV Ejercito kag si Senador Mig Subiri. So kung mag-join, kag magboto na si Senador JV Ejercito kag si Senador Mig Subiri, unsi na. Si sinuayan ang basaylo para no, ngaliwat no, nga may bag-o kita nga Senate President.
5: Ang kampiyon nga istasyon K-5 News FM.
12: Madayon gid man ayan nga may ara kita sang bag-o subong nga Senate President kag kumatabo sina ti ara na pagkit sa maragtas sang aton sining nga pungsod. No, nga ang pinakalipot nga nag-Senate President, Senador Alan Peter Cayetano eh. No, halos isa lang kasimana. Pero istoryante karon dugang kay mayara sa may malipot nga nagpungko bilang Senate President. No, i-direkta na to na sa koneksyon dito sa may Senado.
6: Please, Mr. President. I move to call the roll, Mr. President. Sorry.
13: There's no objection. We will call the roll.
14: Roll call of members. Honorable Senator Aquino. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Ejercito. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Gatchalian. Senator Go. Senator Hontiveros. Senator Lacson. Senator Lapid. Senator Ligarda. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Soto, Senator Tulfo Irwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camil, Senator Villar Mark, Senator Subiri, the Senate President is present.
15: With 23 senators, Senator Bato is absent. Okay, with 23 senators present, the chair declares presence of a quorum.
16: Thank you, Mr. President. Before we proceed, may I just be allowed to recognize guests from the gallery, guests of Senator Legarda, Mayor Mar Mission of San Remigio Antique, Mr. President. Mr. President, at this juncture, we would like to, first of all, put on record our sincerest thanks and gratitude for the valuable contribution of our Secretary General of the Senate. And I've seen firsthand his sacrifices and willingness to walk the extra mile just to preserve the dignity of the institution. So we just want to put that on record.
15: At the right time, I think we should honor him with a resolution.
16: Yes.
15: And is he also the first to be a SecGen of both the House and the Senate? And to be fair, he actually resigned right away. I asked him to continue. And actually, I'm asking him to continue in a different manner. But dear colleagues, the SecGen Mendoza did a great service to both houses.
16: We wanted to put on record, the name is Dong Mendoza, former congressman of the great province of Batangas. And with that, Mr. President, and following the relinquishment of the position by our former Secretary of the Senate, I move that we proceed to the election of a new Secretary of the Senate. So move, Mr. President.
15: Yes. I consulted the minority leader, and because the SecGen will also be the clerk of court of the impeachment proceeding. So there are no objections. We will proceed.
16: Thank you, Mr. President. Mr. President, in accordance to Rule 2, Section 2 of the Rules of the Senate, may I respectfully nominate Jose Luis Garcia Montales as the new Secretary of the Senate. So move, Mr. President.
15: Is there any objection? Hearing none.
16: Thank you, Mr. President. And there being no other nominations, may I respectfully move that the period of nominations be closed. So move, Mr. President.
15: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Pursuant to the rules of the Senate, there being no other candidate for the position of Senate Secretary, the voting will be viva voce. Those voting for Attorney Montales, please say aye. The ayes have it. Congratulations, Attorney Jose Luis Montales. Those who are again say nay. Okay. Thank you very much for the ayes have it. And Jose Luis Montales is hereby declared as the proclaimed as the Secretary of the Senate, the second to have been both SecGen of the House and the Senate.
16: Thank you, Mr. President. May I move for a minute suspension to allow our new Senate Secretary to ascend the rostrum and take his oath. So move, Mr. President.
15: No, thank you.
16: Thank you.

0: kinanglan mo ang 1/3 votes, no, para ma-impeach yung the part niya sa lower house, na-impeach niya si Vice President Sara Duterte. That's why na nagsaka sa Senado ang ining impeachment, mga K5, ining articles of impeachment. Susumaka 1/3 kiti the time the 257, no, super majority ang nagambal nga ti may mga nalapas o kung na-violate si Vice President Sara Duterte sa aton sining a konstitusyon. Pero diri sa Senado, mga K5, para ma-impeach mo si Vice President Sara Duterte, kinahanglan mo nga ang boto nga makuha mo sa mga senador magalabot sa 16 votes.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo ni pagtapos ang sining hearing nga magkalabo, mga K5, no? We don't talk on adlaw-adlaw ni may hearing. Amo na maraton, maraton hearing, no? At the end of the day, ang kada senador maga-decision, no? By yes or no. Nga para sa ila, no? Ining mga ginplastar sa miyembro sa prosecution, nakita nila ati may balasihan gidman ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya ibang senador, mambala, tingin mo ay mana-ebidensya, no? Sa yes or no. Pero gilalantaw naton ang 16 niya, maburbur, lain labuton. No? Tiambal sa ibaan, mga kaliado, mani former President Rodrigo Duterte, kadi Vice President Sara Duterte, mabuto man sila based kung ano ang mga ebidensya. Balaan mo, tingin ko isa, desisyon ka na tungod nga kapartido mo mo. Tingin mo, makita naton subong ang majority sang Senado, no? Ara, no? Mas lean ang ila sa ni, no? Nga tindog sa pamilya Duterte. Ti oldo mambal naton 13 subong ang yara sa majority sa Senado. Ti unsya ng indi, no? Ti mabubudlay malabuot ang 16.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kung 11 subong yara sa minority, sino nga yara sa majority, no? Ang mag-vote, no? Sang dugang 5, no? Para, no? Ma-impeach si Vice President Sara Roa Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kamo ni mga bulbantayan naton sa pagsugod na, no, sa ma-impeachment trial. Kay subong ang balila pagpungko ni Senate President Alan Peter Cayetano, basi tong balay blang paya. Basi laban-laban di ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yung ipandugan man sila, no, na magabuto sila, no, nga hindi lang sila nga daw alay, kaalyado, mabuto sila based sa mga ebidensya, no, nga iplastar sang prosecution panel.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sobrang bablantayan, mga K5, sa pagsugod na sang impeachment trial, no, ni Vice President Sara Duterte. Balikan taguro kay subong on break na, no, ay na sa Senado. No, may ngagaw pa yan, makadrama kita. May mga ngagaw nga maka alas 4 sa ni K5 Lawrence. Kung nakabalik kita, no, kay gin-cover natin live ang ining pag-convene, no, sang Senate bilang impeachment court. No, kay para may bulan natin, kay ginapaabot siya, diba? Kung may kudita naman matabo. Pero amal natin, subong sa sesyon nila, sa pag-convene nila prior, no? Sa pag-convene nila, wala sa may natabo nga kudita sa liderato ni Senador Alan Peter Cayetano.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Bisan paano nakakagrinawa man si Senador Alan Peter Cayetano? Kay nga, kunay kudita nga natabo, no? Kaga nagpanaog naman siya sa pwesto, nabusla naman sang lain sa nga Senate President, at least mabutang sa record, no, sang Senado, kag sa history, sang pungso Pilipinas, na nagpungko bilang Senate President, mga walo lang ka adlaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So balikan to ni Dugang sa ato sa nga pag

0: So nagpatawag naman sa suspension at o siring nga Senado. So dito ara na no maging isa na ka impeachment court ang Senado. Subot sa lingon na may mga amoning pagatutukan nila no sa mga masunod sining mga inadlaw ang ato sining senador angot sa kasong impeachment complaint batok sa kaya Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Balikan ta ni pagkatapos ang pila sining mga importante nga mga paibalo palihog standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa mata namin na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend
8: Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
8: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanubo
8: kag kontrolar
0: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
8: Ang D3. Gamay
0: Physio.
8: Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio. With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
8: Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso.
15: Oras sa Pilipinas, oras sa Kipa News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:03, ini nga oras sa dulong sa inyong sang Klinika Detex Coffee Mix, ang healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: El Castigador.
15: Kita na ang nag-abi-abi sa atong sining nga mga ka-K5. sa 180 tanan kung barangay sa syudad. Sa 42 sa Makabanuanan, kay isa ka Component City, ang syudad sang Pasig Nagabugo sa probinsya sang Ilul. Kag sa kutob sa Malabutan, sang aton sa ninga pagwaragwag sa mga nagatutok sa ila si Tag sa Kama Radio. Iyari kita sa 88.7 MHz. Ari kita sa FM Band. Kag sa mga nagalantaw via Facebook Live. Sa diman nga bahin sang kalibutan sa aton mga Ilunggo nga mga OFW. Mapakagahon, mapaaga, mapahapon, mapauddok, mapagabi sa inyo dira. Isagig kamayong oras sa inyo tanan-tanan.
2: El Castigador.
15: Sa Gihapon, ako inyo alagad niyo ka K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Welcome sa papalagad sang programa El Castigador.
2: El Castigador.
15: Dire kita sa adlaw sa ninga Lunes, petsa 18 na sa bulan sang Mayo. Ikatatlo ininga Lunes sa lima or sa apatran ka mga Lunes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Ipadayon nato ang pagmonitor sa nagakrabo sining sa Senado. Kaya ambal nato na umpisa nagpungko si Senate President Alan Peter Cayetano. Kadamo-damog ito siya magkanabo sa Senado, no? Kagasta subong nga adlaw. Kay subong nga adlaw ang sekretaryo sang Senado nag-resign.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Ining ginbuslan sini na nga si Mark Leandro Mendoza. Amon ni siya ang sekretary sang Senado. Pero antes ang regular session na sang Senado, nabato na nilang resignation letter na ni Mark Leandro Mendoza. Tiumpisa sa pagpungko ni Senate President Alan Peter Cayetano sa nagligal siya simana, Lunes man to, ay sa subong na daway gakawad ang sang mga information kag mga pagbag-o dira sa Senado. So pag-resign ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza, no, ang ginbulos diri amo si Jose Luis Montales, ang bag-o sa nga Senate Secretary. No, si Montales ang amo ni siya sang una ang House Secretary General. No, sang speaker pa si Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: So pag nominate or paglawag kay na sa kaya sa bag-o sa ning secretary nga si Jose Luis Montales, why man siya may nagtindog, no? Regarding sa iya sa ni nga pagpungko bilang tiglikom sang Senado mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: So nakakonvene na ang Senado bilang impeachment na court. Ngaton sa ninga mga senador kapon pa lang gin-informed nila na nga magasuksok sila sang robe, no? Bilang mga trial judge sa sining impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pero dito, waay kita si Senador Bato De La Rosa.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Aman ang banlan na saan na si Bato. Pero si Senador Robin Hood Padilla ara sa sesyon. Kag-ulihin na lang kabag-abot si Senador Chis Escudero. Na kay pag-abot niya do pagpanungpa nila, no, bilang mga judge, no, sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Amo ta pag-abot pa lang ni Senador Chis Escudero kay prior sa saning sesyon mabaskog ang hiring-huring mga ugong-ugong nga basi liwat nga may matabo nga kodita sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Pero wala sang may natabo diri na mga ka-K5. Sa gwa sang Senado, may mga supporters ni Vice President Sara Duterte. And of course, may ara man na sang mga anti na Duterte. ara man sa guwa sa Senado, kapatigayon man, no, sang ila sa ning hublag protesta, kag ginasinggitan nila nga dapat dakpon si Senador Bato de la Rosa.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Kag pagsugod nila sang sasyon, no, nag-manifest ang duwa sa ni kama Senador, no, si Senador Mig Zubiri, kag si Senador J.V. Ercito. Nga tikon lang tawon, no, sa pagbinutuhay that time, ara sa istunga-tunga, no, kaya tinag-abstain ang duwa sa ni ka mga senador. Di subong, nag-ambal sila, nag-manifest sila, nga ang ila sa ni, no, pandugan, kag-ara sa grupo sang minority mga kakipay.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: So, kung lang tawon naton, 13-11. No, ang mga senador naton, no, sa subong, no, 13 ang majority kag 11 ang minority. Wala tawon naton tama gamay, no. Wala lang gina kabansi, isa lang gina kabansi. Amo gani nga majority naton subong sa Senado daw hindi naton makit-an nga tama ka dako kon super majority. Okay, no, isa lang gid mo ang abansi diri. Now, maki-fight. So, yung dugangan, pagin si Bato, laban-laban, hindi man nakita sa Senado. Sumahimok na lang ang majority ng mga indosis sa nika mga senador.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Amo na ako lang tawo naton, ang Senado ta subong, daw hindi na firm, no? Kahit yung gamay lagi nga hailo sa mga kopdana nila, ang minority, liwat naman nga mangin majority.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Amo na nga, hindi nato mapaktan, no, ang mahimo magkanabo dira sa baybayin sang Senado mga ka-K5. No, kay ti tama ka slim, no, tama gamay, no, kung tawgon ka mong majority leader mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Ginakwaan subong sang reaksyon si Senador Robin Hood Padilla. Kahit sa nagagulwa ng impormasyon nga pagalindra ni Senador Bato de la Rosa sa Senado, na upod sini si Senador Robin Hood Padilla. Na, kaya may mga report gani nga doon nagsakay sa yate na, ni Governor Singson, na, si Bato de la Rosa. No, Chavit Singson, no? Nagsaka ito sa yate. Tikag ginakabig sa NBI nga si Senador Robin Hood Padilla, persons of interest nga kabalo kundi in subong si Senador Bato de la Rosa.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Pero sa interview subong, no, sang mga beat reporters dito sa Senado, ginpanginwala ni Senador Robin Padilla ang ining nasambit sa mga istorya nga ginaangot ang iyangalan nga upod ni Senador Bato de la Rosa pagalin nila dira sa compound sang Senado.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: So, amo na, no? Depende ni kung may mga ebidensya kay damo mga istorya, no? Nga nakitaan ka dito sa airport si Senador Robin Padilla kag mahimo upod ni Senador Bato de la Rosa sang magaling dira sa Senate compound, no, si Senador Bato de la Rosa. Sa subong ginapabasura sang Office of the Solicitor General, kumakabal kita nga Office of the Solicitor General, amo niya ang opisina, no, nga mga legal counsel, no, sang aton sining gobyerno, ang Office of the Solicitor General, no, sila niya ang nagapangatubang, no, sang mga kaso kag mga legal, no, ang aton sini nga pungsod Pilipinas, sila nagarepresent, no, sa aton sini nga gobyerno ang Office of the Solicitor General mga K5. Anong tabo subong? Nagfile ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema nga ibasura ang ining petisyon ni Senador Roland Bato de la Rosa angot, no, sa sering ginahingyok nga TRO o kon balabagan ang arrest warrant sa International Criminal Court batok kay Senador Bato de la Rosa.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: So, amo na, no, ang gin-file mga ka-K5. Kahit may breaking news kita, ginmando sa impeachment court o kung sa ato sa mga senador, kahit nag-convene na sila na ang senado mga isa na ka-impeachment court na ipatawag si Vice President Sara Duterte. Kagamoto ang balis Senate President Alan Peter Cayetano. No, nga ginatagan nila si Vice President Sara Duterte sang 10 calendar days para sabton ang mga nabutang ang nasaad sa Articles of Impeachment.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Natagan sang tsansa at usually amo gibana kanaboy. Na bisan sa diin sa korte, kung ikaw ang ginareklamo, hatagan ka sang tinion agod nga sabton ang mga reklamo batok sa imo. Pero pamangkot diri mag-attend ayan, magatambong gidman si Vice President Sara Duterte sa sing impeachment trial no sang aton sering nga senado.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: No, ara ayan ang presensya sa aton sing Vice President. Di pwede man nga hindi man siya ka-attend nga magarepresent sining no ang iya sing abogado. Sa gipatigayon sining hearing the time sang didto pa ni ang impeachment complaint sa Committee on Justice sa paggapamuno ni Representative Jervel Luestro kapilaman nila padalana no sang invitation ang ato siya Vice President pero wa ni mag-attend ang ato siya Vice Presidente kag mismo ka abogado kan sila no sa uliwa ito nag-appear no kati dito lang nila kuno pagsabton ang nireklamo sa Senado.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Tisining pagsumpa na sa mga senador bilang senator judges no sang Senate Impeachment Court no may ginasumpaan ka na mo kaya pabayaw ka sang kamot no ti may mga kwan kada may mga ginabasa ikaw nga ginasumpaan mo sa aton sa nga pungsod sa aton sa nga konstitusyon no nga maging impartial ikaw sa anuman sa nga imbisigasyon pero ang balaton at the end of the day ang maging kapalaran ni Vice President Sara Duterte nakasandig sa miyembro sa mga senador naton mga kakipa. Ilaban-laban na hasta rin matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte daw hindi naton kita o no makitaan ang landong mismo ni Senador Bato de la Rosa.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Why na siguro sang Senador Bato de la Rosa no ang magpakita dira sabayin sang impeachment court no mga K5 kiti base kung nanago na dito kay anytime pwede gin ni siya madako.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Ang peso no ang baylos ang peso ba naka-record naman kita sa history ho. Pinakamadubo nga baylo sang peso na record naman subong adlaw. Ang baylo sang peso yara na sa 61.75 pesos. But silingon, kung may isa ikaw kadulyar, ang baylo sini 61 pesos kag 35 centimos. Kadako ka baylo ba?
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: So amo ning pinaka nubo na nga value sang peso sa history na sang aton sini nga pungsod. Pero base kon ma break man isunod pag may nadlaw, base kon maganubo nga maganubo ini mga ka K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Alas 4:17 sa aton sini nga pagpangalagad. Kon istoryahan naton ang ining mga nagpungko no, bilang Senate President. Sino ang pinakamanubo shortest term na nagpungko bilang Senate President? Kahit before magsugod ang ining sesyon nila, damo to nagambal na masikunduat na makuan, mapalin sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Kaya kung tawa natin, ikawalo yung palang adlaw sa buong mo. Tikon na naog siya, kalabusla naman. Si Senador Alan Peter Cayetano, ma-record no, sa history sa Pungso Pilipinas na pinakamanubo na nagpungko bilang Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Pero waay ni matabo, subong adlaw. Waay sang anuman nga kudita nga tabo diri. Pero sa history sang pungsod Pilipinas nato ang nagpungko, pinakamalipota nga nagpungko bilang Senate President amo si Senador Camilo Usias. Si Camilo Usias nag-serve as Senate President sa iya sini una nga termino sa sulod lang gid sang 13 ka adlaw.
3: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
15: Pero dugay ni tabo mga K5 sang Abril 17 tubtob Abril 30 sang 1952. April 17 to 30 1952. Amo ni siya ang pinagkamanubo nga nagpungko bilang Senate President sa leadership sa history sang Philippine Senate.
3: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
15: Ang iya pagpungko naglabot lang gid sa 13 kadlaw.
3: El Castigador.
15: Idya si Madjen 13 kadlaw pagtapos na nag-change naman, no? Sang liderato. Di dira nabuhi ni Kina ang istorya, no? Kung siyang pinakamalipot na nagserbi bilang Senate President, kanagwa ang alan ni Camilo Usias mga K5. Kaya nilantaw nila yan, ma-break ni Senador Alan Peter Cayetano ang intrese kadlaw ng pagpungko bilang Senate President pagkatapos na buslan kagayon.
3: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
15: Pero ang balaton, why ina matabo? Subot silingon, ginuyatan Japon, record-breaking ni Camilo Usias ang pinagkamalipot shortest term as Senate President.
3: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
15: Siya Japon, no, ang Senate President despite nga manudamo sa managapanawagan nga manaog sa puesto pero kapalindugan si Senator Alan Peter Cayetano, no, mabako na kapalindugan na no, nga hindi naman naog sa puesto despite sa saring madamo nga mga panawagan nga panaog siya kay tungod nga nag-amusin eh ang sitwasyon sinado naggamo. Pero hambalya sa isa ka press conference, no, ang sinado hindi iya magamo kundi may nagapagamo sa Senado.
3: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
15: Alas 4:21 sa aton suning nga pagpangalagad. Pinapayag ka mga update naton sa kanabo subong sa Senado. Kay kasunod nga gin paidalom sa 6-month suspension ining si former acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Now, kung sa diin na gipedalom ni sa 6-month preventive suspension, why ni sang sweldo ha? Ging klaro, the time, now, sang office of the ombudsman. Now, pinagi sa kaya ombudsman na Rimulya nga wala sang sweldo. Now, nga pagkabatunon si Aplasca sa sulod sang anom kabulan. Kay ang rason diri, siya ang una nga nag-initiate sang pagpalupok sang iyasin nga pusil no, sa mga NBI agent.
3: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
15: Kag nabato naman sang Senado ang ining nasambit nga order from Office of the Ombudsman. Nagin padala na dito ang ining suspension order from the Office of the Ombudsman. No, again sa kaya Aplasca ang ining order no paidalom sa interpreventive suspension no ginkumpirmar ni Assistant Ombudsman Mico Aclavano. Kag sa nagligat nagpadala man sa sabina ang ombudsman agod nga ti makakuha sang kopya sang closed circuit television o kung CCTV footage angot sa natabo nga May 13 shooting incident dira sa compound sang Senado.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Pero balaan naton nga wala ginbaton ang ining request no sang Office of the Ombudsman angot sa pagkuha kontani sang CCTV footage. Kaya sa primero, nagagawa, ay naka-live that time si Senado Jinggoy Estrada mo. No? Naka-live to siya, katapos nagabal nga, sina i-secure nyo ang CCTV footage. Yabit sa iba niya, taguon. No? Hindi pang ipakita. No? Kahit di, dira, sa nasambit sa ning opisina, o kung sa nasambit ka building, inamudamo na sa mga CCTV footage. In that time, mga tanabatian sa iyo sa ning live, sila nga hindi, on, isip nyo. Oh, ang inisambit sa mga CCTV footage. Pero sa uli, ging klaro nga ang ambal the time is to secure no? Sang kuha sang CCTV footage. Kagunang nagpagwa sang statement kada time ay kung sang kuha ang CCTV footage sa natabo. Pero sa uli, tungod nga may naglapta, kag may nakakapture nga nakuhaan sang CCTV footage. At dito, nagambal man sila nga may mga kuha sang CCTV footage sa second floor sang Senate building sang gabi sang Mayo 13.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Kag on the part sang NBI agent, no? Atong unang nagpalupok mga K5, nagpositive ini sa paraffin test.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Nagpositibo ang nilasambit sa ni na nga pagpaidalom sa paraffin test. Ato na pakilala nga driver sa nga NBI kag hindi iya regular employee na sa National Bureau of Investigation. Nagpositive ini siya sa paraffin test, Maki 5. So magpositive ikaw, na abot sa lingon, nakapalupok ikaw. Pero although ining mga pagpositive mo sa paraffin test, hindi man akong kaisa sin conclusive git. Ang ikaw nagpalupok, pero ito isa sa aning na senaryo, sila ba naman, no, nagpalupok the time. Kagina pa inwala, the time, galing isang asawa, tubla, sang gindakop, nga may pusil ini siya. Ugaling, kati, based sa resulta sa paraffin test, may nagpalupok on the part sa NBI. Nag-based on this information, kalima, magpalupok ang grupo sang National Bureau of Investigation, mga kakifa.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Balikan na itong dugang sa ato siya pagpangalagad pagkatapos sa pagkaimportante ng mga paibalo palug standby.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
16: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
17: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamit. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika.
22: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
23: I Care Gold.
24: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
22: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Good news!
27: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre? Libre!
22: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Postmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
25: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
23: Ganito ako!
28: Tigasi!
23: Tigalapa!
28: Tigasay!
23: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
23: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
23: Supplement for men!
28: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca
23: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
28: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
28: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
28: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
28: DTX 500
23: masaligan,
28: epektibo.
23: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
28: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
28: DTX 500.
23: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
23: Yan ang gapanupo
28: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
23: Masalikan.
28: Epektibo.
23: DTX 500.
28: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
28: Yung may BCO.
23: Ang BCO.
28: Yung may D3.
23: Mabakas mga butika.
28: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
28: Yung may BCO.
23: Ang BCO.
28: Yung may D3.
23: Mabakas mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
15: Pabalik pa K5 sa aton sering nga pagpangalagad. Balikanta na kanabot ito sa may Senado. I think kabase ko may mga parehong ka session nila ka K5 Lawrence. Si-check na lang no, kung anong ilas nga topic o na part sa Senado natong kay makita na to nakailis na sila no, sa ilang arob ang ining mga senador naton. I-check natin kung anong topiko nila, but kung na asesyon lang nila, pwede kita kabalik sa atos ng pagpanglagad kay Pablo Lorenz. Okay. Balik tayo sa Senado.
0: Chairperson of the Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. So move, Mr. President.
4: Is there any objection? Hearing none, the okay. Motion is approved.
0: Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Chairperson of the Committee on Games and Amusement.
5: News FM.
15: So nag-suspend na, kag nagbalik na sa ilang saning regular session. Ang ato sa Senado, pila sa mga importante man nga mga bill. No? Ang ila pag istoryan, mga K-5. No? Pero balik ta sa ato sa nga pag-pangalagan, no? Ti nag-convene na no? Ang Senate as impeachment court. Kag dito ginatagan nila sa nga pulo sa Kadlaw, ginasumon ang ato sa nga Vice President Sara Duterte. Agod nga sabton, no? Ining nasambit sa nga mga reklamo batok sa iya. 10 calendar days. Bot sa lingon sa ni, including niya ang Sabado kag Domingo, kung mag-count kita sa ni mga K-5. No? 10 calendar days, no? Pero kung mga office days, iwag niya labot ang Sabado kag Domingo sa ni nga adlaw.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
15: Alas 4.34 sa atun sa nga pagpangalagad, ang ining oras sa dulong si Usang The Power Trio. Subong nga tiyempo, bawal gina magmasakit ha. Kamahal na sa tanan nga balaklon. Kag mahimo nga buwas nga adlaw, Martes, may mapagulag naman sa presyo sang gatong. Kag buwas nga adlaw, no, may price hike sa atun sa nga mga petroleum products.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
15: Daw alos tanan mahal ng tanan. Kay business information on the part sang Shell Pilipinas Corporation, magasaka si isa ka piso ka 21 sentimos ang presyo sang gasolina, kag ang diesel may mo 2 ka pesos kag 82 sentimos ang igasaka. On the part sang kerosene may pagnubo 2 ka pesos kag 11 sentimos kada litro. So mahal gyapon ang tanan. Amo ni nga bawal gid magmasakit ta, no, kag mahal man ang bayad sa ospital. That's why nga dapat pamag-uno naton ang ato sa immune system. Prevention is better than cure, hambal ni Dr. Ramil Uy. Kay sano ko pa yung ma-inom nga inog-protektal sa emotioning nga lawas, kung may balatian ka na, dapat inom kita samtang wala pa. Now, The Power Trio, Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Mataas yung blood sugar level, blood pressure nyo, inom kita Detex 500, mga K-5. Kaga of course, mapag-anoon taso ng immune system, kinanglan ta vitamin C. So inom kita Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist, mga K-5. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet naton. Diri sa may syudad, ang klinika outlet naton niya napamtang sa Daran I. Lopez, sa tupad sa St. Robert's International College, sa hilirada sa Robinson's Place, Harold. Kag sa may banwa sa Miagaw, yara sa barangay Baybay Norte, sa tupad sa MCR Agriventure, sa may syudad sa Pase, barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may banwa sa Kalinog, na yan apamtang sa may bayan sa Coast Mart Kalinog. Kag subong adlaw, nagbukas na mga kakifay ang bagong klinika outlet dira sa Quinto Distrito. Ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy, no? Ang iya mga klinika products sa aton sining nga mga kauturan, nagbukas kay na grand opening sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Clinica Outlet dira sa RGM sa building malapit sa Sara Public Terminal, na para nga nakamo direkta makabakal sang tanan sa ning mga clinical products sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mabakal man sa mga panguna nga butika sa inyong lugar kag ni mga clinical products, pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Pero balikan naton ang ining impeachment. Huh? Hambal naton hindi ni bag-o sa aton, pero sa gyapon madamo ang nagapamangkot diri kag kadamo sa maluyag naton mahibaluan. Kung kaisa on the part sa saning mga impeachment, no? Ngagipakatubang sa mga higher official nato, diri makatuon man, kaya makadugang man, no? Sang ihibalo, kag knowledge sa tagsa-tagsa naton ka mga pumuluyong Pilipinhon. Kay madumduman naton mga K5, no? Hindi lang ni, no? Sa kay Vice President Sara Duterte, no? Ang ining impeachment trial, kadamo na sa mga nagkalnabo, angot diri mga ka-K5. So pag-convene sang Senado bilang impeachment court, diri na kag iga-deliberate ang articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. No, pila diri ka mga kaso kung lang tawag natin, ikadwa niya kabeses mo nga na-impeach si Vice President Sara Duterte sa lower house. Kung sa lower house pag-istoryanta sa House of Representatives, kaduha ni ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Nag-legal siya nga tuig, ugaling kiti that time ang Korte Suprema nagpagwa sa desisyon na nga may ginlapas sa proceedings, na, sa pagsulundan ang prosecution. Na, kiti dapat may 1-year ban. Kabangambal kita nga 1-year ban, dapat nga hindi pwede sa sulod sa isa ka tuig, kasuhan mo sang duha ka beses ang isa ka mataas official sang impeachment complaint.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: That's why subong atuig na nagfile bat kag ti dito nag-agi sa insakto siya proseso gipatapos ang 1-year ban kag nagdesisyon ang lower house na nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte kag super majority 257 kag 25 di ang no kag dumay asyam kag nag abstain no angot sa saring impeachment complaint kag kinang landa ka buto is 1/3 is only 106 kay 318 ang ato sing miyembro sang House of Representatives. Pero antes sa kay Vice President Sara Duterte hambal naton da

0: Justice Renato Corona sang 2011 kad si former Commission on Election Chairman Andres Bautista sang 2017.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero sa saring mga opisyal naging paidalom sa impeachment trial si ang local official nga na-remove sa iya sa nga office via impeachment, mga kakipay, amo lang si the late Chief Justice Renato Corona.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Anong natabo sa iban sa nga kaso? Si former President Joseph Estrada ginpaidalom man sa impeachment trial. Pero the time, wala nang inmadinlag-on ang mga senador nga ma-impeach si former President Joseph Estrada. No? Kaya nga, gin-reject the time sang mga senador, no? Nga mabuksan ang envelope, no? Again sa kay former President Joseph Estrada. Bawas ang una ni 2001, bago pa lang kita ni, no? Nakasulod sa media ang aton ihibalo the time hindi pa mo siya nakasangkat kung nang itawag sa nga impeachment, no? Trial, batok sa official sa aton. Pero that time, napagkit sa aton siya paminsaron, sa aton panguna-una, ang ining ginatawag nila nga envelope.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Nga that time, ang envelope, mga ka-K5, amo naging buto-butuhan, no? Sa masinador. Pagabuksan gidman ang ining envelope, kay para sa prosecution, ang ining envelope, amo gining makapakita sa dako sa ni nga mga ebidensya. Pero the time, ang miyembro, no, sang senado, ang mga senador nato nagaserbi nga senator judges, gin-reject the time ang pagbukas sang envelope kag amo ning pag-spark, pag-umpisa sang ginatawag sa ni nga second EDSA revolution sang 2001.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Damo na to nagmarcha. Amo tawag din nga EDSA Revolution 2. Ito ang EDSA Revolution 1 niya na tabo sa Pebrero 25 sa pagpukan sa liderato, no? Sang amay subong sang aton man mismo presidente, no? The late President Ferdinand Marcos Sr. Amo itong pinakaunang EDSA Revolution 1 kag na sundan ini sang 2001. Kaya ang mga tao the time, no, nagtilipon kay ang envelope nga luyag buksan, wala nabuksan. Kaya ang envelope sini ang ginaaligar mabaskog nga ebidensya batok kay former President Joseph Erap Estrada.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Anong natabo sang 2001? Nag-resign, no, bilang presidente si former President Estrada kag amuni kun nga ang nga nakabulos kay during the time sang 2001 ang Vice President is Vice President Gloria Macapagal Arroyo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo to nga naglawig bilang presidente si former President Gloria Macapagal Arroyo. Kay after sang 3 years na itong pagpangalagad ni former President Joseph Estrada, siya nang take over the role of succession, no? Kay ti siyang Vice President, automatic, kulwais ang presidente, siya ang presidente. Amo itong nagpangalagad niya bilang presidente si former President Gloria Macapagal Arroyo sa sulod sang siyam katuig na based sa itong konstitusyon, dapat magpangalagad ikaw presidente sa sulod lagi sang anom katuig. Pero nang himo nga siyam katuig bilang presidente si former President Gloria Macapagal Arroyo, kay ang tatlo katuig na nabilin ni former President Joseph Estrada, siya ang nag-take over.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo na nga siyam katuig ang pagpangalagad ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ay gin question man the time, ugaling kay tiyang tatlo ya katuig ya, no? Nag-take over lang gid. So naglabot sa siyam katuig ang pagpangalagad ni former President Gloria Macapagal.

0: Arroyo. So that time niya why may impeach na si former President Joseph Erap Estrada. Anong natabo na sa kay Gutierrez, kay Bautista, kung nga ang why may sila may impeach, ang natabo diri sa duha, si Leia ang nagpanaog sa pwesto na before sang ilatagsa sa ni ka mga impeachment trial.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Diba si Ma'am Balang Iban, ayan ma-resign man si Vice President Sara Duterte para magpatigayo na sa impeachment trial. Pero panindugan ng lakampo nga tubangon kag sabton ining mga reklamo batok sa aton sini nga busy presidente.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So amo nang natabo nga ambal naton hindi kita panibag-o sa sining impeachment nga ginatawag mga ka K5 na batian na kag syempre sa mga pamatan-on ti basi bag-uman eh no sa ilasan nga palamatinan no ang ining tinaga nga impeachment. Pero tidugay na, no? May mga opisyal na nga gipaydalom sa impeachment trial. Pero ang balik naton, ang na-impeach pa lang, despite nga madamo, ang gipasakaan sa impeachment complaint, ang na-impeach pa lang, amo si former Chief Justice Renato Corona.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Isa to sa madumduman naton na amoning kwan ang unexplained wealth, no? Hindi mapatag nga manggal ti the time ya asta ang emotion ng mga ginpang deposito bank account mo na no? Sa luwasang pungsod dito na ibuluan nga may mga kwan may mga ginatago dito. So dito pag-abot sa pagbinutuhay na no? Ti majority nalabot ang ining magic 16 na no? Nga number na impeach the time si the late former Chief Justice Renato Corona. Pero pagkaligad sa pilasing katuig no, nagtaliwan ang nasambit ni nga anay Chief Justice sang Supreme Court.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So bantayi ang dugang pagid sini no, nga mga magkanabo mga K5 sa saning pag-umpisa na sa impeachment trial na ni Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ayan, magasunod si Vice President Sara Duterte ng ikaduwa sa ni nga mataas nga opisyal sa Republika sang Pilipinas na ma-impeach mga K5 o kon ang mga senador, no, majority sila, no, ang hindi mga pabor nga ma-impeach sila. Kagayan ang ining hambalano nila nga history repeats itself. Base kung may mga ebidensya na pagabuksan, dumduman naton sa Committee on Justice pa lang, no, the time sa hearing, may box dito sa BIR. No, box sa BIR. Wala to ginbukad, ginbuto-butuhan man dito sa miyembro sang House of Committee on Justice kung bala pagabuksan. Pero majority sa ila ang nagambangin ni pagbuksan kay hulaton ta lang ang proper court, no, ang buot silingon nila na pag-abot dito sa Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ayan, pariyo ni sa natabo sa kay former President Joseph Estrada nga ang envelope. Grabe gito ka controversial ang envelope mo. Amo tambal naton kada isa gro sa nagalantaw the time sa impeachment trial. Amo to anang nagabot ang punto no nga didto na, no damdamo ga hulat. No kun ano gid ang unod sang envelope the time. Tob-tob nga nagdesisyon ang impeachment court sa pagbinutuhay kag majority nagboto nga hindi pagbuksan ang envelope mga K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Wala mabuksan ang envelope, wala ma-impeach si former President Joseph Estrada. Ayan may mga motion nga senaryo nga kung may mga ebidensya nga luyag pagwaon sa patigayunon nga impeachment trial, ayan liwat naman no? Nga mag-ibwal, mag-spark, no? Ang majority sang mga Pilipino kung amo sila mga indesisyon sang majority sang miyembro sang Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya mo ning mga ulat-ulato naton. Na, ayan matabo ni liwat. Ang history repeats itself, Gidman. Na, kung anong nga manatabo sang una, matabo naman ay han subong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit kung lang taon naton, tama kabaskog ang mga ebidensya based man sa resulta sang pagbinutuhay sa mga miyembro sa mamalidha sa lower house. Just imagine 257 out sa 318 naton ka mga miyembro sang House of Representatives ang nagpabor nga yes na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Why na rabi sa ibang nga pamaagi na nga ma-impeach ang ato sa mga higher official, Presidente, Vice President, Chief Justice, na Ombudsman, pinagi sa impeachment. Magluwas lagi kung mag-resign eh. No? Ti pinagi sa impeachment, why ka naman mahimo, kung ano mga in-choice ni na mga ka-K5. Pagbalik ta, iga-check na to report ni ka-K5 Jenny Kauyuna. Kay subong adlaw, amon yung katapusan na no? Nga pag-file sa ila sa registration ang mga luyag magboto sa palabuton sa nga barangay kag SK election. Ari po dito ni Gyapon makonek, no? Kay tikita nga mapunyong Pilipinhon ang nagapili, ang nagabutar sa aton sa nga mga opisyal nga magpungko sa aton sa nga gobyerno.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay ang pamatasan na bisang Pinoy in terms sa mga registration, no, kung ano pa da, no, do pa matyagan ta, naton do mga runner kita, do mga manugpadalagan kita. No, ano nga runner, bala mo kung runner ikaw, no, hulaton mo anay maglupo before ka magdalagan. Di kung kita yung Pinoy, late registration kita, hulaton pa naton kung sa lutong deadline.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kung hindi ka ba lalukpan, hindi ka magulang. Di hindi mga runner, ba mong runner yan kung magdalagan nyo ay panglupok, disqualified. Kaya mo kita ng Pinoy, ginatagan kita sang binulan sini, no? Para nga magparehistro, para makabuto kita. Di kung hindi kaya abdan sang deadline, last day, hindi ka mati magpulok-pulok. No? Nga ginambalan ka, ay parehistro na to. Mambal kita nga, dugay pa man to. Pero kung nara, nagalit ka last day, dito kita ang pulok-pulok. Ibisan sa ding lugar, kita na to, na ang last day sang filing sa pagparehistro, malaba ang pila.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero hindi naman ang bago sa aton, no? Ah, amo kinabal na, ti mga Pinoy mo. No, amo nang isa sa pinaklaway nga batasan sa pagka-Pinoy. No, kung kaisa kung nilukpan, di magulag. Iyaman na ton, anong runner kita? Nga ma-disqualified kita kung why pa ganyan yung deadline, maparehistro kita? Amo ginanong ato siya mentalidad, no? Na kung hindi gani katapusan na adlaw, hindi mataton magmatomato. No? Gambal kita, layo pa man to. Mga tatlo pa man bulan. Sa sunod lang kong bulan. Pagkasunod bulan, dugay pa man to. May isa pa ka bulan tabo. Pagkalapit-lapit na lang, may isa pa man kasimana. Tob-tob sa uli, pagkaagaglit, deadline na. Dito ka man nagpilulok-pulok. Nga sa nagligal siya binulan, matawhay ang linya. Why ti mo nagparehistro? Tiga check na itong subong. Kaya timprano, paging cut-off na. Now, Sang City, Comelec, ang ilas nga registration. Tiga check na itong report. Yung K5 Jenny Kauyunan, pagkatapos, aplika importante, mapaybalo, paliog, standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis. TTX 500
6: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Mm. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sa brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Mm. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Mm. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
7: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag MITC ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
6: Uh-huh.
7: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
6: Mm-hmm.
7: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
6: Oh,
7: no?
6: Ang
7: o ang tail ends ang DNA causing mutations.
6: Mm.
7: Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag MITC kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow! DTX 500.
11: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
8: Mm. DTX 500.
12: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Hmm. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
7: So kung bisyador sir boy, kinanglan gid nga no. Mag-DTX 500
6: ay, MITC. Ayun, the more kagabisyo, the more
7: dapat. Pili ka lang ha, MITC or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP.
6: Mm-hmm.
7: Hindi ka matubuan bukol.
6: Ay.
7: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor.
6: Uh-huh.
7: Wala cyst, mayuma, cancer.
6: Uy.
7: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day.
6: Mm.
7: Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag, MITC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
8: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag DDX 500 ka.
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag DDX 500 ka na.
16: Ang DDX 500.
17: Ang may powerful compound.
16: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
17: DDX 500.
16: Garantisado.
17: Epektibo.
16: Aramis.
17: Whoa. DDX 500.
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagkapangihi.
17: Masami inauha.
16: Si may diabetes ka na.
17: Mag DDX 500 na.
16: Ang DDX 500.
17: Ang may powerful compound.
16: Ganagapanubos
17: ang imo blood sugar.
16: DDX 500.
17: Garantisado.
16: DDX 500.
17: DDX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
17: DDX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika, nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
17: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman from Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
27: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo, sir. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo nga tayo.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
16: Masamig ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang nagatinlo sa imo
0: ko mahigko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Makakas mga butika.
1: D3 Bio.
0: With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Tumod na nami anak ko kay K5 dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico Dapas. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5.
1: K5
25: News FM.
1: K5
25: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.
28: Pabalik pa K5 sa atong sling kapag pangalagad diri sa Lunes edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Enrico Zurita Jr.
1: Ang inyong
0: El Castigador.
28: Mayung apong gig kay Sir GC James sa Garvilles dira sa Selfa Garvilles Batsuya. Na kay Ma'am Aisha Ahmad sa may Kuwait, kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Lynn Shautong, kay Ma'am Lori Abadonio de la Cruz, no? Kag subuman kay Ma'am Cheryl Lapating Branya sa may Kuwait, kay Sir Edmar sa may siyudad sang Pasi, sina Flingiro naging ispi si Dramatic ba. Kay Ma'am Rosemary Agramon, may daid gahapon, sina maayo magtagalog kamo layo kamo kay ana BBM maghambal in English, no? Kay Agosto 5. Agamay ito from Kuwait kay Archin Chong, no? Mas pabor kaya kay Kaitano, hindi lang kay It Bulaga. At iba si kuna Bulaga to siya pag pahalin. Kay Ma'am Nita Bujola, may adayin nga hapon. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, no? Gamay ito man sa ato nga pag pangalagad kay Ma'am Susan Siscar, no? Sa may Lebanon. May dayad lang da nga kaagahon ah. Now, kay Ma'am Rimia Panes sa may Taguig City. Kay Sir Jinri Siman. Kay Sir Sherwin Marcuwi. Now, kag subuman kay Marilo sa Cuebo. Sa may Banwasang Pavia. Kay Kamig sa Vlog. No? Sa Second Street, Lawaan Village. Sa may Balantang Haro. May dayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan.
1: El Castigador.
28: Ang driver sang NBI nga na-involved sa shooting incident sa Senado, nakagwa subong, no? Nakapiansa. Ang iya sa ninyo piansa is 116,000. 116,000. Ang bail, no? Kag ang gina-required nga bail, 80,000 sa violation sang Comprehensive Firearms and Ammunition Republic Act. Kag 36,000 sang direct assault.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Amo na nga naglabot sa 116,000, no? Ang bail o kumpiyansa sang sining driver sang NBI. No, duha ka makasog ipatubang sini angot sa Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act kag ang ining direct assault mga kakifan. Kag da positive man ni, no, sa paraffin test ang napakilala nga driver sang NBI. O galing kay driver ka lang ka NBI, dito ka o kung ayon ito ka man, dalhin si Babaw, no?
1: El Castigador.
28: Ala 5:10 sa ato sila pagpangalagad. Iga-check na itong report ni ka K5 by Jenny Kauyunan. Kay subong ang tapusan sa ring registration para sa aton sa ring mga butante. Kaga subong man, change o kung pag-reactivate. Saan nga imo sining registration na para makabuto ikaw sa palabuton sining election sa barangay kag SK. Kay so far, why pa saan nga gin-file for suspension, no? Saan sining nasambit sining election sa mabot sining Nobyembre 2 sining 2026. Para sa kampiyong report o project K5, Jenny Kauyunan.
1: K5
6: Lives FM. Kampyon, Kampyon Report.
7: K5 break kay na patak na alauna imedya sang hapon nag-cut off na ang Commission on Election Iloilo City sa mga aplikante sang ngaluyag magparehistro sang ilang buto ka K5 break for the barangay
28: kay so ang target nila subong is only 1,500.
7: Ang estimated nga target ka K5 break sang Commission on Election 1,500, pero before kita maghalin kay ina sa area, according to Mr. Jonathan Sino, yara na sa estimate 1,600 ang yara na.
28: Sobra na
7: sa target nila. Actually, ang kung isipon, 1,500 to 1,700. 1,700 maximum na ginig ka K5 Enrico for today lang alone. Which means, ini ang ina-target lang for subong deadline, Mayo 18, Lunes, ka K5 Enrico. So, overall, ang target yasang Commission on Election Iloilo City halin sa nag-open sini October 20, 2025 until May 18, 2026 yara sa 20,000 ka clean registered voters, which means K5 Enrico ining clean na ni ang kumbaga ano ni naipaidalom na sa ERB hearings, kumbaga wala na sa mga petition registered voters na gidyate. As of now, as of May 16, yara na sa 25,004 ang naka-register ni K5 Enrico kag ang napaidalom sa hearing o kun ang registered voter na gid ang makaboto para sa sangguniang barangay ng sangguniang kabataan election is 17,443 na ka K5 Enrico kag ginanti
28: sa pagpag-on.
7: Yes, ang mga bag-o
28: ni. Damog nagpa-register kay 5 Gen, no?
7: Ang mga bag-o ni, dala na ni ang nagpa-transfer, dala na ang nagpa-reactivate, dala na ang sangguni ang kabataan nga nagpa-registro, makukon nga newly registered kay 5 Enrico. So dugang, expect ang Commission on Election nga madugangan pa ni kay base sa 20,000 kay 5 Enrico plus pa more or less 1,700. Matar, nalabot gid ang target kay 5 Enrico, no? Kay sa June 1 pa man ang hearing, ang ERB hearing, may mga time pa mag-petition. If ever, may mga kontra bala o mga petisyon sa mga mag-transfer sang boto dira ka K5 Enrico. Overall, diri sa mga estudyante sing Iloilo, yara sa 300,000 sobra ang registered voters sang estudyante sing Iloilo ka K5 Enrico, and expected nga by this madugangan na ka K5 Enrico para sa barangay kag sangguniang kabataan. Isa sa mga nakita dito ka K5 Enrico, kung i-compare mo siya previously ka K5 Rick, no, sa mga last year, being midterm election, na gina-open man ang voters registration, medyo matauhay ni siya ka K5 Enrico based on our observation. I-compare mo siya ka K5 Enrico sa mga tinalikdan. Because una, ang Comelec Iloilo City, mayari ni sila sa ginapatigayon nga satellite registration na K5 Enrico, which means ang Comelec na ang nagpadulong ka K5 Enrico sa mga eskwelahan, sa mga barangay, lakip na ang mga malls sa K5 Enrico. Kumbaga, ginapalapit na nila sa publiko ka K5 Enrico ang registration. So wala sang rason ang wala sang rason nga magreklamo ang hindi makaabot nga naka-cut off kay as early as October 20, 2025 nagalibot na yadaan ang Commission on Election. Pero kita daan ta kay Federico may batasan ta daan nga kung hindi deadline, init kun ita paglukpan, init ta maghulaga. Kaya mo na ang concern nga kay Federico ti kagina damo mo to may mga nakita ko sa comment section, sa mga post sa social media nga ako no wala na extension ang Comelec. Hindi na ka K5 Enrico maka-proceed extension ang Commission on Election.
28: Pila ka bula na ni ang registration na amo pala tinyo ka maras mas katalupangod nga deadline na. Oo, kay dapat tinatagan itong importansya. Kaya dapat makapili kita, kaya maka-vote kita pag abot sa adlaw sa election. Kaya ti rights naton, no? Kinamataro naton ka K5 Gen. No? Rights of suffrage naton based sa konstitusyon naton. May kinamatarong kita nga magboto. Hindi na mga paglatonda nga pilak bulan, mga ayot na magkita extension.
7: Okay, wala na, final na ka K5 Enrico, wala na sa extension ng Comelec. Like, after this, ma-proceed na sila ka K5 Enrico sa ilang calendar of schedule. Amo ni mga ERB hearings, ma-training sila sa ilang mga electoral boards sa K5 Enrico, ang mga teachers naton, di ba ka K5 Enrico, ma-printing of ballots pa sila. Then by September 20 to October 5, I believe ka K5 Enrico, start na sa filing of candidacy. And by November 2, amo na ang barangay kay isang guni ang kabataan election at K5 rig. So wala na sang extension to those nga wala nakaabot, di bawi lang sila kung saan uliwat ma-open ang voters registration sang COMELEC.
28: Kwan ko may ara pagid, pero usually kada ko na sang mga kwan, mga oras, no, nga ginatag pilak bulan.
7: Exactly.
28: Makapatigayon ka mo pagtapos makuha naman kita, mahatag kita sa extension.
7: Wala na kay Kevin Rico sa extension. No? So, kaina before paghalin naton, ang mga sa mga nagapamangkot, bala ka kay Kevin Rico nga nag-cut off ang COMELEC 1:30 kaina ka kay Kevin Rico. Pero as ilang original announcement until 5 pang registration. According to Mr. Sino, 5 na siya ka kay Kevin Rico on regular days. Ang kung regular day ba nila ka kay Kevin Rico like Lunes, hasta Miyerkules, even holidays, ganit ka kay Kevin Rico bukas sila mo, Domingo lang ginang ilang pahuway. Nag-cut off sila 1:30 because nga sa damo ka kay Kevin Rico sa mga tao, probably hindi nila tanan-tanan makater ang mga requirements bala kay Kevin Rico, o kung hindi nila ma-register tanan-tanan ta kay Kevin Rico until 12 midnight. Magahan sila. That's why tikanugon lang na. That's why nga nag-cut off sila kay Kevin Rico. Pagkita nila nga na-reach nila ang target number nga 1,500 or more, nag-cut off sila by 1:30. Agon nga hatagan man ligwa ang mga COMELEC personnel nga i-register ang tanan-tanan nga nagpasa sang ilang papel ka kay Fabrico.
28: Sige. Salamat ka kay K5, Jen.
7: Sige ka kay K5, Enrico. Ini nga balita ang doon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si ka K5, Jen, ang kauyunan para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
25: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Ning kalawig na sa gidatag sa ning tiempo, no, binuulan ang pag-register dato pagtapos sa subol tinuod nga gingagaw, no, kay base ang balyo sako kamuto, no, ti dapat taga naton siyang tiempo kay ti may mga nadlaw man ko sa Sabado, no, open ang COMELEC para magpa-register kita. Amo ni kung kay sa budlay like, kabatasan Pinoy, no, kapauli-ulihi kita ti dito kay sa kibot ka man nga basta gani mga last day na expectaro nato ni madamo ni sang tawo. Kaya ang mindset sang tanan, mambal mo lang at dugay pa to.
25: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Alas 5:18 sa aton sining pagpangalagad. Tungod sa ning mga pagbag-o sa aton sining liderato na sang Senado, may mga pagbag-o man sa mga duyatan nga komitiba o kon mga chairmanships mga K5. No, may mga pagbag-o based rin sa information, no, si Senator Lauren Legarda ang paguyatan sini, no, nga committee bilang chair amo ang culture and the arts kag basic education, no, ano ni ang DepEd, no, ang education under siya kay unang report ni daw mauyat si tani Senador Robin Hood Padilla. Damo question ni lungong ni Senador Robin Hood Padilla sa edukasyon. No, so Lauren Legarda, si Senador Pia Cayetano, amo ang Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking, kag Department o kung anya Committee on Energy. Kay Senador Bongo, ang Health and Demography, kag Sports. Kay Senador Joel Villanueva, ang Higher Technical and Vocational Education. Kay Senador Jingoy Estrada, National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Games and Amusement. Kag kay Secretary Rodante Senate Rodante Marcoleta, amo ang Public Services. Kag kay Robin Padilla, ang Public Information and Mass Media, Cultural Communities and Muslim Affairs.
25: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Kay Sir Felix Singson, may ride nga po. So naulat ulat rin kung sino mag-uyat sa pilasanik sila na ton na mga committee babla na mga sila na ton na pag-on juicy nga mga posisyon. Ang lata na ton, sino mag-uyat sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, mabalik sa kay Senador Rodante Marcoleta.
25: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Kay subong ti sila ang majority on the part sang Senado, sila na mag-uyat, no, sang mga committee ba. Kung ikaw di minority, ti makauyat ka sa ka chairmanship nga committee nga mga pitsi-pitsi. Ha, pero kung mga juicy kag nami sini nga komitiba, iatag na now sa majority mga kakifay.
25: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Ipamangkot na rin mabalik sa kay Senador Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ang Senate Blue Ribbon Committee, amon sila, no? Ang nag-imbestigar, no? On the parts ng Senado, kung ano daw manumalya sa nga mga, kwan eh, nga mga information, no? Pariyosang flood control project, no? Di bala, Senate Blue Ribbon Committee, the time, ang nag-hearing sini, no? Ngati subong, ang committee report, no? Under sa kay Senador Panfilo Lacson, no? Ano tong tabo? Ay ang pirma to kan kulang-kulang pa.
25: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Di ba blubantayan sa ni kung sino ang mag-uuyak na no, sa sinasambit sa ning mga information. Kay Ma'am Glyza Galio may rayad man nga hapon. Gamay ito man sa ato sin nga pagpangalagad. Ti ulaton ta lang no kay ti subong padayon ng sasyon. Ayos wali sina na diri pagadisyonan ang mga paguyatan sini na ang mga committee chairmanship sang aton sini nga mga senador. Pero hamba naton subong adlaw na bilang recap lang wala sang may natabo sini nga kudita sa liderato ni Senador Alan Peter Cayetano.
25: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Kaya subong amo nang pag-convince ang Senate na ang amangin impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Update na lang no, sa National Basketball Association sa mga sports enthusiasts, sa mga sports aficionados nga nagaulat-ulat kay ginexpekta natin unang simana sa bulan sa Hunyo ang maning NBA Finals. So ang nabilin subong apat na lang ka-team sa 30 kama-team sa National Basketball Association.
25: Nga istasyon K5 News FM.
28: Subong adlaw ginluto sang Cleveland Cavaliers ang Detroit Pistons sa ilaman sini nga home court no sa game 7 no matapos nga tama ka dako ang abanse sang Cleveland Cavaliers batok sa Detroit Pistons sa game 7 agud nga mag-advance ang Cleveland Cavaliers para sa Eastern Conference Finals ang pagbungguon sang Cavaliers amo ang New York Knicks na best of 7 Eastern Conference Finals nga makasugod ni mga K5 sa Miyerkules nga adlaw.
25: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Iwato ni sa home court sang New York Knicks kag boss nga adlaw ang game 1 sang Western Conference Finals sa tunga sa defending champion ng Oklahoma City Thunder kagsang San Antonio Spurs na sa grupo ni back-to-back most volleyball player na kay subong adlaw ginanunsyo sang NBA nga ang nakakuha sang most valuable player kon MVP si Shai Gilgeous-Alexander na siya man isang ligad nga season nga nakakuha sang most valuable player. Ayan, madepensahan subong sang Oklahoma City Thunder ang ilasan nga kampiyonato. Kahit mahimo, ma-back-to-back champion. Pero mapag-on man ang kontra nila na nga San Antonio Spurs sa pagpanguna ni Victor Wimbanyama.
25: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Kahit kung check na ton ang ining mga games sa tunga sang San Antonio Spurs kag sumuman sang Oklahoma City Thunder mao do kryptonite sang kwan do kryptonite sang Oklahoma ang San Antonio daw mas damo ang daog sang Oklahoma sa lima nila ka meeting kapat din sila ginluto sang San Antonio Spurs kati malum duman naton ining Oklahoma City Thunder ni gimpang sweep mo gimpang silhig nila ang ilang kasumpong sa post-season sa una sa ning serye, gin 4-0 nila ang Phoenix Suns. Pagkatapos sa gin 4-1 on the part sa New York Knicks, ang Lakers, gin 4-0 Manila. Sa uli, ining San Antonio Spurs, ang ila pagabunggoon sa Western Conference Finals. Ang ba nila gani kung sino kung magadaog sa Conference Finals, basi laban-laban na nga magkakampiyon na sa National Basketball Association. Kailan taon daw lugi, pero may ang East na ikumparar ta sa West. So, ginalantaw diri, na basi liwat na kung makasulod sa NBA Finals ang Oklahoma City Thunder, basi ma-back-to-back ang ila sa nga kampiyonat.
25: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Bantayang dugasing update kag pag-abot aton sa NBA Finals. Iga-cover aton blow by blow ang ining game nila mga kakifa. Kung sino nga team ang maga atubangay ang may mo unang semana sa bulan sang Hunyo. Standby sa dugasing update mga sports sa update. Diklamang sa K5 News FM Iloilo 88.7. Standby na kamo sa masusunod sining pagbalita ang D3 Bio Afternoon Newscast. Mga moy kita gamit kita di Text Beauty Soap sa aton sinikilikili Klinika Deo Fresh. Sa ngalamang sa Pilipinas Puwersa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sining President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sining Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon sining Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad nyo ka K5. Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
25: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.31. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kansuman sang kalipap, akali para everybody, every bubbly.
4: That time check was brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: E3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. E3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
3: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Pilipinas, mayong aura sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes ng adlaw, Mayo 18, tuig 2026.
6: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide, pinaagi sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
6: Kag ako naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
3: Sa headlines na dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, COMELEC Iloilo City target ni makadugang sang 1,500 ka mga voters registration applicants sa uli nga adlaw sang registration.
6: COMELEC Iloilo City nag-cut off na sa pagbaton sang aplikante para sa voters registration.
3: Mga gin-surrender ng mga loose firearms sa syudad, gin-turn over sang ICPO sa RCSU Region 6.
6: Masobra 175 million na clinical livelihood package ginhatag ni Dr. Ramil Uy sa 15 ka mga KSS members sa Banwas sang Sara.
3: Sa balita international, main suspect sa 1994 Rwandan genocide nagtaliwa na samtang nakahunong sa International Criminal Court.
6: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder Shai Alexander ginhingadlan bilang most valuable player.
3: Sa balita entertainment, Jessica Sanchez nagpasalamat sa mainit na suporta sa mga Pilipino sa iya sa homecoming concert. Alas 5.35 na batian ang aton sining mga headlines kagkaroon sa mga detalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
7: Balitang lokal.
3: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyong sang klinika Detex 500 The Superior Antioxidant. target sa Commission on Election COMELEC Iloilo City nga makadugang sa 1,500 to 1,700 ka mga voter registration application para sa natalana nga barangay kag sangguniang kabataan election. Suno kay Mr. Jotan Saino, ang Assistant Election Officer sa COMELEC Iloilo City, nga nalabot na nila ang ilang target nga 20,000 ka mga aplikante humalin sa October 20, tuig 2025 tubtob Mayo 18, tuig 2026. Sandig sa datos, yara sa 25,004 ang nagparehistro kag 7,443 na ang registered voters matapos ang ipatigayon ng Electoral Registration Board hearings. Naibloan nga nag-cut-off na launa subong hapon ang COMELEC Iloilo City para sa last day sang voter registration. Panumdom sang COMELEC nga wala na sang extension sa pagparehistro subong nga tuig.
6: Nag-cut off na ang Commission on Election Iloilo City sa pagbaton sa mga aplikante sa voter registration subong nga adlaw. Takna alauna 30 sang hapon, hindi na mag-release ang dugang nga forms kag mag-cater sang dugang nga aplikante ang COMELEC. Paathag ni Mr. Jonathan Saino, Election Assistant Officer sang COMELEC, nga tinutuyo sang pag-cut off ang ma-accommodate ang tanan nga mga nagkadto sang timprano. Nahibaluan nga yara sa 1,500 ang target sang COMELEC Iloilo City nga makadugang sa aplikante sa ulihing adlaw sang voters registration kag sa karon yara na sa masobra sa 600 ang nakaparehistro.
3: Sa piyak nga bahin gin turn over sang Iloilo City Police Office sa Regional Civil Security Unit 6 ang mga ginsurrender nga loose firearms sa syudad sa gipatigay nga turnover ceremony Lunes sang aga Mayo 18 sa ICPO Grounds Camp Aquiles di Plagata General Luna Street Iloilo City. Angot sini gintambungan ang seremonya ni Iloilo City Police sa Office City Director Police Colonel Welbert Parilla, Police Lieutenant Colonel Reynald Arino, Deputy Chief of the Regional Civil Security Unit 6, kag Chief of the Firearms and Explosives Section PRO 6 sa Police Lieutenant Colonel Lendley Barrientos, Deputy City Director for Administration Police Lieutenant Colonel Lorines Lusaria, ang Deputy City Director for Operation Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, Chief of the City Operations and Management Unit, Officer in Charge sa Mobile Patrol Unit sang ICPO, pati man ang mga unit staff kag station commanders. Naibloan ini nga tikang kabahin sa inisyatibo sang PNP agud matap na ang illegal nga pagupot sang mga armas luthang.
6: Sa dugang nga balita lokal, nagdangat sa 15 ka mga KSS leaders kag members nagikan sa Quinto Distrito ang nakabaton sang livelihood package sa ginpatigayon ng grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated Sara Branch ni Dr. Ramil Uy. Katuyuan sini nga mahatagan sang dugang nga palangabuhian ang tagsa ka mga deserving KSS members. Kadungan sang ginpatigayon sang grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch subong nga Lunes Mayo 10 so formal man naging pang turnover ang mga livelihood packages nga nagabalor sang masobra 11 mil kada isa nga nagalakip sa mga nagapangunang produkto sang Clinica de Alternativo Medicina kasubong sang DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio, Mighty Seed, DTX Beauty Soap kag DTX Cleanment Oil. Lakip man sa nabaton sa mga resellers amo ang food packs. Lubos naman ang pagpasalamat sa mga katapos sang KSS sa sining oportunidad nga makabulig sa pagpabaskog sang ila pangabuhi paagi sa pagbaligya sa mga dekalidad ng mga suplemento kag produkto sa ila tagsa ka komunidad.
3: Alas 5:39 duga pa naton nga balita lokal. Ginbuksan sang Department of Trade and Industry o kon DTI Glimaras ang One Town One Product o kon OTOP a booth kadungan sa Manggaon Festival 2026. Ginbida sa OTOP booth ang nagkalain nga produkto sang tagsa kabanwa sa probinsya sang Glimaras kasubong sang hand woven na products nga gidalakipan sang banig, kalo, bag, wooden utensils, coconut products kag handcrafted jewelries. Gipakayag sang DTI Glimaras kada ko nga bulig agud mapabilin nga buhi ang craftsmanship sa mga Glimaras noon ang pagbakal sa mga lokal nga produkto.
6: Yara sa Vientes sa Ace ka mga ido ang ginhanas agud mangin kabahin sang K9 Narcotic Detection Unit sang Iloilo Police Provincial Office. Ginpahayag ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan nga tuyo sini nga pabaskugon ang kampanya agud mapunga ng paglaptas ang ilegal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Nahibaluan nga nagsugod ang paghanas sang bulan sang Enero kag nagapadayon tubtob subong kun sa diin ginalauman nga magamit

0: Mga Lunes bilang impeachment court ang Senado para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Inimek ang tanan sa mga allegasyon nga culpable violation of the Constitution, graft and corruption, kag betrayal of public trust. Suksok ang duag nga maroon nga robe sa formal nga nagbaylo bilang senator judges. Ang mga senador pilakadla matapos mabaton ang articles of impeachment gikan sa Kamara de Representantes. Talo pang doon ang hindi pagtambong ni Senador Bato de la Rosa sa nasambit niya pagtipon. Isa sa tunga sa nginal niya nga pagkadula kasunod sang insidente sa Senado sang Miyerkules ang gabi kung sa dintuyo sining arestuhon angot sa arrest warrant ang issue sang International Criminal Court may kang tanan sa war on drugs sa nakaligad nga Duterte administration. Kasunod sining insumo na sang impeachment court si Vice President Sara Duterte kaginatagan sang pulo kadlaw para mag-submit sang iya official nga sabat. Alas 5.42 na batian ang madetalye sa Balita Nasyonal. Kakaroon sa ilo natin madetalye sa Balita Internasyonal.
1: Balita International. International.
0: Ang mga Balita Internasyonal na inyo mabatian na dulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Nagtaliwan na si Felicien Kabuga, isa sa mga main suspect sa 1994 Rwanda genocide samta nakahulong sa International Criminal Court sa dahig suno sa United Nations. Ginkumpirmar ini sa International Residual Mechanism for Criminal Tribunals sa diin napatay si Kabuga sa isa ka hospital sang Sabado, Mayo 16 sa edad nga 90 anyos. Madugay na ginakabig si Kabuga bilang isa sa mga most wanted fugitives sa bugo sa kalibutan bangod sa iyang napatian nga papel sa pagpundo kapag suporta sa genocide sa Rwanda sa tuig 1994 kung sa diing ginabanta nga kapin 800,000 kamatawo ang napatay sa sunod lamang sang pila kabulang. Ginakusaran si Kabuga bilang isa sa mga yara sa likod sang Radio Television Libre de Mil Colines o kon RTLM, isa ka istasyon sang radyo na ginapatian nga nag-inganyo sa mga ethnic Hutu nga patyon ang mga Tutsi sa tunga sang genocide. Dugang padirig na patian man nga nagpanghatag siya sa mga machete na nagsuporta sa mga grupo may kangtanan sa lapnagon nga pagpamatay. Sang tuig 2020, ginaristo si Kabuga sa Paris matapos ang halos tatlo kadekada nga pagpanago gamit ang nakalain nga peke nga identification kag pasaporte. Matapos ang pag-aristo, ginsaylo siya sa dahig kung sa diin iya ginatubang ang mga kaso nga genocide, conspiracy to commit a genocide, incitement to genocide, kag crimes against humanity, lakip na ang murder kag extermination. Mabasko naman nga ginpainwal ni Kabuga ang tanang akusasyon kag nag not guilty plea sa korte. Sang tuig 2023, ginpauntat sa mahukom ang imbestigasyon matapos ideklarar nga hindi na siya physically kag mentally fit agud makatubang sa korte. Sa karon nagmando naman ang presiding judge nga si Graciela Gatti santana sa maidid nga imbestigasyon angot sa rason sa kamatayon ni Kabuga.
2: Sa dugang nga balita international, nagbunggo-anay sa kahawaan ang duha ka US fighter jets sa tunga sang air show sa Northwestern States sang Idaho sang Domingo, Mayo 17. Sa isa ka statement, ginkumpirmar sang Gunfighter Skies Air Show website ang natawo nga aircraft incident sa palibot sang Mountain Home Air Force Base, duha ka milya sang Northwestern nga bahin sang nasambit nga lugar. Base sa report, maswerte nga nakaluwas ang tanan nga apat ka crew members sang duha ka Boeing EA-18G Growler Fighter Jets matapos sila naka-eject kag nakapanaog pa ila sa paagi sa ilatag sa kaparachute. Gilayon nga gin-lockdown ang Mountain Home Air Force Base kag gin-cancelar ang nabilin nga bahin sang airshow agud hatagan sang lugar ang emergency response kag investigasyon. Sa karon ginapatigayon na ang maidid nga investigasyon angot sa insidente.
0: Alas 5.46, nabati ang mag-detali sa Balita International. Kagkaroon sa ilo natin mag-detali sa Balita sa Patag sang Sports.
1: Balita Sports, Sports, Sports.
0: Ang Balita sa Patag sang Sports sa ginadulong sa inyo sang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita against atong body odor, kag sumuan ni pagpanibaho, bayabas, gamit ta Klinika Deo Fresh sa atong sering mga kili-kili. sa duha kasunod-sunod nga season, giningadlaan nga NBA Most Valuable Player o kon MVP

0: si Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander. Si Alexander among ikalimang active player nga kinkilala nga MVP sa duha ka sunod-sunod nga season kay ikapito sa 40 katuig na kaligag nga nakakuha sang madamong MVP antes magidad sa 28 anyos. Ang iban amo si Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Tim Duncan, Michael Jordan kag LeBron James. Si Alexander amayara sang 83 sa Shin ka total first place votes samtang ikaduwa si Jokic kay ikatatlo si Wimban Yama. Alas 5:47 batiawan ang detalye sa balita sa patag sang sports kagkaron sa detalye sa balita sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
2: Malipayon kag puno sang pagpasalamat si Jessica Sanchez matapos ang iya homecoming concert sa Araneta Coliseum sang Mayo 16. Napuno sa mga fans ang Big Dome samtang naga-perform siya upod ang kilala nga mga artista pareho nanday Gary Valenciano, Regine Velasquez, Martin Rivera, Morissette Amon, Darren Espanto kag James Reid. Isa sa mga highlights ang gabi among duet ni Jessica kag Morissette sa ila kanta nga Stronger Than Before.
0: Antes kita mag-takop, ginatamil na ito sa isa't kamayaday niya gabi, si Ma'am Anelia Hardelasa Nagalio, kagasubuman si Sir Agosto 5, gamonitor sa bay Kuwait, kag sa makaupod dira. Kag starang nga mga nagamonitor, via Facebook Live, kag via man sila tag sa kamang radio, isa't kamayaday at sininanga gabi. Kagamayon ito mga K5, ang kapag-usan niya pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes nga adlaw, Mayo 18 tuig 2026.
2: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby na kamo sa masunod nga pagbalita ang agenda. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: Spot.
1: Dear Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mga mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
6: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga
10: dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: TC.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: Llama a Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katul-katul,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang extend.
5: Supplement for men.
6: Dortes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
5: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matinong na dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo
6: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Masalika.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
6: Yung may D3.
5: Mabagats, mga buti ka.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
6: Yung may D3.
5: Mabagats, mga buti ka.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, gidang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
14: K5
13: News FM.
14: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
13: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
13: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: continue na tibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado.
1: Mainit pa rin ang usapin sa nangyaring barilan sa Senado. Sing-init dito ang mga banat sa NBI ni SP Alan Peter Cayetano.
2: Napi-eksena na rin ang palaso. Tingin ito, di naman talaga inatake ang Senado. At dahil sa nangyari, dismayado raw ang Pangulo.
3: Convened na ang Senate Impeachment Court, pero di lang yan ang balita. Sa flood control scandal, si Senador Jinggoy, pinakakasuhan na. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula rito sa Senado. Simulan na natin ang agenda. Senado, nag-convene na bilang impeachment court. VP Sara pinatatawag. Di raw natibag ni Matibag. Senate President Alan Peter Cayetano may bagong banat sa NBI Malacanang, sinupalpal ang SP. Senado, malalagasan ulit Senador Jinggoy Estrada, pinakakasuhan na ng DOJ dahil sa flood control scandal. Kim Robert De Leon, itinalagang DBM Secretary, DILG Chief John Vicremulia. Papalitan kaya? Steel plant ni umano'y drug lord Tony Yang, sinalakay ng DND security threat na may patong-patong na violations pa raw. Exclusive umano'y Chinese spy na inaresto ng Immigration Bureau, naging NBI consultant daw. Presyo ng diesel tataas ng halos 3 piso kada litro, gasolina magmamahal din. At isa pang exclusive, Erwan Yusuf, unbothered sa mga kalab team ng asawang si Ann Curtis.

0: sa hinahaba-haba ng posisyon sa impeachment court din ang tuloy. Matapos ang ilang buwang pagsusubaybay sa mga reklamo laban kay VP Sara sa Kamara, formal nang nag-convene ang Senado para sa kanyang paglilitis. Narito ang agenda report ni Hannity live din mula dito sa Senado. Hana, ano na ang update sa pagsisimula ng impeachment trial today?
1: Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court ng walang kudeta o pagpapaalis kay Senate President Alan Peter Cayetano sa pwesto. Yan ay kasunod ng umugong na Senate coup matapos ang mga nangyaring insidente nitong nakaraang linggo. Pasado alas 3:30 kanina, opisyal nang nag-convene ang impeachment court at mag-i-issue ng writ of summons kay VP Sara. May 10 araw ang bise para sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya, habang 5 araw naman ang binigay sa panig ng House Prosecution. Nahaharap ang bise sa mga alegasyong maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno. Corina nag-convene bilang impeachment court gaya ng inaasahan, ayon na rin sa naunang pahayag ni SP Alan. Failed coup naman kung ituring ang mga ugog na palit liderato sa kabila ng mga panawagang umalis sa pwesto si Cayetano. May banat din si SP Alan sa NBI na kabilang kampong nakapalitan ng putukan ng baril ng OSA nitong nakaraang linggo.
2: Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado.
1: Kasunod ng barilan, nakalabas ng Senate premises si Senator Bato de la Rosa pasado alas 2:30 ng madaling araw ng Huwebes. Kasama umano si Senator Robin Padilla na sumulpot naman ngayong araw sa Senado. Sa harap ng mga panawagang bumaba sa pwesto, sabi ni SP Alan, dati pa naman daw niyang naririnig ito.
3: So you won't resign, sir?
2: There's no reason to . Diba? Many of those who are calling for my resignation are political operators. Dati na silang may meaning nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung Minority Leader ako, resign Alan. Nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control.
1: Ayon sa informant ng BNC, bigo umano ang tangkang patalsikin si SP Alan matapos hindi magkasundo ang kampo ni na dating Senate President Tito Soto at Senator Cheese Escudero sa planong realignment sa loob ng Senado. Umabot na raw sa posibleng 16 na boto ang mga nag-uusap na senador, pero naging problema ang tanong kung sino ang mamumuno sakaling mabuo ang bagong majority. Giit umano ng grupo ni Escudero, kailangang may garantiyang maibabalik siya bilang Senate President, pero hindi raw ito katanggap-tanggap para sa ilang kaalyado ni Soto. Kaya tuluyang naalis o nawala ang negosasyon. Matatanda ang umalis sa pwesto si Escudero bilang SP sa gitna ng flood control scandal kung saan isa siya sa mga umano'y bahagi ng kickback scheme, pero itinanggi na rin ito ng senador. Sa ngayon, Corina, inorganize ni Cayetano ang Senado matapos mag-convene bilang impeachment court kung saan may committee chairmanships na rin na inanunsyo sa plenaryo ngayong hapon. Kay Senator Bongo mapupunta ang Committee on Health and Sports. Kay Senator Pia Cayetano naman mapupunta ang Energy, Sustainable Development Goals at Ways and Means. Samantala kay Senator Jinggoy Estrada mapupunta ang Games and Amusement at National Defense and Security, habang kay Senator Loren Legarda ang Basic Education at Culture and Arts. Kay Senator Rodante Marcoleta naman ang Public Services, habang kay Senator Robin Padilla ang Cultural Communities and Muslim Affairs, Public Information and Mass Media, at kay Senator Joel Villan Nueva ang Higher Technical and Vocational Education. Sa ngayon, Corina, wala pang chairperson na naitatalaga ang kontrobersyal na komite na Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal. Corina.
4: Nakakahugutan ngayon ng...
0: Okay, Hannah. Narinig ko rin yan kanina tungkol dito sa sinasabing hindi natuloy yung pinag-uusapan kagabi pa tungkol sa Senate presidency. Na kung sakaling sila ay nagkasundo-sundo ayon sa kagustuhan ng dating Senate President na si Senator Chisa Escudero ay magkakapalitan sana. Pero hindi yan nangyari today at yan ay alinsunod din sa iyong narinig, Hana. Pero may pahayag na ba ang kampo ni VP Sara sa mga pangyayari?
1: Silang opisyal na pahayag pagdating doon sa writ of summons na ihahain nga ng Senate Impeachment Court sa kanya kaugnay ng mga paratang sa Articles of Impeachment. Sabi ng kampo ni VP Sara or ng defense team na note naman nila na nag-convene na nga as an impeachment court ang Senado at they will comply and file the appropriate response in accordance with the Constitution and applicable rules. At bilang out of respect umano sa magiging proseso at hindi na muna sila nagbigay ng pahayag pagdating nga doon sa iba pang mga issue kasama yung nangyaring Senate coup at insidente sa Senado nitong nakaraang linggo. So merong 10 days itong si VP Sara para sagutin itong ang writ of summons na hinain ng Senate Impeachment Court. Balik sa'yo, Corina.
0: Maraming salamat, Hannah D. Nag-uulat ang live mula rin dito sa Senado. At sa punto po nito, pinaladaman po tayo na na-intercept po natin papunta po ng...
5: Hindi naman ako kailangan internship yan. Basta sinabing si Ma'am Corina, automatic tumatakbo pa ako.
0: Ganun ba?
5: Dahil hindi ako pwede makalimot nung ako'y nakakulong, ako ay hindi mo pinabayaan.
0: Opo. Oo, bumibisita lang naman noon.
5: Napaka-importante ang mga bisita mo.
0: Ayun. Okay. So, eto na po, nakuha po natin, miyembro pa rin ng mayorya si Senator Robin Padilla. Ano po yung nalalaman po ninyong tungkol sa mga negosasyon na nangyari bago po ang araw na ito? Tungkol po sa pagpapalit na naman ng liderato ng Senado?
5: Alam mo ma'am, una pa lang, hindi na ako nakikialam dyan. Kasi una, neophyte ako. Pangalawa, wala akong habol sa kahit anong committee dito. Hindi ako naghahabol, wala akong mga hinihinging committee. Kasi yung mga nakakandarapa naman dyan sa ano, yung mga gusto yung mga committee na, alam mo na,
0: kumita.
5: Na
0: loko lang.
5: Matitinding committee. Hindi ako kasama dyan. Kaya hindi ako, wala akong alam, mas mabuting wala akong alam. Ako, sinasabihan lang ako ng partido, ng PDP, kung saan kami.
0: Inutos po ba, ito po itanong ng bayan, inutos po ba ng partido na ipuslit si Senador Bato de la Rosa? Ipuslit.
5: Ay, wala pong nangyaring puslit. Wala pong nangyaring puslit. Oo, ako po ay handang humarap sa investigasyon. Katunayan, gustong-gusto ko na rin pong magkwento sa mga tao, pero dahil inofficial po nila na magkakaroon ng investigasyon, kaya mas maganda po na doon na lang po ako magpapahiwatig sa kanila at maglalahad kung ano po yung alam ko.
0: Okay. So, hindi naman po siya nagtago sa compartment ng inyong kotse, wala pong ganun.
5: Hindi po na kailangan gawin yon dahil wala pong warrant naman galing sa Pilipinas.
0: Nagsuot daw ng wig, wala pong ganun.
5: Naku, hindi gagawin po ni Senator Bato yun.
0: Pero kasama po talaga kayo na lumabas po ng building ng Senado.
5: Magkasama po kami ng tatlong gabi, tatlong araw dito sa Senado.
0: Eh ngayon po, nasaan na po siya?
5: Ay, siya lang po ang nakakaalam niyan, ma'am. Opo.
0: Pero ang sabi po sa akin, pinahayag na daw po ninyo na talagang kasama niyo siyang lumabas? Tama po ba yung narinig?
5: Wala pa po akong pinapahayag na ganyan. Mas maganda po, doon na lang po sa investigasyon.
0: Ayun. So, dito po sa pagpapalit ng sinasabi ng Senate Presidency, nakikita po ba ninyong mananatili talaga si SP Alan Peter Cayetano beyond today?
5: Sa ngayon po na numero namin talagang manipis, napakamanipis po noon, 13. Hindi po natin masasabi na ano mang pwedeng mangyari sa mga darating na araw. Pero ako po naniniwala, yung 13 na yan, hindi na po yan magbabago.
0: Ah, ganun po. Paano po kung halimbawa mahuli, sabihin na lang po natin kunwari mahuli po, Senador Bato, kasuhan, Senador Bongo ng ICC, kasuhan, Jinggoy Estrada, at mawala po sila sa plenaryo, makakaboto pa rin po ba sila?
5: Sa ngayon po, sa rules, hindi po sila makakaboto.
0: Mapapalitan kaya yung...
5: Kung maka 13 po yung minority. Mm-hmm. Kung meron pong sa amin na lilipat sa kanila na makakaboto, hindi po imposible yun.
0: So, what are the chances electronic voting?
5: Wala pa po yan eh. Hindi pa po yan na... Binuksan po yan nung last week sa plenaryo. Binuksan po yan. Pero hindi na po uli nabuksan uli. Dahil nagkagulo na po eh.
0: Okay. So, 10 araw ang ibinibigay po yata ng impeachment
5: para po
0: court.
5: Sa Vice President at siyempre may 5 araw din po yan sa prosecution. Bali, 15 days po yan.
0: Okay. So, ano po ang mangyayari sa sa interim?
5: Eh, sa ngayon po kasi ang kami po'y mag-aantay kung ano ang una po, hindi na po ako pwedeng magsalita ng ano pa man dahil judge na po tayo. Sa ngayon po, mag-aantay po tayo kung ano po yung response ni BP at ganun din po kung ano din po yung isasagot ng prosecution. Pero maliban po doon, ma'am, pasensya na po kayo, na-convene na kami. So bawal na po kami magsalita.
0: So as a matter of just procedure, ito pong 6 na araw o ilang araw na lamang nalalabi na magbibigay po ng komento ang Korte Suprema tungkol po sa status ni Ginoong Bato de la Rosa. Hinihintay din po ninyo yun.
5: Opo. Lalo na po ako. Sapagkat napakamahalaga po ng desisyon na ito ng ating kataas-taasang Suprema sapagkat dito po nakasalalay eh, kung ano ang interpretasyon talaga ng konstitusyon natin. Dahil ngayon po, iba't iba eh, maririnig. Alam nyo naman kasi ang batas. Pag yan po ang pinag-usapan natin, kanya-kanyang interpretasyon yan. Eh, kung makikinig po tayo sa mga abogado, maguguluhan po tayo talaga. Kaya dapat ay makinig po tayo sa ating mga huwes. Dahil sila lang po ang pwedeng mag... Walang iba na sinasabi sa konstitusyon, sila lang ang pwedeng mag-interpret ng konstitusyon.
0: Ayun, okay. Opo. Sir, napabash ba kayo?
5: Nako, ano na po yan? Kasama na yan.
0: How do you handle the bashers? Ano po ang sagot ninyo? Sumasagot po kayo?
5: Hindi po. Ako naman po, magmula nung naging politiko, hindi na po tayo talaga nagsasagot dyan. No? Kasi karapatan po nila yan na magsalita.
0: Okay. Naguguluhan po ba kayo? Kasi may nagsasabi po na napakagulo ng Senadong ito. Or is it really just sign of the times?
5: Siguro po ang dapat nating sabihin, magulo ang bansa natin. Hindi po ang Senado. Ang Senado po nadamay lang. Kami po naman sa ngayon ay tahimik. Basta wala naman pong pumapasok dito, kami po ay mananatiling tahimik. At praise God, kami po ay na-convene na ngayon. At isa pong bagay ito para magkaroon na rin po ng katahimikan, pati yung minority. Kasi yan din po yung kinakatakot ng minority na baka hindi kami makonvene. Ngayon po, nakonvene na kami. Sana, ito na po yung hudyat para magkaisa na po kami. Kasi wala pong mangyayari kung ganito.
0: Nabanggit po ninyo na minsan po nga kayong nabisita noon, ano? Convicted kayo noon, pero hindi ka tumakbo.
5: Dalawang buwan din po akong nagtago nagtago muna, nagmuni-muni. At sinigurado po na safety. Oo, kasi nung panahon na yun, self-preservation po ang tawag doon. Eh. Opo. Kaya after 2 months, sumurrender na rin po ako at nagpakulong na po ako. Pero yun po ay batas ng Pilipinas po yun. Opo.
0: As against itong kaso po ni Senador Bato na
5: ICC
0: warang galing
5: ito,
0: sa...
5: ICC po kasi ito. Eh. Pasensya na po kayo. Hindi po talaga ako magpapasakop sa dayuhan.
0: Okay. Marami pong salamat. Thank you very much. Good luck, sir.
5: Yes, ma'am.
0: Ang dami niyong trabaho.
5: Yes, ma'am.
0: Opo. Thank you. Okay, back to you, Pinky and Willard.
6: Salamat, Corina. Nagtipo ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado kasabay ng pag-convene ng impeachment court na lilitis kay VP Sara. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Pasay City. Joan, ano-ano ang panawagan ng mga rallyista?
7: Pinky Sara Lipisin bato arestuhin. Ito ang mga panawagang bit-bit ng mga nagkasa ng kilos protesta dito sa labas ng Senado ngayong araw, kasabay nga ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sigaw ng mga sumusuporta sa impeachment, panahon na para panagutin at i-convict si VP Sara. At bukod dito ay nararapat na rin daw panagutin si Senator Bato de la Rosa dahil sa ginawa nitong pagtakas mula sa arrest warrant ng International Criminal Court. Tirik na tirik man ang araw ay hindi ito ininda ng mga rallyista. Pasado alauna ng hapon na magsimulang magtipon ang bagong alyansang Makabayan o Bayan kasamang iba pang mga progresibong grupo sa labas ng Film Center of the Philippines. Dito sila nagsimulang magmarcha para ipanawagan ang pagpapanagot kay VP Sara.
8: Dapat tayo magpantay sa Senado hanggang matapos ang impeachment?
9: Oh. Oh!
8: Inihintay natin magsimula ang impeachment! Pero handa ang taong bayan na magpantay at kumilos, hindi lamang sa harap ng Senado, kundi sa ating mga komunidad, sa ating mga paaralan, sa ating mga pagawaan. Dahil ang aral po dito, itong usapin ng korupsyon, tayong lahat ay biktima nito.
7: Kabilang sa mga nakiisa sa protesta ngayong araw, si Nanette Castillo, nanay ng isa sa mga biktima ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
10: Para po maipakita na dapat nangingibabaw ang batas kasi ngayon lumalabas masyado pong above the law si Sara Duterte. Ni ayaw humarap sa Kongreso at sa anuman pong paglilitis, binabaliwala niya lahat. So parang lumalabas na wala siyang pakialam sa taong bayan at wala siyang pakialam sa rule of law. Kaya dapat po siyang malitis at ma-impeach kung kinakailangan po.
7: May panawagan din si Castillo na nawala ng anak dahil sa drug war sa mga senador na kumukop kay Senator De La Rosa.
10: Sana maging makatwiran sila ngayon at gumana po yung rule of law. Na alam naman po natin na mali yung nangyari noong nakaraang Miyerkules po na pinagtakpan nila, pinataka si Bato de la Rosa. Maling-mali po yun kasi nakita naman natin na legit ang hawak ng NBI na warrant of arrest. At kung wala pa po yung warrant, siguro mali din yung pagbibigay nila ng protection kay Bato. Para ano alam kakanlungin nila isang akusado na alam naman natin na malawak ang naging role sa malawakang war on drugs po.
7: Umaga pa lang nakabantay na mga pulis sa kahabaan ng Diokno Boulevard sa labas ng Senado at ayon sa PNP nananatiling naka-alerto ang kanilang puwersa para panatilihing ligtas ang Senado at maging ang mga kalapit na lugar. Sa ngayon, Pinky, ay tapos na yung programa ng mga nagkasa ng kilos protesta dito sa labas ng Senado at ayon sa SPD ay tinataya nilang nasa mga 300 attendees or rallies ang nagdaos ng kilos protesta dito ngayong araw. Wala namang untoward incident na naitala ang PNP at sa ngayon meron na lang mangilan-ngilan na nananatili dito sa labas ng Senado at patuloy pa rin nakabantay yung mga polisya around the Senate premises para nga masiguro itong kaligtasan ng Senado. At yan na muna pinakahuling balita mula rito sa labas ng Senado sa Pasay City. Balik sa'yo, Pinky.
6: Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ang live mula sa Pasay City.
11: May numero ba para ma-convict si VP Sara? Ang botohan sa pagpapalit ng liderato sa Senado ay maaaring magbigay ng palatandaan kung paano magbobotohan ang mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 16 votes o 2/3 ng Senado ang kailangan para ma-convict ang isang na-impeach na opisyal. Nakakuha ng 13 boto para maging Senate President si Alan Peter Cayetano. Mula rito, 5 ang maituturing na solid at sigurado ng boboto pabor kay VP Sara. Sina Senador Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Idagdag pa ang magkapatid na Cayetano na sina Alan Peter at Pia. Kung gugustuhin talaga ng administrasyon na ma-convict si VP Sara, maaring may window para makumbinsi na tumalon sina Senators Joel Villanueva, Francis Escudero at Jinggoy Estrada na mga idinadawit sa flood control scandal at ang magkapatid na Villar na sina Camille at Mark na naharap sa mga kaso at problema kaugnay ng mga kumpanya ng pamilya sa Securities and Exchange Commission at patubig. Swing vote din na maituturing si Senator Loren Legarda na ilang beses nang papalit-palit ng kakampi pero orihinal na kaalyado ni dating SP Tito Soto. Posibleng barahan ng administrasyon laban kay Legarda ang mga kasong hinaharap ng anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste, kaugnay ng solar companies nito. Kung idadagdag ang anim na boto nila sa siyam na miyembro ng minorya, isa na lang mula sa mga nag-abstain sa leadership vote na sina Senators J.V. Ejercito at Mig Subiri ang kailangan para maabot ang Magic 16 na kailangan para makonvict ang bise. Bagamat pareho silang nagsabi na bahagi na sila ngayon ng minority. Lahat ng yan mangyayari kung talagang personal na makikialam si PBBM sa kaso at isasangkalan at gagawing barahan niya ang mga kasong hinaharap ng ilan sa mga senador kapalit ang kagustuhang mapatalsik ang bise at kung di sila kayang makumbinsi ng ebidensya lamang. Yan din ay kung walang miyembro ng minorya ang tatalon pa sa majority. Sa huli, may papel pa rin ang taong bayan na siyang huhusga kung magiging katanggap-tanggap ang desisyon ng mga ibinoto nila at siyang makakakita kung ang mas naging matimbang para sa mga senador ay konsensya o politika. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
0: Walang balak ang Pangulo na sibakin si DILG Secretary John Vicremulia ayon sa Malacanang, kasunod ng kabiguang maipatupad ang ICC arrest warrant kay Senator Bato. Tingin ng palasyo, wala rin nangyaring siege sa Senado. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
12: Dismayado si PBBM sa nangyaring barilan sa Senado, gayon din sa pag-eskapo ni Senator Ronald Bato de la Rosa kahit na nasa ilalim ito ng protective custody ng Senado. Kaya naman, may panawagan ng Malacanang kay Senator Bato.
13: Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas.
12: Tinutukoy ng palasyo rito ang ngayon viral na video ni Senator Robin Padilla kung saan nanawagan itong sumuko na si dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng Oakwood Mutiny at Manila Peninsula Siege. No comment naman ang Malacanang nang tanongin kung sang-ayon ba ito sa mga hakahakang staged ang barilan. Pero tinabla nito ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake raw ang Senado.
13: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
12: Tiwala pa rin daw si PBBM kay DILG Secretary John Vicremulia sa harap ng mga panawagang magbitiw na ito sa pwesto. Wala rin daw pagkukulang ang gobyerno kahit na huminto itong iserve ang ICC arrest warrant para kay De La Rosa noong May 11. Dito raw makikita kung sino sa pagitan ng NBI at Senado ang rumerespeto sa isang institusyon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
11: Huwag nang magtago para wala nang gulo. Ito ang hamon ng Makabayan Block ng Kamara sa on the run na si Senator Bato de la Rosa. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
14: Senator Bato, sumuko ka na sa ngalan ng hustisya. Isa kang berdugo, dapat kang managot. Samahan mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague.
15: Yan ang panawagan ng Makabayan Block sa missing in action na namang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kanina, inihain nito ang House Resolution No. 1022 para sa kusang pagsuko ni de la Rosa sa International Criminal Court. Gate nito na kailanman ay hindi maaaring bigyang proteksyon ng Senado si de la Rosa dahil may inilabas ng arrest warrant ang ICC.
16: Klaro po ang batas, wala po itong butas. Sinasabi po under RA 9851 at kahit sa Rome Statute na kahit ay lumabas ang Pilipinas noong 2019 ay meron pa ring obligasyon no na sundin yung mga aprobisyon nito noong miyembro pa tayo.
15: Labas din nila sa limitasyon ng batas ang posibleng parusa sa kasong Crimes Against Humanity ni De La Rosa. Suportado rin ang Makabayan Black investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado at pag-iskapo ni Senator Bato. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Positibo sa gunpowder residue ang itinuturong suspect sa barilan sa Senado. Pero nakapagpiansa na ito. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve.
17: Laya na pansamantala ang NBI volunteer driver na si alias Mel Oragon na inaresto ng mga otoridad sa kasagsagan ng barilan sa Senado noong Miyerkules, May 13. Ito ay matapos makapagpiansa sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Direct Assault. Sa kabuuan, pito ang mga kasong isinampa sa suspect.
18: Pito po yan, kaya lang po siya ay na-reduce na po sa dalawa yung paglabag po niya sa RA 10591 para doon sa mga ammunition na nakuha sa kanya at naging direct assault since according po doon sa nakuha po nating information is kasama na po yung lahat ng iba-iba pang mga violation or do sa articles na involved is kasama na po lahat yun dun sa direct assault.
17: Ayon sa NCRPO, 80,000 pesos daw ang itinakdang piyansa ng Pasay City Court para sa kasong paglabag sa RA 10591. 36,000 pesos naman para sa direct assault. Una nang sinabi ng mga otoridad na walang na-recover na baril mula kay Oragon, pero nagpositibo raw ito sa gunpowder residue.
18: Hindi po conclusive na talagang nanggaling po sa gunpowder to kasi marami pong posibleng chemicals na naging dahilan para mag-positive po yan. Since hindi po tayo nakakuha ng baril mula sa kanya pero meron po tayo nakuha ng mga bala naman po sa kanya. So hindi po natin alam kung nasan po yung mga baril.
17: Sinubukan naming kunin ang panig ng suspect pero hindi na ito nagpaunlak pa ng panayam. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

0: nanganganib malagasan ang bagong mayorya sa Senado. Pinakakasuhan na kasi ng DOJ si Senador Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbang.
1: Pinakakasuhan na ng Department of Justice si Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilan pang opisyal ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Yan ay matapos ang kanilang naging investigasyon sa mga anomalyang kinasasangkutan umano na mga personalidad sa flood control scandal, kabilang sa mga kasong recommended for filing ng DOJ prosecutors, ang plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials.
2: Following months of evaluation, the submission of counter-affidavits and extensive evidence gathering, the DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows.
1: Bukod kay Senator Estrada, kabilang din sa mga senador na sangkot sa mga nakabinbing flood control investigations, si Senator Joel Villanueva, kasama ang dalawa sa bagong majority block, na karamihan ay binubuo ng Duterte allied senators. Bagaman nanindigan ng mga senator judge na magiging impartial sila sa kanilang boto sa impeachment, posible umano itong makaapekto sa magiging Senate conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, kinakailangan ang at least 2/3 of the Senate vote o boto ng 16 na senador para mapagtibay ang magiging hatol ng impeachment court kay VP Sara. Kasalukuyang binubuo ng 13 members ang majority na kinabibilangan ni na Estrada, Villanueva at ng on the run na si Senator Bato. Ibig sabihin, sakaling tuluyang sampahan ng kaso ng ombudsman si Senator Estrada sa Sandigan Bayan, malalagasan na naman ng physically present members ang current majority block na posibleng asahan ng Duterte camp sa gitna ng impeachment trial. Samantala, ayon din sa resolusyon ng DOJ, pinaaalis sa final criminal information na isasampa sa korte ang state witnesses na sina Henry Alcantara, Roberto Bernardo at Gerard Opulencia. Sa kabila nito, maaari pa rin magsagawa ang ombudsman ng isang independent review. Ibig sabihin, maaari nitong pagtibayin, amyendahan o baliktarin ang findings ng DOJ. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
0: Exclusive umano'y Chinese spy na inaresto ng Immigration Bureau, naging NBI consultant daw. At presyo ng gasolina at diesel, tataas bukas. Susunod yan sa agenda.

0: Your bean, sir.
1: What? 40,000 pesos?
0: One for only, sir.
2: Price check or eyes check. Go to EO Executive Optical for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear.
3: Order more!
2: EO Executive Optical. Love your eyes.
4: More than just proud colors, it's our story. Today, we raise the pride of the Filipino nation. Happy National Flag Day, Bilyonario News Channel.
5: In a time when every issue has two sides.
6: Wala daw alam ang presidente doon sa pagkakapirma.
7: Para kang hindi abogado kung magsalita. Yes.
8: Ang mahal, wala naman siyang pera pambili.
9: I think it's game over.
5: But here, every voice gets heard.
10: Ano ba talaga ang real score? The government has to get its start.
11: Sana pag-usapan na namin yung pinangako.
12: He told you that?
5: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
13: Traffic check muna tayo sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Di pa rin nauubos ang malaalis buo ng mga Chinese nationals sa Pilipinas. Bukod sa peking identity, nakapagtrabaho pa umano ang ilan sa kanila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
14: March 30 nang arestuhin ang Chinese national na si Kai Rong Xuan na nagpapanggap bilang Pilipino sa ilalim ng pangalang Peter Buenoobra Zhuang. Nakuha kay Zhuang ang ilang alleged fraudulent documents, kabilang ang late registered birth certificate, Philippine passport at driver's license.
15: Napag-alaman po natin sa ating records na itong si Kai ay isang registered foreign national, meron siyang ACRI card at naninirahan siya permanently dito sa Pilipinas. Nahuli po siya sa NAIA Terminal 1 at na-confirm po na ang detalye doon sa kanyang passport, the biometric identities used in the Philippine passport as well as in his Chinese identity are one and the same.
14: Una nang sinabi ng BI na mayroon silang valid information mula sa Government Intelligence Forces na may mga koneksyon si Zhuang sa United Front Work Department o UFWD ng Chinese Communist Party. Ito ang ahensya na namamahala sa influence building, relationship management at political coordination sa labas ng China. Ito rin daw ang responsable sa umano'y espionage operations ng bansa ayon sa international reports, bagay na mariing pinabulaanan ng Beijing. Una nang iniulat ng Bilyonario News Channel na may ilang big-time Chinese nationals na rin ang nasabat ng BI mula 2025. Ayon pa sa intelligence reports, konektado umano si Zhuang kay alias Richard Tan Chua na may totoong Chinese name na Kai Xiao Wang. Kabilang dito sina Steven Herrera na may close ties umano kay Batangas Vice Governor Hermilando Dodo Mandanas at ang Naga City businessman na si Ramon D. Eksklusibong nakuha ng Bilyonario News Channel ang intelligence reports kaugnay ni Zhuang. Base rito, identified si Zhuang bilang senior operative umano at naging mataas na opisyal sa ilang organisasyon na nag-ooperate umano sa ilalim ng UFWD. Kabilang dito, ang All China Federation of Returned Overseas Chinese, Southern Africa Minnan Chamber of Commerce, Guangzhou Overseas Friendship Association, at Fujian General Chamber of Commerce. Sa Pilipinas naman, nagkaroon din umano siya ng senior positions sa isang Filipino-Chinese business organizations tulad ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry at Filipino-Chinese Youth Business Association. Konektado rin umano si Zhuang kay Richard Tan Chua, ang sinasabing leader ng tinaguriang Palawan 5 Espionage Cell na una nang naaresto sa Palawan noong 2025 matapos mahuling may fraudulent Philippine documents at nagsasagawa ng alleged espionage activities malapit sa isang Philippine naval base. Pareho raw ang marami sa mga organisasyong kinabibilangan ni Chua at Zhuang at tila parehas din daw ang modus operandi nito. Ayon sa intelligence reports, kabilang umano sa mga operasyon ni Chua at Zhuang ang association at embedding ng kanilang mga sarili sa local and national politicians at sa iba pang sangay ng pamahalaan. Sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman din na naging consultant pa ng NBI si Zhuang noong 2018. Mayroon itong sariling NBI badge at ID gamit ang kanyang fraudulently acquired Filipino name. Naging Manila China Foreign Relations Director din siya sa ilalim mismo ng Administrator of the City of Manila noong 2023 at tila may close ties din umano sa ilang Manila City officials. Dikit din umano si Juang sa ilang national political figures.
15: Maraming posibleng or may mga posibilidad kung bakit ang ilang dayuhan ay nagpupumilit na gumamit ng Philippine identity. It could be for business, might make their business transactions in the country better or easier dahil maaari silang mag-acquire ng lupa, maaari silang mag-acquire ng property. If they are Filipinos, it could be to evade penalties. It could be something more sinister, kagaya nung naikwento ko in the past, that it could be something more sinister that they are trying to embed themselves in society. But
14: mananatili si Juang sa BIA Detention Center habang dinidinig ang kanyang deportation case. Patuloy rin daw ang ugnayan ng mga otoridad sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng intelligence reports, lalo na pagdating sa issue ng national security. Sa part 2 ng aming ulat, hihimayin ng BNC ang mga politikong may koneksyon umano kay Juang, kasama na ang ilang local mayors, national politicians at former cabinet secretaries. Para sa Agenda, Joash Balimban, Bilingary News Channel.
0: Pinalakay ng DND ang isang illegal na steel plant ng umano'y drug lord na si Tony Yang sa Misamis Occidental. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folde.
3: Tinutugis pa rin ang limang incorporators ng steel plant ng kapatid ni dating Duterte Advisor Michael Yang, ang umano'y notorious na drug lord na si Tony Yang. Palaisipan daw para kay Defense Secretary Gibo Chudoro kung paano nagkaroon ng permit ang planta, gayong natigil na ang operasyon nito mula nang makulong si Yang.
9: Tanda natin niya si Tony Yang sa Senate hearing, under oath, inamin niya hindi siya tunay na Pilipino. Okay? May peer dito. So, matagal na sinususpechan, maraming hindi, mga illegal na nangyayari dito.
3: Nitong weekend, kasama si Chudoro sa pagsalakay sa pinasarang planta sa Misamis Occidental dahil sa aligasyon ng labor, safety at environmental violations. May posibilidad din daw na

0: Yari, para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel.
1: Into 10 shots fired near the plenary hall. Pinapaalis pa rin ang mga media. Don't have information on who these people are.
2: Nagtago sa ilalim ng dalawang administrasyon si former Senator Gringo Honasan para sa minsan ding minarkahan bilang pugante. Ano kaya ang kanyang tingin sa kaso ni Senator Bato de la Rosa?
3: Sa programang Memo ng Billionario News Channel, ibinahagi ni former Senator Gringo Honasan ang kanyang sariling karanasan noong siya ay itinuring din na pugante ng Administrasyong Arroyo. Nang ikumpara ang kanyang kaso kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ito ang kanyang sinabi.
2: So ba is Senator Bato in your mind a fugitive?
4: Hindi ko alam. Dahil may legal ito. Siguro hindi ko alam kung ano nasa isip niya, no?
2: Okay.
4: Pero in my case, di ba? From my limited experience, di ba? It's your call. Di ba? In my case, di ba? Since hindi patas ang laban noon, sabi ko, hindi patas ang laban. Di ba? Palakasan to. May pera pang involved. Di ba? Hindi maghahanap ako ng ustisya sa labas ng sistema. Masisiba ninyo ako. Di ba? Bakit humahawak ng armas yung iba? Bakit nagiging kriminal yung iba? Kapit patalim, no? So, pag hindi nagpa-function yung sistema, yung institution, di ba, maghahanap ka ng alternative.
3: Kaugnay naman ng kudeta sa Senado, sinabi ni Honasan, na hindi na bago ang pagpapalit ng liderato.
4: Normal yan. Nagpapalit nga tayo ng presidente every 6 years, mayor every 3 years, congressman, barangay captain. Normal yan sa isang demokrasya. Pag gusto mo ng pagbabago, for better or for worse, di you look at the objective, organize, no, to accomplish that objective, and choose your leaders. So sa akin normal yon, side issue yon.
2: A side issue.
4: Yes.
2: As long as the process.
4: As long as peaceful. Walang, sa ibang bansa ay naghahampasan ng sila ron. Within the halls of their parliaments.
3: Mariin din tumanggi ang dating senador na kilalanin ang jurisdiction ng foreign court sa bansa. Ito ang kanyang nasabi ukol sa arrest warrant ng ICC laban kina Senador Bato at FPRRD.
4: Ako, ang thinking ko dyan, and my advocacies, bago pa mag-eleksyon, no, Corina, no, Willard, no, nag-propose na ako, di ba, na, let's say, si President Duterte. Hindi naman tayo failed state. Sabi naman ng ating mga pinuno, our justice system is working, our courts are functioning. So bakit natin pinaubaya yung isang dating presidente sa ibang korte, sa ibang bansa? Ano malay nila sa kultura natin? Sa nangyari?
2: Dati nang inamin ni FPRRD na kinukup niya si Honasan nang maharap ito sa batas. Kung history repeats itself man nang itakbo umano ni Senador Robin Padilla si Senador Bato, ano ang naghihintay para sa mga Pilipino?
5: Tinawag na sinungaling ni former Ilocosur Governor Luis Chavez Singson ang dating kolumnistang Simon Tulfo. Sa kanyang Facebook post, nagpasaring si Tulfo na sumakay sa yate ng isang politiko si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Manila Yacht Club matapos tumaka sa Senate noong Huwebes ng madaling araw. Bumiyahe raw ang yate papuntang Batangas at mula doon, sumakay umano ng helicopter si Senator Bato papuntang Mindanao. Sa At the Forefront ng Billionario News Channel, sinabi ni Singson na ilang taon na silang hindi nag-uusap ng senador.
6: Mula-mula sinungaling yon dahil si Montolpo, matagal ko lang kilala yan. Talaga ganun yon kung saan-saan pumapalig. Hindi po totoo yan.
5: May nasagap din daw na impormasyon si Singson na posibleng i-raid ang kanyang bahay dahil sa umano'y pagtulong kay Senator Bato.
2: Mula Kamara hanggang mayakyat sa Senado, nakatutok ang House Prosecution Team sa mga reklamo laban kay VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live din mula rito sa Senado. Isaiah, sumipot ba ang mga House Prosecutor?

0: Sabrina, hanggang matapos ngang mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw, hindi natin nakita dito ang mga miyembro ng prosecution mula sa House of Representatives. Katwiran nila, Corina, hindi naman kasi sila tinawag sa sesyon kanina. Kaninang umaga, namataan namin sa premises ng House of Representatives ang mga miyembro ng prosecution team. At ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, nakabilang sa prosecution ay nagsagawa sila ng meeting kaugnay sa impeachment trial.
1: Prepared at handa ang atin pong House Prosecution Panel to proceed with trial in the soonest time.
0: Inamin din ni Ridon na kabilang sa kanilang pinag-usapan ay kung pupunta pa ba sila sa Senado.
1: No, there's no invitation. The only thing that we have would be the public pronouncement of Senator Alan Peter Cayetano that we can go to the Senate at our option.
0: Pero kanila pa rin na pagkasunduan na pumunta pero hindi sa loob ng Senado kundi sa labas. Paliwanag nila sa atin, iyon raw ay para makasiguro silang handa sila sakaling kailanganin ang kanilang presensya habang nagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. At kung sakali rin daw na kailanganin sila ng Senado para magpresenta ng mga dokumento. Pero hanggang matapos na mag-convene ng Senado ay hindi sila tinawag sa sesyon kanina. Inamin rin sa atin ni Ridon na kabilang na rin sa tinatalakay ng prosecution team ay kung sino ang mga private prosecutor na kanilang kukunin pero sa ngayon ay hindi muna nila ito mapangangalanan. Samantala, Corina, nakakuha na rin tayo ng isa pang impormasyon no, na maliban nga sa mga prosecutor ay magsisilbi na rin spokesperson ng House Prosecution si Kabataan Partylist Representative Rene Co.
2: This representation representing the youth isa po siya sa mga spokesperson and asahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan no, na nananawagan para sa hustisya.
0: Corina, bago nga tayo meron, nakausap rin natin ang ilan sa mga miyembro ng House Prosecution. Ang sabi nila sa atin, ayos lang sa kanila kahit pa hindi sila nakapunta o nakapasok ng Senado ngayong araw. Ang pinakamahalaga raw sa kanila ay nag-convene ng Senado at malapit na ang impeachment trial. Corina.
3: So Isaiah, kailangan pa ba silang imbitahan para magpakita o dapat lang silang magpakita habang nagkakaroon ng trial?
0: Corina, ang sinasabi sa ating kanina ni Representative Terry Ridon, pupunta lamang sila dito kung kinakailangan at yan ay kung maimbitasyon mula sa Senado. At sa ngayon nga araw, actually, sinabi namin naman nila sa atin na wala namang invitation for this day pero mas maganda ng araw ang sigurado. At sinabi rin nila na ang pinakasiguradong pupunta sila ay sa oras na nga na magsimula ang impeachment trial. Corina.
3: At wala naman silang komento tungkol dito sa nangyaring sinasabing failed coup d'etat o kaya yung naunang coup d'etat.
0: Corina, bago pa magkaroon ng sesyon kanina, no, nakausap na rin natin ang ilang mga miyembro ng prosecution. Ang sinasabi nila sa atin, hindi nila iniisip ang coup d'etat sa Senado dahil nga raw ang kahit pa magkaroon ng pagpapalit ng leadership, yung composition ng mga Senado ay nananatili pa rin at hindi nito magagalaw yung magiging takbo ng impeachment dito sa Senado. Corina.
3: Okay, maraming salamat. Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-ulat ang live mula din dito sa Senado.

0: Sadsad na naman ang piso kontra dolyar. Nagsara ito sa bagong all-time low na 61.75. Mas mababa yan sa 61.71 na naitala noong Biyernes. Ayon sa ilang financial analyst, tila epekto ito ng summit ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Wala raw kasing napagkasunduan ang dalawang leader kung paano mareresolba ang gera sa Iran. Dahil dito, posibleng magpatuloy daw ang pagsirit ng presyo ng langis.
1: Magmamahal na naman ang diesel at gasolina bukas ayon sa DOE. Sa usapin naman ng sunod-sunod na brownout, wala pa raw paliwanag ang NGCP. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
2: Maghihigpit na naman ang sintron ang mga motorista ngayong Linggo. Ayon sa Energy Department, tataas ng halos 3 pesos per liter ang diesel, 1 peso and 21 centavos ang patong sa kada litro ng gasolina. Ang kerosene, mag-rollback ng higit 2 pesos per liter. Una nang sinabi ng ilang oil industry players, nalulugi umano sila sa pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng langis sa gitna ng National Energy Emergency. Tugon ni Energy Secretary Sharon Garin,
3: that when we prescribed the price adjustments, it was based on the reported calculations also of the oil companies. Now we are reviewing our current policy on easing up on the strict rules of the DOE as of today.
2: Naunawaan naman daw ng ahensya na may kanya-kanyang supplier ang mga oil company, kaya madalas nag-iiba ang freight and insurance costs ng mga gasolinahan. Pero habang pataas ang presyo, tila nabawasan naman ang buffer stock ng bansa. Ayon kay Garin, bumaba sa 46 days ang kabuuang oil inventory ng Pilipinas.
3: The average as of this week is lower than the previous week. But this is not an alarming state. It is just because we are assured of supply from other countries.
2: Giit ni Garin, hindi dapat mangamba dahil regular at predictable naman daw ang international supply chain. Kaugnay naman ang sunod-sunod na red at yellow alerts na nagdulot ng brownout sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, wala pang natatanggap na paliwanag ang DOE mula sa National Grid Corporation of the Philippines.
3: This is a question of the grid stability, and we have been asking that because as a regulation, the grid operator is mandated to report any incident, significant incident, whether to ERC or DOE.
2: Marami pa raw transmission projects ang NGCP na hindi makumple-kumpleto sa kabila ng pag-usad ng renewable energy initiatives. Patuloy raw ang coordination ng ahensya sa NGCP para masiguro ang stable power para sa mga consumer. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Aksyon, hindi bakasyon. Yan ang kilalang linya ng Malacañang bilang patutsada kay VP Sara at mga foreign trips niya. Ito rin ang naging mensahe ni PBBM ngayong araw sa kanyang pamamahagi ng rice at cash aid sa Makati City.
4: Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kung hindi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong.
1: Isinusulong ng transport group ito ng dagdag sahod para sa mga manggagawa kasabay ng kanilang fare hike petition. Layon daw nitong maibsan ang pasanin ng mga commuter. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
5: Nagkasa ng protesta ang piston sa harap ng LTFRB kasabay ng kanilang paghahain ng petisyon para sa dagdag pasahe. Ayon sa pinuno ng transport group na si Modi Floranda, hindi sapat ang kanilang kinikita at ang cash aid mula sa service contracting program ng gobyerno para matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.
6: Yung 5,000 halos 1.5 days lang. Dahil kung kami ay nagkukonsume ng 30 liters, halos sa 3,600 pesos per day yung aming gastos sa krudo. ay yung natitira noon kulang na rin doon sa kalahating araw ano para makapagserbisyo kami. Kahit ang sinasabi natin ay dapat magkaroon talaga ng hindi papatsipatsing solusyon.
5: Dagdag ni Floranda, kasama sa kanilang inihain na petisyon, ang mungkahing dagdagan ng sahod ng mga manggagawa.
6: Malino naman, nakalagay din sa ating posisyon yung panawagan natin na dagdag sahod ng mga manggagawa na 1,200 pesos, ano, kasama yan doon sa ating ipinail para hindi pinagbabangga yung commuters at saka yung transport.
5: Umaasa ang piston sa positibong tugon sa kanila ng pamunuan ng LTFRB.
6: Ano man yung abutin, ano, sabi ko nga ay itutulak namin yung 10 piso dahil ang tingin namin ito yung nararapat.
5: Wala pang sagot o pahayag ang LTFRB sa petisyon ng piston. Para sa Agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
0: Toledo out, Kim Robert De Leon, itinalagang DBM Secretary. At Queenie Pacquiao, nag-ukay-ukay sa Tagaytay. Susunod yan sa Agenda.

0: In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explained with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Bilyonario News Channel. Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas as she breaks down the breaking stories and serve commentaries while you sip your coffee.
1: Somebody tells me something that's not logical. It comes out naturally that you ask the right questions, I guess.
0: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Weekdays, 8 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Kapapasok lang na balita, nagbitiw bilang kongresista sinawan tahanan Party List Representative Nathaniel Odocado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legazpi. Ito ang inanunsyo sa sesyon ng Kamara ngayong araw. Wala pang idinetalyang dahilan ang mga mambabatas sa kanilang resignation. Inatasan na ang House Secretary General na tanggalin ang dalawa sa role of members ng Kamara.
3: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
4: Pinky, nasa transition period na tayo sa ngayon o yung panahon kung saan nasa pagitan po tayo ng dry season at wet season ngayon darating po na Hunyo. Kalakip ng transition period ng mga thunderstorm lalo na tuwing hapon at ang unti-unting pagpapalit ng hangin na manggagaling na po dito sa Maykanluran. Sa ngayon, ang weather systems na ITCZ or Intertropical Convergence Zone, ito po yung banggaan ng mga hangin ang nagpapaulan dito sa may southern portion of Mindanao at easterlies naman or silanganin pa rin sa may Palawan, Visayas and the rest of Mindanao. Ngayon Lunes, kahit may naitatara ng pag-ulan, pumalo pa rin sa 42 degrees Celsius o higit pa ang naramdamang init sa 35 na lugar sa bansa. Kabilang na dyan ang Cavite City with 45 degrees of heat index at 44 degrees Celsius naman sa may Catanduanes, Masbate, Capiz at Northern Samar. Bukas, araw ng Martes, aabot din sa delikadong antas ang mararamdamang init with 45 degrees Celsius pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon, even dito sa may Capiz, habang sa may Quezon City, hanggang 41 degrees Celsius ang forecast by tomorrow. The weather, ugaliin pa rin po ang pagbao ng payong bilang panangasasikat ng araw at sa bigla ang buhos ng ulan. Sa weather forecast ng PAGASA, bukas, May 19, sa Luzon, madaling araw pa lamang may chance na po ng saglit na ulan dito sa may Aurora, Quezon, Camarines Norte at Oriental Mindoro, habang sa iba pang bahagi ng Luzon, umaga hanggang tanghali magiging fair naman or maaliwalas pa rin ang panahon. Pero pagsapit po ng hapon, maraming lugar muli ang uulanin sa Luzon. Basically, halos buong mainland Luzon plus Mindoro provinces, may aasahan paminsan-minsang ulan at mga thunderstorms, kaya huwag pong kalimutan ang payong kung lalabas ng bahay. Sa Visayas, Mindanao at Palawan, ngayong Martes may tsansa na ng ulan. Umaga pa lamang, ito sa may southern portion, kabilang ng Davao Region, Soxarjen, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay at Bangsamoro Region. Yan po ay dahil sa ITCZ. Habang bahagya maulap hanggang kumisan, maulap naman ang kalangitan in other areas. Sa hapon at gabi may aasahan ulit na isolated rain showers or thunderstorms dito sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at halos buong Mindanao. Kaweather, mas dumadalas na mga pag-ulan, kaya mag-ingat din po sa tumataas na banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa susunod pa na tatlong araw or hanggang Biyernes, wala pa rin pong bagyo na makakaapekto sa ating bansa. At sa halip, magpapatuloy ang epekto ng mainit na easterly sa Luzon at Visayas at ITCZ sa Mindanao na magdadala pa rin ng madalas na pag-ulan. However, isang low pressure area ang posibleng mabuo sa labas ng ating PAR this week at pumasok sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, patuloy po na magtatabay sa updates ng PAGASA. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. First story, ang comeback fight ni Ronda Rousey at Gina Carano sa MMA. Ang laban na dekadang hinintay, natapos sa loob lang ng 17 seconds. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay.
5: Sa ilang segundo pa lamang ng laban, agad sumugod si Ronda Rousey. Nagpakawala ng takedown at mabilis na tinapos si Gina Carano sa pamamagitan ng kanyang pamatay na submission hold. Sa pagbabalik ng 39-year-old na si Rousey matapos ang halos 10 taon, agad niyang ipinakita kung bakit siya ang kinikilalang isa sa pinakamalupit na mandirigma sa loob ng cage. Siya ang first female UFC champion, kauna-unahang babaeng nag-headline ng UFC pay-per-view at nag-iisang atleta na humawak ng parehong UFC at WWE championship sa kanyang karera. Ito ang 13th panalo ng former UFC bantamweight champion sa kanyang 15 laban, kung saan 10 ay nagmula sa armbar, isang technique na naging simbolo ng kanyang dominasyon sa MMA.
6: Gina is the person who brought me into MMA. She's the only person who could have brought me back into MMA. She's my f***ing hero, man. Like, you brought me back home and nobody else could. You showed me where my home was and nobody else could. Like, you changed my world and we changed the world. And I will never, ever forget. And I will never be able to pay you back enough.
5: Sentro rin ng kwento ang pagbabalik ni Gina Carano matapos ang 17 taon na pagkawala sa MMA. Sa edad na 44, muling tumungtong si Carano sa cage bilang isa sa mga unang muka ng women's MMA.
6: Getting here after 17 years was a victory. Fighting a legend was a victory.
5: Idinaos ang laban sa Inuit Dome sa Los Angeles sa ilalim ng Most Valuable Promotions. Ito rin ang kauna-unahang live MMA event na ipinalabas sa Netflix.
6: This was just the best experience to walk away on, and it couldn't have been better. Like, the whole build, my opponent Gina, and it was just like it was just kind of like a feel-good experience all the way around. As a feel-good story.
5: Kinumpirma ni Rousey na ito na ang kanyang huling laban. Tinatapos ang kanyang karera sa isang dominanteng panalo at planong mag-focus sa pamilya. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
3: Hindi na lang food and music ang nagbubuklod sa mga Pilipino, kundi pati sports. At patunay dyan ang ginanap na European Invitational Volleyball Tournament sa France. Narito ang Agenda Report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
7: Naging makulay at puno ng kasiyahan ang katatapos lang na European Invitational Volleyball Tournament na ginanap sa US Metropolitan de Transport sa bayan ng Antony. Ang nasabing sports event ay inorganisa ng Enfield France, kaakibat ang Enfield Europe at Calabarzon Sports Club. 4 na kupunan mula Switzerland, Italy, United Kingdom at host country na France ang nagtunggali sa torneo. Ito ay nasaksihan ng mga kababayan natin sa Paris, gayon din ang kinatawa ng Embahada ng Pilipinas na si Consul General Noemi Diaz. Dumalo rin ang former UK Mayor na si Danny Fabor.
8: We are so proud and privileged to be here again today to celebrate this wonderful event, celebrating the spirit of brotherhood, spirit of sportsmanship that enhance the vision and vision of Enfield UK.
7: Hinirang na kampiyon ang UK sa men's category, vice champion ng France at nakuha ng Italy ang third place. Bagamat lumalaro na sa national competition sa France, hindi naging madali kaya na istwason na talunin ng kanyang kupunan ang Enfield UK sa kanilang best of three championship match.
9: Okay, en vrai c'est un peu décevant. Enfin, je m'y attendais pas trop, mais je trouve que c'est une très belle place contre une équipe qui a eu de l'expérience et c'est tout hein. Franchement, je peux juste être fier de moi et être fier de mon équipe.
7: Labis-labis ang kasiyahan at ingay sa lahat ng nanood sa sagupaan ng France at UK.
10: I feel like winning really shows that volleyball is a team effort, because not only one person pulled us to win the championship, but everyone pulled through to gain the points. So it's really a team effort and it's a win for everyone.
7: Kahit isang araw lamang ang torneo, naging daan naman ito para pagbuklurin ang mga manlalarong Pilipino sa iba't ibang estado ng Europa. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.
11: Oscar-winning actress Julianne Moore gets honored at the 79th Cannes Film Festival. She's a recipient of the 2026 Women in Motion Award for championing women in film. The annual recognition was set up in 2015 by French luxury group Kering.
12: This is a festival that I love coming to, and I'm a big film lover and lover of women's stories, and so to have an opportunity to participate in something like this is really special.
11: Julianne Moore, however, lamented how true gender equality remains a distant goal. In just 1 year, daw nagkaroon ng 10% drop in female leads sa top grossing films. Leo as a Gen Z Pope. During a gathering with young Catholics sa Vatican, tinuruan ng pontiff ng viral 6-7 trend. At game na game siyang gawin ito, not just once, but twice. The 6-7 phrase actually has no clear meaning, though it stemmed from a drill rap song. Six, seven.
13: Kahit hindi natin alam ano ibig sabihin
11: ito. Sabi daw nila, it's average. Kaya today in the news, 6-7.
13: Kala ko sa Senado.
11: 6-7.
13: May kuba, wala. May kuba, wala. Kuha ba nila? Hindi.
14: May numero ba? Wala.
13: Pasok ba si Alan?
11: Well, it's Corina.
13: Sama natin si, ano, si Ate Corina sa usapan. Ganun ka din. Corina,
15: six, baka seven. Wala siya ako naging ate, bakit?
13: Well, can you see
15: bigla
13: us?
15: Bigla akong naging ate. I can see you very well. Ito, bakit kayo nakaluksa?
11: Kasi
13: today
11: sabi ni Pink.
13: Is black and
11: purple.
13: Purple. Hindi namin alam bakit naka-blue ka.
15: Ah, hindi. Mali. Colorblind ka lang talaga, Pinky. Anunin mo na yan. Ako sabi na purple.
11: Ayaw mag
15: lavender ako.
13: Oh. Lavender yes. Daw kayo naman. Oh. Kasi lahat kami
15: yes.
13: In unison na hindi ka naka-lavender
11: correct.
13: Or violet. Baka yung ilaw lang dyan.
15: Tanungin natin ang lahat ng nandito.
13: Sige. Hanapin mo at ulit si Senator Robin.
15: Oo, siya na mismo ang magsasabi. Ngayon, sa 6-7, ang sabi ng mga anak ko, ang 6-7 can mean anything. It's like, magkakaroon ba ng hustisya sa impeachment trial? 6-7.
11: 6-7.
13: Ano pa sabi ni Pepe at ni Pilar?
15: Well, that's what they say. Pag wala ka nang masabi,
13: 6-7.
15: 6-7.
14: Lilipad ganun ba majority sa minority?
11: 6-7!
13: Totoo ba yung kay ano?
15: O kaya, 69!
14: Yung bilang.
13: Ang dami. Well, kamusta dyan, Corina?
15: You know, my feeling is, well, they're feeling victorious. That's just my opinion, ah. Feeling nanalo itong kampo ni Senator Peter Cayetano dahil hindi nagwagi yung ninenegotiate mula pa kahapon na change of leadership. Mm-hmm. So, hindi ko lang alam kung sisisihin nilang lahat. Si dating Senate President Chiz Escudero seems like he was the breaking point, no? So sa ngayon, parang all is well with the new majority. Titingnan na lang natin kung ano ang maaaring mangyari sa loob ng 10 araw, ang haba nun, na ibinibigay nila kay VP Sara para magkomento sa kung siya isisipot o hindi during the trial.
13: Right. So ang importante dyan, they convened into an impeachment court already. At syempre, tingnan natin anong mangyayari sa mga susunod na linggo na. No, at least sa impeachment court, kasi nga 10 days for the vice president to
14: comment
13: on the writ of summons na ipapadala upon receipt from the impeachment court. All right, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Chen. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
11: At ako naman po si Ferdy Salvador.
15: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula rito sa Senado. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.
0: K5 News FM, Philippines.
16: K5 News. News FM
0: and Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compounds ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500 K5 News FM. K5 News FM. Championing the lie of the Filipino.
19: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Isibang yurasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa kaluan sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
5: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: Kagsumuman, ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior anti-oxidant. Kagbuilog ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsumuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline-based ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-Palamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sa aton syudad, sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man taran nga mga taga-Palamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siring aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Capiza Clan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo, tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag... Welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
3: K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Sa kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad, daliwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sa ang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan mangingkawpon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Kay kang taran sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. kod naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaloyo. Samtama ikaw po naton karon iban pa nga mga balita man kay information nagikan sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Kod naton kay ka K5 Jenny Kaoyuna nagikan sa Iloilo City Hall. Samtang mga balita naman nagikan kay ka K5 Karen Badilla. Kag mga dalagko man nga mga balita kag information nagika naman sa atong sining news center. Nga dalagko nga mga balita national kag balita international. Kod nato nato sining news center with ka K5 Sunny Punay and ka K5 Juan ka K5 Juan Magtubo. Sa kinandan kod nato diri sa technical side ka K5 Andre La Pastura. Kaya pa, nayabis ang akon nga Kwan K5 Andre. Yung nalipatan mo, pero may makita yung tsura kung ako na. Abi, try to check, pero may abi. Sa ato, sining ang pagpangalagad mga ka K5. Ako naman ang inyo ka K5 June Aluhado Kapulo. Welcome gate sa inyo, tanan-tanan. Diri sa ato nga pagpangalagad mga ka K5. Today is a Monday. July, May palang gali. May 18, 2026. Ikapit sa GS8 na kita subong irisyon. Pili sa ato siling pagpangalagad mga ka-K5. Ano kira mga pila ka mga dalag ko na nga mabalita kag-information nga itong pagkatalakayon para sa subong nga gabi. Sa mga balita lokal, nasyonal, kag-international. Kung nakita mga ka-K5 sa mga balita nasyonal. Aton karon nga mga headlines sa mga balita nasyonal. Mga ka-K5, si broadcaster Inang Mon Tulfo, gintawag ni Ilocos Inang Sor Governor Chavi Chingson na isa ka butigon. Bangod sang report, naging pahayag nga si Ruben Padilla kag si Bato de la Rosa ang nagsakay sa isa ka private yacht. O kon sa isa kayate mga ka-K5 halin dito sa may area sang inang kwandablao ng parkingan sang taran ng mga yate ka mga barko dira sa may area sang Manila Bay mga ka-K5 kag pagkatapos nagbiyahe pagkadto sa Batangas then pagabot dito suno sa report nagsakay sa chopper saka private inang chopper kag nagparagyo padulong sa Mindanao kag ang ginapasibang dandere mga ka-K5 amo si Governor Chavi Chingson suno sa kay Governor Chavi Chingson siling niya kwan gid ni ining butigon ngin siling sinimuntulpo mo. Yeah, balaan mo naman akong

profesyon sang mga katapos sang media, dapat ang matuod amo ang ginabalita. Ha? Pero hindi naton manigar nga may ara gid man kun ka isa kay 500 nga mga balita nga ang isa ka media nagahatag sang opinion nga bias. Si 500, no? Na may ara nga mga naghambal nga bias ka, no? Labi na gid sa ako na bilay, for example, may naghambal nga ikaw yan sinya jun ka pulot bias ka, no? Depende sa kwan, depende sa topiko, kag depende sa senaryo, kag sa sitwasyon. Ma kita nagaako nga so kun ka isa nagabayas kay Mantaki 500 mong ako yaga pa ako ya nagakuan nagaako ko nagadmiter ko sinano kun ka isa ha nagabayas kay koy kagalos halos ginaako ko na sa inyo nga bayas ako ina mga ka K5 depende sa kwan depende sa imo nga ginadala nga isyo kag ginatalakay pero ang mapasiguro ko lang sa inyo yung mga ka K5 na mangin bias gid man ako ya may mga time nga nagabias ako pero sa akon nga pagkabias maka K5 ina indi tungod para sa akon personal nga interest ina indi tungod para sa akon personal nga opinion kundi ina tungod para sa interest sang publiko o kon ginatawag naton nga public interest so po chilingon mangin bias ako para sa kaaraydan sang aton nga mga pumuluyo para sa interes sang aton nga mga pumuluyo. Pag once nga makita naton nga hindi husto ang ginahimo sang gobyerno, hindi husto ang ginahimo mga ka-K5 sa mga pila ka mga public official, mga government offices, mga government leaders naton nga isa mga ka-K5 ka mga pagpamigos sa aton nga mga pumuluyo, sigurado ko sa inyo mang-inbias ako. Bahala na nga tawgon nyo ko nga bias, basta ang importante nga ang akon ginadampigan kag ang akon nga pagkabias pabor para sa kaayuhan sang pumuluyo, para sa kaayuhan sang publiko, para sa kaayuhan sang pangkabilugan nga mga pumuluyong Pilipino. Eh sigurado ko sa inyo mabias ko na. Mga ka-K5, amo na yung akon nga ginapanindugan perme. Gani kon ka isa sa mga pila dira ka mga nagakontra sa aton kag naghambal nga bias kita pasiguro ko sa inyo nga pagkabias ko hindi para sa akon personal nga interes kundi para sa interes sang publiko para sa interes sa mga pumuluyo mga ka-K5 so ining ginhambal mga ka-K5 ni Chabit Singson niya sinya bias niya sinya si Kwan Butigon pero si Montolfo. Himo-himo sinya sang istorya nga wala sang kwan, wala sa kamatuuran. Himo-himo sang istorya nga wala sang husto nga padulungan. Kag wala sang konkreto nga mga ebidensya. Nga ginapasibangdan nga siya mo ang nangin accomplish mga kakipab o kung nangin kaupot. Para sa pagpapalagyo sa kay Bato de la Rosa. Remember ladies and gentlemen, nga kung ginaklaro ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wala yan nagpalagyo si Bato de la Rosa sa Senado. Di ba? Why siya yan nagpalagyo gani sa Senado? Kayang hambal ni Senator Alan Peter Cayetano, siling niya, nagpalagyo ya si Bato de la Rosa sa Senado. Number one, hindi siya bilanggo sa Senado. That's why nga he is free to go out. Libre siya nga makagwa anytime kung gusto niya. Ginpaidalom lang siya sa ginatawag mga ka-K5 nga safety custody para sa iya nga safety. Ginpaidalom sa kustodiya sang mga katapo sang Senado ay labi na gate sang Senado para sa iya nga safety. Mga ka-K5 protective, ha? Saya sining nga protective custody para nga maproteksyonan siya. Pero hindi saya priso. Amon ning rason, mga ka-K5 kung nga ang nagtiner siya, mga more or less tatlo kadlaw. Tatlo kadlaw nga nagapabilin nga aras sa Senado. Kag nangindulaan siya after 3 days.

0: nagpagawa siyang balita, nag-post sa Facebook si Ramon Tulfo. Ang utod siyang Tulfo Brothers nga mga kusinador sang Pilipinas. Arang iya nga kanong inang statement makakifibo yang nga gin post sa iyang Facebook sila niya. Isang tanyag na politisyan ang tumulong sa pagtakas ni Senador Bato ayon sa aking Tweety Bird. Oh. Tweety Bird ya, grabe niya nga bubuang iba niya bubuhit ang yaya Tweety Bird. Ya, from the Senate, dumiritso sila ni Senator Robin Padilla sa Manila Yacht Club kung saan sumakay sila sa yate ng nasabing politisyan na pumalaot patungong Batangas. Ah, ang yate ay may pangalang Masarap na Buhay sa salitang English. Ah, so no, kuno, hambal naman kuno sa iya nga Tweety Bird. Pagdating sa, sa Batangas, ay nag-chopper si Batman patungong Mindanao. Pero di niya kasama si Robin. Ah, sabi ng tweet. Panawag na siya kay Bato, si Batman, si Robin, yati si Robin Padilla eh. Batman and Robin. Balaban, may magwa, gininga pelikula, plakad lang, magwa sila pelikula, plakad lang, kung ano man, revival na maliwat sang Batman and Robin mo. Oh, man nga, ang Batman, ti si Bato eh. Batman. Tapos si Robin Padilla. Tapos ang nagkuhan ko sa ila, na nasakay sa yate sa Yacht Club. Magka K5, ang alay niya is Happy Life Yacht. Magka K5, ti iya ni Kwana, iya ni inang Ilocos Sir Governor Chabit Singson, mga ka K5. Ah, tindra kroging karga ang duha palabal. Pagkatapos, dumiritso sila pagkanto sa may Batangas. Abot sa Batangas to, sumakay sila chopper padulong sa Mindanao. Isubong si Senator Bato de la Rosa, kroato is Mindanao. Mga kaki-five, di kaya ato na ta sa Mindanao at ibudlay na turo pagitaon si Senator Bato de la Rosa. Base kay may mga ato nga mga nagagwa nga mga memes, mga kaki-five, Andre. Nga si Senator Bato de la Rosa, upo dyan ang mga miyembro sang Moro Islamic Liberation Front. Mga taga MILF. Sino nga mga tagay may MILF ni kag MNLF na grupo ning MILF kay na MNLF na grupo ni sila misa ni sila ka grupo subong ang ilang leader daw ay sang niwan kundi si inang Mindanao governor sang RMM sang Unabla mga ka K5 nga si inang Nor Miswari. Nor nga lang niya na Miswari apelyido niya. Kali ko maghambal ka daw Nor Miswari bla mo na no? Pero Nor ang alam niya is Miswari apelyido niya. Kali mga ka K5 although dito kuno subong si Bato de la Rosa. Tapos ang hambal sa mga taga MILF dito ka mga taga MNLF sila nila sila niya mga taga NBI. Baka gusto niyo kunin si Bato, pumunta na kayo dito. Atat na kami. Hinihintay po kami namin. Hinihintay po namin kayo. Hambal sa mga tagay MILF to. Niya, abe. Na ipakita yung tapang mo. Melvin, matibag. Tingnan natin kung di ka talaga matitibag. Baka K5. Grabe, no? So, mga K5, bago na ipirte ka damo subo sa mga supporters ni Bato de la Rosa. Kag madamo sa mga nagakalipay kay mga ka K5 na kwan na kwan na ano ani ni na nalita nalita ni Bato de la Rosa ang mga taga NBI. Kadlawan sila truto doon Bato de la Rosa. Kung mo di kayo mong kita, salamat. Ara na sa sulod sa Senado. Close ang Senado. Tago katama siya sa Senado. Hindi makita, mga ka-K5. Tapos, ginalibutan sa taga-NBI ang Senado. Hasta nga nagkadto sila gani sa may building mismo sa taga-GSIS. Tapos, ang hambal ni Matibag siya niya, hindi naghanang. Ako, ano kaya, tumawag kasi ng ano eh. Nang assistance yung ano, yung taga GSIS. Nanawag sila ng assistance kaya sa NBI, kaya doon kami pumunta. Kaling ni Matibag. makita mo gin bla nga si matibag bla istoryador no. Na pamatyaga niya bla na pelikula lang man bla. Istoryador. Ya pumunta kami doon sila niya sa ano sa GSIS kasi na humingi ng tulong ang GSIS. Pagkatapos, ano ang ginareklamo to sa taga GSIS? Man basibla kung may mga tuko, may mga manog nga kubra o kunano nga mga bisistima ang sa may kilid sang pader bla to sa mansulod sang GSIS bla kay 500. Basi kung may nagapanago nga mga tuko na daman nga ah, ginkwa nila mong gin gindrill, no? Gintibag nila, gusto nila tibagin. Ni matibag, no? May instruction si inang attorney matibag. May instruction na tibagin, no? Ang kilid sang dingding sang GSIS lapo sa Senado nga dingding. Basi may posibilidad amo inadira ang ginreklamo sang mga taga GSIS nga sila nila sige tibagin nyo diyan kasi may nagtatago na tuko diyan. O mga kakipay, bubasi ko may itlog sang tiki blang ara da. Kang itlog sa tiki, medyo may pagkabato blang katiga. O mga kakipay, tiki na lang tibagin. O tiki rin kayo na videohan nga ginatibag nila, ginawasak nila ang kilis ang dingding sang GSIS. Palapos dito sa may kwan, palapos dito sa may Senado. Asos! Nasiplatan ka ron. Mga K-5, tiko ni tapos. Oh, tiway sila kabalong ako na nung naman iubra nila to para nga lusubo ng Senado para kwaon si Bato de la Rosa. Mga K-5, amo man yang naman iubra galit ni Rubin Padilla kag ni Bato de la Rosa nga makita sa ideya para makapuslot. Laban-laban nagsinggit siguro si Rubin Padilla nga inang Ronald ang Bato. Tapos si Bato nagtimbulog sa pagtimbulog ni Bato gintulon ni Rubin Padilla. Pagkatapos lumupad si Rubin Padilla upod si Bato kay ara gintulon ni Bato ni Rubin Padilla si Bato. Nagsinggit si Rubin Padilla nga darna. So mga kakipay, so amuna amuna siya ang natabo kag amuna ang latest ngayon pagwa ng impormasyon ni Ramon Tolfo mga kakifay naging ginpost siya sa iya sininga Facebook ng ambal ni kwadang ambal ni Chabit Singson ambal niya sininga butigon ka sininga Muntulpo kahimo-himo kaya naman sininga sag istorya. Makon may mga Tweety Bird siya may mga kunano pa na agakon kilala sa nguna ang panawag ito siya nga bata-bata siya bala nga ano ni bubuwit ng iyaya. Bubuwit naman. Bakit yun ang gamay nga ilaga? Bla, bubuwit na mong ang giting, bla. Ang iyaya ni kwan ni Ramon Tolpoya, kwan ng Tweety Bird. Tweety Bird yung iya nga, kwan ang iya nga masaligan nga trimanan. Mga kakifay. Tiyan mo na siya. That's why gintawag ni Chabit Singson nga butigon si Ramon Tolfo. Matyako kung mga kwan pa nalit magsuguta ay sila ni Rima Santiago niya ga palang marok mata ni Ramon Tolpo sa kay Rima Santiago mo. Kung duman mo ni kay 500 sa airport ga sinagana ga kahalabok kalimutan sa kay Rima Santiago. Action star mga datong isa to. Mga kakifay. So mo na yung pahayag ni Chabit Singson. Yung pamangkot mga kakifive, siya din nakakuha sa informasyon. Si Ramon Tolfo. Kagang pamangkot mga kakifive, no? Hustong yung mabalaning balita ni Ramon Tolfo. O kung may posibilidad nga hindi giman tuod ang hambal ni. Pero kung like for example, no? Kung ako kay Chabit Singson, kung ang hustong yung mati nga, hindi mo na pag-akuon. Kay may duha abi mga kakifab kakuan mong ka nagatunga subong nagatunga ang interpretasyon sang kag ang opinion sang mga lawyers naton nga abogado naton bla nagatunga ang ilang kwan ang ilang opinion may kaangtanan sa ICC nga warrant of arrest ni Bato de la Rosa nagatunga ang opinion sang tagsa ka mga lawyers mga abogado naton. May ara nga abogado nga nagahambal nga silingyati ang pagpaidalom sa protected custody sang Senado sa kay Bato de la Rosa, no? Mga kakifive, ini nagakahulugan nga gin proteksyonan nila kuno ang kriminal. That's why pwede sila ma-filean sang kaso nga obstruction of justice kay Pebande. Amo nang hambal sa iban nga mga lawyers, sa iban nga mga abogado. Tapos may iban naman nga mga abogado nga nagahambal. No? Paano nyo filean sang kaso nga obstruction of justice ang Senado sang pagpainalom sa protected custody sa kay Bato de la Rosa kay wala man siya sang warrant of arrest. Wala gani siyang may ginpakita nga warrant of arrest ang NBI sa Senado. Nakabati bala kamo nga may ginhand in ang taga National Bureau of Investigation nga warrant of arrest sa Senate President nga si Senator Alan Peter Cayetano? Wala! Ang hambal ni Senator Alan Peter Cayetano nga ginapangayo ko sila niyang warrant of arrest nga hambal nila ngali sa ICC, hindi man nila paghihatag sakon? Hindi man nila ipakita sakon? Sa NBI? Nga naghahambal nga may ara sila nga ginauyatan nga warrant of arrest? Baka K5? No? So kumo kay wala sila sa may nakita nga warrant of arrest, mga ka-K5, oh, ti ano karon? Paano sila pasakaan sang kaso, mga ka-K5, nga ginproteksyon na nila o kon obstruction, gina-obstruct nila ang ostisya? Kay wala man gani siyang warrant of arrest, ang ginpakita nga warrant of arrest siya, ginauyatan ni Trillanes, wala pag ipakita dito sa Senado. And ang ini nga klase sang warrant of arrest, mga ka-K5, ginadudahan pa na ginhimo man gapon pareho sa rekto. Ginhimo man gapon sa rekto. Oh? Kung duman yung mga ka-K5 nga, gindakop sa taga-NBI, ang isa ka inang social media influencer nga naghambal sa nga, ang ilang ginhimo kuno nga, Mark Mane, himo sa rekto? Mahilig na ng NBI maghimo sa nga, kung magpahimo sa sarikto? Diba si ko nang inang ginauyatan ni Trillanes na paano sa makauyat kay MDILJ Secretary ganing si John Vic Rimulyag, hambal nga wala mga ka-K5 sa kwan? Wala sang nag-abot sa ilang opisina nga warrant of arrest? Si John Vic Rimulya, DILJ Secretary, wala sa may nauyatan mga ka-K5 nga kopya sang sining ICC warrant. Oh? Si inang taga-ombudsman nga si Jesus Rimulya, mga ka-K5, wala sa may ginauyatan nga warrant of arrest. Ang nag-auyat sang warrant of arrest, may of arrest mga ka-K5, si Trillanes lang. Kag ang NBI nga si Matibag, sila lang nga doon ang gauyat sa warrant of arrest. Tikundak po nyo ang senador sa sulod mismo sang compound sang senado. Dapat ipakita nyo to kag i-hand-in nyo. Aryo ang warrant of arrest. So aryo, basahan nyo, isuriun nyo mayo nga ini nga klase sang warrant of arrest. Tuod ni. Ginhatag nyo sila. Okay, wala man. Te, paano nyo ma-filean sang kaso nga ginatawag mga ka-K5 nga obstruction of justice ang Senado? Ilabay na gid si Senate President Alan Peter Cayetano, mga ka-K5, kay wala gani kamo magpakita to yung ganigin hatag to si kay Senator Alan Peter Cayetano ning warrant of arrest ngayon eh. Kag ina nga warrant of arrest, mga ka-K5, tate nga klase siyang warrant of arrest. Di ba K5, Andre? Maghambal ka nga tate nga klase siyang warrant of arrest. O chilingon, halin sa iban pong sod nga klase sang warrant of arrest. Ti mayuta ni bala kung ang ining warrant of arrest, mga ka-K5, ang ginpaagi sa aton sininga mga otoridad, halin sa aton nga korte. Ang hambal kag opinyon sang iban nga mga abogado, no? Kag naka-base, mga ka-K5, sa aton sininga kasuguan, kag sa aton mismo, no? Nga kasuguan sa International Criminal Court, mga ka-K5, nagahambal nga kun ang aton nga gobyerno base sa ining Dao Republic Act 9158 planning ginasunod nila mga kakaifad nga nagahambal dire nga kunang aton nga gobyerno mga kakaifad nagafunction pa man ang aton sini nga gobyerno ilabi na gid ang aton nga mga local court no pwede nga diri lang anay kasuhan kag diri lang iga kaso ang ini nga klase sang mga kaso sa international or ginatawag naton mga kakaifad nga violation o kon crime against humanity. Crime against humanity. Mga kakaifad, pwede nga atubangon sang akusado diri mismo sa aton lang sa pungsod ta. Tigaling kay ang gobyerno ta natamaran nato sa kay Tatay Digong. Amo na nga gin turnover nila sa Tatay Digong may pagpahanugot ato sa aton gobyerno nasyonal ilabi na gid sa kay President Bongbong Marcos. Bisan maghambal pa si President Bongbong Marcos kasi nga way kulabot na, way ko nagpahilabot na. Pero may go signal hanin sa aton nga pungsod nga i-turnover si Tatay Digong sa taga Interpol. Agod nga dalon dito sa Dahig. Amo na rason mga kakaifad nga nadala si Tatay Digong dito sa Dahig. Siga mo sa ito nga chimpo. Kay gin-turn over o kung nagpasugot ang gobyerno sang Pilipinas nga si Tatay Digong kuhaon sang international police kagdalon mga kakaifad dito sa Dahig. Pero kung hindi mapasugot ang gobyerno, wala sang may mahimo ang Interpol, wala sang may mahimo ang ICC, kay pwede nga diri kasuhon sa aton nga pungsod. Karon si Bato de la Rosa mo na ginimo nila. Karon kay nalagyo si Bato de la Rosa. Wala na iya ginakilala subong ni Bato de la Rosa ang ICC nga kwani nga warrant of arrest ni. Mga kakaifad, dapat agi ka mo anay sa local court kay pwede man lang ni siya mafailan kaso sa local court. Ano labot yung mga kakaifad sa taga-ICC sa aton di man? Nga nagkahibalo na sila sa pangabuhi diri sa aton? Nga nagkahibalo sila kung ano pangabuhi diri sa aton? Hambal ni Senator Gringo Hunasan, former Senator Gringo Hunasan. Si former Senator Gringo Hunasan, mga kakaifad, na-experyensya niya ni K5 Andre ang experyensya subong ni Bato de la Rosa. Kaisang una nang inwanted man siya, nanago man si former Senator Gringo Hunasan. Sang nagwanted siya kay may kaso siya. Galing ang hambal ni former Senator Gringo Hunasan, hindi patas ang hustisya nga ginapa-implementar sa iya. Amo na rason kung nga nga nanago siya para nga makahimo sa sang pamaagi agud batuan ang hindi patas nga pagpaimplementar sa ngustisya kontra sa iya kay suno sa iya mas impluensyado ang kontra niya kagdamo kwarta. Amo nang rason nga nanago siya. Isa sang reaksyon ni former Senator Gringo Hunasan mga kakaifad. Ang may kangtanan sa kay Bato de la Rosa, ang hambal ni Senator o former Senator Gringo Hunasan, silingya, no? Hindi silingya insakto, kag hindi ako pabor silingya. Nga dakpon si Bato de la Rosa diri sa Pilipinas, kag dalon sa Dahig. Number one siling ni Senator Gringo Hunasan. Wala ya kabalo ang taga Netherlands, wala ya kabalo ang taga ICC kung ano ang pangabuhi diri sa Pilipinas. Why sila ya kabalo sang aton diri mga kakaifad nga pangabuhi? Wala sila ya kabalo kung ano ang kultura tadi? Nga maintra sila diri, ilabi na gid ang hustisya ta kag ang politika di. Wala na ya labot ang ICC. Ang ICC ay gabaton lang to sang haka-haka kag sang ginapadala dito nga ang iban may posibilidad pike nga klase sa mga ebidensya nga pinangnagtag kag pinanghatag ni Trillanes kag ni Dilima to. Bangod mga kakaifad nga si Dilima kag si Trillanes akig sa mga Duterte. Pwede sila ka-fabricate sang mga pike nga klase sang mga ebidensya kag ipadala dito sa ICC. Di ang ICC, yaabi nila, utintik man. Kay wala sila kaintindi, kag wala sila kahibalo, sang pangabuhi, kag kultura sang Pilipinas, kag sang pamulitika diri sa Pilipinas, ang nag-antos dias tatay digong. Dibla mo na dapat. Di siling ni gringo hunasan, siling hindi pwede. Hindi dapat siling mag-intra taga-ICC sa aton nga kaso. Di kay pwede man diri sa Pilipinas e-held ang kaso. Gana talong ito yas ICC. Kita nyo, former senator ina mga KK5, si gringo hunasan. Wala labot sina si gringo hunasan mga KK5. Ang nakaagi senador, kag nakaagi man panago, pila katuig. Amo-amo man ni sila ni Senator Ping Lacson. Dumduman nyo si Senator Ping Lacson, ginwanted man ni sa una. Nago man ni siya. Dumduman ko dito ni siya nagpanago. Diri na sa aton sa Iloilo na nago. Dito, sa may San Dionisio, sa nanago. Balay ko gani kundi nga balay sa nanago. Sa una, si Kwan, si Ping Lacson. Gringo hunasan, mga kakefep, kagi mapanago, di. Hasta si Gimaras, kagis panago si Gimaras to. O hindi ba? Eh, so si Bato de la Rosa, ito subong kuno sa Mindanao. Di apasa nyo to, katuin nyo to, si Bato sa Mindanao. Ay, tubangay ito mga tagay may LF. Okay, Pai Andre. Oh. So, iplasta talaga kayo mga kakefadri sa ito sila nga pagpangalagad, kaglakip na ang pag-convene sang aton sila nga mga senador bilang mga senator judges para sa impeachment trial na sa kay Vice President Sara Duterte sa Article of Impeachment naging pasa na sa Kongreso sa Senado. Ang mga nagapasikat nga mga congressmen prosecutors, mga KK5, ang nagsimba siling nila sang inang misa ng kapayapaan kuno. Peace, mass of peace kuno kay 500. Hasta ang senador ng aton nga congressman nga halin sa 3rd district sa Iloilo, mga KK5, nga si Congressman Lawrence Defensor, ato man to, ang reaksyon sa aton nga mga pumulusil nila, ari na, nagsimba na ang mga banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako, hi-hi-hi-hi. Mga KK5, kaya istoryan tara kiron diri sa ato sini nga pagpangalagad di lamang sa K5 Ban Night Watch. Sa ato sini nga pagpangalagad, siling ni Verna Salvilla, siling niya, ikaw lang niya idol ang nagaapin sa kay Duterte. Wala may gid kita nagaapin, ah. Mga KK5, ginaplasta talang ang matutuod. Ginahambal talang insakto, kag sa pagkamatuod lang mga KK5. Kung nga anya naluoy kita sa kay Tatay Digong, kay nasundan naton ang kwan mong, nasundan naton ang ginhimo sang malam nga ni. Mga KK5, wala ko sa may nakita nga malain nga ginhimo ang malam diri sa aton sa Pilipinas. Totoo ginaya. Ang iya nga ginhimo, mga KK5, hindi kay para sa iya personal nga interest. Kita nyo. Si President Rodrigo Duterte, sang nagpungko siya bilang presidente, wala ko sang may nakita nga may ginhimo siya, mga KK5, nga para sa iya personal nga interes. Ang iya ginhimo, para sa interes sang publiko. Para magtawhay ang Pilipinas. Para madula ang adik sa Pilipinas. Para magbalik loob ang mga kabataan nga nag-aladik. Kita nyo ginpang rehabya gani, hindi bala? Kung maghambal ka mo, sang unag hambal ka mo, tanihatagan nyo man second chance ang mga ginpamatay, bala to? Tanihatagan nyo man second chance at dihamak na grabe nga second chance ang ginhatagi? Nga, kay ang mga adik, ginponduhan, ginpagwaan pundo sang gobyerno nasyonal para ipang-rehab sila, agod nga mag-alayo sila, baklan bulong, pakaunon, todo, gaan pagani sila sang kwan mong. Kung mag-ayo na sila, gaan sila kapital para magnegosyo, dumduman nyo? Bisa sa mga adik, makahambal na. Pila ka-adik na natubang ko sa ngunan nga siling ko, hindi bila adik ka sa ngunan, nag-kwan ka niya, oo sir, lingkotin gano ka sumunyaga ni gusto ko subong sir. Ko sino nagatay si mo kapital niya, gobyerno sir. Nganatagan ko siya niya sa gobyerno, sa kapital, para nga magbaligya sa inasal. Kapaligya inasal, doon dito nga barangay, doon sa may barangay, kalubihan ba to? Tumangay kami sa to, mga ka-K5. So, ang iban, nagbalik, na? Wala na nagbalik sa pagka-adik. Pero may ibang gidya subong, nagbalalik na sa pagka-adik. Pero dako-dako tong gingastos ang gobyerno naton sa ngunas ang chimpundigong. Now, kun ang inyo lang tawon, ano ang ginhimo ni Digong mga KK5? No? Para bala sa kaaraydan sa iya personal o kung para sa kaaraydan sa Pumuruyo? Para sa kaaraydan sa Pumuruyo! That's why mga KK5, di ano abing rason nga sa ordinaryo ka nga tao, isa kakaordinaryo nga tao, wala ka sang political affiliation, mga KK5, nga abing nga hindi ka magdain buot mo nga ang nangin presidente nga may ginhimo nga matarong sa aton na pungsod nga ang papriso mo imo to sa ibang pang lugar. Oh? Like for example, kun matuod gid man, granting without admitting. Oh? Matuod gid man nga gapamatay si Digong, tinga nga hindi yung pagpapriso diri sa Pilipinas nga dito niya ibutang sa dahig. Mo? Man nga agagugago ni si Bongbong. Sino nga Bongbong? Si Bongbong mga KK5 nga amigo ko nga taga San Isidro. Ay kalainin. Ang mga balita ang ginabatalan builog ng ginadulong sa inyo sa Kalwang sang Klinika DTX Coffee May DTX 500 na superior antioxidant. Ang subuman ng Mighty C di akalain nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator mga KK5 kag ang superior antioxidant. Amoning power duo sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Mga KK5 nga nagapamayagpag. Nagapabilin mga KK5 nga ginasakdag sa mga pumuluyo sa bilog na Pilipinas bangod kay tested and proven na sa sulod na sang mga nagalapit-lapit sa isa kadekada. Lapit-lapit na sa pulo katuig nga nagaserbisyo sa inyo ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Wala kita sa may nabatian nga negative nga reaksyon kag negative nga comment halin sa mga pumuluyo naton nga mga nagagamit sang sining nga mga produkto. Bot silingon tested and proven nga epektibo. Kontra diabetes, kontra hypertension, kontra high blood kag iban pa nga mga balatian katulad sang cancer kag iban pa nga mga komplikasyon nga ginasuprer sang atong sining lawas mga KK5. Imna nyo lang ini ang power duo sang Klinika de Alternatibo, ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga KK5. Nga kay ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties, ha? Agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Taas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa kalkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag maging cancerous. Kaninyo na kamo maghulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon Klinika DTX Pabarik kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX Pabarik kag Mighty C mga KK5 ang pangitaan nyo lang sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa tanan nga mga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ang aton nga oras alas 8:16.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio Health News. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imu protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inisang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 bio.
6: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So ang D3Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya si sang
7: atay, no?
5: Kidney. Si kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
9: Garantisado.
2: DTX 500.
10: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy,
6: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
9: Ang D3.
2: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
2: Yung may D3.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
2: Sang
9: imo blood sugar.
2: TTX 500.
9: Garantisado.
2: TTX 500.
9: TTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: TTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
9: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa mandami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.

0: drink responsibly.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
4: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
11: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Extend. Food Superman. For man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
13: Extend. Food Superman. For man. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas ga antioxidant.
13: Nga amo naman.
15: Ang nagatino sang imo atay.
13: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
13: DTX 500.
15: Masaligan.
13: Epektibo.
15: DTX 500.
13: E3 Bio. With Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
13: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
15: Yung may D3.
13: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Yung pamati, kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
5: K5.
8: K5
5: News FM.
8: K5.
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
13: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
7: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon, nagkalabor kita sa 30 minutos na nakaligad sa alas sa 8. Dasig sa oras ta, no? Kasi platanta na ibig mga chat, mga inang mensahe nagika sa ato sini nga mga followers. Ang sa kwan ang sa K5 News FM Iloilo ba ay hao? Silang i-refresh ko lang na karon, no? Unahon naton ang mensahe diri sa John Capulo Chong Slide. Sa kay Mercedes Malquirido. Thank you, Mig. Good evening to Bao Kiss. Kiss Basi BC Man Mig. Hehehe. Kung na isang ito. Pero yan, nailang doon ni Verna Salvilla. Sakay Verna Salvilla. Good evening, man. Sakay Bibigirl. Good evening, kuno. Mercedes Malquirido. Good evening, man. Florinda Cadavero. Sakay Step Note niya, basta kami Sule Duterte. Si RG G. De Los Santos. Good evening, Idol John Kapulot. Always kid ako. Nagpamati sa K5 News FM Iloilo. Salamat kid sa balita sa K5 News FM Iloilo. Kay inang Victor Villar, Villaver. John, si Bongbong. Hindi ko na pagdayunon ang balmo. Ah, basahan niyo na sa anong aton nga comment section sa June Kapulot News Live nga Facebook page ko na nung iyang hambal to. Kamo na nabasa ha? Hindi na ako pagbasahon noon air. Kay RJ De Los Santos, sinay good evening Aldo June Kapulot. Kay Marjo Dayaday Pinuela. Niya sakto kay Aldo John. Ah, sang una kay Tatay Digong makatulog ka nga bukas pwertahan mo sa inyong balay. Subong di na pagbukas balay mo. Kay wala na mga gamit mo. Sa termite gang lang inkwentro mo tapos ang gini. Bisan sarado gani balay mo ginasulod ka pagkakawatan. Ang tawaan nyo bla tong natabo sa may banwas ang tubungan to bla. Sarado balay niya sinulod sa kadik patay pa siya di sisa sa anyo sa katulog sa balay niya sa sulod kwarto ya pa. Ah, ato pagidang barangay kapitan mga kaki 5 to. May banwa sa San Makin ba to? Tulog sa balay niya, sinulod, diniro, patay. Si Ronnie Haleco Balsida. Good evening, sir. Watching live diri sa barangay, or sa balay, barangay Tikod, La Paz, sa Sontri. Kaya Manny Dapat. Yung gabi, Idol John, kasadya lang pa. Wither lang yan, Idol, di ba? Nga man, hindi na nila ginakasuhan si Trililing man. Idol man. Oh. Stanley Valiente, good evening. Richard Pistanio, good evening. Ka K5 Idol John Kapulot from Gostilo, La Paz. Thank you. Berna Salvilla, sila yung mga media, ang mga media puro bias. Hindi man tapag dalahiga, da po na mo. Ikaw na yung idol ang gapin sa mga Duterte. Basta insakto man ang inatala. Kahit insakto na kung may sala ang Duterte, tibirahon naman eh. Galing kaya wai pa man kita sa may nakita. Good. JC Lilibeth Roma, good evening Peter Standarte. Shoutout WCJ Dakyanan. Shoutout man Jansen Tan Makairan. Shoutout. Idol pa shoutout sa Makairan family sa duwa ko kabata ng mga kapid. Si Kalex, si Cashier, Idol, halong ikaw permi, God bless. Kay inang Ria Capana, shoutout man. Pero Simpas, shoutout kay Sinal Dalinbe. Good evening man, and shoutout Muyula or Mayula Maravilla, shoutout. Kay Lori Abadonio de la Cruz, shoutout man. Kay inang Jojo, sermone sila, Idol. Sermonan. Kay Renato Bindita, good evening Idol John Kapulot sa balay. Sablay sila tanan kay Senator Bato. Nga dakpo nila pero naisahan sila. Mga matalino man ang matching. Naiisahan din sila Idol John. Ha ha ha. Teresa Gipo, good evening and shout out. Kay Archie Ramuran, John Caps. Sila niya, Mimia Lumibaw, shout out man. Shentan Silia sa kay J&J. Idol John, palihog tamyaw kay Nanay Lorle and Gardos, Gardosi family. Thanks. Kay Julio Sancho Abilardi Medina. Good evening, Idol John Kapulot. Bisan bias ka, Idol. May panindugan ka. Kag may public servant sa ka. 15 years na ako nga nag-idol sa IMO. May panindugan ka, Idol. Thank you, ha? Sa kay Julio Sancho Abilardi. Kay Ning Pamplona Celo, good evening, shout out. Kay Ning Pamplona Celo, kagsa kay mister niya, kay GM Ramos. The good counselor, you never had. Kay John Silva Lujero, shout out. Ito kayo, watching. Kay Ching Maluhubag, shout out man, kay Rampart Mendoza. Shoutout sa inyo tanan-tanan kay Sakay Florenda Cadavero. Iban nga mga minsay karon aton nga dugangan no diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sakay Marinette Manican Galeo, shoutout man. Kay Mercedes Ma'am, kay Emma Castro Kabilan, kay Andy Alujado, kay Mike Cordoval, ni Idol John. Ang amigo mga media sa pihak, grabe ang lipay nila, nagligad adlaw. kay Abby nila maisla na si Senator Alan Cayetano. Hindi mailisan ah. Ang latest nga balita, kundi nag-convene kagina ang mga kwan. Nag-convene gina mga senador. Pag-convene sa mga senador, nga mangin inang senator judge. Nag-manifest ang duha ka mga senador nga nag-buto. Bala itong nag-independent bala ito. Nag-abstain bala, dumduman nyo. Duha ka mga senador nga nag-abstain. Nga mo sanda senator J.V. Ejercito. Kaga si Senator Miguel Zubiri. Dumduman nyo, kundi nag-abstain sila nga duha. Pag convene kagaina sa mga senador, nag-manifest ang duha nga ini. Nag-manifest mga kakipab si Senator Big Zubiri nga ini siya ang mag-upod sa minority. Amo man si Senator J.V. Ejercito. Susubong ang pangkabilugan is 13-11. Bochilingon, 3-6 bilog ang sa majority, kag 11 ang sa minority. Amo na subong ang kwan ang isip sang pangkabilugan. So hindi magyapon matabo. Mga kakifive nga mailisan kag mabailuhan ang Senate President kay ang sa minority, 11 lang sila gyapon bisa nag-upod pa sa ila si Mig Zubiri kag si J.V. Ejercito. Galing sakit sang reaksyon sang aton nga mga pumuluyo mga kakifive. Pag-convene nila kagay na sa session number 64 sang Senate of the Philippines, mga kakifive sa 28th Congress, first regular session sang Senado mga kakifive, ang session number 64 kagay na May 18, 2026, nag-convene ang ining mga senador naton nga naging senator judges. Nagsumpa na ini sila mga kakifive nga magapatuman sang pagpa-implementar sang saligang batas ang husto nga paghatag sang verdict sa ila sining gina-impeach sa sining article of impeachment nga gin-file kontra sa kay Vice President Sara Duterte mga kakifive. So nag-manifest ning duha ka mga senador nga sanday Senator Juan Miguel Zubiri kag si Senator inang J.V. Ejercito na ini sila ang mag-upod sa grupo sang minority. So ang minority is siyam, dugangan sang duha, nag-imo sila nga 11. Nagapabilin nga majority ang grupo nanday Senate President Alan Peter Cayetano, upod sa ilang nga 13, including Bato de la Rosa. Okay, 500? O including Bato de la Rosa. Total kay nakaboto naman si Bato de la Rosa. Bisan hindi sa magtambong sa session sa Senate hearing, kay 500, ang iya nga presensya nga pagboto ya sang nagligad sang ginhiwat ang pagkudita kapag ilis sang Senate President ang markado na di ba K500? So subong mga ka-K5 bisan hindi na kinahanglanon pa mga ka-K5 nga magbalik pa si Bato de la Rosa sa Senado kung pananglitan mga ka-K5 nga ining impeachment complaint kay ni ang hambal nila mo ni hindi ba lang ilang hambal nga rason nila nga nagkunita ka nag-ilis ang leadership ang Senado tungod ang rason si ni Direk ang isa sa pinakarason kuno ang para sa impeachment complaint sa kaya kuan or impeachment hearing kay Senator Vice President Sara Duterte sala mga kakifive. Sala ang inyo sining paghambal kag pagpagwa sang statement nga ginilisan ang leadership sang Senado para mga ka-K5 sa impeachment hearing sa kay Vice President Sara Duterte kay kunimo lantawon. Lantawon nyo blow 3C sila kabilog. Sa 3C sa ila kabilog, dihamak nga mayoriya sila sa 24 sila kabilog ng mga senador. Kun pananglitan nga para man lang sa impeachment kaling kinanglanon sina dira. Mga ka-K5, ang pagkamatuod sini dire nga ginilisan ang leadership sang Senado tungod kay gusto sang mga senador nga pasabton ang dapat magsabat may kaangtanan sa flood control projects anomaly. O ni Blackie 500, hindi eh kay para sa impeachment ni Sara Duterte. Kaysa impeachment ni Sara Duterte, kinahanglanon dira nga buto para nga ma-acquit si Vice President Sara Duterte is only 9 votes sang mga senador. So sa siyam lang nakabuto kinanglanon da ni Sara Duterte sa mga senador para nga ma-acquit siya, para nga hindi siya ma-convict. Di pilas lakbilaw na subong 13. O mga ka-K5, ang siyam amoy ang minority? O hindi bla? Sa malipot nga sugilanon, di hamak mga ka-K5 nga kun. Ikay matika balo na magkamo, politika malang ni mong. Ining impeachment against Sara Duterte, this is not for the people. Hindi ne, kay para sa mo pumuluyo nga ginahambal sa mga congressmen. Ilabi na sa mga ginpangkuha nga mga congressmen prosecutors. Nahambal nila para gini sa pumuluyo, para nga mahatagan hostisya ang mga pumuluyo. Sa anong hostisya? Ang 125 million nga confidential fund, which is ang 125 million nga confidential fund ni Vice President Sara Duterte, mga ka-K5, ang na-explicar man ini tanan-tanan kag wala dito sa may nakita nga anomalya. Nga sa diin, ang pinakagrabe gidyan nga makita nimo nga puwerteng anomalya sa sining trillion of pesos nga flood control projects anomaly. Hoy di Blackie 500, amo na ya ang grabe nga anomalya.

Tapos, naghambal mga kakifab ang aton nga pare. Wala kaya kontra sa mga pare, kakifab Andrea. Diyos nun man ko mo, kawalalabot sina. Diyos nun man kuya, kag may Diyos man kong akon. Wala lang galing kuya kasimba. Pirmi kay nga, ah. Ah, balaan ko naman kung nga, ang mga pare, na tao mo lang na sila. Di ba, kakifab Andrea? Mga pare, tao mo lang na sila. May mga amigo, ganit ko nga pare, nga upod sa akon. Nga pare, sininga sa akon, pare niya, may inom tayo. Sige, pad. Sige, pad sa. Hili ko, pad. Sininga kahalin man. Sininga, tos bulangan na. Nagbulang kami. hindi tanan. May mga pare, nga mga Diyos nun, gimanyay kag mga balaan. Mga matarong. Kaka kay Five Pro, may mga pare, mga dungol. Hindi man tanan, pero pala rihong na tao, malan ni sila mong... Hindi, bro, may kamatayon magandang pare. Kaya kung mga Diyos ni sila, hindi siyempre maklamatay, hindi sila maklamatay. Hindi ba, K5 Andre? Yung mga pare ni sila, mga nag-guide sa aton sa spiritual nga bahin. Pero, may mga time kong kaisa, no? Nga may ara man nga mga pare, nga hindi mapatihan. Hambal ni Father, ni Kwan, ni Munsi, ni Kwan Bla, ni Bishop Bakani. Hambal niya, silingya, kabay pa, silingya, nga sa mga senador. May ginambal si Bishop Bakani o mga kakifay. Bishop Bakani. Hambal niya, kabay pa nga mga senador. Ah, dapat kinahanglan inang magbuto kamo. Suno sa konsensya sa inyo ninyo kag para sa mga pumuluyo naton. Hambal mga kakifay ni Bishop Bakani. Sundon sa ato mga senador, kabay pa. Pero mga kakifab, tiyan mo na yung punto na to, simple man lang. Mga kakifab, ang simple lang ato, sininga punto. Ang ining impeachment, mga kakifab, sigurado, kuya, politika, gini. Hindi kung politika ang pag-abalan, kag sundon sa mga senador ang politika line-up. Hindi ko na magpati, dapat sa linyada, sa politika, hambal sang pare. Galing kay ato nga punto, simple man lang mo. Mga kakifab, gin pang siparar ni hindi Blacky Five Andre. Siparado ang ang function sang church kag sang kwan kag sang estado ta kay nga. Pero hindi pwede ka pahilabot ang ato sining kwan ng aton nga inang spirit ang aton bala nga kwan nga rehiyon hindi makapasilabot sa politika. Subong kita mo do halos mga pare gin tras politika yo. Nagligat to, grabe, balbal nila, kay hambalan nila nga si Marcos. Kuno, kawatan. Kanakadto mo sa simbahan, mga kakipab, ang misa sang pare, niya, hindi ka mo, dumduman nyo. Kanakadto, dumudamo simbahan, nasudlan ko sa nagligad, no? Nagligad. Kada hambal sang pare, sila niya, inang magmisa sa sila niya, hindi ka mo dapat sa kawatan, kabalong magkamo, kasi mga kawatan, dapat ang leader naton ang honest. Kaya sa mo sa tunga chimpo, ang ilagi na, kuwan sa tunga, doso sila, Nero Brido. Kaya hindi sila gusto sa kawatan, ang ilagi na hambal kawatan, si Bongbong. Kaya nagdao si Bongbong, subong mga ka-K5, daw pabor naman sila kay Bongbong. Oh, mga ka-K5, kontra nila si Duterte naman. Ay, karami sila kagaya. Oh, mga ka-K5, oh, daligin lang! Balikonta si K5 Jenny Kauyunan sa ato sila nga pagpangalagad. De, pagkatapos sila mga sa iba nato sila nga mga commercials, matag ko na commercials sa makadali. Then after that, pagbalik nato report ka informasyon. Nagapati ka mo bala ka, nagkabalo bala ka mo mga ka-K5 nga diri sa sudad sa Iloilo. Wala sang ulan, mi isa katulo sang ulan, bisan dabu-dabu, bisan gamay nga talithi, wala kinakbatyag sang ulan kagayina K5 Andre. Nag-guom-guom lang, pero wala magtupang ulan. Pero hindi ka mo magpate, nagbaha ang sudad sa Iloilo. Ha? Amo na di ang amon. Oh, only in Iloilo. Oh, only in Iloilo. Wala nagaulan. May isa katulo, mga kakipay, sang ulan. Halin sa ibabaw sang kalangitan. Oh? Halin sa ibabaw sang kalangitan. Wala sa may nagtupa nga ulan. Apang only in Iloilo City nga bisan wala sang ulan naga baha ang dalan. Oh my goses. Mayor para nga dalan mga ka-K5 ang nagula ang gabaha. Sabi niyo kung ano nga dalan eh? Dalan sang Halandone kag dalan mga ka-K5 sang General Luna.

0: siyudad sang Iloilo. Pero nagbaha mga kaka-K5. May isa katalit hiukon. Dabu-dabu. Wala mga kaka-K5 na batyagan diri sa siyudad sang Iloilo. Pero nagabaha ang ulan. Ano bala ang natabo? Ngaa nga nagbaha ang dalan sa siyudad sang Iloilo. Isa bala ini ka makatalinhaga ukon dalamguhanon gid lamang. Sa siningkang tanan, pamati ang kasaysayan nga ginatuguluhan. Wala sang ulan, pero nagabaha ang dalan. Sa kasaysayan, sang naguba ang motor sa tubig.
1: Oba, hindi. Ano ba lang tabo eh? Nga ba lang nagdamo ang tubig? Katuan ko ang motor sa idalom. Ang nagasuyop sang tubig na halin sa ulan, kagaling sa dagat. Paraugan ko ang reservoir eh, diri sa idalom sang sang San Agustin. O hindi! Napatay ang motor! Na-overheat!
0: ano ba lang natabo? Inaabana ko.
2: Ayar kay kalainit. Dramahon, tribla kiron.
3: Din si KK5 kisya, marihan na isan man. Napuli na. Ay dapu gabili sang ilik. Nambala naging sa ginisa magpuli, kaya madrama kami diri pro. Ari tani dramaho ng mga duha, siya tani ding babae, ho. Mambal mo na sa tani nga, ano bala ina ang natabo ba na ko? Naamu na tani ya tayo, tiyo.
1: asawa ko. Malainin nga signos. Bisan wala na nga ulan, pero nagbaha ang dalan.
2: Amo tani na mong na ano man siya.
3: Si K5 Juan na lang guro magtubo. K5 Juan magtubo lang guro naton padramaho. Hindi, kabalo ka K5 Juan. Magdrama, kabalo ka. Siya na lang laki ron. Pagbalik na mo na, dramaho na mo na yung baha nga dala, no? K5 Juan magtubo, blakong butang. Hindi ganis K5 game karon ikon makachamba. Ka K5. Pero yan tara karon diri sa ato sing pagpanumbalik. Ang mga balita ngayon na batalang builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist mga KK5. Ang D3 Bio isa ka superfood supplement kang ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga parin may maayo na natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus para sa dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga parin may maayo or kag D3 Bio ang ginahimo sa ato sining lawas into monoglycerides kag isa na diri ang ginahimo ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa distribayong ginakonsider nga isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Mga KK5 ginapanami sa distribayo pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga KK5 isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sa distribayo absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kung naipiktar ka na sang dengue. Ang sa ato nga mga kautoran, di na pagkalipati pa ha? Para sa mga pagproteksyon sa ato sing lawas, mga kakaipag kontra sipon hila na tubo trangkaso kag iban pa nga mga balatian, mga viral and bacterial infection, hinom kita sang D3 Bio. The super full supplement para lang kita sa mga balatian, labi na sa dengue virus. Kung gusto kang mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Last 8:53.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: I Care Gold.
4: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangun din siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pag

madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
17: Happy kanunay.
13: DTX 500.
17: Masaligat.
13: Epektibo.
17: DTX 500.
13: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
17: Yung may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
10: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
13: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
7: Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga. Doras na aton karon, nagkalabon kita sa 4 minutos na kaligad sa alas 9. Check na naton report kay impormasyon nga gikan na sa ato sining patrol sa ato sining City Hall connection. Kon naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan mga ka-K5 sa sining pagbaha sang syudad sang Iloilo. Way man ulan. Pero yung motor kuno sang floodgate nasunog. Rason nga nakasulod ang tubig dagat sa Halandune. Muna sa rason. Bochilingon, bisang wala ulan, nagbaha di. Bochilingon, ang tubig, gali isang dagat, amo nagsulod rin sa aton. Timay lang kay wala na sang mga, kwan, sa mga nagsulod nga mga isda, pareho sabi sang hito da, or mga isda sa bato, blano ganina, ng inid or lapu-lapu. das dagat kila na pwede ka pamunit kila tlapya daw bang rus. K5 Jenny sa Kampyon nga report. Standby
13: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
7: K5 Jenny,
1: yes, K5 June, nalapot no sa Commission on Election na kung kumilik
7: ilisip. Unahon tanayin kumilik. Pagkatapos ang kumilik, ang baha na yun. Amo na, o unahon tang baha, anay.
1: Unahon na ang kumilik, K5 June.
7: Sige. Proceed.
1: K5 June, nalapot sa kumilik ilisip, no, ang ila target nga 1,500 K5 June sa last day sa voters registration, where in fact K5 June nagsobra pa gani sila kay basically test nga report ni K5 June, no, nga nakuha na to from the Comelec City, yara sa 1,523 na ang ilang na register antes magtakop ang deadline subo nga adlaw Lunes Mayo 18 ka K5 June. So kaina nakita naton nga organisado kag manipulat K5 June ang a registration of voters registration dito sa May Robinson's Place sa ina ka K5 June. Actually sa kabukusan humarin sa October 20 until May 16 ka K5 June, no, nalabot sa Commission on Election ila target nga 20,000 ka mga voters registration kon maparehistro ka K5 June para sa barangay kag sanggunian kabataan ka K5 June, no. So amo na ti subong gin remind sa aton nga the city
7: K5 Jenny?
1: Yes, K5 Jenny.
7: Nanok mato ng report ng mga launay, medya plang ginagin pasirado na ni Sanga Kumilek kay inang nalabot na ang nga may target sila. O, may ara patanin nga magparistro kagina sa mga pasado launay, medya. Why nila ginabato now?
1: Actually, K5 June, nag-cut off ang sorry. Nag-cut off ang Commission on Election 1:30 ka K5 June. Usually ang on normal days sa K5 June like Mondays to Saturday kag even holiday 8 AM until 5 gid man sila, pero kaina since deadline na bala ka K5 June last day sa nga COMELEC 1:30 lang sila ka K5 June because nga base sa ilang atali nayara na sila sa 1,600 K5 June kay sobra na ina. Kag kung mag-abot sa 1,600 K5 June, base kung sige-sigihon pa nila i-open ang application until 5 PM, hindi na malagas kang Commission on Election na K5 June, hindi na ma-register ang iban nga mga applicants until 12 midnight. Considering nga, after 12 midnight, tapos na ang registration na K5 June. Amo na nga, by 1:30, nag-cut off na sila. Amo na ang na-estimate sa COMELEC na kaya lang nila i-cater until matapos ang deadline na K5 June.
7: Okay. So, ang deadline galing nila is until 12 midnight subong nga adlaw. That's why nga ining mga masubra sa 1,000 mga 1,500 nila ka mga target, amo nang ilang nga isulod sa computer hasta na naalas dosis gabi.
1: Yes, sa K5 June. Okay. Kay ano nga mo, hindi lang man siya nga like pagpasa mga bisang requirements mo, okay na dayon. So may mga steps pa siya sa K5 June. May step 1 una, amo na ang pagpasa sa papel. Mo may filapan ka nga form from the Commission on Election. Step 2, i-interview pa ikaw. After mo interview, pag step 3, dira na ang logbook, ang precinct number mo sa imong barangay. Pagka step 4, ka K5 June, amo na imong biometrics, kuhaan ka sa imong fingerprint, kuhaan ka sa imong picture, kuhaan ka sa imong e-sign ka K5 June. Di kumbaga, malawig siya nga proseso ka K5 June. That's why as early as 1:13, anticipate na sa COMELEC nga dira lang sa 1,600 ng ilang nga kaya makater until such time nga mag-end na ang period sa nga voters registration. Kaina, antes kita maglakad na K5 June, no, yung makotaton si Mr. Jonathan Sino, ang Election Assistant Officer sa COMELEC, kung pila na overall ang ilang natali, may dira sa 1,600. Pero ang turnout subong ka K5 June sa Commission on Election, yan lang sa 1,523. Because sa K5 June nga ang iban, para siguro sa kabuhay-buhay nila nga hinulat dira, nataka na ka K5 June, nagpululi na lang sila. Wala nang ilagin tapos ang ilang process o registration. That is why nayara lamang sa 1,523. Pero maano pa rin, taas pa rin na K5 June sa ilang projected lamang 1,500.
7: Okay. Sige. So at least tawhay na ang COMELEC. So why nasang extension pang matabo sa mga naulihi kag mga wala pa yan nakaparistro kag wala na nagtransfer, no, tiway na tsansa kay amo na ning pinakakatapusan nga adlaw nga supposedly gani data ni isang Domingo pa namo galing kay way office ang Domingo ginbutang sa Lunes.
1: Yes, amo na kay 5 June, no. So after sa nima proceed ya kay 5 June ang Commission on Election sa ilia calendar of events in preparation man niya para sa barangay kag sangguni ang kabataan sa November 2 naman niya kay 5 June.
7: Okay, sige. So sa ilo kita sa kwan, sa ilo kita sa mga palamagkutano sa aton nga mga pumuluyo. Wala sang ulan. Wala sang ulan. Ngaa nga nagbaha ang dalan. Anong rason kay 5 Jenny?
1: Ang rason sina kay 5 June katingal-tingalahan o ngaa nga wala sang ulan at tagiti ang init pero nagdanaw-danaw sa may porsyon sang Valeria kag Halandoni Street. Because kay 5 June, kaina mga pasado alas 11 sang ugto, high tide kita kay 5 June, more or less, mga dira sa 2 meters. Dira sa may Halandoni kay 5 June, may ara kita dira sa pumping station. Kag floodgate pala kay 5 June, amuna ang naga, kumbaga nagasuyo pa sa tubig o kung tubig baha man kay 5 June, dira sa may area. Ang pumping station naton, kung di inahamtang kay 5 June, ang aton nga isa ka cooling center, na dira agdaskilid, ang aton nga pumping station, kaga sa dalom na may floodgate, ang dira kay 5 June. Amuna kay 5 June, sa floodgate dira, may mga nagabukas sirado, na blaka kay 5 June, yung may motor na sa dalom. Ang motor yung kay 5 June, na according sa kay Mr. Marlon Makahilo, ang Division Chief sa City Engineer's Office, ang in-charge sa pumping station dira sa may Halandoni, nga nasunog ang motor ka kay 5 June. Because nga ang switching na sa motor ka kay 5 June, mayara na sa kumbaga, limitation lang kung diin bala hasta lang bala ka kay 5 June. No, siguro wala na nabantayan properly sa mga nagabantay dira kay 5 June sa pumping station. Nag-overheat siya, that's why amuna nasunog. So last week, pinis siya kay 5 June nasunog. Apan sunog, ging puha, ging kakas iting motor, kaging padala kay 5 June sa repair shop. O kung hindi man, ging pa-repair ining motor para nga makayo kay 5 June kag ma-install gila yon. So last week, panika kay 5 June, isubong nga Monday, kainas ang hapon, we'll check kung na-install na nila ining motor nga nasunog kay 5 June. Rason nga, nagdanaw-danaw, dira sa may Halandoni kay 5 June. Kung wala abi, for example, wala na install sa City Engineers ining motor kag natumbod ni Mr. Makahilo, chances are tomorrow and the succeeding days until such time wala pa ni na install ang motor, sige sa gyapon ang pagbaha-baha dira sa may Halandoni kung high tide kay 5 June nga maglapaw 2 meters.
7: Nagasulod ang tubig halin sa dagat. Diri sa aton, kung once nga magtaas ang, kung mag-high tide, so kung magsulod, hindi ba na may ara na silang saradura, no? Bochi lang yung may ara na silang gate nila or floodgate nga ginatawag, nga ginasaraduhan. Kung mag-high tide, ginasaraduhan nila, then pag mag-low tide, ginabuksan nila parang magwa ang tubig. Di subong subong nag-high tide, tapos, ano man naka-open ang floodgate? Tingnan nga nagsulod ang tubig?
1: Actually, kay 5 June, wala sang motor. Wala sa may switching na nag-control sang bukasirado sang floodgate. Kaya last week, kakas ini, kaya nasunog.
7: Okay. Ang motor, gali, amo ni siya ang nag-kwan, ang nag-serving, nag-open, kag nag-close, sang floodgate.
1: Yes, amo na. Yes, exactly. Okay. Amo na kay 5 June.
7: So tungod kay naguba,
1: sunog siya, kay nag-overheat kay 5 June ang isang nila ka switch. That's why again repair kag probably kasubong nga hapon kay 5 June no, ginbalik naman to install what ang motor kay 5 June.
7: Ting tubig ara pa?
1: Ang tubig kay 5 June nag-subside na.
7: Nag-subside na
1: kay. Sa may pagdanaw-danaw sa may Halandoni pero for example abi no, hypothetically wala ma-install sang City Engineers ang motor, balik kay 5 June kung high tide naman buwas ka maglabo 2 meters ang high tide. Chances are may danaw-danaw naman asa sa buko-buko dira sa may Valeria kag Halandoni kay 5 June.
7: Ako na ko nang taon din niya danaw ya baha na ya. Oblaw dun dalon kang pinakamasakit sini dire. Kay ang tubig nga ina, tubig dagat na. Kutob siyang mga salakyan nga maglabay dira, dapat ipakarwas nyo ginasalakyan nyo dayon automatic. Kay nalain din yung pakarwas na, laban-laban, matuktukan gid ang salakyan nyo.
1: And aside kay Fab June sang tubig dagat, no, or aside sang pagkaguba sang floodgate naton, isa pa gyud sa ginalantaw ka kay Fab June, may mga outfall kita dira sa area nga wala pala kay Fab June na sirado. That's why nga naglapaw sa dala no nato kay Fab June ang tubig.
7: Agoy ah, te. Sino sala na dapat ang mga nagabantay may aro-aro may ginaswilduhan kita dira nga mga tao nga magbantay sina dira pinabay-an nila ya.
1: Amogit kay Fab June ti may ano man na may negligence man on their part sa dira, in charge kay Fab June no? Pero amo nagiging repair naman nila kay Fab June amo lang na wala gid gila yon na install kag wala na anticipate ang kataason sang high tide kay Fab June.
7: Okay. Sige ah, kabay pa nga na pila ko nung bayad nila to, no? Araw-araw mga kahinay, masyadong mag-ubra. Isli naman bago, bakal ka mo bago, damo kwarta, syudan, sagi, pagpulo pa kayo, una nga. Damo kwarta ka, syudan, ginakawat lang ganin na da. Arang nga importante na katama, hindi ka mukbakal. Kung para gani sa inyo, da nga kaaraydan sa politika nyo, nasi sa inyong magasto. Pero kung galastuhon gani para sa mga pumuluyo, guys, karaydan sa mga pumuluyo, o oh, ginakuan nyo, ginalimit nyo. Oh, dapuga. Oh, K5 Jenny?
1: In terms of gasto ka K5 June, well, check. So, city engineers, once nga ma-install na balik ang ining motor ka K5 June.
7: Sige, magkuta taga city engineers da, parang balanta kung nung, kung ano, kung pwede nga ipakayo, kung bakal bago. Damo kwarta ka syudada. Sige. Salamat kid kay 5 Jenny.
1: Sige ka kay 5 June ini nga balita ang dalon sa inyo sa DTX Cafe Mix. Nakakapika na naka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City inis kay 5 Jenny ka uyunan para sa kampanya balita sa Serbisyo Publiko. Kag galingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
7: Ang tubig nga nagasulod dira sa floodgate ang kalibaw sila daw kuan sa mundo pumping station bla no ang ina nga lugar once ka magsulod ang tubig like for example magsaka ang tubig halin sa like for example magulan diri sa aton ang tubig ga panaog na sa dalom to may daw may gamay na sa nga daw may ara na sa isang ginkot-kot nga reservoir no o reservoir lang na tawag no then ginasuyop ina sang ginasuyop ina sang inang motor ang tubig kag ginapagwa dito sa dagat sa may suba naton then pag mag taob ginasaraduhan para hindi magsulod ang tubig pagwa sa magani nga maghunas ginabuksan naman no para nga magwa ang tubig nga halin sa tubig ulan ti karon kay wala ulan but sino wala unod that's why nga ang tubig nga ni sa dagat amo nagasulod. Di kung magsulod siya, ginasuyop ina, kaginasuyop sang motor para pagwaon mga ka K5. Agod nga hindi maglapo sa dalan ta. Di kay guba ang motor. Hindi disgrasya. Sa sini nga mga tinon, i-check naman ito ng report. Yung informasyon, nagi ka naman kay K5 Kim Kaloy. Sa mga natipo na nga mga balita kag information kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
4: K5 John, malawig na no, nga mga tinion nga wala sang sightings no kon movement sa mga katapo sang New People's Army no dahil sa may isla sang nga Panay.
7: Aba, according daw naglinong slash bong.
4: Yes, ka K5 John, kay kon madumduman naton sa mga nagliligad pa yung 2025 ang mga recorded ba lang ang mga inkwentro no dari sa may area sang Panay wherein majority ara na sa may first district of Iloilo o sa third district ka K5 John pero sa Subong no kay ti isin sa base mandari sa Philippine Army sa 3rd Infantry Division nga naghuyang na kumbaga naghuna ang pwersa sang ining makawala nga grupo kun New People's Army diri sa may area sang Panay tungod man yang ati nabungkag o kun na dismantle ang perano ka mga guerrilla front group ka K5 John.
7: Oh, ati mayo tingala man kung daw kanami sang sang pagpang-harvest nyo to sang inyong apaho sa may Leon kay Oh? Ari may
4: mama ko akad ako no.
7: May ari un uyatan ko na ganyo no, pakita ko na oh, ari ro no. Ah, mas nami ang mas tamis ang paho sa Leon ikumparar sa Guimaras. Manggahan festival subong sa Guimaras mo dumati ko daw sa next week no.
4: Basta sa 24.
7: Ah, ini nag ah, oh, hasta sa 24. Subot sila subong sugod na gali no, manggahan festival.
4: May 15 to May 24 ang ilang events kay 5 June pero highlight 24.
7: Oh, pro na mas namit ni ang kwa na basta gani nga halin sa Leon nga paho makuha gid ko pero kun mga sa Guimaras, kwa na siya replika na sang Leon ang sa Guimaras nga paho ya. Ang Leon niya mong pinakitamis.
4: Kasi wayon ka sa mga taga-Guimaras kapabati.
7: Hindi.
4: Pero wala ka istorya na sa akin. So, naduduho sa eskulahan na naman kasi pag yun, agriculturist man.
7: Yes.
4: May information sa una, nga tiyan mga seedlings, no? Nga gin katanom dito.
7: Guimaras. Halin sa Leon.
4: Halin sa Leon.
7: Yes. Paano natabo ina? Ariyo, istoryahan ta ka, no? Kay medyo ulunglihi kasang sa akin. Ang natabo mo ni, si former Governor Emily Lopez sang Guimaras, nangin congresswoman sang second district of Iloilo. Ang second district, sakop yan ang Leon, di ba?
4: Yes,
7: ang second district sang Iloilo is from Leganes, Saraga to hasta sa Aliosan.
4: Aliosan, Saraga, San Miguel.
7: Yes, Aliosan.
4: Pavia.
7: Na, Pavia. So, si Con District, amo nang ginauyatan sang una ni Congressman Albertito Lopez, nga bana ni Governor Emily Lopez sang Guimaras. Na, so, ang tanan nga mga, ang mga paho sa Leon, nakuha ni Albertito Lopez, kaya tilawan ina, ni Governor Emily Lopez. That's why nga siling niya, mas nami na nga itanong sa Guimaras. Amo na kaginsugod, kag ang nag-start sa ginatawag na itong manggahan festival, amo si former Governor Emily Lopez, dira sa may probinsya sa Guimaras. Pero ang seedlings, nga gintanong dira, halin sa Leon. Amo na kung nga nga, replika lang ina sa Leon nga paho ang Guimaras.
4: Pero mapamanggahan kagid yapon.
7: Pwede o amo gyapon iyo kay nga ate ginpasikat ang kwan mong ang Guimaras sa manggahan festival.
4: Na ano nila na nasagod kumbaga nasagod. Kay in terms of the economic aspect no may nanginstrikto sila may mga policies sila dira nga ginapatuman regarding sa pag in and out abi sa mga seedlings o kun sa mga paho ka kay 5 June kag last time nag-attend kita na da sa geographical indicator wherein dira na bala mga intellectual properties kay 5 June gina-register, no? Registered na dara ang mangga or mangoes, no, kay 5 June sa Guimaras wherein kumbaga, tatak na nila kag somehow may rights na sila dara kay 5 June in terms of winning production sa mga paho, no?
7: So, yeah, tag-tang kredito sa Guimaras sa manggahan festival nga title. Pero, kon katam-ison sang paho, ang kredito ara sa Leon. Ay, kanami.
4: Depende na kung ano kay 5 John mo. May araman ako na tilawan nga slo. Mamalala ko no kung ginpanamkunan sa nagabusong.
7: Hindi ah. Kwa na iya. Ang aslom na, ang aslom siguro niya base kung aslom yung home yun. Kaya walos tanan na, tilawan ko tanan nga paho sa may, kwan sa Leon. Puro gitaran tamis. Kaya ang mga paho, da, mga tigulang na blang mga puno, lagko-lagko ng mga puno, hindi ba?
4: Oh yes, actually parehas dira sa amon nga kay 5 June. Wala pa akong mabunag kay ara na dadaan ang paho despite sa katigulangon. Kagulangon kay 5 June. Pag-on gyapon, pwede gyapon sa kasakaan mo.
7: Oh, paghambal sa akon yung mga katiyuan sa Leon nga niya madugos sa matapaho. De, hambal ko bilihin ninyo gid ko da ya umandam na kamuay ko. Pertek na kung lagko mga paho diya sa Leon. So, mo nang rason kung nga ang mga matamis ng mga paho dahil kaya nga, tigulang ang mga puno sang paho da. Sa Guimaras ni gagmay pala ng mga paho nila da. Gagmay siya nga damo bunga. Pero ang sa Leon niya, lagko ng puno yada. No? Mga tigulit na, mga century na naiyang mga kwan, mga puno sang paho dahil sa Leon.
4: Ah, Actually, before, kakipab dyan, abot kung ano, asa subong ni. Eh, before madumduman, kung may mga nag-export, madaras ang pao mo from Lyon going to Japan and other Asian countries, ang nabala sa bagsakan na, na limtan. Kung sa mga tabanda, bala kakipab dyan na mapirido. Do sila ginamo ang mga nag-export sa mga paho sa mga different Asian countries ka K5 John.
7: Mm. Okay, sige. So hindi na tatuman nga nga nila po sa paho. Kaya man, ano na
4: po?
7: NPA.
4: Hindi na tuman. Paano
7: nalabot di sa paho? Tike yung paho, ara sa Lyon mong, tapos yung NPA, ara sa Lyon.
4: Kaya bali lang ako, no. Pa, sa muna, sa high school ako, kay Five John, kag-college. Oh. Dara ako nag-college sa WVSU. Mm. Tapos ako taga Lyon, hagaron ko na gani classmate ko nga magpa-Lyon. Ay, tamo, manda NPA.
7: Ay, hindi ko na yung magkanto yun, damo rin NPA. Ah. Subong, wala na NPA sa Lyon. Ah? Ang NPA nga ra, da, kalabanan, mga tigulang na, mga NPA, mga nawong puro agtang. Kalbo mo. Why na NPA sa Lyon na? Na ano magamin nyo? Manilang mo magkahadlok kung magkanto sa Lyon na kayo why na NPA sa Lyon? Subong, ang mga NPA da, nawong puro agtang.
4: Mabasda mo pa mga Surano, kag mga tawag na gapang batakbungan.
7: Oo.
4: O mga traditional healers din daw nga exist nang tara sa Lyon, mga Kailan.
7: Mm. Kasaka gani ko to sa Binukid sang barangay Bubon to nang sa Piyakya to, kuha na gani nang antike na.
4: Antike na nada mo?
7: Oo, antike na sa Piyakya, San Remigio antike na. Tiway man to NPA. Kita ko to yung damo to yung amo kag kwan. Amo kag ano gani niyo nang usab lang gagmay nga kwan lang nang Philippine deer bla na miara pa da.
4: Yes kag K5 John kag ma-realize mo nga mas hamis pang kutis sa mga babae nga mga taga uma taga Nabukid kag K5 John kaysa taga syudad di ba mo?
7: Oh yes. Oh galing way kita chimpo eh. Anyway, boss naman ah. Oh, may lawig pa hasta pata sa Wibis. Boss Martes
4: pa lang. Pero ako naman, pakipag doon, pwede na dismantle na, no? Kung nabungkag na. Akagdamo na actually, no? Mga around 104 na ang mga na-neutralize nila. Kumbaga, nagbalik loob na bala sa gobyerno ng mga anay rebelde. Kaya tungod damo sa mga pasalig na wala natuman, kagdamo sa mga ara sa bukid nga nagutman.
7: Ah, tiyo eh, manu kabis bukid man. Alang alang ka makaon, kakayos, kagbanayan to. Ah, sige. Why na? Hindi na uso subong mga NPA. Balik na kamo sabak sa gobyerno kay nami subong ang patakaran sa gobyerno. Ilabi na kung si Sara Duterte ng presidente. Ano ba?
4: Yes.
7: Oh, na. Ay, karay. Sara, kamanggali ha. Sige. Salamat, Ken. K5, Kim.
4: By the way, kapamati, titara na mga pa. Mamay, Ma'am Kaykay. Drasa na kamay. Sorry na lapus. Kagsit. Mami, Ma'am sa areas ng lapas. So, punsa patrol, K5, Jason Talaro. Ako naman si K5, Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampiyon Report.
7: Ita tempo dresaton nga pag pangalagad kay Bilin Balyares, shout out kay Rone Fuentes, shout out man kay Emma Castro Kabilan, yo namit man sinang pahuda kore kidya jon nami ang pahuda sa may kwan sa may inang Leon Chintinyal ang mga puno da kay Jemmy Loxen kap mayong gabi Moises Dinoyo, shout out man kay Manny Dapat kag Peter Estandarte and Jason Sabornido. Armando Amorsulo kag sa kay Rene Biati Zula kay Paribi Boy Duran Kadesda, shout out man dira sa may barangay East Baluarte. Waita chimpo di sa ato siling pagpangalagad sa ato nga mga pinalangga nga mga tagpalamatin di gyud makalipata kape mga kakaypay bago tapos kape ga programa ko ga kape ko ang Klinika DTX Coffee Mix ga kafe ka na ga detox ka pa. But of course, ang Extend Food Supplement for Men sa mga lalaki para nga magbalik ang puwersa, magbalik ang gana para sa kay misis. Inom na sang Extend Food Supplement for Men mga kakefan. Produkto ini sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oye. Sa ngalan sa bilong apwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman yung K5 June, Aluhado Kapulo at para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
21: K5 News FM 88.7.
22: Champion,
23: the best radio station.
21: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

K-5 News FM。 It's a

0: Toddler.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
3: Game 5, Night Drive.
4: Campeón.
5: K5.
2: K5.
5: News FM.
6: K5.
7: K5.
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
11: TDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis mo!
11: TDX 500!
12: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
13: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babay apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
12: Wow.
13: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Asal rikas.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
14: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
13: Ay, correct na. Ang tawag la. Tawag ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage ang kwan.
14: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
13: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
12: Juices. Gusto.
15: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
13: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
12: Ay, oh,
13: hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Garantisado.
0: DTX 500.
9: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
7: D3 Bio.
8: O si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
16: Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
16: nga may D3.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
18: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
0: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
6: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
0: Glaucoma.
6: IK Gold Capsule.
0: Bacterial Conjunctivitis.
6: O Pink Eye.
0: IK Gold Capsule.
6: Eye Allergy.
0: IK Gold Capsule.
6: Cataracts.
0: IK Gold Capsule.
6: Ang IK Gold Capsule.
0: May aras ang lutein.
6: Vitamin A.
0: Vitamin E.
6: Vitamin C.
0: Zinc.
6: Kagdil Berry Extract.
0: IK Gold Capsule.
6: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
0: Manginom sang Eye Care Gold.
6: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
0: Adlaw-adlaw.
6: Eye Care Gold Capsule.
0: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
6: Mighty C.
0: Ang alkaline ng Vitamin C.
22: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
9: Mapakala butika.
0: Masakit ang dyan. Masamin na budlay. Yan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
23: Libre! Libre! Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Kadaragsa nga punggot,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Dala o magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro kapulkatol,
24: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
26: Tigasin!
27: Tigalapa!
26: Tigasay!
27: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
27: Supplement for men!
26: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
27: X10 Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: X10 Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw pala ang may diabetes.
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds.
27: Yan ang kapanupo
26: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Masalika.
26: Epic.
27: DTX 500.
26: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may Vizio.
27: Ang Vizio.
26: Yung may D3.
27: Malakas, mga buti ka.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5 News FM.
7: Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo.
11: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa
7: K5! Bardagulan!
8: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
9: Ang

0: Pag na, Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na, tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Te, mayo na.
5: Macho, kulit!
6: Ang number one! Tawag na, basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan, to the max, sa 88.7, K5 News FM.
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ko dugdug again.
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
6: Bardagulan sa

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. K5 not on Monday in the sun, May 18, 2026. Happy birthday sa tanang may mga birthday. Katanan nga ginbulagan sa ilang boyfriend ka girlfriend. Then, marisi na. That's the one got me on us, K5 1014. And this time, trick is brought to us by DTX Coffee Mix. May kapigan na naka-detox ka pa. Well, sa buong gabi, mga KK5, matso ulit. Matso sang una, subong boy una na. Ang programa nga gina-enjoy sa tanan, ang programa nga ginalagas sa tanan, kag ang programa ginakalangkagan sa tanan, Bardagula. Mag-enjoy kita. Halin alas 10, tub-tub alas 11. Sumong gabi. Bisa nga may mga problema kita sa aton tagipusoon. May mga problema kita sa aton panimalay. Hindi gid naton pwede mabayaan ang aton trabaho kay titrabaho ini. Ang challenge sa kagulingon naton, kung paano naton malampuwasan ang mga problema sa aton na nag-aabot sa aton kabuhi. Congratulations! Sa bago nga klinika di Alternativo Medicina ni Doc Ramil Uy. Ay, grabe. Sa Sara. Sa Cyber Branch naton, opisyal na nga nag-abukas. Opisyal na nga open ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy dira sa Sara. Magkadto ka mo dira, mag-visit ka mo dira. Kay Shana, ang number one nga makabuligid sa inyo. Well, sabong gabi mga KK5, diretso kita sa aton nga Bardagulan Real Talks later on pa na. Pero greetings muna tayo.

May gabi, good evening mga chokolid. Watching from Miyagaw, Miss Kunai Conex N1VXN, sir. Kani makabalik pa ka mo diya. Salamat kay April Isabella. Hello kay Lineth Taso Herbal Yosa, nga nagatutok man subong sa aton. Good evening tutok man, pwede ko pa shout out kay nagmati sila subong. Happy birthday kay Paul Armel Yosa, shout out kay Joy Joy, kay Nida Panggoy, Mercy, and Raymond. Nakatutok. Sir Panggoy, mayang gabi si mo da. Mayang gabi si mo, Sir Panggoy. Amuning tao nga mabinuligon. Ay, nagatingwa mamagsaka sa studio to. Bisang kapalakit ang tiin. Thank you kayo nang Ninetta sa pagbisita kay Susain. O sa akong hinablos na mga kakibahin. Dobedzo. I-pray na to na. Kahit bago na siya undergo sa operations. Pangamuyuan na to na. Sa akong hinablos kay Susain Estrada.

0: Good evening, man, mga doctor, sa my Savior Hospital. Nakatutok na yun kay Matt Chocolate. Salamat. Hello, magaling kay Elmer. Mayang gabi, Sir Edmar. Mayang gabi, Simo. Sir Edmar Likina, mayang gabi sa imo dirang nga nagatutok sa aton nga 156 viewers. Nga nagatutok sumong sa aton sa K-Fan News FM kay Mama Nilin. Tara sa may Zara. Ako may tiyempo ka mo, tulo tawag ka mo diya. Tawag ka mo diya ba sa 0966-243-2130. At 0919-098-6314 mga ka-K-Fan. Mag-enjoy kita sa ating program. Ari ng aton nga Barda Gulan Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Tanong ko sa iyo, real talk tayo.

0: Mga K5 ang Real Talk sa mong ni Matt Chocolate. Ano ang pinaka-memorable nga butang nga hindi mo gid malipatan sang bata ka pa, mga ka-K5? Liwaton ta ha? Ano ba lang hindi mo malipatan o memorable mo or memories mo? Nga butang nga sang bata ka pa. Ano ba lang hindi mo malipatan sang bata ka pa? Mga ginpanghatag sa imo, mga bagay, ginakantuan mo sa imong family. Isubong daan. Kada mo na sa mga area. Makadumduman ko sa una, makabati ko sa muni nga music, mga K5. Oh. Na, do ka subo, gini pala. Oh, mamatiin nyo, anay. Iwan. Amun, hindi ko malipatan, pero may basta makabati ko ni gani. Oh. Every Sunday, malantawgi ko na wasan-wan sa panatime. Pagkatapos, after once upon a time, dira na masugod ang imo nga worry. Kahit ibuas, may klase na. Mabal ka tapos ng weekend. Tapos na ang Sunday. Dumadumduman mo sa unang nagsangitan ka pa sa lolo mo, sa mga sarisa, tapos matulog ka, anay. Tapos kung nara ka sa may uma-uma, madumduman mo sa unang panahon nga, may nag-aaso-aso pa, may nag-adabok. Gusto matulog lang mula ang luha mo, mga ka-K5. Kung ma-remember mo ang mga old memories mo. Kapit pag inupon mo yung mulolo, yung lanay, tatay. Sang buhi pa bala si tatay kag si nanay mo? Ano ba lang hindi mo malipatan? O, diba? Mas makabati ka sa amusin nga kanta, madumduman mo ginang tanan. Abitawag di mga ka-K5 kung ipalabot ang imong mga memories sang gamay ka pa. You can call me now at 0966-243-2130. Ito wag sa smart line aton sa 0919-0986-314. Kung ma-remember mo ni, every time, every Sunday, mabatian mo ni nga kanta. O, diba? Dumduman mo gina yung mga unforgettable mo nga mga songs, diba? Ano dumduman ko sa unari pag ino? Na dumduman yun eh. Mga batang 1985 to 1999, no? Nari, oh. Na, mga muni-muni mga sounds ko na ito, duman yung ginang mga ka-K5. Na. Kada mo kagid nyo ang memories ang bata ka pa. So, itawag, di ba? Na, dumduman yun na sa una, mga muna ang mga kanta, mga ka-K5. Ari pagid, madumduman ko pagid ni, sang bata kapagid kag tisubong. Kunara ka na sa balay nyo ka nagapaway-huway ka da. Madumduman nyo gid ni, ari o. Ari, mga ka-K5, i-play ko ha. Ari, dumduman nyo ni mga ka-K5 o. Ano mga old na gid niya? So, sa mga K5 naton, ano ba lang hindi mo malipatan sang una? Mga K5 naton, madumduman yung balain na? Ano ba lang mga butang nga ginbilin sang imo nga nanay? Abali niya na to, favorite ko ginatutumat ang once upon a time. Oh, grabe no?
1: Tayo na sa Cielo Square.
0: I know, iba naton nga mga ka-K5 na nga nagpamatisubong, iba nagatulo ang ilang luha. Because nadumduman nila ang ilang ginikanan sa una nga every time nga may mga patulugon sila, no? Patulugon ka mo sa inyong nga iloy, singitan ka mo anay sang sarisa, para pagbugta mo, may kulukanon ka na. Mga ka-K5, tawag na di sa number nga 0966-243-2130. Mga ka-K5, ano ba lang hindi mo malipatan sa imong kabuhi? Kag ano ba lang hindi mo gid, no? Malipatan na ginhatag sa imong gamit. Machokolit, ang hindi ko gid malipatan sang una, kung hindi kami magtulog, may hangir gina sa kilid ni nanay. Kung hindi ka magtulog, bakulon ka sang hangir. Subong, kung akigan mo ang bata, kag bakulon mo sang hangir, ireklamo ka sa police station. John Kenneth sa Kenya. Good evening, Maa Chocolate. Pa-shoutout lang sa Sokenya family. And ang gabamati sa K5 News FM. Thank you, John Kenneth. Grabe no, kasubo, no? Ano, eh, hindi ko ginmalipatan, Maa Chocolate. Every time nga magtulog kami, pagbugtaw namon, may pandisal na sa babaw lamisa, kag may royal. Amo gina-prepare ni Lulo kag ni Lola sa akon. Grabe, no? Kasubo lang, gida. Kamadumduman muna, bala. Ang mga sinang-una. Ang hindi ko ginmalipatan, Maa Chocolate, nga ginapainom kami sang nanay ko sa Tadyaw. Wala pa ya ay sang una, hindi pa na iauso. Subong, ang mga bata, hindi maglakat kung wala tumbler. Aba! Ay, tuod, no? Ay, kanami, isang topic naton, subong, no? Ang kanta, pagiging nga sineskwela, oh, namian man ko na. Maa Chocolate, na namian man ako sa una nga panahon. Biskan maghigda-higda ka sa guwa sang balay nyo, duwala ka hadlok. Biskan abrihan mo ang balay mo, duwala ka hadlok. Subong niya, biskan tupad balay mo, gapamuno. Ay, ba? Grabe na mga kaka-K5, no? Ale, pag-ito, Maa Chocolate, the best gin. Nakahibi man ako sa iyong mga programa. Uy, bakit ka naghibi? Ang hindi ko malipatan, every time nahampakon ako sang akon nga pakaisa sa ulo, kaginabawi ko naman sa akon ba. Bao ko nahampakon ka bala sa ulo, gamuamo ka na balaw. Kay mamango ka na ako. Amot kong tuod na. Ang nadumduman pag ikuma, Chocolate. Sang una, sang bata pa ako, ginabuta ka ni nanay ang akon agtang sang papel kung magsido ako kay para ka numadula. Uy, ano connection? May tuod gima na K5 Andre. Ginabuta ka ng gali papel ang agtang sang bata para hindi gali magsido. Ang kradlawan pagin sang una, kung may patay, Maa Chocolate, hindi ka pwede kapang nilihigo. Nga man na. Grabe ba? Kung mga chika niya, Maa Chocolate, delikado from 3205. Kung ka pangat chika, delikado, pwede ka pa guripaton. Uy, amo na ganin, no? Sa guripaton, kagijabudlay. Ari pag ito, si Anjo. Ambal niya, ang hindi ko ginmalipatan sa kabuhi ko, Maa Chocolate, pagpatak sa hapon, nagatambay kami sa Changi ni Nanang Lolita. Kag nagainom kami dayon sang Mountain Dew, kag nagakaon pansit canton. Ah, muna every ano ginainom. After sang school. Ang hindi ko malipatan na ginhambal sang nanay ko, dapat nga mag-ulutod ka mo, hindi ka mo mag-ilinaway. Kaysa pila kaadlaw, kamu man gyapon ang magbinuliganay. From 2933. Lain agin mga kabataan subong mga KK5. Kogis agin na una pa ng barkada. Unahon pa na nilaya ang tawag ni gani, mga ujak-ujak, mag-enjoy. O, sa mga friends nila, pero ang nanay kagtatay nila, wala nila gina panumdum. Ako hindi kay tunog kay tatay nila. Why sila naging successful? Kadamos ang kabataan, Maa Chocolate. Nga sa subong ang hinirason, damo pa ang kabataan nga nagabato sa giniganan. Pero nagapatigid ako sa pilakadlaw mga ka-K5 kung magbato ka sa ginikanan mo. Kung ikaw naman may bata sa pilakadlaw, batuan ka man. Amo na ba sa Bible kung ano, what you sow you reap. Blessed Ted! Tristan White! Good evening, Maa Chocolate. Kanamis ang imong topic subong, biskan nga doon nagaliwat ang memory sa akon panguna-una. Namduman ko sa una, magkadto kami sa tsenda, sikad lang na ang nasakyan namon. Lima lang o kontres ang plite. Subong grabe na gitag 50. Kag sinaasubong ang plite. Kung tambok ka, mahal ila sukot. Tag ka ba'y gamay ka? Inom ka sa DGX Coffee Mix. Ay, kape ka na. May nakadetox ka pa. Dumduman ko from 295, Machokolit. Dumduman ko sa una, biskan gamay lang himos mo sa birthday mo, basta may cake. Importante, enjoy. Pero subong, cake lang himos mo. Kadlawan ka ba? Lainagid, no? Damduman ko ang bag ko, gaskwela ko, elementary, buri pa na sa Iglanot, Antique. Baka layo-layo ni Goro. Nag-sukbal lang kami sa buri ang amon nga bag. Nakatapos man kami sa pag-eskwela. Subong ang bata, biskan baklan mo dyan, sport. Wala man gyapo, nag-eskwela, palpak. Mga taga ng bitasan na galing, every night nakatutok sa K5 News FM. Hindi ko sila mag-greet kayo. Wala ko kabalo sa mga ngalan. Basta, every time na magduloong ko na sa ako ni Nablos, agyan ko ginapirami sa salakyan ko, nagpamatigit sila sa K5. Da, sir, mayong gabi sa inyo da. Ang nagasugba-sugba na sa inasal, tagpilada inasal nyo. Mayong gabi. Damo mo na chismusa sa inyo, ha? Ay, damo ko, no? Mga pila ka bilog, Mac. Abaw! Mga nabitazan nga nagatuto kay Macho Kulit sa K-Fan News of Film, thank you. Ani pagid, ang hindi ko pagid malipatan nga movies, ang gamay pa ako, Lupin, Macho Kulit. O, Lupin, no? Galantaw ka man na Lupin, sir, sa una. Lupin, galantaw man sila, wow. Dragon Ball Z. Pero sa una, mga ka-K-5, ano dumduman ko ganyan nga ginalantaw sa akon nga ginikanan. Every time na siya nga makapungko na sa Samay TV, hindi na siya magalinhalin. Tiyan balisakon, tapuso niya ginaya ang iyang ubra para makatulutambay sa TV. Tidumduman ko sa una, ang among TV, ano pa na siya ang black and white mo na mga ka-K5? Tiyan ang black and white yung mga ka-K5. Tinami na naiya sa una. Yeah, dumduman ko sa una ang ginalantaw ni nanay ko. Ba't ko na dumduman yung manis sa una nga muni nga palagwao, no? Nga, na amunim na, oh. Ba't ko na dumduman yun, oh? Ah, mate, ah. Marimar. Nana. Amo na sa una, mga kakifan. Mga tigulag, mga nanay. Bao, mga muni oras, bao. Nagamarimar. Ow! Basta makabati na sila ganisa ang muni nga music, oh. Naga, tagring-tagring yan ang buli sa ginikanan ko. Oh, sa muni, oh. Dali, anyo na malataw ng tamarimar. Na. Oh, mati. Pero sa mga kaka-K5, no, wala na. Grabe, naging kabataan natin. No, wala na ganang kalantaw. Isang balita. No, hindi na ka. Balo subong. Maanagin. Sa una, mga kaka-K5, dumduman ko, ah. Tito ko tanod. Once gani nga gabi na, kigan kami, kulbaan na kami na. Oh. Magbalik kita, mga kaka-K5, ah. Saryahan tapagid ang mga sinang una. All the here to your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
8: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
10: Mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3
10: Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
11: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
11: Yung may D3!
12: Malakas, mga buti ka.
13: My family history ba na kamuhusong diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
13: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Aramis
14: mo! DTX 500!
13: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
13: Masami nagapangihit!
14: Masami inauhaw!
13: Kasi may diabetes ka na!
14: Mag-TDX 500 na!
13: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
13: Nga nagapanubos
14: ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
14: Garantisado!
13: DTX 500!
14: DTX Coffee Mix!
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix!
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, magabuti ka.
17: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
18: nagapula kaga, nagakatol.
17: Mag-Eye Care Gold, ang kapsula.
18: Nga himo para sa mga mata.
17: May yara ini sang superior antioxidants.
18: Para sa mga mata,
17: kaangay sang lutein,
18: vitamin A,
17: vitamin E,
18: vitamin C,
17: zinc,
18: kag bilberry berry extract.
17: Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula
18: para sa mga mata.
17: Eye Care Gold,
18: para sa epektibo nga kombinasyon,
17: magtumar sang Eye Care Gold
18: kag patuluan
17: ang mga mata sang Eye Care Drops.
18: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Eye Care Gold,
18: Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
17: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
17: Mighty C,
18: ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
17: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
21: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si kag K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
22: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
23: K5 Kalingawan sa Barangay.
24: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
25: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
0: Sa K5.
16: 41 after 10, now your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Okay, fine. May dahil kagabisin yung tanatanan ni Logalik kay Tatay Mimi, kay Nananen Fa. May gabisin mo na ay. May gabi, mga chocolate, kay Feli Lumang sa Oton. Nakatutok din sa Katinglian. May gabi. Ang hindi ko ginmalipatan, tuto, san gamay pa kami. Sa maglulutod kami, nagpangaruling kami. Pangatagaan na kami, dolce. Okay na kami. Wow! Amo ni isang una, yung tagaan ka lang, dolce. Swabe, kid. Yan, at amyaw ko man ang mga friends naton sa may Limeri. Yan, nagpamati sa mga sa aton. Mga taga Limeri na, mayang gabi sa inyo, tanatanan. Yung mga friends man naton sa Kainin, La Paz. Nagatutok man sa K5 News FM. Hello man kay Limber, kay Albert, kay Roxanne. Nga nagpamati sa bang sa aton. Good evening. Kag specially pagi kay Dobli Cara Salon. Mayang gabi. Talia Dobli Cara, mayang gabi sa inyo. Tanan-tanan, how are you?
1: Kasi mga friends man nato na yung nagpamati sa bang. Good evening. Dami ang kumaan ang friends nato dari sa Rodilia. Rodilia Store sa Hibawan. Nagpamati kami sa bang sa imo matchokolit. Thank you so much, kid. Labi na kid sa bang matchokolit. 2 months kainit. Grabe, gid ang aton nga pangabuhi sa bang. Amo gina ang dapat ang lagso naton. Oo. Lagso naton per me. Nga dapat hindi kita makaproblema. Ay, grabe kayo. It's kay Chanchel, defenser. Mayang gabi sa inyo. Kag kay KL. Nagatutok sa bang sa aton. Kag si Jacob Smith. Mayang gabi kay Susane. Isa na tahala ko pa. Ayo-ayo ka na, Sane. Mga pa

0: kakapoy. Oo. Ang kakapoy, aralan na niya. Pero kung batuan naman ang pagkakapoy mo, may delikado man. Tamyaw ko man si MJ Lastimoso. Nga nagatutok sa bangsaton. Good evening, MJ. How are you? Tambay, mga tambayers ah. Mati sila kanong samon. Mga tambayers, yun yung mga tambayers ni? Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan ah. Nagatutok sa K5 News FM Philippines. And specially sa mga friends natin, dari sa my molo. Nga nagpamati sa bangsaton ng program, mga taga-molo boys. Kamusta ka muda mga taga-molo boys? How are you? Kay Renren Tres Panani sang butong simirara. Ayan gabi. Well mga J5 naton, diretso kita sa atong gabar, dagulan, real talk. Ang mga memories naton sa una, balikan naton. Mga K5,
1: tanong ko sa'yo, real talk tayo.

0: Ryutoktayo.
1: All right, mga kagay-five, ang mamangkot na to, Subong. Ano ang pinaka-memorable nga butang nga hindi mo gin malipatan sang bata ka pa? Di ka labanan na kung isa, maguluhan pang ka muna bala. Uso sa una, mga tulutintin baka. Napag-usap, mga pikyaw, Hollins quick. Sa mga lalaki ng pangampang, Hollins quick. Mga ensa. Lagsanay. Amo ginayang swabe ang pangon sa una. Di ko magampang kasang lagsanay, mga kaking-five. Grabigid, grabigid. The best kid. And tamyaw ko man ang aton nga friend diri sa may Oton Public Market nga nagapamati Subong sa aton. Live kita, mga chokoli. Oh, live kita, Subong. Yes, live kita, Subong. Abi mo taping, man. Kung isabla mga K-5, may ara nga sunog, ang balon na sunog. Subong na. Mas lang nga baybas, subong na asa. Ay, hindi. Last week pa na. Ay, na, ano man. Mga K-5, ano ba lang hindi mo malipatan? Sang gamay ka pa? Damduman ko, macho ko, leads. Ang una, magsimba kami sa akong pamilya. Dapat tingob-tingob kami, Subong. Hindi mo na makita ang pamilya nagkasimba. Watik-watik. Anong watik-watik? Anong watik-watik? Man. Sir Rodal, si Sir Dolphin. Yan nagamati sa mga zaton. Sir Dolphy, good evening sa imo. Nakatutok sa K-5. Pero salamat sa imo, sir. Ah. Thank you. Kay Sir Dolphy Kalaor. Congratulations sa imo, sir. Hello man kay Albert. Yan ang gamamati sumong sa aton. Good evening. Hello magaling kay Amil. Amil Ayan, mayang gabi sa imo. Hello, mayang gabi sa imo. Mayang gabi man sa kaya Dexter. Yan nagatutok sa mo mayang gabi. Kay Ma'am Ever, yan nagatutok sa mong sa aton. Good evening. Kay Attorney Tracy Arquia, yan nagatutok sa mong sa aton program. Thank you, kid. Especially pag Erica May Malo. Kay Cap Joven Co Studio, yan nagatutok man sa mong sa aton. Good evening. Kay Gia Noxenia, Mayor, mayang gabi. How are you? Tamyang kuman si Tuto Jeline nga nagpamati subong sa aton. Si Ma'am Rosas Hardin kag si Albert Hestora nga nagpamati man subong sa aton. Thank you sa inyo tanan-tanan. Macho kali, tamyaw ko lang gali ang mga friends ko diri sa may molo.

nagatutok subong sa aton. Mga taga Molo, mayong gabi sa inyo. And especially pagid sa mga friends naton diri sa may City Hardware. And nagamamati man subong. Mga friends naton nga nagkaon. Bano ginakaon mo ni man? Mga K-5 naton, di ba kalipati mga ginamay extend food supplement for men sa mga tatay naton. Nga medyo wala nang nagabatsyag. Mabudlay na makabatsyag. Maginom sang extend food supplement for men mga K-5. Ay di sigurado yan. Isa ka pindot piswit na yun. Kami ako man si Aldine. Mayang gabi si Imo Aldine. Kaya sa mga friends naton. Mayang gabi sa kaya Ramon. Si Ramon magsaysay sa kabuluan. Nagabamati. Bartagulan, real talk na chocolate. Alright. Amo na suabe. Real talk lang. Dami ang kuman si Nanay Lusing. Nga nagabamati sa mong sato. Nanay Lusing, how are you? Mayo lang ah. Si Panggoy, nakatutok man sa mong. Gamala ang akong tutunlan. Sobra kainit. Dugay-dugay ko inom tubig. Oh, amo na sumong. Kon, Jepetison, tagay ka malagi na baba mo ya. Pero baskog ha. Baskog niya sumong machokolit ang mga kabataan. Malisin sa mga obra project. Pagbalik ka busong na. Ay, amo na gali. Ay, amo na gali nga style. Itamiyaw ko man si Tonya. Si Tonya, mayang gabi si Imo Tonya. May body odor ka. Oo. Grabe. Ginatamiyaw taman si Ronel Armor Solo. Yan nagabamati sa mong saton. Mayang gabi sa inyo. Kaga ang mga friends naton yan nagaproblema permi. Sang kwarta may solusyon na. Ano? Hindi pagproblemahin. Ay problema, amo na solusyon. Hindi kaya paghimoon ang isa ka bagay, machokolit, kung hindi mo gusto matabo sa imo. Oh. Isang gamay ka pa mga kakifime, ang ginaobras ang ginikanan, mo na ginagabakol ka, ginaguripat ang imo nga dulungan, buot silingon, palangga, ikaw sina. Or hindi paguripaton ng imo dulungan. Te, tapos na. Dapat siya. Guripaton, gina. Para kabalo ka sa matuod. Ang pinakabudlay, machokolit ka, obrang OFW, gina. Sakit sa ulo. Iba naghahambala na nga OFW ka, damo ka kwarta, hindi. Mabudlay. Mabudlay.

0: Macho kolita mi wala bi akon nga asawa nga nagapamati sa sumbong sa imo. Dili sa nabitasan. Oh, mga taga nabitasan, di ramay yung gabi sa inyo. Sa lapus pa daw. Mayang gabi sa inyo, tanan-tananda. Kag sa kapesa, good evening sa inyo, tanan-tanan. Tamyaw ko man si Hector. Hindi ka mo magkabalaka kung may masakit, kung may inom, kung may TC. GTX Herbal Oil. Amuning nami, banyos-banyos. Mahayang mahamot. Kag suwabe lang. Macho kulit, ano ang dapat nato niya preparahan? Anong preparahan tao? May dapat bala kita preparahan? Pa-shoutout kami na galisir ah. Kay Randy Vulcanizing na nagatutok sa mga gabi. Mayang kabisig yun ah. Teh, kamusta ka muna no? Tiduway kita na gakit anay mo. Di magkit anay kita na sir kung magpabulkit naman ko. Pa-shoutout kay Randy Vulcanizing Shop. Sa kay Karding Songkit. Kag kay Tamol. Tamol Mall. Na nagabantay sa vulcanizing from Alas. Kapatid kami sa museum mo. Kay CK ZKZA. Grabe mong alam. No, iba. Kami ang gabi na sa kay Tamol Mall. Tamol Mall. Yay, tura doon. Humoy. Kay Karding. Yay, tura doon. Kanding. Ang gabi sa Songkit, kagabantay sumong sa imo. Gawati kami din sumong sa imo. Salamat, Sir CK. How are you? Sa mga friends natin. Always kami nakatune in sa imong program. Thank you man kay Patrick na nagpamati sumong sa aton. Kay Sam. Kay John Michael. Kay Sir Reg. Na nagatutok sumong sa aton mga kakayfile. Well, sa mga K-5 naton, nabugta ka mo buwan, pamati ka mo sa public affair. Cedric Miranda nga nakatutok sa mong, tika, musta na totong plano to? Wala ganito to, wow! Ayang gabi na sa imo to, tiyan na totong plano to, do I get? Ayang gabi sa inyo na. Enjoy, enjoy lang tanan-tanan naton ng mga friends, ha? Hello man kay Ramon. Nga nagatutok subong sa aton sa K5. Tamyaw ko man mga friends naton. Dari sa Sikihor. Okay, nagatutok sila subong mga taga Sikihor. Salamat, salamat gyan. Kay Jamel. Always gina. Why guru to, pre? Why na guru chan? Sa to si Dred? Budlay na. Kasi bilay, Italy naman eh. Wow, mga kakay-five! Mga bulos na, yung kayong lawas ni Doc Ramelitang Oy. Si Cedric Miranda nga nagatuto ko sa mga. Pray na ton si Susana. Estrada, makabay pa mag-ayo ka na, Day. Langga, ginilolo kag ni Lola mo. Kag ni Uncle mo, no. Boss, the same time, the same stations, only here. To your favorite radio stations, K57. Magabulos na, Doc Ramil Itang Oy sa ikaing lawas kag Madam Uzan. Good night, everyone.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health
2: News, E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mangabot ka.
4: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
5: Mm.
4: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
5: sa may mga guard mo
4: mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter paagi sa pagpabusog sa imo makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
7: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no.
5: So, wala. O, dapat sa, tulog wala.
4: Tulog wala.
5: Dabi na kung late dinner ka.
7: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no.
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5. News FM.
11: K5
10: News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!
13: Bedtime secret. You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
14: Wow!
13: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. 88.7 K5 News FM, mga ka-K5. Monday edition sa ating air program, pwede gyapon si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Sa mga K5 na ito, ang ginagapamati always sa ating program, I really appreciate your effort, no? Ginagapamati ka. Kagkapamati ka man sa effort. Every day from Monday to Thursday, mga K5 di makalipat mag-inom sa GTX 500. Kay kanami, gina sa health na ito, no? Gagabol sa atong immune system. Ipalayo kita sa ubo, hilana, king sipon, no? Inom GTX 500. Sa mga K5 naton, Monday at this one, medyo madamo sa mga tao, supposed to shoot na sa Iloilo. I don't know kung nga ano, though, didamo nagkalagulakaw, or siguro may mga activity lang subong, no? Karabi git. Kinatamiyan mo natin mga friends naton, mga taxi drivers nga sa mga atrium. Inagatulutan by subong nga gabi. Kaya dira pagit sa may super, no? Bow. Samtang nagabantay siya sa CPU nga jet, nakatutok mangyapon sa K5 News FM sa online program natin mga ka-K5. Well, sa mga gabi, mga ka-K5, isa naman ka istorya natin nga basahon. Tagaanta advice ang isa naman ka istorya. Party naman sa isa kababahi nga siya ang ginapatupatuan sang tanan. Taguwa lang madamusang ang ngalan ko nga si Mary. Grabe ang ngalan, parang Mary na. Hindi, wala magkagapahambog pero gwapa ko, sexy, kagputi. Laba akong buhok, kag pero hindi lang ako ginasuyaan. Hindi suya nga sa itsura, kundi sa akong ginaubra. May nagkapinanghakig nga, wala man ko habalo, kung nga. Isa ka beses, madamusa, yeah, nagsulod si Felix sa akon, amon ng amon niya, manager. Kad nag-istorya si Sir Felix sa akon. Yan naghambal nga, Mary, kagwapa sa imo. Do medyo may diskarte gamay, madamusa. Ang ibang ko naman nga office mate, nagpinanghakig, kadi siyempre, si Sir Felix guwapo. Kaga, pura, no? Lalaking-lalaki, gitsa. Tapos si Richard Gomez. Karabe. Madam Usang, down on office ko si Sir Felix, every day, nagatambay din siya sa office ko. Kaya nagpinamangkot. Kung kamusta ako, kaya nagabot sa point, more than 2 months na, nagprank ka si Sir Felix ako niya. Naluyag siya sa akon. Nakibot mo na po, Madam Busang, bilang isa ka, simple lang, office girl, wow. Sa office, hindi na ako nag-obra, pero ang akon nga manager, nakatrak pa sa akon. Grabe, kay Madam Busang, yung dala niya ko mga cakes. May mga times, huwag isa agi na dala niya ko hamburger para mapansin lang. Grabe ang kotso-kotso, Madam Usang, sa mga office mate ko. Pati nang akong leader, kaginambanan akong daw kiri-kiri ako. But siningon daw di pagka alpine. Pero hindi mo ko yung muna, Madam Usang. Hasta nga nagabot sa punto na binadulaan sa sulod sa office. Ako ang ginpatuan nila. Astradula ang feelings ni Sir Felix ako. Madam Usha, ang grabe ang discouragement kaya nag-abot sa akong life. Natural. Kung ba ito patuan ka nga, wala mo gin-ubra, kalain ba tiyagon? Kag, siyempre, Madam Usha, ginaputiktahan ko man ngalan ko. Ano bala advice mo sa ako kaya nag-aplano kung nga balusad ko sila? Para sa imo, Madam Usha, ano bala ang nami? Kay, bilang isa ka tao, makabatsyag man ako sa sakit. Bilang isa ka tao, makabatsyag man ako sa discouragement. Kung ginaguba ako kag ginaubrahan, istorya. Nag-send ako sa letter sa inyong Madam Usha, kay hindi ko na magkwentahan ang ginaubra nila sa akin. Subong, si Sir Felix, medyo kailang sa akin. Ang akon mga supervisors kag manager nagailang sa akon kay ginbantugan ako sa office nga makawat. Pero Madam Usha, wala nila na prove kag sa nakita nilang CCTV camera na inya person ang nagsulod sa office ni Sir Felix kay nagkuha sa iyang cellphone. Subong grabe ang pakitloy nila. Grabe ang say sorry nila because nga hindi ako nakahimo. Para si mo, Madam Usha, ano bala ang dapat kong himuan? Ako si Mary sang Dumangas. Magamalig si Madam Usha, only here to your favorite radio stations at 8.7 K5 News FM.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sa UV rays kay blue lights. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sa I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo at nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan at makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis, kag nagputi gid akon nga panin.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
10: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag isang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ka sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
15: Best.

0: Secrets with Madame Usa.
1: It's 8.7 K5 News FM. Baka K5 po diyo si Madame Usang sa programang Bedtime Secrets. How are you? Bao grabe. Ay, kita mi ako yung friends ko dira sa may harong nagpamati sila sa buong sa amon. Ay, sa akon kali. dali lang kita ha. Sa mga friends naton dira sa may harong, mga Suarez family, nagatutok subong, nag-online sila subong. Hello, good evening sa inyo, tanan-tanan. And especially pagid sa kayo na nanan, father at sa may Alegre Oton, nagatutok sa tangi program every day. Thank you, thank you, thank you so much kids sa inyo, tanan-tanan. Well, mga kaka-K5 naton, I'm sure nga ti medyo busy kita subong. Busy ang aton yung Monday, it is on eh. Because nga first Monday, was ka Monday, nagkari damo-damo na trabaho sa mga office, damo-damo na obra sa gobyerno. Oy, grabe gid. Pero, smile ka mo gyapon, kag mag-inom ka mo sa GTX Coffee Mix. Sa mga K5 na ito, ginagatutok na sa K5 News FM, madamo ka salamat sa inyo. Ina tamyaw ko na yung mga Castor family. And also sa Dala family, dito sa Mayarli Kriotpon, Iloilo, sa Zone 2, na nakatutok man sa K5 News FM. Taga-adak advice, Mary, na ikaw gin patupatuan sa mga friends mo or office mate mo. Ang term nga makawat, no, pwede ka niya ka-complain, no, naging gubat nilang imo yung mental health. Hindi ka pwede nga magpatok-patok sa tao nga makawat kung wala ka may na-prove. Okay? For example, ang classmate mo nagsuot sa imong nga room. Nagwa siya, tapos another classmates mo nagsuot sa room, kaging kuway ang kwarta. Kahit iway kakabado nga nagsuot mo classmates, natural, ikaw ang bandihan sa tanan. Pero may isa ka person ang nagkuwa, hindi ikaw. So, kung ako sa imo, hey, grabe nga pangguba nila sa imo dito sa opisina nyo, pati inyong manager nagguba, kapan nga, kapangawat ikaw. Pero, you know what, pwede mo na sila mapablatter. Or, consult mo imo lawyer. Kalain mo na yung balon ka nila yung makawat. Mas tick ka sa minds ng tao nga, ay si Mary, kailin makawat. So, kalain, no? So, hindi dapat amo sinap mga kakay-five. Hindi ka mo patok-pato sa tao nga wala ka mo kabalo kung ano ginaobra niya. Hindi ka mo hala obra chismis kung wala mo sila nakita. Ang Pinoy daan actually, kagang Pinay, mahidig niya, ay, nagbusong tumo si amo sini, nagbusong si amo sini, wala tatay, wala

0: nanay, hala sila pamantay nga pamantay nga pamantay. Hindi nami. Dapat ang ubrahon ninyo, ya. Ubrahan nyo ang obligasyon nyo. Bantayin nyo na inyo kaugalingon. Kay, mas manami kay nga wala ka mong ilinaway. Pero may mga ibang na ugis ang agabaw. Kabudlay, kita yung tsindihon. Was ka patupatuan ka la ilang istorya. Tribal B, Madam Ngayo sang legal advice sa imong lawyer. At siyempre na, na-hurt ka. Kinapabatikin sa imong nga, ay si Mary Makawat. O, ano bala ang dapat na himuon? Pero kung para sa akon, Mary ha, isupta lang. Kaya may katapusan man tanan. Hindi man tanan nga sikrito, hindi madakpan. Biska ano pa na nga sikrito, madakpan din sa ulihi. Okay? So, mas maayo siguro Mary nga, hipo sa lanay ba mo. Para nga sa wala lang. Magabalik si Madam Usang, all the here to your favorite radio stations. The number one, K5. Newst FM. Upo niyo si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Magka-K5! Alas 12 na! Kinanglan ta nagigyamag say goodbye. Before that, thank you so much kay Sir Fen, ginagahatag sa tanzang pizza. Wow! Nalipay kita si Chip Lawrence at si Chip Andre sa imo. Nagipadala din rin 12 slices of pizza. My God! Well, sa mga gabi mga kagayta, thank you so much kids sa inyo tanan-tanan sa pagtutok nyo sa programa ni Madam Usang ang Madaham nga ulan na gasay. Yours truly. Where's the Mga Kagay 5? Another thank you so much. Buasa bantayan si Madam Usang Tuesday edition naman kita sa mga programa nga Bedtime Secrets. Alas 11 tutup alas 12 kita mga kakifer sa 88.7. Well, my kakifer na chempo, Madam Usang, all the here. Your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligat, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalig sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masaliga DTX-500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. So, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
10: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3
10: mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3
10: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5, dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema gid ako sa akong body odor.
9: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis kag nagputi gid akong nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
5: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
10: Masaligan.
5: Epektibo.
10: DTX 500.
5: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
10: Ang D3.
5: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
5: Yung may D3.
10: D3 Bio.
5: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
10: Ang D3.
5: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
5: Yung may D3.
10: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang ako nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイルエルスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 para sa mga butika, para sa matino nga dugo. DTX 500, para sa healthy nga tay. DTX 500, ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matinong nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masalikan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Makatas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Makatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampion ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mababa sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mataas mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis!
2: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Kasi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka
4: butika.
9: Dry eye. Pirmig ang katol. Imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
4: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
9: Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda. Sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata.
4: Eye Care Gold Capsule.
9: May ara sang lutein,
4: vitamin A,
9: vitamin E,
4: vitamin C,
9: zinc,
4: kag bilberry extract.
9: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.
4: Mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
2: Mighty Sick!
4: Mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics naginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
14: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman
6: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Physio.
5: Ang Physio
8: nga may D3.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio,
8: ang D3
5: yung may Physio,
8: ang Physio
5: yung may D3.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagdulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: to K5 News FM。
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Ilo.

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una.
8: Problema, gida ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi. Gida ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
5: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
5: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
13: Ang D3.
5: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
5: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
5: Ang D3.
13: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
13: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, gina akon stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Glaucoma. Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy. Eye Care Gold Capsule. Cataracts. Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon. Para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Si J, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakala mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K-K-B.
9: suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasang ako!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing
20: performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
20: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
19: masalikan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
0: Ang BCO
9: yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
9: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako galis si Paco sa Tagbakaro. Tunay na ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpamati sa K5 News FM Philippines, mga K5, kagtanan na masukita sa atong mga tontonan, mga kapamilya, sa tinig ng informasyon, kamusta kamo? Pabay pa ang pamuyara man sa maayong kahimtang, sino pang lawas kag sa pagtuo, labas tanan, kay sa permi natin ginaliwat dari sa atong mga tontonan, ang gini ang pinaka-importante labas tanan, para sa amon, para sa matutuod ng mga tumuluo, sa matutuod ng Kristiyano, kaya simple damo man nag-angkon ng Kristiyano. Pero ang pinaka-importante sa atong kalibutan ng gitang atong relasyon sa Diyos. Sa mga kamusta kamutanan? Kaya importante nga ang pagdayaw, mga pagpasalamat sa Diyos, ara permiso atong pag-ibusoon sa atong nauna, hindi lamang sa atong bakbak. Kaya importante sa permiso natong ginaliwat dari nga ang nakita sa Ginoong atong sincerity. Hindi kung ano kadamo ang inambal ta, hindi kung ano kita sa aton na kahintangan, kung magaranon man kita o dungganon man kita kay kilala kita sa kalibutan, wala na ang sa Dios, hindi na mo ginbasihan, kundi ang permi niya ang ginbasihan is our honesty, our sincerity sa iya. Muna nga, aton gina dumlumon ng uturan ng kabiyanan, kay malipay ang Dios labi na kung manunuman naton nga halin sa iya ang tanan ng mga pagpakamayo, and then halin man sa iya ang aton na baton. Ikayong lawas, physical, mental, spiritual, financial, protection, halin gina siya tanan. Muna nga, nalayaw ng Dios sa sining at iyon, sige hapon sa aton na palatuntunan. Kagkabay pa nga, kanunay ka mong mga pamati sa tanan programa, The Risky 5 News FM, kag sa aton na palatuntunan, pirmi niyo mga ninyo nga pamatian, kay ang pulong sang Diyos halin sa balaan ng kasulatan amuni ang pinaka-importante sa aton na kabuhi diri sa kalibutan bilang aton guide. So, sini, hindi pa kita magatuon sa pagpadayon sa pulong sa Ginoo, mga muyo, anay kita, mga otoran. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali kong ito kami po'y tumutulog sa inyong banal na nuklukan at pinasasalamatan po namin ang pinakaibig, kapagbay-tubay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinakaloob na kami po'y magkakapatuloy sa pag-aral sa banal na salita. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo ang mga nakikinig. Nawa-nawa ang inyong banal na salita ang aming ulit-ulit na pinag-aaralan. Upang sa ganun, ito'y makatulong sa paglago ng aming unayan sa inyo, at ito man ay makatulong sa aming pamumuhay habang kami po'y naghanap sa aming sarili sa pagbabalik na inyong mga anak. At pagpalain mo ang siguro kami nooy at pamilya, patuloy nawa ang pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at protection. Gayon din lahat ng mga kawani, at patawarin mo naman kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala naman sa inyo. ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang atong pagtuon karon mga kalibutan, mga kauturan, diri sa kalibutan, terminaton ginaliwat sa aton nga pagtuon nga ang kasuguan, importante katama ng aton maintindihan. Kasuguan sang Dios, aton nga gitun-an nga ang kinalain sang kasuguan ni Moses, kag ang kasuguan sang Dios nga wala gid ebidensya sa Biblia nga natapos sang napatay sa Kristo sa cross. Kay kung natapos pa, naa nga ang aton naman subong nga himuon nga pila ka mga bersikulo sa aton nga pagtuon is ang kapitulo 8 sa Roma, mga bersikulo 7 hasta sa 9. Bisan hasta sa 10, sa una to. Maldir ni Apostol Pablo, gani ang isa katao na nangin kaaway sa Diyos kung ang iya panghunahuna. Ginagamahan sang tawahanon na kinaugali, kay wala siya nagatuman sang kasuguan sang Diyos. Kag matuudgid nga hindi siya makatuman sini. San ugali hindi makatuman ang tao sa kasuguan sang Diyos? Samtang padayon pa siya si atawahanon nga kinaugali. Ang matambalon, inabalang wala Kristo nga kabuhi kay si Kristo mismo ang nagahambal kung masahod pa natin ang 2 Corinto 5.17. Himbal ito, if a man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Kanami, no? So, kung ang tao yara kay Kristo, ang daan daw ng mga butang, ano siya? Madula. Dayon, makita tanga, mabag-o ang tanan. Adi, kung nabag-o na ang tanan, wala na ang tao makapadayon siya nga kaugalingon nga kinaugali, tawhanon nga kinaugali, kundi ara na si Ginoo. Hindi gid siya makatuman sa subo sa Diyos. Sambol, hambal sa Biblia mo. Kung liwat mo ito pagbasa, ha? Kung naara ka mo Biblia, nantawa ninyo. Dayon updan niyo ako. Gani ang isa katao, mangin kaaway sa Diyos. O kaaway kita sa Diyos. Nga man, kundi kita magtuman. Kung ang iya pangunahuna, ginagamahan sang tawhanon nga kinaugali, kay wala siya nagatuman sang kasuguan sang Diyos. Kag matuod gid nga hindi siya makatuman sini. Utso, ang mga nagatuman sang ila tawhanon nga kinaugali, hindi makapahamuot sa Diyos. Naa nga di makapahamuot kay hindi gani nagtuman sa sugo sa Diyos. Pero wala na kamo nagakabuhi suno sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawhanon kinaugali, kundi nagakabuhi kamo suno sa gintudlo sang Espiritu kung matuod nga ang Espiritu sang Diyos nagakabuhi sa inyo. Ang taong wala sa Espiritu, wala sa iyang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Ay delikado ni. Ang matambalon, kung wala ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ni Kristo, si Kristo patudgid, makud, kag sinsiro nagatuman sa sugo siyang amay. Sa 1:15 versikulo 10. Amuna, si Kristo ang halimbawa. Di karon, bangod kay siya ang aton na ehemplo, ang aton na halimbawa, kung ang Espiritu ni Kristo ara sa aton, ay iya kita ni Kristo. Kung iya kita ni Kristo, makatuman gini kita sa sugo ni Kristo. Amula nang argumento dira. Now, pero, tandaan ta, ang tao nga wala sa iya ang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Mugat ni siya nga konklusyon sa Biblia. Ang mga katuran, balik kita dito kay Adan kay Eva. Nakita sa Ginoo siya sanday Adan kag Eva samtang nagkuha sila sa ginumilian nga kahoy. Nataw niya ha? Nga importante ni siya nga aton na kalapanggol. Kagamay-gamay gilang tani nga daw paglampas sang ginhambal sa Ginoo nga hindi. Kaya ang paghambal sa Ginoo nga hindi, basta hindi, bisan gamay man na siya katama para sa Ginoo, bilidhon na siya. Kay kung hindi ka magsugod sa pag, hindi ka magsugod, ang tao hindi magsugod sa gamay lang na paghambal sa Ginoo nga hindi, lapason ta ng pulong hindi, ang Ginoo hindi malipay. Muna nga, ang resulta hasta subong kita nag-antos sa gamay nga, paglapas ng aton unang ginikanan sa pulong ng hindi. Muna nga, si Adan kag Eva, samtang nagakuha sila sa ginabilian ng kahoy, sa ila pagkasala, nagpalagyo sila gikan sa iya presensya, presensya sa Dios. Kag nagpanago sa ilang mga kaugalingon apang nakita sila sa Dios. Indi nila matabunan ang ila kahuyaanan sa iya o sa mga mata sa Dios. Sang ginpatayan ni Cain ang iya utod, nagunawa siya si Cain nga taguon ang iya krimen paagi sa pagpanghiwala sang iya buhat apang ang ginawa nagsiling. Ang tingog sang dugo sang imong utod nagasinggit sa akon gikan sa duta. Diba na, automatic expression. Hindi man ang maghambal ng dugo. Diba? Ang mga sala sang mga pumuluyo sang kalibutan sa wala pa ang anaw, natalupangdan kag narehistro sa langit, kag sanglit. Wala sila maghinulsol sa pagwali ni Noe, ginduaw sila sang kalaglagan, nga baha. Kita nyo na? Nakita sang Dios ang mga pagkaguba sang malaway nga Sodoma kag pagkatapos nga dinparasig ni Lot kag ang iya pamilya gikan sa mga dulunan sini. Ginpaulanan sa Dios sing kalayo ang syudad nga Sodoma kag Gomora kag nangin abu ini. Nga nagahimo sini nga isa ka halimbawa sa mga magakabuhi sang di Dios noon sa ulahi nga mga inadlaw. Ang aton manunubos sa kalibutan, naglakat sa tunga sa mga tao, sa nagpakatao, nga nagdala sa insulto, pagpasipala, kagpagyaguta, nakita sa amay ang tagsa kapagkawalay dignidad. Ang tagsa katinaga, sa pagyaguta, tagsa kapagpasipala, tagsa kabuhat sa pagyaguta, kagdunot, ginabrakahan sa mga libro sa handomanan. Ang pungsod sang mga Hudiyo nag-antos sang makahladlok ng mga paghukom tungod kay ginsikway nila ang ginuogikan sa langit apang ang ila mga binuhatan wala ginbalusa sing bugos. Yadtong mga nagyaguta kag naglansang sakos sang anak sang Dios magagwa gikan sa ila mga lulugnan kag ang mga binuhatan nga ginhimo sa sekreto kag kadudulman subong man yadtong ginhimo sa kapawa sang adlaw igapresentar sa ila sa tubang samtang nagapakita sila sa tubang sang walay katapusan nga amay. Ang tagsa kapaglapas mga baton sang iya makatarunganon nga balo sa adlaw sang katapusan nga pagtinlos. Ang mga dito hulaton nga amo pa na ang tiyon nga kita magbago wala na panahon. Ang tanan nga sala nga wala mahinulsulan kag wala matuad mga pabilin sa libro nga record, hindi ini mapanas, hindi ini magkadto sing abansi sa paghukom nga kansilahon sang nagapasiguli sang mga dugo nga dugo ni Kristo. Ang natipon nga mga sala sang tagsa ka individual pagasulaton nga may bugos nga katukma kag ang nagasulod nga kapawa sang kasuguan sang Dios magatilaw sa tagsa katinago sa kadulman. Suno sa kapawa sa mga upotindrad kag si hibalo sa mga ginaangkon sang Dios sa ila sa tao mangin ang pagpakamalaot sang mga nagasalikway sang kaluoy sang Dios. Ang adlaw sang katapusan nga mga paghusay hayara sa aton utubang. Sa sini nga solemne kag makahaladlok nga oras, ang pagkadi matutom sang bana pagabuksan sa asawa, kag ang pagkadi matinumanon sang asawa sa iya man nga bana. Ang maginikanan, magatuon dayon sa unang atiyon kung ang ano ang matuon nga kinaiya sang ila mga kabataan. At makita sang mga kabataan, ang mga sayop kag mga sala nga nagtanda sang kabuhi sang ilang ginikanan. Ang tao nga nagapangawat sa isig katao, paagi sa butig ng mga representasyon, hindi dapat makapalagyo upod ang iya malain ng mga ganansya. Ang Dios may eksaktong record sa ilang mga, mga libro, sang tagsa ka hindi makatarunganon na pagsaysay, kag tagsa ka hindi makatarunganon na pagpakigamot. Ang likom ng mga buhat sang tao nga malaway ni baluan sang Dios. Ang Dios wala magdaya o ang Dios wala madaya sang mga dagway sang pagka-Dios mo. Wala siya nagasayop sa iya pagbanta sang kinaiya. Ang mga tao magahimo ng madaya sa mga malaot kag tigpusoon. Kay malaot ang tigpusoon apang ang Diyos nagatusok sa tagsa sa tanan ng mga pagpakuno-kuno kag nagabasa sa nasulod na kabuhi. Ang moral nga balor sang tagsa kakalag ginatimbang sa timbangan sang langitnon nga santuwaryo. Indi bala ini mga solemne nga mga pamunahuna makaangkon sing influensya sa aton. Agud nga mangpunta kita sa paghimo sang malaot kag magtuon sa paghimo sing maayo. Wala sing makuha sa kabuhi sang sala kundi ang walay paglaom nga pagkawalay kapuslanan. Ang Biblia nagarepresentar sa kasubuan sa Diyos subong isa kahimpit na talaksan nga paagi sini sa pagporma sang kabuhi kag kinaiya. Amo lamang ini ang mahimpit nga himbawa sang pagtuman sa mga pagsulundan sini makita sa anak sang Diyos ang manluluwas sang nadula nga katawhan. Wala sing dagta ang pagkarimatarong sa iya. Kag ginasugo kita nga magsunod sa iya mga tikang bilang halimbawa. May ara kita sang mga instruksyon kag mga lagay, mga imbitasyon kag mga saad, ang pulong sang Diyos kag ibutang bala naton sa katalagman ng aton mga kalag paagi sa pagbiya sang isa katinaga ukon title gikan sa Diyos noon nga kasuguan. Ang Diyos na kasiling sa tagsaka sa aton. Nabaluan ko ang imo mga binuhatan. Ginasakdag namon ang isa ka labing solemne nga kaangtanan sa isa kag isa. Ang aton influensya permi para ukon batok sa kalwasan sa mga kalag. Nagatipon kita ukon di Kristo ukon nagalinap ta sa iban nga bungsod. Kita naglakat sing mapinubuson kag maghimo sing tadlong nga mga banas kag basi mapahilayo naton ang iban sa husto nga dalan. Dapat naton tipigan ang pagka-istrikto nga kaputli sa pangunguna kag pulong kag pamatasan. Dumrumon naton nga ang Diyos nagabutang sang aton likom nga masala sa kapawa sang iyanom. May mga pangunahuna kag mga balatyagon nga gipanugda sa ginapukaw ni Satanas nga nagapaakig bisan sa pinakadimaayo ng mga tao apang kun wala sila ginapalangga kun ginasikway sila subong makangililad ang kalagwala mahikuan sang pagkasadaan kag wala wala na sing iban pa nga mahikuan sang ila influensya. Oo nga ang tagsa sa aton manginisak ka sabor sang kabuhi sa kabuhi sa mga yara sa palibot na aton mangin sabor of life ato life sa aton na palibot. Kinanglan gid ang mas madalom nga pag-apresyar sang balaan nga kamatuoran sang Dios. Kunang tanan sa paghangop sang pagkasulimni kag kabugaton sang mensahe. Madamo nga mga sala nga karon ginahimo sing walay hinalungong ang magauntat sa tunga nato. Kun ato maintindihan bala, ano ka bungat ang mga pulong sa Ginoo? Kag ano ka nami pumatian nga kita patawar misan ayo pa ka makangililad do ano pa ka dako ang ato masala? Kayo ang iyang kalipay indi nga kagamay sang sala kaangay sala niya dan kag ibang gid kaabig nilang pwede kagamay indi man kaangay sa sala man nga ni Kain nga patay ang

Kadako masala, hindi na ang lusyan sa ginoo ang kadako kundi ang kasinsiro sa nagahinulsog kang nagatuwad sa sala. Ang ibalik-balik na ito ng Jeremias 3:13. Nga ano daw, akoon mo lamang ikaw na kasala, batok kang Hiyuba. Mula na, akoon mo lang, ako lang na ito. Kay kung hindi kita mag-ako, pride ang ara, dira. Kag ang pride mo na ang pinakamalaot nga, pinakamakangililad nga, sala nga mo na ang kabagdanan nga si Satanas ginbagsak. Si Satanas gintagbong. Alin sa langit. Muna nga, dunlay katama ang pride. Muna nga, dire, kung aton nga manumayo, hindi ba lang nga masami nga may yara sang kinaandan nga pangunahuna kag komunikasyon nga gin samo sa sagrado nga mga tema sang kamatuoran. Bisan din ini, ginahimo ang sulundan gin nga panubok. Ang imo halimbawa, nagadulong sa iban sa pagtamod sing mamag-an nga kamatuoran kag ini, kag isa ini sa laming dako nga mga sala sa panulok sa Dios. Pribilyo sang tag sa katao nga magkabuhi nga kamutan kag pakamayuhon siya sang Dios. Pribilyo nato na siya nga kita kamutan. Isa na naton kapribilyo samtang kita buhi pa. Mahimo nga inuras ka nagapakigambit sa langit. Hindi ka butoon sa inyo amay nga langit nun na kamo manginyara si dalom sang pagpakamalaot kag kadudulman. Hindi kamutan sang Dios nga dapat mo pakalainon ang imo kabulingon. Dapat mo palambuon ang pagtahod sa imo kabulingon paagi sa pagkabuhi agud mahamutan ka sang imo kabulingon nga konsensya kag sa atubangan sang imo tao sa imo ising kapareho nga tao kag sa mga anghel kag labos tanan sa Dios. Hindi ini isa ka ebidensya nga sang matuod nga pagka nga pinubuson nga nagalakat ka sa imo ulo nga nagaduko kag ang imo tigubusoon puno usang pangunahuna sa tagwaling muna isang pang nagaduko ka lakat daw nagpaubos ka pero gali ang imo tigubusoon wala man nagpukod sa imo nga pagduko daw pakitang taong lang muna pribilihiyo mo nga magkanto ka kay Jesus kag matinluan kag magtindog sa tubang sa kasubuan nga wala sing kahuya kag paginunso. Gani, wala na karon sing paghukom sa mangyara kay Kristo nga nagakabuhi, hindi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Mabasa ta siya sa Roma 5 versikulo 1 kag Roma 8 versikulo 1. Pangpalapit kita kay Kristo, magapaubos kita kay Kristo, dayon maginulsol kita kay Kristo, maguntat na kita. Tuod na paghinulso mo ng paguntat sang sala, kaangay sa ginhambal niya kay Mary Magdalene. Sa 8 versikulo 11 sa Juan, hambal niya, go and sin no more. Orang hambalon, lakat ka kag hindi ka na magkasala. Ano sala niya? Ikapito nga sugo. Sin of fornication. So muna nga sin of adultery. Kay siya bisan single, pero ang mga naghilabot sa iya kay mga minyo man to. Nasasahid siyang mga minyo, adultery. Sa side siyang hindi minyo, fornication. Muna kinalain. Pero parehas na nga 7 commandment. Parehas na nga ikapito nga sugo. Amo na nga, kung maghinulsol, ano ka grabe ang sala halimbawa naman ni Mary Magdalene kay ginhimo na niya ang ginbaligya iya kagulingon bangod sa iya nga pagkadismaya isang tumulo siya sa ginhuguran. Amo na nga kung maghinulsol magtuad ang Ginoo wala nagalantaw kung sino ang tao kung niyang ilantaw niya ano kasinsiro ang tao nga ginhulsol samtang hindi naton dapat paghunahunaon ang aton kagulingon sing mas mataas ang sa dapat naton ang pulong sang Diyos wala nagapakamalaot sang nagakaigo nga pagtahod sa kabalingon. Ang pagkambalong rin pagtahod sa kabalingon, muna nga, hindi kita magunahuna nga wala na kita panglaong kay bangod kay magkasasala kita damit kita hinimuan mga lain. Kundi, kung ano man kita, ilang taon nato nita kita magkasasala, lapit kita kay Kristo. Kay kaangay lang na sa isa ka, balatian, kung ang isa ka tao nga balatian nun, kabalo siya nga grabe niya balatian, din mangita siya sang espesyalista ng doktor. Amo na nga, ang hindi magpalapit kay Kristo, amo lang na mga wala balatian. Ang butumbalon, sa espiritual nga side, kung hindi kita magpalapit kay Kristo, butumbalon, wala kita sala, pero pwede ka makasasala, hindi, pagkitang tao lang kita. Tuguti ang pagtuo

nga magahupot sa mga saad sang Dios. Jesus gamhanan sa pagluwas sa iya katawhan gikan sa ilang mga tala. Ang kapawa gikan sa langit nag-iwag sang aton alagyan. Ang sala ginpahayag sa aton paagi sa pulong kag sa espiritu sang kamatuoran. Agon nga indi kita masapuan nga mga manuglapas sang Dios nun nga mga pagsulundan sa iya kasuguan kag wala sing kahigayunan sa pagpangabay sang balibad sang pagka-ignorante. Hindi naman kita makabalibad. Kaya nakita na naton nga ang kasisuguan sang Ginoo mugid na ang pattern sang justisya. Kay bisan rin sa aton sa Pilipinas. Kung may isumbong kay akusado siya kay nakasala siya sa balaod, ang basihan dira is ang aton na Code of the Philippines. May penal code kita diri. Kung ano ang balaod na ginlapas, adi manabat siya. Dayon kung mapangatawdan nga may sala, ay di ang korte maghambal according to the findings of this honorable court. Mr. Juan de la Cruz is found guilty beyond reasonable doubt. Therefore, he is worthy of amunandayin to ang kung ano ang silot, pinakatuig, pilakatuig, pilakabulan, pilakadlaw, mamanang sentensya. Ang manakita, di ang tiyon malapit na nga may kasubo sa kalibutan nga wala sing tao nga balsa mo nga makaayo. Ang Espiritu sang Diyos ginakuha na amat-amat ang mga kalamidad sa dagat kag sa duta na kasunsunod sing magasig sa munang ato na saksiyan. Daon ako sunsun nato na batian ang mga linog, mga buhawi, mga kalaglagan paagi sa sunog kag anaw nga may dako nga mga pagkadula sang kabuhi kag mga pagkabutang langay sa natabo balo na tadaan. Ang linog na tawo sa Syria kag din Turkey. Sobra sa 60,000 ang patay. Pila ka bilyon dito ang properties nga damages. Di ba? Dayon, aeroplano na crash. Lapit maubos ang pasayro. Isa lang to ang survivor. Dayon, ang natabo properties. Mayon lang, di hotel lang napatay dito sa Los Angeles. Amot ng balon, ibalikan tani. Bangon kay medyo ang Diyos nila, medyo, mabalong talang medyo. Kay, nagkalamatay na ang mga tao, mga prophetis. Bagulang, sa aton, linog sa Bogo City, Cebu. Baha sa Talisay City, Cebu. Ano na ang mga kalamidad? Ang muna nga, sun-sun katama na, batian ng linog, buhawi, kalaglagan sa sunog, sa anaw, dayon dagko nga pagkadula sa kabuhi kag mga pagkabutang. Mga tagay ning mga kalamidad, mga kapritso nga, paglupok sang di organisado, wala na ginakontrol nga pwede sa kinagali sa ato ni Chorin Rick kay Narakimog, diba? Nga hindi gid makontrol sang tao, apang sa ilatanan, mabasa ang katuhayan sang Diyos. Lakip sila sa mga ahensya nga pagisin eh, ginatinguhaan nga pukaon ang lalaki kag ngubay sa isa kablatyagon sang katalagman. Butang balon, may katalagman kitang palabuton. Amo na nga ang aton kasiguruhan. Ara lang gid si Ginoo. Amo na samtang idi paulahi tanan, samtang baskod ka pa, maayo pang imo pa paminsaron. Mangayo patawad sa Dios, maguntat pag pagkasala, maguntat paglapas ng kasuguan, magalagad, maghinulsol, magpakabuot, dayon mga muyo. Pirme magsunod sa iya. Agod nga makabaton sang bugay or grasya kag ang Ginoo permigin na nga magpatawad sa tao. Amo na nga maguturan kabyanan, tandaan ta na siya, hindi pa uli ang tanan. Lamang ang aton nga oras nga ubos naman, aton tapuson sa mabuti. Dakilang Dios, nasa katasan po kayo ng mga langit sa mga sandalit ng ito, muli kaming dumulog sa mga nalulukan at pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig at pag-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon at maraming salamat sa inyong palaala at babala. At nawa, may unawaan ito sa mga nakikinig, unawaan namin kung sa ganun, kami nawa ay maglilingkod sa inyong may katapatan. At pagpalain mo ginagamit ng pilang Kapag News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO na Camilo Oy at pamilya, doon din ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat sa kinakailangan ng physical, mental, spiritual, at mental protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng kami sa pangalan ng Panginoong Hesus.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, arag yun pang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carrots.
6: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
3: Kalang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling na mabalaan yung mga flowers na damok probiotic.
4: Mas. Ano yung engineer man?
0: Maitukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
7: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito ng suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But mala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500
4: kagwani,
7: may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Nag-inflame or nag-hubag ang atay kung tuma nakadabot mo sang gituag tambok no ang imo nga atay kagit ko si zero sa deliver mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha, sa pinaka importante nga function si atay. Number 1 nag detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
4: Palainom
7: no?
4: Ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
7: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang ato atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
4: tinlo. Tinlo sa atay, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
7: Avocado subong.
4: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
4: Ay,
7: na,
4: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
7: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at
10: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
4: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag hindi ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
4: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
7: Agoy.
4: Untat inom alcohol.
7: Agoy.
4: Magkaon sang healthy nga diet which
7: Fruitan
4: is more on fruits.
7: Ngrutan. Lahubog.
4: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
7: Mm-hmm.
4: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
7: Kabalos?
4: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sige na rabaw, panago-nago lang na siya.
12: Anong sekreto niya?
4: Mahilig siya taguay?
7: Once ka panago, sige na rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
12: Dising, ano, dising.
4: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ka 19, ha?
12: Kampiyon ni
7: Magpid. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
12: Maligo. Yeah, basic gina yan.
7: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Ako na.
12: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may
9: mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: Impormasyon sa Ika ayong lawas.
14: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
15: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
13: DTX 500.
16: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So pareho man ni Blanca Permen mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
7: Dapat lang.
4: Oo, oh, hindi pwedeng
7: kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
17: para may pares kina, may pares.
7: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
17: Klinika Dio Fresh. Mm-hmm.
7: Damo yang hindi kasaw sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
9: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
4: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si Malat na ka. Sabang taas ka.
4: Nakapangapi ka na.
7: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
17: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa mga diabetison.
17: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato yung kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
9: Mm-hmm.
17: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
17: may
9: pa.
17: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine. May harak pa munulaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
7: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan? tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan, D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No, ang nakanami lang yung ang BCO dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Nga loblak sini, lipids.
7: Di kong palainom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Nagpamati sa aton.
7: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
9: Uy, anak. Na
7: ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
9: may ga-repair man.
7: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga aras sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
7: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
9: Kulang na.
7: Kulang na akong D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
17: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
4: Correct.
17: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
7: Pero may na itong patihan sa unano, kaon mani.
17: Kaon mani.
7: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani. Di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
4: Layo lang.
7: Layo gidya. 100 times.
4: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 Bio.
17: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
9: Nerve cells,
17: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
9: Amo nagnatag sa D3 Bio.
17: Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
7: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
17: Oo.
7: Di ba gasiga-siga?
17: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagid ya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
9: Gabi, no. Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 Bio? D3 Bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa asang imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide. Ginapagwa si mo sila kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina kung may kung gaditoy bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina si mo sila, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo sila. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Doc Ramil.
7: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Tipermin naman ang balik-balik. Monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula. Di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
9: it's all natural.
7: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotek sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
20: Makabuti ka.
18: D3 Bio.
21: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
16: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
7: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
9: virus
7: no? Kinanglan inom di tribayo.
4: Bisan dengue gani ginom
7: kuya. Diba dengue subong grabe ang kwan. Da damo. Painom mo na daan before pa magdengue hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginaturn niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
9: Patay sila.
7: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
9: Bacteria.
7: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
4: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika!
7: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
11: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.35 sa agang oras, ginadulong sa atas kalawan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, mabisa nga pang tapna sa mga balatian kasuong sang diabetes, kag hypertension, mag-inom sa Klinika DTX 500.
11: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
13: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

0: alas 4:38 sa aga, mga ka-K-5 sa ito, sininga pagpangalagad. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K-5 sa ito, sininga palatuntunan ng balitang K-5 sa umaga. Sa inyo, kinanda na kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Happy Tuesday morning mga ka-K5, today is May 19, 2026. Adlaw kita mga ka-K5 sang Martes sa bulan sang Mayo tig-2026. 26. Kamusta kamutanan mga ka-K5? Kamusta ang aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati? Mga suki naton sa kanginan gergopod na barwa sa aton sini nga pagpangalagad, i-like, i-follow, i-share ang aton sini nga Facebook Live. Live the live kita nga nagpangalagad sa inyo diri sa aton sini nga palatuntunan ang balitang K5 sa umaga. Darang makamang makapamati sa inyo tag sa mga radio sa inyo sini nga mga FM dial sa 88.7 K5 News FM Iloilo, 88.7 ang kampyon nga istasyon sa Iloilo. Mayong aga gid sa tanan naton nga mga suki nga mga tagpalamati. Sa mga Fans Club International 1 and 2 naton, sa mga mamang tsuper naton nga nagkapasada aga para galibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ilabi na giring aton sini mga mobile taxi patrollers, mga e-bike driver, tricycle driver, tricycle driver, van driver, bus driver, jeepney driver. Modernized jeepney drivers. Good morning gid sa inyong atanan. Salamat gid sa pagbugtaw aga pa sa pagkupod sa aton sini banwa nga pagpangalagad. Sa mga overseas Filipino workers abroad OFW, sa mga nagupod sa aton sini via online streaming, sa nagkarain-lain aton nga mga social media platforms sa Facebook, TikTok kag YouTube channel. Morning gid, mayong aga gid sa inyong atanan. Hoy, gusto ko lang tamyawon na kagpasalamatan ng mga pumuluyo sa Sara Iloilo sa pag-upod sa opening sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy kahapon dito sa May Sara Iloilo. Mugid sa mga listeners kag mga nagatutok sa K5 dito no. Katong si Ribanwa nga pagpangalagad. Mugid sa mga nakakilala sa mga programa sa K5 News FM Iloilo. Basta ang importante, hindi nyo lang kita pagkalimtan. Suportahan nyo lang permi ang K5 kag ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Formal na nga nagbukas ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy sa Sara Iloilo. Kahapon nga adlaw mga ka-K5 ko sa rin aton nagpatigayon kita sang blessing upod kay Mayor Jun Onik Aying and of course ang pila naton sini ka mga klinika staff. So kanto na kamo dito kamo bakal no kay mga promo kita sa Black Adlaw nga pwede gid i-enjoy sang aton sini nga mga klinika staff. Salamat gid sa mga lolo, lola, kay nanay, kay tatay, kay daddy, kay mami ha. Yan kanto dito kapon ha. Sa aton sini nga mga ka-K5, ara na sa inyo gin palapit na dira sa may Quinto distrito. Sa tanan nga mga taga Quinto distrito, kadto kamo sa may Sara. Dira na ang Klinika di Alternativo ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 4:42 sa aga mga ka-K5. Ginapasalamatan ta una sa tanan ng Ginoo for giving us another day. Mga ka-K5, because every gising is a blessing. Sa aton sini nga mga kuturan, thank God nga nakabugtaw kita mga kabiyanan. Nakakita naman kita sang panibagong adlaw. Good morning kids, Sir Alex sa Sabo. A blessed morning sa imo ka-K5 Ray Umalay. Teresa Alcunada Redunda. Good morning. Kokoy the Runner, Mamning Ilumba. Good morning, mayong aga. Ka-K5 Ray Umalay. Thank you for my family, Lord. I come before you today with a humble heart asking for your peace and unity to fill every family that is hurting and divided. I know that some of the family are carrying silent pain and no longer walk in love. I ask you, Lord, to step in their broken relationships. Destroy the spirit of hatred, jealousy, and pride. that tore them them apart, that tore their, that tore them apart. Help them to treat one another with love and compassion. Let unity, peace, and understanding dwell in every household. A blessed Tuesday morning, Kakepa Bray, umalay kay sinaran nga mga Kakepa. Salamat kay Mamling Ilumbang for sharing the word of God aga pa. Salamat kay Chato sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 4:43. Kaon ta nang aton sini nga Master Chef. Sa aton sini nga yum yum yum yum yum yum in the morning with Kakepa Alira Apin. Kakepa Alira Apin, anong imo sini nga ging panindahan aga pa kaging preparar para sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Bantayan mga kabyanan kay damo kita sa mga balita subong nga pagatalakayo na kahapon mainit-init gawa mga Kakepa, mainit pa sa supas ni Kakepa Alira Apin kahapon ang mga balita sa aton sini nga mga Kakepa, no, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ang ining natabo mga kabyanan nga pag-convene sa nga Senado para sa impeachment trial, no, kay Vice President Sara Duterte. Sa aton sini nga mga Kakepa, kahapon ginabantay-bantayan sang tanan bila apihasang nga bilogman nga Pilipinas makapin sobraman ka mga Pilipino ang naglantaw sa live sang nga Senado, naglabot sa 50,000 nga ka mga concurrent live viewers. Ini tungod mga Kakepa nga ginabantayan nila nga base kuno mayara sa ginatawag nga kodita sa sulod sang Senado before mga Kakepa formal nga mag-convene bilang impeachment judges ang mga Senado o kun ang mga senador sa aton sini nga mga Kakepa sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. So bantayan kagdugangan tani karon ang pila ka mga detalye sini. Diskusyonan tani mga Kakepa kung ano mga posibilidad ka matawo sa aton sini nga mga kuturan sa pagtipo na sang mga senador sang sining kagpagbaton sang sining article of impeachment mga Kakepa nga halin sa House of Representatives sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang oras alas 4:45 sa aga. Kakepa Alira Apin, ano ang imo sini nga mga madulong nga mga potahi aga pa. Kakepa Alira Apin sa Yum Yum Yum Report. Go ahead.
1: Kakepa Ray, ang aton sumunga menu ang ginatawag nga pambansang pantawid gutom, no, sa mga college students o kun sa mga estudyante. So ang aton menu for today amo ang pork siomay. Mas manami ini K5 Ray kung cravings lang, no? Pareho abe, kung i-crave mo ini kung hapon, no? Mas manamit ini kung makahang, parisan mo sa makahang nga chili oil. So para sa aton ingredients, no, sa aton nga pork siomay, kinahanglan naton sang ground pork. So ang ground pork mga K5 ang nagapresyo sang 350 pesos per kilo. And then kinahanglan man naton sang carrots. Ang carrots naton mga K5 ang nagapresyo sang 130 per kilo, no, apang sa aton subong lutuon nga siomay kinahanglan lang naton sang at least 50 pesos nga carrots. And then kinahanglan man naton sang spring onions, no. Ang spring onions naton mga K5, pwede kita ya makabakalya sang tag 20 pesos tubtob, 20 pesos, 30 pesos nga spring onions. And then kinahanglan man naton mga K5 sang garlic kag onion. Ang garlic naton mga K5 ang nagapresyo sang 130 per kilo. And then ang onion naton ang nagapresyo naman sang 100 pesos. Pero sa aton ingredients ya mga K5, 30 pesos o 30 pesos nga garlic kag onion pwede na inailakot sa aton nga mixture. Para naman sa aton nga mga seasoning mga K5, no, kinahanglan naton sang sesame oil. Ang sesame oil naton mga K5 ang nagapresyo sang 130 per bottle. And kinahanglan man naton sang liquid seasoning. Ang liquid seasoning mga K5 depende ini sa brand, apang nagapresyo ini sang 60 pesos per bottle man. And kinahanglan man naton mga K5 sang oyster sauce. Ang gamay lang ina mga K5 nga oyster sauce ang nagapresyo sang 20 pesos. Para sa binder naton mga K5, kinahanglan naton sang cornstarch. Ang cornstarch naton mga K5 pwede kaya makabakalya sang at least 20 pesos.

0: sa wet markets o kung sa grocery stores. Depende sa brand. Ang nagapresyo sa 28 pesos, tubtob 67 pesos. And then, of course, kinahanglan man naton as seasoning, no, sang salt and pepper. Ang salt and pepper naton mga K5, pwede kita ya makabakalya sang tagpulo, gid lamang kapisos. Para naman sa aton nga procedure, no, mga K5, of course, sa isa ka bowl, mga K5, i-mix naton ang aton nga mga ingredients sa nga pork, ang carrots naton. Ang carrots naton mga K5, kinahanglan na siya naton i-mince, no? Nga hindi man sang tama kapino apang ang magagmay nga sizes, no, sa pag-mince naton. Of course, kinahanglan naton ibutang man ang aton nga spring onions. Ang aton onion and garlic nga gin-mince man mga K5, and then sesame oil, liquid seasoning, oyster sauce, cornstarch, itlog, of course, i-season man na naton sang salt and pepper. I-mix na naton mga K5, importante gid, no, nga well combined din na kag matunaw ang mga asino kag seasoning nga aton nga ginpangbutang sa mixture, ka para nga wala sang portion nga maalat kag wala man sang portion nga malasay. After naton sina mga K5, i-wrap na naton sa aton nga molo wrapper. Mag-wrap kita mga K5 sang aton nga siomay, no? Kinahanglan naton sang at least tunga sa teaspoon, no? Or tunga sa tablespoon nga mixture para hindi man tama kadago sang aton nga siomay, no? Apang depende sa inyo, kag depende man sa kadakoon sang size sang inyo nga molo wrapper. And then after sina mga K5, pwede nyo nga i-chill anay ang inyo nga mixture, no, or ang ginrap ninyo nga mga siomay para mas mag-form na gid siya bala into the small pocket size nga mga coins, no. And then, or pwede nyo man mga K5 nga i-direct na nga steam o kon i-fry. Mas manami mga K5 personally sa ako, no, mas nanamitan ako sa steam nga siomay. So kung mag-steam ka mo sa inyo nga siomay, importante gid mga K5 nga pagbutang nyo sang inyo nga mga steam nga siomay, no, dapat nagaindakal na bala o kun na nagabukal na gid ang inyo nga tubig. Mm-hmm. After sina mga K5, make sure, no, nga ang inyo nga steam nga siomay is luto gid hasta sa sulod. Hindi pwede nga padalian lang naton sang steam, no, kung excited gid kita magkaon. Pero kung gusto nyo gid nga mas madalian, no, kag mas madasig nga proseso, no, pwede nyo gid nga i-fry o kung i-deep fry ang inyo nga siomay. After sina mga K5, pwede nyo na ina-serve, enjoy, and i-pair with kung ano ang inyo mas nanamitan nga sauce, no. Ako nanamitan ako sang chili oil, tapos butangan sang kalamansi, tapos ang soy sauce mga K5, i-mixan sang kalamay. So amo lang na ang simple naton nga pangtawid gutom, no, bilang pwede man pamahaw, pwede man isudan, pwede man nga pang cravings lang.
1: Alright, sa ato sining mga K-Pilots, 4:51 ang oras sa ato sining pag-pangalaga diri sa Balitang K-5 sa umaga. So, siomay, ang iban sinisang unas, ang gamay, ang pagbasa, sinis siomay. Siomay! So, may lain-lain isang mga klases ang siomay. May shrimp siomay, chicken siomay, pork siomay, beef. Ano pagid, K-5 alira?
0: May araman sang shark's fin.
1: Ay, mga Japanese siomay, no? Sa aton sining mga K-5 sa mga pinanangga naton nga mga tag palamati, paborito ko galing siomay. Pero ako ya may own version man ako ya sang siomay mo. Sa aton sining mga pinanangga nga mga tag palamati. Kadang ko na isang siomay nga pagkagat mo puro sarina bla.
0: Oh.
1: Kuya ang ano gid ya tutuod gid ya bla gaging tawag ni siya ta ginagaling bla.
0: Galing.
1: Ginagaling karne or sang ginagaling meat sang manok. Naton sa mga pinarangga ng mga tagpalamati mo, iban niya ginadayaan.
0: Pwede may ara kay Fibre nga.
1: Sa mga pangpalahabok mo daw, no? May ara man niya ng mga artificial, may mga
0: homey
1: process. Ang ganda na, mga do street food nga siomay, blang nga do gina process na, nga do hindi man do hindi mo mentionihan kung ang uno dia tutuod nga karnibla
0: inaya kay favorite commercialized
1: na siomay na pero nami iyang pinakadamit yang siomay homemade siomay ikaw gid yan nagubra kay tibalan mo gid nga pure gid yang imo
0: may karni
1: oh may karni gid yan nga puro harina ay nako okay five alira pidi

0: Las 4:53, gamon ang aton sining show my di alira. Ang show my nag-originate ni sa China. China.
1: Dim sum galina.
0: China na siya nag-originate.
1: Ang pampronounce
0: ka, ano ang isa ka fast food chain diri sa Pilipinas. Chinese fast food chain. Okay, paibalira.
1: Ang pag-pronounce na actually K-Fiber, Shumai.
0: Shumai. Pero dire sa Pilipinas, Shumai. Alas 4:54. Dato sa libar mga pagpangalaga diri sa balitang K-5 sa umaga ka K-5 balira apin. Sa pagbalik naton nga duha karon, diskusyonan tani ang about sa sining pag-convene sa Senado sa kahapon para sa pag-umpisa na no sa K-5 alira sa impeachment no trial sa kay Vice President Sara Duterte. Daton sini mga pinalangga ng mga tagparamiti. So kahapon after na numpa sa mga senador mga ka K-5 no sa sining pagpatigayon sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, isa sa mga natalupang danta dito is halos tanan sila. Why gid ka K-5 alira apin? Tanan gid sila kay siyempre langan man mahambal ka dito. Halos tanan sila nagambal nga they will be
1: impartial
0: and will acted as judge of the Senate with all fairness. No, sa aton sini nga mga ka K-5 kag wala sang any political intention no sa aton sini nga mga ka K-5 ka K-5 alira apin. So do mahamot ka lang bisan tuod obviously ang iban sila nga nagapanumpa no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati no mahambal mo gid nga mga ally mga ka K-5 sang Duterte administration. Ka K-5 balira? Di ba? Pero let's see. Ang tawo ka panilag malang sa itong sining mga ka K-5. No? And if we will talk about the numbers and if we were going to see the majority sa Senate, in the absence of Bato de la Rosa, still, they are inumbered. No?
1: Abansigapon
0: sila. Pero sa aton sini mga pinanangga nga mga kuturan, no? Ang mabudlay diri because sa pag-convict sa isa ka elected official out of 24 senators, kinanglan mo magkuha sang 16 kabuto ka K-5 alira apin, no? Ti subong ang minority kahapon nag-express na si Senator Mig Subiri after iya binagbinag. Kag si Senator JV Erhes ito after iya binagbinag nga because of the guidance of their family and of course because of their stand for the constitution and for the truth no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati naninduga na sila nga they are not an independent senator inside the Senate but they are part of the minority sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Now, kinanglan sang minority or rather kinanglan sang
1: majority.
0: Sang prosecution, no? Nga amo ang magalitis sa sining mga ebidensya man kag magapresenta sa mga ebidensya rather, no? Sa Senado, may kang tanan sa article of impeachment ni Vice President Sara Duterte to convince other senators whether you are in a minority block or in a majority block, no? To come up with the 16 numbers to formally convict Sara Duterte ka K-5 alira apin. Because if politically motivated or shall we say if we will look at on a political aspect ka K-5 alira apin, masiling kita nga subong palang do hindi ma-convict si Sara Duterte. Why? Because we need 16 votes. And if this majority block, no? Will all voted mga ka K-5, no? Not to convict but to acquit. No? Sa aton sini nga mga ka K-5 Vice President Sara Duterte wala sang impeachment nga matabo. sa aton sinimi nga pinarangga nga mga tagparlamento. Just try to imagine 16 senators. Mm. You only need 9 senators to vote sang acquittal.
1: Mm.
0: Oh, ti may 11 ka na assuming nga this majority block are all into acquittal sa aton sini nga mga kakipay. Ari gid assume ta malang ni but of course at the end of the day, amba ko gani amo ning masadya kung sa mga majority block may maglisa.
1: Mm.
0: No? Kakipay bali rapid. Mm. And syempre, madugay-dugay ini nga proseso, hindi man instant, no? Kaglan tawon tay basi may da comeback si Senator Bato de la Rosa eh. Dag may part 2 sang dalaga na isag dani.
1: Kay talalo pang doon ginto kahapon, no? Kay Fibre, no? Ang iya nga wala pagtambong. Si Senator Cheese Escudero, gani, doon na ulihi pa.
0: Maayon mo may mga diskarte, mamusuryanta na karoon ang tawag di, ang plano nga pag kudita tanito kay Senator Alan Peter Cayetano. Alas 4:59 oras sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga sa aton sininga palutuntunan mga ka-K5, no? Tenong imobserbasyon dito kapon.
1: Sa obserbasyon naton kay Fibre, no? Tay, syempre, hindi man kita ya magpati sa ilagi na panumpa nga impartial kay ti. Though ka-obvious man, no? Kay ti alangan man intuon nato na nga aton kaugalingon when in fact, very obvious nga may aragid sa nga himbunanay o kuna kampihanay sa sulod sang Senado agud hindi makonvict si Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment.
0: Sige. Batiyan ta na karon, istoryahan ta na karon sa ato sa mga pagpangalaga, diskusyon nanta sinong mga prosecution team, no, kag sinong possible nga mga defense team ni Vice President Sara Duterte. Oras, alas 5:00 sa aga. Ayari na mga balantayan nga mga balita sa ato sa mga pagpangalaga, sa ato sa mga pagpanumbalik, mga pangulong dinalan ni dulong sa ato sa kalwansang Mighty C. Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa mga nagapanguna ng mga balita, mga kabiyanan, Iloilo Police Station 5, may pinakamadamang surrendered loose firearms nga gin-turn over. Mga involved sa viral nga pag-sparring sa mga solterito sa Dumangas sa Iloilo, nag-areglo hanay na kapin 175 $165,000 nga clinical livelihood package. Ginatag ni Dr. Mil Oisakin si tanan ka mga KSS members sa Banwasang Sara Iloilo. Kag Comelec Iloilo City naglabot ng target sa 1,500 sa ulihing adlaw sa voters registration. Kag rider ang motor siklo nga ginakawat sa Banwasang Leganes. May yara na sang person of interest ang mga kapulisan sa aton sininga mga ka-K5. Ang oras, alas 5:00 sa aga. Welcome na welcome sa aton sininga pagpangalagad mga kabiyanan sa balitang K5 sa umaga sa gihapon sa inyo kinaandan. Akong inyo alagad sa kanginan ka K5 Ray Espeha Umalay. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. EDX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: ITC,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabangang sa mga butika.
0: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald,
9: saka sales rep.
8: So una,
9: today, magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligat.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masaligat.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Gamay Physio.
3: Physio.
4: Gamay D3.
3: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Gamay Physio.
3: Ang Physio.
4: Gamay D3.
3: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
14: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Gamay Physio.
3: Ang Physio.
4: Gamay D3.
3: Babakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
15: Ako si Kenya. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
4: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligat.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: May ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina-allergy?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
3: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
3: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
1: Luto na!
21: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
2: Ganito ako!
22: Tigasi!
2: Tigalapa!
22: Tigasay!
2: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend!
2: Supplement for men!
22: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
22: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
2: para sa matilo na dugo.
20: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
2: ang DTX 500
20: ang may mataas na antioxidant
2: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
2: DTX 500
20: masalikat,
2: epektibo.
20: DTX 500
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
24: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
26: Para sa balitang
24: K5 sa umaga.
27: Oras mga ka-K5 na 5:17, welcome back sa pagpakalagad sa balitang K5 sa umaga. Ninyo kinadan ako ang inyo alagad sa kanginan ka K5 Reyes Peo Malay. May flash report kita halin sa patrol with ka K5 Aaron Lloyd Repoyo. Ka K5 Aaron, standby. Isa ka madinalagon nga drug by operation naman ang natabo subong gid mga kagahon. Ka K5 Aaron, go ahead.
28: Good morning sa ato ni Batig Palamati. Arestado ang isa ka delivery food rider kag naka-sideline bilang freelance rider sa drug by bus operation sa Iloilo City Police Station 10. Kaya napamunuan ni Police Captain na Alistair Oliveros kung sa diin ang rider ni naga-hinago sa alias na si Nick, 30 anyos, residente sa barangay Alalasan, Lapos. Natigayon dari ang transaksyon dari sa may barangay Pulilaw, Mandoriao, K5 Ray sa itong nga nagapamati. Matapos nating mabaklan siya sa isa kaplasisosay sa ginapatihan sa bugamit ang 1,000 pesos. Pagrekisa sa iya, na-recover sa iya nga sling bag ang 3 pagidugang ka mga heat seal transparent plasisosay nga may unod sa ginapatihan sa bu, na-recover ang bypass money kag ang isa ka cellphone. Aminado ang subject person nga nagapati siya sang sugo sang persona nga hindi niya man kilala kag sa baylo sang suhol nga 500 sa pesos ka K5 Ray kag nagapinwala man siya ang nagagamit sang illegal nga droga ka K5 Ray.
27: Alright, salamat gid ka K5 Aaron, delivery rider ni siya no kag residente sang barangay Alalasan, Lapos.
28: Yes, sa K5 Break. Kag naka-sideline man bilang isa ka freelance rider kung kunang nagapaangkas kag gapadulong ka
27: Black. Paano siya na ano, paano gid siya na intercept na tingwaan nga ma dakop sang aton mga kapulisan? Subong gid lang mga kagahon, di ba?
28: Yes, ka K5 Break. Oras alas 4:45 gid sang siya ang madakpan sang pulis.
27: So, paano?
28: Pinaagi sa civilian informant K5 Ray nga nakakipag-ugyon no sa Agudya Matigayon nga madakpan ining subject.
27: Bali may transaksyones nga natawo subong kagahon.
28: Yes.
27: K5 Aaron.
28: Yes, sa K5 Ray.
27: Oh, so aga pa sigli nagbugtaw para at least makadawa-dawa aga pa galing kay Waisa maglaom nga ang katransaksyon niya mga operatiba.
28: Yes, so stogit sa K5 Ray. Ang masakit pa din sa part niya, iti pamilyado siya kag mayara sa mga kabataan sa K5 Ray noon sa mga lamharon.
27: May background na siya sa illegal nga droga?
28: sunod sa iya kay Five Baray, wala pa ni siya ka gigit takop sa muna nga kaso kag wala man ka according sa iya na tukhang kag una ya gid nga kaso kay Five Baray.
27: Ano iyang status sa tawag ni pusher user kay Five ba Aaron Repollo?
28: Oh, sa pagpamangkot aton siya kay Five Baray, wala sa sang record daw siya nga barangay kag why man sa gagamit sa iya pero mabalaan ni karon sa resulta sa iya nga drug test ni kag unay gid ni kay Five Baray nga true testing nga magpati sang sugo kabaylo sang suhol kay Five Baray.
27: Ati pusher ay drug pusher. Kay Five Baray Aaron Repollo, gabligya lang siya pero wa siya gagamit amo na iya allegation.
28: Yes, sa Five Baray.
27: Pero kisa do hindi ko magpati mamo kisa kung nagabligya gagamit man mo.
28: Yes,
27: kakipay ba. Sa drug, drug test karon niya, no? Kakipay ba, Aaron? So, Republic Act 9165 ba ang kaso nga ipasaka ni siya related to Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kakipay ba, Aaron?
28: Yes, Section 5 sa selling, kag sa possession, Section 11, kakipay ba,
27: Aaron? Alright, sige. Salamat kid kakipay ba, Aaron Repollo Flash Report, nagikan dira sa bayan sa distrito sang Lapus, kakipay ba, Aaron?
28: Diri kay Five Baray sa distrito sang Mandurriao ang operation. Kay Five Baray,
27: okay, taga Lapus sigri ang subject no. Pero Mandurriao ang nag-operate.
28: Yes, kay Five Baray.
27: All right. Sige. Salamat gid kay Five Baron.
28: Sige kay Five Baray ang ini nga balita nga dulogit sang Kalwan sang Mighty Sing Alkaline Base nga vitamin C. Sarangin nga nagpabaskog sa ngatong niya immune system kag nagapahidway sa ngatong niya lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Repollo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko Kagaringawan sa Iluido, K5 News FM.
27: Salamat gid ka K5 Aaron Repollo. Alas 5.22 saga oras ato sa ringa pagpangalagad sa Iluanta. Mga balita ni K5 AJ Cordova sa Patrol with K5 Bacoy Espeha. Kamusta ang palibot sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo kag sa mga tipon mo sining mga police report? K5 Aaron, K5 AJ Cordova sa Patrol. K5 AJ, go ahead. Good morning. K5 AJ. Oh, sa ato sining mga K5 standby, K5 AJ Cordova. K5 AJ, good morning. Kipay BJ, go ahead. Banat na banat.
0: Kipay Bray, may yara sa 140 ka mga lost firearms ang gin-turn over sa Iloilo Police Station kagahapon sa RC Issue 6. Kipay Bray, so ang may pinakadamo, dire mo ang ICPS 5 o kung Iloilo City Police Station 5 Kipay Bray nga nakakupis, nga naka record ini sa 17 ka mga lost firearms ka K5 Ray kag ang Iloilo City Police Station 2 may 16 kag ang Iloilo City Police Station 3 may 10 kag ang Iloilo City Police Station 7 ang may 15 Iloilo City Police Station 9 ang may 11 kag ang Iloilo City Police Station 8 may ara sa 2 ka K5 Ray samtang ka K5 Ray. Pabati mo lang nato ng payag kay Five Ray ni alias Nini nga nakakita sa natabo nga pag pangbuno kag panglampos sa magutod nga nagbakalangon tani kay Five Ray sang ila sini nga kalanon nga burger dira sa barangay di Samparados sa distrito sang Haro kon sa din hasta subong ara pa sa ospital kay Five Ray ang manghod nga ginbuno sa mga pamatanon. Ginbuno sang suspect na naigo gin sa dughan kay Five Ray. So sa exclusive interview naton kay Elias Nini kay Five Ray, pabati mo lang nato.
1: Okay mga kakibay, kaubod natin subong si alias Nini, no? Isa sa mga nakakita kiri sa natabo nga pag pamuno ang paglampos ng tubo diri sa barangay ni Samparados sa magutod si Nino na taga Haniway. Ito nga mabakalangon tani isang pranks. Ma'am, mayong udto, mga ano gini siya oras sa tabo, ma'am?
5: Mga alas dos kuro, sir.
1: Sang tagaon? Oo. So, nakita mo gin ma'am kung paano ano gin ang ginalinan nila?
5: Gin daw na sa napayaman lang to sir ang nakaitom, ang nakaputi, nagtandog tapos sa muto. Nangayo man to pasensya ang nakaputi, pero kibot lang kami sir nga nagsinumbaganay na sila. Abi ko okay na gani.
1: Pero sa natabo at to ma'am, sino diri ang una nga nakakadto? Ang magutod o kung ang mga nagatapos?
5: Ang magutod.
1: Ang magutod diri na nga daan. So ano ma'am, permina di nagatambay ng mga suspect?
5: Dabago ko lang sila nakita, sir.
1: Ano, nakabakal na sila? O kung mabakal man tanin?
5: Nagbakal man sila, sir.
1: Oo.
5: Kayo na ang nakaitom, nag-order mo, tapos itong nakaputi.
1: Mga pila ka bilog sini sila ma'am ang naglampo sa pag nagbulo sa magutod?
5: Mga walo goro sir or okay. Pulo.
1: So, nako nakita mo ma'am din ang igo sini sa kwan sa magutod sini nga ginlamposan sa tubo. Sa din ang igo ma'am?
5: Dire lang sa dulungga no, nagisi man to dulungga yan tapos nagaloy-loy. Pero ambal nila may gisi man kung may buno kuno dire sa may tapad ka titi kuno ice pick.
1: Ang mangod.
5: Oo, oh, ang mangod. Kay magulang yung isa.
1: Okay, in sige da, pagkatabo, madto ma'am, may nag-manadayon din rin, may nag-respondi man yung mga barangay tanon? Dugay pa? Ah, okay. So, bali, nasa lapay lang gingali isang biktima, ang ining mga suspect, kag nangayo man pasensya.
5: Oh, gali, goro, sir, peke, tangwila nga pasensya na, goro, sir.
1: So, ano ginpatalikod lang nila ang
5: oh, kay di ba una natandog yato ang isa ang nakaitom. Tapos nagpangayo ay sila pasensya, sir. Tapos gulpi lang sila binagsinumbaganay, di ba ginpulihan na to sang magutod ang isa nga nakaputi na tumba sa dito. Pagtapos pagtumbaya, nagbangon sa. Tapos nag-uki naman sila to nga tatlo be nagpangayo ay na to sila pasensya. Gali kay Piki tong ila sir nga pangayo ay nga pasensya, sir. Nag-okay-okay na to. Tinagsalig, bing mag-utod nga okay na sila. Why sila ka-preparar siguro, bala sir how? Tapos gulpila, naglakato ang nakaputi. Ngayon kastigo nga una, bala. Tapos wala kami kabalo, sir, kundi sila nagkadto. Tapos pagbalik, ya, damo na sila. May dalasan na yun ng mga tubo, bato. Tapos gulpi lang nila, ginlampusan tong mag-utod. Nga wala kabalo ang mag-utod nga. Lampusan sila kay tiabi nila, okay na mo. Kay nagpangayway, bala sila, pasensya. Nga okay na, gali kay Piki to sir. Hindi sila masaligan.
1: Pero sa imo nga pagkuan, hindi man diri mga tumandok?
5: Hindi, hindi ko man to kilala.
27: Hindi man kilala. Balik kay Bining na tabo ni nga rambol kag pagpanglampos is doa kamagutod sa saan ori na tabo kag dinidapit da sa ano?
0: Dira agad bala ka kay Pebre sa may kilid lang gid sa barangay hall sa 98th Street sa distrito sa Haro sa may atubang gid ka Frank sa
27: Burgeran
0: ka kay Pebre.
27: Sundod na sa lapay malang to kuno tapos gin panginitan sa dayon. Basi bala do may yes. Ano na sila do may suya ayeng natabo.
0: Hindi ka kay Pebre kay first time malang to kuno nga nagkadto dira ang magutod kay ang iya sini nga kay nagaboard ni sila dira sa barangay Kubay sa distrito sa Haro.
27: Kung
0: ining mga biktima ka kay Pebre at taga barangay Kipot ini. So sang kwan ini?
27: Sang Haniway barangay Kipot Haniway. Dulingo
0: sa tagahon ka kay Pebre.
27: Barangay Kipot Haniway.
0: Ang magutod.
27: Oo. Ang tisubong ara sa sila gapon sa ospital.
0: Yes, kagagapon ka kay Pebre, gintingwaan natin nga malabot ining si punong barangay kay sa mga isyo bala nga tungod nga fiesta dira sa barangay di San Parados, kag ma-delay ang pag-responde sa mga tanod. So gintingwaan natin siya kagapon nga malabot ka kay Pebre. Kaso kay ini ginasitol niya pa ining mga suspect kag ang magulang sini ka kay Pebre nga biktima nga ginlampusan. Pero ang utod niya sini nagapabilin ka kay Pebre nga ara sa Western Visayas.
27: Na-identified na ning mga ano suspect?
0: Kipaybray?
27: Na-identified na?
0: Yes, yes. Identified na kakipaybray kay may ara sa
27: so, mga CCTV minor ni tanan o kung may ara na sa legal nga pangidaron?
0: Yes. Sunod diri ka kagapon sa pagpangusisa naton kakipaybray may ara sa isa ka 17 anyo sa Imbolbado kag ini ang iban lunsay tanan mga legal na pangidaron kakipaybray.
27: Okay. So anong plano sang pamilya sang mga biktima? So, ay ilan kaso, Ged? Ang barangay, anong ilagay na obra?
0: Kipaybray?
27: Ano ginobra sa barangay after na ma-identify ng mga kabataan ni?
0: Ginpatawag kagapon, kakipaybray, ang mga kabataan nga ini. Kaga dito gani kagapon na nagpamalibad pa ini sila nga wala kuno sila pero nakita sa CCTV nga involbado man sila kakipaybray.
27: Hmm. So, filean sila kaso sang ma-file kaso ang ano? Ang pamilya sang suspects, especially sa sining mga legal na nga mga pangidaron kay isama lang 17 anyos di mo?
0: Yes, sunod dito kagapon kay Pebre nga desidido nga magpasakasang kaso ang ining pamilya kay Febre sa mga biktima.
27: Okay. Why intervention ng DSD ang MSWD ONES ang CSWD ONES ang syudad?
0: Amo ba na kay Febre ang idugang nato no nga i-endorse kay Kaki 5 Jenny sa subong adlaw kag follow up naton kay Febre ang pamilya pagid no sa mga biktima kag sa Police Station 9 kay Febre. Kag sa natungdan man ni sa barangay Isamparados nga ang kalapit sang barangay hall kag may okasyon pero madelay ang barangay tanod nga nagresponde kay Febre.
27: Sige. Salamat gid ka Kaki 5 AJ Cordova sa imo sini mga natipon nga mga balita sa subong aga.
0: Sige no, dugang update sa sining mga balita no bantayan sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang ining balita nga nadulong sa inyo sa kaluwasang D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Ko po sa patrol, K5 Macau SP ha. Ako naman si K5 EJ Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
27: K5 Balira apin sa news center update ni sa Senado. Kahapon nag-convene ang mga senador, way madayon ang supposedly kodita. Kay may mga huring-huring nga islan si Senator Peter Alan Cayetano bilang Senate President after nga dumadismaya ang pila ka mga senador sa iya sining ubra no nga pagpatunga didto sa may Senado matapos ang alleged nga shooting matapos ang ining pagtinruhay kag pagi patigayon sang warning shots no sang mga miyembro sang office sang sergeant at arms dito sa may Senado mga ka-K5 kagdamo sa mga allegation during the time nga tiina stage play lang o kun ubra-ubra lang mga ka-K5 no because of that no may mga pila ka mga senador nga nag-express sang kontani nagtuyo nga isla naman ang liderato sang Senado kagkakwaon ining advantage nga wala si Senator Bato de la Rosa pero why ini magprosper kahapon kay kung lantaon naton ang membro sang minority block during the time is 9 kay si Senator Mig Subiri kag si Senator JB Ercito nag-abstain ni sila during the time sa pagpinili ay kay K5 Alira Apin pero kahapon nag-express na sila nga ara na sila sa minority block so all in all 11 lang kabilog ang minority block kag 12 ang majority block so kinanglan mo magkuha sang 13 votes at least 3 kaboto kung gusto sang minority block ka mangin majority block sila kagkuhaon ang liderato kay Senator Alan Peter Cayetano kinanglan nila ka K5 Alira magconvince sang duha ka mga senador nga ara sa majority block nga magsanib sa ila o galing kung lantawon naton ang may tendency malang na sa pilakadlaw nga magbaylo, no? Kag mag-upod sa minority block. Number one, si former Senate President Chis Escudero, nga nangin Senate President man sa time ni President Ferdinand Bongbong Marcos, nga ginbuslan, ang ginbuslan niya, amo si Mig Subiri. Pero I do not know lang kung maupod ining si Senate, former Senate President Chis Escudero or ba siya sa subong ginadibdib ya pang kalain sa buot niya sini sa ginoust sa ni Senator Tito Soto kakipay balirapin kaya diba sa ginbuslan ni Senator Tito Soto si Senator Chis Escudero subong ginisla naman ni Senator Peter doon mo niya ang administrasyon kakipay balirapin nga doon sa isulod sa isa katuig yung kapila magilisilis or I mean sa sulod sang pilaka ano bla pilaka tuig eh. Sa tuon sini nga mga K5 lain-lain nga mga Senate President sa tuon sini mga pinalangga nga mga taga Palamati that's why madayon ka K5 Balira Apin ang kodita nga ginaplano tani isang Senado nga islan si Senate President Peter Alan Cayetano kay kung natabo to history in the making nga siya ang pinakauna nga Senate President nga nagpungko lang sa sulod sang masubra isa semana
6: kaadlaw. Actually, K5 Ray, 8 kaadlaw. So, kagapo, no? So, kagapo, no, sa ginpatigayon, balang, no, bago ang ilang Senate pag-convene sa Senate into court, no, ginpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa prayer gathering nga siling niya wala siya kabalo kung inibala ang manginumpisa pa lamang sang iyang nga pagka Senate President o kun amuna ini ang katapusan, no, kagahambal niya man, no, nga kung ginbutang siya kuno sang Ginoo, no, para sa walo ka adlaw lamang nga misyon, ti batunon niya na lamang ina.
27: Ti sa bagay amo gi man na ang Ginoo gani pito ka adlaw ang pag-ubray sa kalibutan, di ba? O at least sa may isa pa sa kadlaw nga paman. Kung na dayon, pero galing kay wala na dayon eh. Good morning kay Oting Guanzon dira, no, kay Nanay Bet Guanzon nga nagapamatigin sa Barangay Malusgod, Pototan. Alas 5:36. Ang members of prosecution team, no, sa aton sini mga ka K5 is composed of 11 congressmen, no, mga lawmakers naton sa House of Representatives, because technically basta gani impeachment ka K5 alira apin, tandaan mo gid na ang prosecution team mahalin ina sa House of Representatives, because sila ni ang nagpasa sang article of impeachments endorsed to the higher house, which is the Senate, no, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpamati. Now sino ni sila, liwaton naton ang magapungko bilang prosecution team, amo ni sa mga presenter sa mga ebidensya, mga debate sa mga senador, no, sa pagka impeach kay Vice President Sara Duterte. Si Jervil Westro, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, no, amo na siya ang Committee on Justice, Chairman on Committee on Justice sa House of Representatives. Now, may aras ang 11 members sa mga prosecution panel and composed of lawmakers and lawyers and also legal experts, no? Amo ni sila ang maga tindog sa Senado kag maga presentar sa mga ebidensya agod nga makonvict si Vice President Sara Duterte. Si Representative Jewel Chua, 3rd District sa Manila, Laila Dilima sang mamayang Liberal Party list, si Jervil Jinky Reyes Luestro, 2nd District Representative sang Batangas, si Terry Ridon, Bicol Saro Partilis, si Jose Manuel Chiljokno, Akbayan Partilis, Isabel Maria Zamora San Juan City, Congressman Lordan Swan San Cagayan de Oro City 1st District, Jonathan Kit Flores San Bukidnon, Lawrence Defensor San Iloilo 3rd District, Ramon Rodrigo Rudge Gutierrez San Juan Rider Partilis, kag Arlene Kaka Bagaw San Dinagat Island Lone District. Si Dilima kilala naton bilang senior minority leader, no, kag isa man ka abogada, no, nga nagpungko anay bilang iya Chief Justice sang Pilipinas. Si Jokno, Chel Jokno, apart man sang Deputy Minority Leader kag isa ka country's leading human rights lawyer. Si Luistro, no, Jervel is chairman subong sang Committee on Justice, no, kag isa man ka expert sa landmark tax credits scam, kung sa din siya ang nagpanguna sini during the time ni President Arroyo. Sa aton sini nga mga K5, si Chua naman, graduate ini sa House Committee on Good Governance and Public Accountability ni sa isa man ka lawyer kag former 4th-term Manila City Councilor nga nang isa ka congressman. Si Ridon is a former House Committee or currently a chairperson of House Committee on Accounts, a lawyer, broadcaster, kag former Kabataan Party List Congressman. Si Zamora is Assistant Majority Leader, UP-trained lawyer, a former partner at Zamora Poblador Law Office, specializing sa corporate law and criminal law. Si Lawrence Defensor, sa 3rd District of Iloilo, is also a lawyer, kakipaiba alira, and expert sa mga energy and utilities before sa nag-enter sa politics. Si Swan is a congressman sa Cagayan de Oro and Committee on Public Information sa Subong, sa aton sini nga mga K5, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Si Gutierrez is currently Deputy Majority Leader and Senior Vice Chairperson sa House Committee on Transportation. Si Bagaw, human rights lawyer and agrarian reform advocate. Amo ni sila ang composed, no, sa mga nagapreparar para sa articles of impeachment, no, nga ginpasa nila dito sa may Senado. Sa aton sini nga mga K5, kung paano nila mapamatud-an ang ila sini nga prosecution team, no, agod nga ma-convict ining si Vice President Sara Duterte. Kung manotis ni mo, this, this prosecution team is composed of both majority and minority bloc sa House of Representatives. Nagtingob sila kakipay ba alira para nga i-impeach ining si Vice President Sara Duterte. Alas 5:40, oh, anong imo si ni Mambal kay makamustahan na kita na yun?
6: Actually, kay Fibre, no, tiara na nasa aton yung mga senador, no, ang ilamangin desisyon. Apang kung ako sa ila, no, pamatian nila ang opinion sa mga pumuluyo.
27: Sige. Salamat kayo ka K5 Alira Apin.
6: Sige ka K5, gikan sa News Center, inisi ka K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
27: Naka-standby na ang K5 Kamustahan, Western Visayas, Cagnegros Island Region. Kamustahan ang ila sininga signal subong nga aga ka K5 Antique. Good morning!
7: Good morning, AVP, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Ang energy na mo, nagapang ralapaw, kay naka DTX Coffee Mix rin kami aga pa. Balik ka rin mo, AVP.
27: Ang signal naman sa Negros Island Region, kag Bacolod, good morning!
8: Kung gasaganang signal sa Antique, ang Bacolod kag Negros Island Region daw hindi man mapapirdi. Kampiyon man signal man amon niya. Toto Ray Espiha Umalay. Si Ray!
27: Salamat kid, Tatay Babes Gantalaw. Sa iluhan ta ang signal sa Pilar Capiz, kag Roja City, kag K5, Jobert Lago.
9: Good morning, ABP. K5 was ang Visayas Negros Island Region. Ang signal sa Iloilo, grabe, nagalupok ang signal sa Iloilo dali sa amon area. Aga pa na ka DTX Coffee Mix na. Back to you, Iloilo.
27: Salamat kid ka K5 Jobert Lago. Sa iluhan ta naman ang best friend ni ka K5 Jobert nga si ka K5 Michael Silorio sa Kalibo.
10: Sir ABP, good morning. Kampiyon ang signal ah. Kaga manayana, ya diri na nag-ulan di kabi, gamay-gamay lang. Daw talite, pero okay na para mabawasan ang init. Naka DTX Coffee Mix na kita. Good morning sa aton tanan ah. Daddy Bird, Sir Robert, Antique, kag Sir Kagrohas ah. Balik sa imo, Sir ABP.
27: Alright, salamat kid mga ka-K5. Kompleto ng barkadang tunay. Da, sa ato sa nga pagpangalagad, diretso na kita sa mga nagapangunang balita sa Iluhanta, balita sa Antique. Antique!
11: Thank you so much, Sir ABP. Mga balita sa probinsya kang Antique, ginaprobahan rin sa sangguni ang bayan kang San Jose de Buenavista ang isara ka resolution nga hugot nga ginadiscourage ang non-essential nga paggamit kang mga gadget sa salad kang classroom sa elementarya. Sir Ray, sariin ginpahayag kang chairperson, kang chairman sa Committee on Nutrition, Children, Women, and Gender Development nga si SB member Dagny Biryong nga hindi kuno dya makabig nga isara ka anti-gadget kundi ang ginainganyo lang ang istrikto nga pag-monitor o kung pagbantay sa mga gina-access nga content kang mga kabataan sa elementarya. So banged ka dya magpatigayon kang pagsinapol sa mga PTA regya sa Banwa kang San Jose kag sa DepEd Antique agad makahimo kang isara ka pulisiya parias kang temporaryo nga pagkolekta kang mga gadget kag safekeeping kang diyang mga gadget sa tion kang class hours kay suno ka na prone ang diyang mga kabataan sa cyberbullying, violence kag pornographic content.
10: Samtang update naton kay 5 Western Visayas sa tong natakpan Black Apon nga mga nagpakunukunong army sa Ragalay dito EVP taga Barangay Atimunan Haniway Iloilo. Sus Maria Kagusep sa investigasyon kang kapulisan nagpakunukuno sa tang apat ka dyan nagato sa convenience store. Nagpakilala ang army ginsita ng dang tatlo kasibilyan. Gali ang ginsita ng dang tatlo kasibilyan. Amota na tong mga legit nga mga army. Pangitaan sanda kang ID, nagpakita kang ID kang army pero pike. Na-confiscate kang kapulisan ang mga armas halin sa dyang apat ka mga kalakihan. Katulad, inquest rin sanda rito sa may Valderrama Municipal Police Station. Maraming mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo dyan, Sir Ray.
27: Salamat kid Antique sa mga nagapanguna ng mga balita. Luwanta mga balita sa Kapis with ka K5 Jobert Lago. Ka K5 Jobert sa balita, go ahead.
9: Thank you so much, ABP. Good morning once again, mga kauturan. Ginkakibot sa aton sa mga kasiman wa diri sa probinsya sang Capiz. Matapos kahapon, nagpagwa ang kongreso mga ka-K5. Yagin pagwa diri nga nag-resign na ang amon kasiman wa nga taga sa PN Capiz bilang isa ka congressman sang one tahanan party list si attorney Nathaniel Natodocado. Ginkakibot sa aton sa mga pumuluyo diri mga ka-K5 kisang abisibol na sa diri subong sa probinsya sang Capiz. Sunod sa report mga kay Pabisa State mga ginpagwa kagabi nga may aralan sa sang gusto panindugan kag hindi sa gusto nga mag makompromiso ang iya pamilya kag ang iya sini nga gusto matabo sa iya sini nga pang gobyerno mga ka-K5. Samtang isa ka lalaki na tingala guro ini nga kada Domingo daw damo giginatipon nga siya nga kwarta sang simbahan. Ginsulod niya ang parokya diri sa may banwas ang panitaan mga kakaypay pinaagi sa pagguba sang doorknob sang simbahan sa poblasyon panitaan Capiz. Ining 29 anyos mga kakaypay nga si alias Dines nga taga Pontevedra Capiz binitbit siya mga kakaypay ang duha ka mga kwan boxes ining ginasudlan sang sinsilyo kag sobre kada Domingo kada Misa. Ugaling, wala pa siya makagwa sa portahan sang simbahan nga mayor. Dito nakitaan sang youth coordinator o kagintawgan sang pulis ang nasambit nga suspitsado. Karoon nagapabilin din sa amon sa Panitaan Municipal Police Station. Amo na mga balita, back to you, ABP.
27: Salamat gid ka K5 Jobert Lago. Sa iluhan ta mga balita dira sa May Kalibo with ka K5 Michael Celorio. Ka K5 Michael.
4: Sa mga kampiyon niya balita sa Banos ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, may kabilogan nga 978 surrender firearms, no? Ang gin-presenter sang aton Aklan Provincial Police Office kahapon sa katapos ang media. Ini nga mga armas ang abungas ang kampanya sang aton kapulisan mga ka-K5, no? Kung sa diin gani, mga unlicensed firearms ini mga ka-K5 kang pinakamadamong agin surrenderan amo ang first Aklan Mobile Force Company nga may 182 kag ang second Mobile Force Company nga may 128. Sa mga kabanwahanan may ara mga tig pila ka mga armas man naging surrender sa aton nga mga municipal police station mga ka-K5. Kag dugan aton nga mga balita si Ray, may balor nga mga 30,000 nga marijuana na recover kahapon, no? Kagabi diri sa isa ka baybas operation diri sa barangay Estancia sa Banot, sang Kalibo, duha ka magpakaisa ang mga suspect na recover sa suspect nga si Alias Rina ng isa ka sa Shay, sang suspected marijuana nagabalor sang 1,600 pesos. Kag sa body search may ara pagid ka sa Shay, mga lima ka sa Shay na recover mga ka-K5, no? Kag sa iya pakaisa man nga si Alias Toto, nagaserbi nga driver sang motorsiklo, na recover sa ila ang nasambitan nga mga droga, mga ang suspected na marijuana mga ka-K5. May bypass operation man sa isa ka banwa kahapon, gamay-gamay lang ni mga ka-K5. Suspect si Alias Alog, driver ini sa barangay Manhanip sa banwa sang Malinaw, nagabalor sang 2,100 ang bypass money nga na-recover sa iya. Kag isa ka sa siya isang suspected shabu mga ka-K5. Balik sa imo, Sir ABP.
27: Salamat din ka-K5 Michael Zelor.

0: Agusan del Sur, mga Kaki 5. Why makaguanta ning minor de edad kay manti manuglibod bala niya sang cheese malunggay pandisal init pa. Ang ining lalaki mga Kaki 5 sang dito na sa Agusan del Sur de gutom ang gina aguanta mga Kaki 5 gutom ang na angkon sa sining minor de edad pumuli na sa dire sa siyudad sa nga Bacolod mga Kakibay paagi sa pagpangayo sang bulig sa mga ginikanan kang nag-coordinate dito ya sa social sa social welfare and development kundi SWD kag mismo ang kapulisan nakapuli na gid man na pero detain subong ang nobyo dire sa station 10 kag ang ining minor de edad ara na sila sininga puluyan.
1: Sabi ang kabahin sa dugang pwede nga balita, isa ka lalaki gin buno sang iya man lang kaugalingon nga tiyo, bot silingon hinablos gin buno sang iya nga tiyo. Natabo ining insidente sa barangay o kon sa siyudad sang Cadiz kasariin nagasinadya pa ini sila bangod sang isa ka okasyon apang sang ulihi nagluntad ang hindi pag-intsindihan ay tubtob nga nagbinaisay nga nabuno sang tiyo ang iya nga hinablos. Sa subong, parayo niya ginabulong sa ospital samtang ang suspect parayo niya inaimbestigahan sang aton nga mga kapulisan.
0: Ang manang mga balita naman din sa Negro sa ilan region kagsunod sa Bacolod. Back to you, si Ray.
2: Salamat kid Bacolod de Negros Island Region alas 5:50 sa ato sini kapagpangalagad mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo. Isa ka hubog nga lalaki matapos ka makaturo sa agwa di Pataranta mga ka K5 nagpangmuno sa siyudad sang Pasay mga ka K5 duhagid ang pilason. Pilason ang duha ka mga individual matapos siging puno sang suspek nga tuman ka hubog sa Sitio Lagutay Sur, Barangay Magdungaw, Pasay City, launa kay kahapon nga adlaw, Mayo 18, 2026. Ging kilala mga biktima nga sa day alias Jeff, 43 anyos, kag alias Rick, 57 anyos, lonsay residente sa nasambit nga lugar. Ang suspek amumaman si alias Jason, 33 anyos, kag residente sa Barangay Aglalana, Pasay City. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel German Magbarwa III sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo. Piyesta sa nasambit ka lugar kag naginom-inom ang biktima, ang mga biktima kag ang suspek. May ginestoryahan si Jeff kag ang suspek tubtob kag nagbaisay kag nagkomosyon. Amo na ginibasta gani nga nakagaturos ka sang ilimnon tapos pikon kaw amo ginang tanya. Golpyada lang ang nag-abot sa kutsilyo ang suspek kag imbro si Jeff sa idalom sang tiyan kag nawala nga porsyon sang likod. Nabun-a naman si Rick sa natuo nga kamot nga sang nagtambag ini sa duha. Last stress kay na sa ngapo akon kahapon nadakpan sa hot pursuit operation ng suspek kag paray naman nga ginabulong sa ospital ang mga biktima. Ginahulat pa sang pulis kon mapagapasaka sang kaso ang mga biktima lakip na ang ila sini nga pamilya kay tungod na hibaluan nga wala man lang sang liwan ang suspek kag ang mga biktima. Alas 5:52 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Gina-invite lang kamo sa mga kasimanwa ni ka K5 Robert Pacardo sa Guimaras sa Manggahan Festival. No, sa aton sini nga mga ka K5, so pwede kay kamo dito kakanto sa aton sini mga pinarangga nga mga tagapalamati. Alas 5:52, damo pa kita oras pero nag-una na exit ang Bacolod na kulbaan magmulta sang 5,000 kapiso. Okay? Kita ay naman kita buhas ng adlaw, same time, same station, dili lang sa kampyon nga istasyon.

0: Sa Pemiro Ilong, kampiyon ng estasyon sa 88.7 K5 News FM. Gina, tamyaw ta sa mayong morning ang aton sining amigo kagabyan nga si Sir Bossing Jem Pendon Veles, ang tag-iyasang GLK nga talambayan kagilimnan dira sa may Smallville. Nagapatamyaw gid, no? Si Bossing Jem Pendon Veles, ang president sang business club sang Pototan. Alas 5.54. Sa mga way pa makabangon, way pa makahimos, way pa makabugtaw! Bangon na, bangon na, bangon na, bangon na! Hoy! Pagbararangan na ko dyan! Kagbagpararigos! Adlawon tanaron dyan! Gapani mahorong tinyo! Bugtaw ro! Ako naman si Ka-K5 Reyes Peo, malay nga nagpabilin sa mga tinaga. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga Ka-K5!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
1: kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masal rikan.
1: Epic Tibo.
2: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO,
1: yung may D3.
2: Mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO,
1: yung may D3.
2: Mga butika.
1: D3 Bio with PCO.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado
2: epektibo.
1: Aramis
2: mo. DTX 500
1: nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado
1: DTX 500
2: DTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX coffee mix.
1: Mabaka mga butika.
2: DTX coffee mix.
8: Ako si Mayra. Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
2: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong ang resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
19: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X10 Food Supplement for Men.
20: Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo nga tay.
17: Happy kanunay.
20: DTX 500.
17: Masaligan.
20: Epektibo.
17: DTX 500.
20: Mahigro bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
20: Masamig ka bala ang gina-allergy?
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
17: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
17: DTX 500.
20: Masalikan.
17: DTX 500.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio.
20: Ang D3.
17: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
17: Yung may D3.
20: D3 Bio.
17: D3 Bio.
22: Ako si Boyds, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
17: Yung may Visio!
20: Ang Visio!
17: Yung may D3!
20: Mga butika!
23: DTX

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So, una,
6: mag-ida ako sa akong body odor.
7: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis, kag nagputi, gida akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow.
9: Ayos, gid.
10: Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras sulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
13: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast, Martes, Mayo 19, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
4: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
13: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
4: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluya.
13: Sa Pangulong Ginalan, ginadulong sa kaalwansang DTX 500, the superior antioxidant.
2: The story of the day.
13: Vice Presidente Sara Duterte ginpatawag sa impeachment court kadungan sang pag-convene sang Senado kahapon. Sa balita lokal, huling adlaw sang voters registration sa siyudad sang Iloilo. Matawhay kung ipangi sa nagligad suno sa Commission on Elections.
4: Mga barangay sa Iloilo Province makabaton sang tig 200,000 pesos.
13: Sa balita regional sa Aklan, malapit sa 1,000 ka mga armas ginsungka sa pulis.
4: Sa K5 Network News, 80 kakaso sang HIV na record sa Misamis Oriental.
13: Sa balita national, kampo ni Vice President Sara Duterte ginpatod ang pagtuman sa writ of summons gikan sa impeachment court.
4: Senador Mig Subiri kag JV Ehercito nagupod na sa minority bloc.
13: Balita international, US President Donald Trump may bag-o nga paandam sa pungsod Iran.
4: Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina kag diesel nagsaka apang presyo naman sang kerosene nagnubo subong nga adlaw.
13: Balitang sport sa NBA, Cleveland Cavaliers sulod na sa Eastern Conference matapos ginlutos ang Detroit Pistons sa Game 7.
4: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Kay Abad, cancer-free na.
13: Sa balitang extra special, sa baylong engagement ring yung kon Sing Sing, lalaki naghatag sang kuring sa iyang palang sauon. Tama man gyapon, may ring man gyapon, Sir Paul, no? Hindi lang galing engagement ring or kuring lang. Lasays 12 na sa aga. Kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
2: The story of the day.
13: Ang top story of the day, ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Nag-issue na ang impeachment court sang summons kay Vice President Sara Duterte kag ginatagan ini sang napulo kadlaw sa pagpasa sang official nga sabat. Inikasunod sang pag-convene sang Senado bilang impeachment court kung sa din 23 ka mga senador ang present samtang absent naman si Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa. Una din nagsumpa si Senate President Alan Cayetano bilang presiding officer samtang nagsumpa man ama senador bilang senator judges. Suksok ang yaduag maroon nga robes, formal nga nagbaylo bilang senator judges ang mga senador. Lakad na matapos mabaton ang articles of impeachment gikan sa Kamara de Representantes. Gilayon man nga ginpresent sa impeachment court ang articles of impeachment batok sa vice presidente. Samtang kung makasabat na ang kampo sang vice president, mayara naman sang imakadlaw ang prosecution. Agod nga magsabat. Yari si Senate President Alan Cayetano, habayin sang summon sa vice presidente.
3: The court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
13: Lasay 15 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty Sea. Sa detalye sang mga balita lokal, ulihing adlaw sang voters registration sa syudad sang Iloilo, matawhay kuni paangid sa nagligad, suno sa City Comelec. Jenny Kaoyonan sa report.
10: Nalabot na sang Commission on Election in Iloilo City ang target nila ng 20,000 ka mga aplikante sa voters registration subong atuig.
15: Digapabilin nga matawhay kag organisado ang ginpatigayon nga last day sang voter registration sa Iloilo City suno sa Commission on Election. Suno kay Mr. Saino, Assistant Election Officer, nga mas matawhay ang subong nga voter registration kun ikumpara sa tinalikdan nga nagdugok ang luyang magparehistro sa ulihing adlaw. Inibangod sa epektibo nga pagpatigayon sang satellite registration site sa mga barangay, eskwilahan kag mga mall akip na mabasog information dissemination. Magluwas pa dira, nalabot Manila ang target get ka 20,000 nga makaparehistro humalin sa October 20 tumtum Mayo 18 sa din as of May 16 yan na sa 20,004 ang nakaparehistro. Ginalauman naman nga magdugang pa sa masobra 1,500 ka mga aplikante sa ulihing adlaw sang voters registration sang Lunes Mayo 18.
10: Sa karon ginapanghandaan na sang Commission on Election ang natalana nga barangay kag sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2026. Report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5, Jenny Kaoyonan para sa Kampanya Balita sa Bisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
16: Sa dugang nga balita lokal, ginpathag ni Marlon Makahilo ang City Engineer's Office o konsang City Engineer's Office nga nasunog ang motor sang floodgates sang pumping station. Sa Landoni City proper, rason niya nagsulod ang tubig dagat kasunod sang high tide. Suro pa sa natundan nga sang nagligad pa nga si managin kakas nila ang motor nga nasunog agod nga ipakayo kaginalauman nga mainsoliwat subong nga hapon. Dugang pasang natundan nga nagdangat sa 2 kilometers ang high tide. Kag magluwas sa nasunog nga motor sang floodgate, posible man nga naglabay ang tubig sa outfall nga wala na sirado. Nahibaloan nga kahapon, naka-experience sang pagdanaw-danaw sa bahin sang Halandoni Street nga naglabot sa buko-buko. Posible naman nga masulit kon maliwat ang pagdanaw-danaw kun hindi mabalik pa subong ang motor sang nasambit nga floodgate.
13: The 6:08 sa aga, oras sulong sang D3 Bio. Magabaton sang tag 200,000 pesos ang 1,721 tanan ka barangay sa probinsya sang Iloilo sa idalom sang bawat barangay makikinabang BBM program. Ang otri 344 million pesos ang assistance nga mabaton gikan sa national government nga ipaagi sa Iloilo provincial government. Sa among programa ang katunga sang assistance ang igapain sa education aid sa diin mag-benefit ang 5 college students sa kada barangay kag ang kada scholar makakuha sang 20,000 pesos. Dugang pa, priority diri ang graduating o college senior students gikan sa low income families o households. Samtang gamiton naman ang 100,000 pesos sa iban pang proyekto kangay sang solar street lights, closer ka television kay iban pang mga kinanglanon sa barangay. Target nga ma-release ang pondo sa Hulyo 19, 2026.
16: Sa piyak nga bahin, malawig na nga mga binulan, umalin sang ulihin nga nga monitor sa movement o conciting sa magkatapos ang New People's Army o kon NPA sa Isla Sangpanay. Suro pa kay Major General Michael Samson, ang commander sang 3rd Infantry Division. Madamo naman sa mga anay rebelde nga natigayon na nga man-neutralize, umalin sang nagpungko siya bilang commander sang tuig 2025 nga naglabot sa 104. Sa piyak sini, wala nagapakampante ang mga militar, bangod mahimo sa gihap pon ang mga ini nga magkabalik o kon mga anay o kon mga rebelde pagkatapos ang binulan nga wala sa mga paghulag. Natigayo naman nga nabungkag o kon na-dismantle ang tatlo ka mga guerrilla fronts, rason nga naghuyang o kon naghina ang pwersa sang makawala nga grupo. Ginpasangkad pa sang 3rd Infantry Division ang intelligence monitoring kag nag-aapelar sang bulig pinaagi sa paghatag sang impormasyon sa mga miyembro sang komunidad. Yari ang kabahin sang pahayag ni Major General Michael Samson.
17: So far, wala sightings. Wala kami na-monitor ng mga movements or sightings nila. Kaya syempre, kung na-monitor natin, syempre, we will run after them.
13: Lasay Smainte sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Na dala sa mga promesa nga pagbag-o. Inyang rason kun nga amay nagaka-recruit nga mga tawo nga magupod sa New People's Army. Sunod kay Major General Michael Samson, commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, sa mga ginpakigbayin sa ila sa mga anay rebelde nga tigayon nga na-neutralize dun sa wala nagtupa ang pasalig. May iban man nga nagakadala, ilabi na sa mga may frustration sa pag-dumalas ng gobyerno kag delivery of services sa publiko. Padayon ang ila intelligence monitoring, sumuman ang coordination sa komunidad sa palibot sa diin may sightings sang NPA, si Major General Michael Samson.
17: Mga rebels na nagbalik sa aton, ikilala nila na ang mga upod nila, syempre. So, ang walang source, kumbaga, may ginapamakot natin na paano ba sila mag-recruit, anong sistema, ano ang pamaagi, and gina-relay na sa aton na ginahambal ba nila kay they volunteer to share ito kay ayaw naman nila siguro na makarecruit pa o magkaroon pa ng other victims.
16: Samtang nagapabilin nga facts o kon kamatuoran ang ginasundan sang Philippine Army kasunod sa mga claim nga anom sa 19 kanapatay sa Toboso clash sang Abril 19 ang mga civilian. Suro pa kay Major General Michael Samson, ang commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, ang tanan sa mga nagkalamatay ang mayara sang suksok nga military vest kag mga armado. Dugang pa niya kun indi ang mga ini katapos sang New People's Army, palamang kutanon kun nga upod sila sa mga ini sa among ation. Sa ilabahin, nagapadayon ang investigasyon sa rin nag-request man sila sang katapos ang forensics matapos ang inkwentro. Si Major General Samson.
17: And so tell us na it's really very difficult to ask pa, may idea ba kayo? Estudyante ka ba? Nagpuputukan na eh. Di ba? So, how we wish na wala sila dito. And for sure, kung wala sila dito.
13: Lasais 23 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapulaw, magtumar Extend Food Supplement for Men. Mangin commencement speaker sa 76th commencement exercises sa West Visaya State University, Kalinog Campus, si Senator Rizza Ontiveros sa Mayo 26. Ang kahiwatan may tema Batch 2026, Nurtured by Wisdom. Kinakalangkagan nga ipakigbayin sang senador ang iyang ay hibalo sa Senado bilang inspiration sa mga mag-graduate.
16: Samtang ginpatawag sa barangay kag nag-areglohanay na ang duha ka kampo nga involved sa viral video kag nga pagpaaway sa barangay Ermita Dumangas Iloilo sang tinalikdan nga adlaw. Ang tagreklamo amo ang 18 years old nga ginpasparing samtang ang ginreklamo naman amo ang ginpaaway sa iyang minor de edad kag ang nagserbe nga referee. Sura pa kay Police Master Sergeant John Mark Tuazon, ang investigador sang Dumangas Municipal Police Station, yara man ang presensya sa mga opisyales sang barangay kag Municipal Social Welfare and Development Office o kan MSWDO bangod sa involvement sang menor de edad. Nakaangkon sang Black Eye ang 18 years old nga nagreklamo nga matapos ang pagvideo sa ila ginpulihan pa siya. Pagasabto naman sa mga ginareklamo ang pagpabulong sa nasambit nga complainant.
13: La 6:25 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo sa Mandoriao. Balor 1.4 million pesos nga or 1,496 pesos nga bilisang shabu kag armas ang nakuha sa negosyante nga si JR, 36 years old. Matapos sa dakpan sa drug buyback operation sa barangay Bakhao, Mandoriao, siyudad sang Iloilo, la 6:20 kagabi. Nakuha sa suspect ang 14 kabulto kag duha ka nata tied plastic sang illegal drugs. Suno kay Police Captain Rocky Jimeno, officer in charge sang City Drug Enforcement Unit. Madugay ang ilang monitoring sa suspect na recover pagid sa lalaki ang 38 kalibring armas nga loaded sang bala.
16: Sa dugang police report, na-confiscate ang 272,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa ginkasang drug buyback operation sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay South Baluarte Molo, Iloilo City kahapon sang aga Mayo 18. Ang subject amo si alias Rick Rick, 26 anyos nga residente man sang among lugar. Una na nga ginpatigayon ang drug buyback operation. Siriin, nabakla ng subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatihan shabu kag na-confiscar ang isa ka ramos ang shabu nga yara sa 6,800 pesos ang balor. Kadungan sinigin serbe man ang search warrant nga gin-issue sang branch 25 batok sa subject may kaang tanan sa paghupot sang illegal nga droga. Na-confiscate sa sulod sang iya balay ang 8 ka mga plastic sang ginapatihan shabu kag nagabugat initanan sang 40 grams. Sa kabilugan yara sa 278,800 pesos ang balor sang illegal nga droga nga na-confiscar. Sa karon nakahunong na ini o kunang subject sa ICPS-4 kag natalana nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso.
13: La 6:27 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo sa Pasay City. Duwa ka tawo ang pilason matapos pinamuno sang ubog nga suspect sa Sitso Lagutay Sur, Barangay Magdungaw, Pasay City, Iloilo. Kahapon sang hapon, ang mga biktima amo sa nay Jeff, 30 anyos, kag Rick, 57 anyos, residente sa among lugar. Ang suspect amo si Jason, 33 anyos, residente sa barangay Aglalana, Pasay City, Iloilo. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua III, hepe sang Pasay City PNP, piyesta sa lugar. Kag nag-inom ang mga biktima kag suspect sa magluntad ang pagbaisay. Napilasan na si Rick sa natuong kamot nga magatambag lang kuntani sa kinagamo.
16: Sa aton pinakauli nga balita ang lokal, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated Sara Branch ni Dr. Amil Itanguy, opisyal na nga nagbukas. Reggie De Mayo sa report.
18: Mga ka-K5, gindugukan sang pila ka mga pumuluyo kag avid listeners sang K5 News FM Sara ang pagbukas sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated Sara Branch ni Dr. Ramil Uy, Lunes, Mayo 18.
19: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
20: Nangin madinalag-on ang pagbukas sang pinakabago nga branch sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated ni Dr. Ramil Uy sa Quinto Distrito. Ginatos ka mga pumuluyo ang nagtambong agud saksihan ang opisyal nga pagbukas sang Clinica Sara Branch ni Dr. Ramil Uy upod ang bugos nga puwersa sa mga personnel sang klinika kag sa bulig sang K5 News FM Sara. Ginpangunahan ni Pastor Renato Granada Jr. ang blessing opening sang klinika store kag ginpatigayon ang ribbon cutting ceremony nga ginpangunahan naman ni Ms. Rica Ribatado, Vice President for Finance and Accounting sang klinika upod kay Honorable Mayor John Onik Aying sang Sara Iloilo. ABP for Radio and Digital Operations nga si SB Ray Espeha Umalay kag ni Network Architect Rostan Abiliana.
7: That is why aray kita diri subong palakpakan naton ang klinika di alternatibo kay ging palapit ni Doc Ramil Oy bangod sa demand sa aton nga mga listener nga nagahambal san o paayhan magka klinika di alternatibo diri sa Sara kay ang iban nga mga saranon nagakadto pa sa syudad sang Iloilo para lang makabakal sa produkto ni Doc Ramil Oy.
20: Samtang malipayon nga naka-avail ang mga pumuluyo sang discounted nga produkto ni Doc Ramil Oy, kagdusi naman ka mga maswarte nga product users ang nagdaog sa raffle nga nagdangatanan sa 12,000 pesos ang cash prize. Tuman man ang kalipay sang 50 ka mga beneficiaryo sang food packs bangod isa sila sa mga napilian nga makabaton sang bulig bilang pagpasalamat sa ila wala untat nga pagsuporta sa kampiyon nga istasyon kag sa pagbakal sa mga klinika products.
7: Ginapasalamatan naton ang si Doc Ramil Oy kag sang iyang mga kaugdanan nga nagpabutang gid siya sang klinika di alternatibo nga nagalaom gid kita nga labi na gid kamo nagkadto diri tungod kay nagasalig kamo nga ini makahatag sa inyo dugang ikayong lawas. Kag siyempre mapahatagan niyo pagid sang duag ang inyo pagpangabuhi diri sa aton banwa.
20: Sa pihak nga bahin, masubra 175,000 pesos naman nga livelihood package ang ginhatag ni Doc Ramil Oy sa 15 ka-resellers agud makadugang man sang ila palangabuian pinaagi sa pagbaligya sa mga produkto sa nagkrain-lain nga lugar. Sa karon, dako ang pagpasalamat ni Doc Ramil Oy sa tanan nga nagbuylog kag nagsuporta sa sininga kahiwatan nga isa sa iya mga tikang agud makabulig sa ikaayong lawas sa mga pumuluyo sa Quinto Distrito.
18: Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara ini sa K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
13: La 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C. Sa Aklan, malapit 1,000 ka mga armas, ginsungka sa pulis. Leonard Viray sa report.
22: Naglabot sa 978 ka mga armas ang ginsungka sa Aklan na Police Provincial Office o kon Aklan PPO. Humalin sa tong tuig 2023 tubtod 2026 base man sa record sa nga police unit sa probinsya. Sunod sa datos ang pinakadamo nga ginbang surrender nga armas ang na-record sa tong 2024 nga may 367 ginsundan sa 2023 nga may 304 samtang 154 naman ang na-record sa 2025 kag 153 naman karon nga 2026 sa mga units nagapanguna ang 1st Aklan Provincial Mobile Force Company nga may 182 ka mga armas ginsundan sa 2nd Aklan PMFC nga may 128 sa mga municipal police stations mataas man ang numero sa Malinaw nga may 99 Madalag nga may 92 kag Burwanga nga may 62 sa karon padayon nga ginaduso sa Aklan PNP ang mga programa nga voluntary nga pag-surrender sang ilang nga mga hindi lisensyadong armas bilang kabahin sa nga kampanya batok sa Luz Firearms kag para sa pagmintinar sang kalinong kag seguridad sa nga probinsya. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa nga klane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa kalibo. K5 News FM.
16: Sa dugang balita regional, apat ka mga tawo nga nagpakilala nga katapos ang Philippine Army kag nanita sang matuod nga army sa isa ka convenience store sa Antique nakuwaan sang mga armas. Eileen Rose Magbanwa sa report.
23: Na-inquest rin sa kaso nga paglapas sa RA 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag usurpation of authority ang apat ka mga individual nga nagpakilala nga miyembro kang Philippine Army kag nanita sa matuod nga miyembro kang Philippine Army, ginabanta alas 12:14 sa kasanagan Mayo 15 sa Sangka Convenience Store sa Barangay Ibas, Valderrama. Ginkilala ang mga nadakpa na kaday alias Jezreel, 26 anyos, residente kang Barangay Atimonan, Haniway, Iloilo, alias Jimmy, 45 anyos, residente kang Barangay Kulyat, Valderrama, alias Romera, 43 anyos, residente kang Bansalan, Davao del Sur, alias Doniero, 39 anyos, residente kang Project 4, Quezon City. Sa interview kang K5 News FM kay Police Captain Paul Joseph Oberio, ang acting COP kang Valderrama MPS, ang naging payag nga ginsita kang nakainam nga apat ka mga nagpakilala nga army, ang tatlo ka mga matuod nga army sa Sangka Convenience Store sa Banwa. Kang ginpangitaan kang tatlo ka mga army kang ID, may ginpakita man sanda apang peke rason nga sanda ang nagtawag sa kapulisan. Sa validation kag search operation kang kapulisan, nakitaan ang 12-gauge handgun sa salag kang sarakyan, rason nga anda ginusisa kag nabaldugang ang 45 caliber Colt MK4 pistol nga loaded kang 6 kabala, 45 caliber Norinco pistol nga loaded kang 4 kabala, dugang nga magazine nga may 5 kabala kang 45 caliber, kag 6 ka 12-gauge shotgun shells. Naman ani sa investigasyon kang kapulisan, naglagaw-lagaw lang ang mga suspect sa Sangka Resort sa nasambit nga Banwa. Sa tulada, region sa custody kang Valderrama MPS ang 4 para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
13: The 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, kaso sang HIV sa Misamis Oriental, nagadamo sa Elievera sa report.
5: Nakatala ang Provincial Health Office ng 80 kaso ng HIV sa lalawigan ng Misamis Oriental noong 2025. Ayon kay Miss or PHO Technical Division Head, Dr. Ted Yu, patuloy nilang pinalalakas sa mga programa at kampanya laban sa HIV at AIDS sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga information drive at awareness campaign upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko para maiwasan ang nakakahawang sakit. Hinimok din ito ang publiko na huwag matakot na humingi ng tulong at magpakonsulta upang malaman ang mga tamang impormasyon na hinggil sa HIV at AIDS. Ako si K5 Sai Elievera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
16: Sa dugang a K5 Network News, most wanted person sa Eastern Visayas arestado sa Palawan, K5 Gilbert Baso sa report.
6: Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Police Regional Office of Mibaropa at Police Regional Office 8 ang isang most wanted person na bula sa Eastern Visayas sa isinagawang manhunt operation sa bayan ng Coron, Palawan. Ang akusado ay rank number 5 most wanted person ng Biliran Police Provincial Office na nadakip sa Sitio Bakid, Barangay Poblasyon 5, dakong alas 3:40 ng hapon. Ipinatupad na mga operatiba ang warrant of arrest laban sa akusado kaugnay ng 3 counts ng kasong rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code. Samantala, ayon sa PNP, patunay ang operasyon sa matibay na koordinasyon ng mga otoridad sa pagtugis ng mga wanted persons na nagtatangkang magtago sa ibang lugar, kasalukuyang nasa kustodiya na ng Coron Municipal Police Station ang akusado para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ito si K5 Gilbert Basio para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
13: Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita inatulong sang The Power Trio, ITC, D3 Bio, kag DTX 500. Magatuman ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagkuha sang writ of summons sang Senado nga nagaserbe bilang impeachment court. Sino kay Attorney Michael Poa ang legal counsel kag taghambal sang Vice Presidente nga magasunod sila sa process sang Senate Impeachment Court. Ipasalig sang abogado nga magapasa sila sang nagkakaigo nga sabat santo sa Constitution. Sino kay Poa nga ila ginarespeto ang process kag wala na sila naghatag pa sang anuman nga komento. Madumduman nga ginhatagan sang Senate Impeachment Court sang napulo kadlaw ang Vice President kuna bato na nila ang writ of summons agud nga magsabat.
16: Samtang nagupod na sa minority group sanday Senador Mig Subiro Consubiri kag Senador JV Ejercito sa session sang plenaryo, pareho nga nagtindog sanday Subiri kag Ejercito agud nga magmanifest sang kagustuhan nila nga manginkabahin sang minorya. Sa pinal nga numero, 13 sa gihapon ang mga miyembro sang majority samtang 11 naman ang mga members o con-members sang minority. Ginpahayag pa ni Subiri nga na-bash pa siya bangod sa pag-abstain sa dtong binotohay para sa Senate President apang ginhimo iya lamang yato agud nga makaangkon sang kahiluwayan kung ano nga isyo ang mas importante sa mga Pilipino. Ginatag naman ni Subiri nga pag-abot sa reorganization mas luyag niya nga malakip sa oposisyon. Subong man si Ejercito nga sang na luyag nga magpabilin nga independent apang sa ulihi nagpapili man siya o kung nagpili man siya nga mangin kabahin sang minority.
13: La 6:40 sa aga Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Dua ka party list representatives ang nag-resign sa pwesto kahapon sa Kamara de Representantes. Iniangulihi nga series sang pag-resign sa manubo nga panalgan sang Kongreso kasunod sang pagbanaog sa posto sang isa ka kongresista nga naangot sa binilyon ka pesos nga anomalya sa flood control project. Sa plenary session, ginpahayag ni Zamboanga del Sul Representative Jaisel Victoria Yu nga nabato na sang Kamara ang resignation letters nanday isang tahanan party list Representative Nathaniel Uducado kag Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Ligaspe. Kasunod sa ni formalia nga gidoso ang motion nga kakason ang duwa ka opisyal sa listahan sang Kamara.
16: Samtang ginhingadlan naman ni President Ferdinand Marcos Jr. si Anay Department of Budget and Management at ang DBM Undersecretary Kim Robert De Leon bilang bagong sekretarya sang ahensya. Si De Leon ang pinakalamharon nga nangintiglikom sang ahensya kag sa gabinete sa idalom sa Marcos administration. Gintalusan niya si Rolando Toledo nga temporaryo nga nagdumala sa ahensya matapos nga nagbiya si Anay DBM Secretary Amena Pangandaman sa tunga sang kontrobersya sa ginapayag budget insertion angot sa infrastructure projects. Gin-confirm naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga sang Lunes kahapon ang appointment ni De Leon kag natalana nga magpanumpa subong nga adlaw Mayo 19. Si Secretary De Leon ang kilala sa iyang expertise in terms o kon sa fiscal management, organizational reform kag digital transformation.
13: La 6:42 sa aga, subong adlaw Martes, mga taga-Kalinog sa mga taga-Binggawan, Tapas, Lambunaw, Haniway, Duenas, Pasig, malapit sa Kalinog, ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, las 9:30 sa aga, hasta las 3:30 sa hapon. Sa mga taga-Pasig, kada Webes, mang free consultation sa Clinica Pasig Branch. Sa mga taga Sara kag Northern Iloilo, bukas na ang Klinika Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo. La 6:43 sa aga, oras sulong sang Mighty C.
21: DTX 500
8: Morning Newscast,
21: Balita International.
13: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Amerika, may bag-ong paandam si US President Donald John Trump sa Iran matapos iya ginhambal nga kinahanglan maghulag gilayon ang Iran para sa peace deal kun indi nila luyag nga maubos. Sa isa ka post sa Truth Social, ginpahayag ni Trump nga madasig nga nagakaubos ang oras para sa Iran samtang nagapadayon ang giyera nga nagumpisa matapos magpatigayon sang malapnagon nga pag-atake ang Estados Unidos kag Israel batok sa Iran sa tuong Febrero 28. Padayon nga nabudlayan ang duha ka bahin nga magisugot sa peace negotiations samtang nagalala ang epekto sang giyera sa Middle East kun sa diin affected ang presyo sang langis sa world market.
16: Malapit na nga makumpleto sang Israel ang tuyo siya rin nga mapatay ang tanan nga yara sa likod sang pag-atake sang Hamas sa tong Oktobre 7, 2023. Ini ang ginpayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ini matapos man nga gin-announce ang militar sang Israel nga napatay sa airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad, isa sa mga commanders sang grupong Hamas. Sunod pa kay Netanyahu nga ginpasalig niya nga pasabton kag pamatyon ang tanan nga utok sa pag-atake kag hostage take. Gagin kamatay sang masobra 1,200 ka mga tao sa pungsod Israel.
13: Lasay 6:44 sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sining oras sa Sir Steven Gerardino, James Sarad, aga mga construction boys dra sa JMLT sa Pasay, Sir Arsenio Manate Malyo, Ma'am April Joy Novilla Plana, Ma'am Rose Cabangalimbagi, sa Rose Calanan dra sa Guasang Sentinel Townhomes, Sir Melvin Satonero sa Buntatala Aro, Sir George Ocampo sa Anoro Subdivision sa Mandoriao, Manong Boy Berhamin sa Barangay 2, Rojas City Capiz, Titambing Baez Cabasa, SB member Bebot Bunyi Baez kag ang Libon Boys dira sa Iskov sa Dingle. Kamix Vlog sa Second Street, Lawaan Village, Balantang Haro. Coach sa Ferrer sa Misi, Lambunaw. Coach Kenneth Gangoy sa Saraga. Sir Rene Verola, Pambinga Sir. Ma'am Evelyn Bailon, ipadalundon ang healthy nga kape. DTX Premium Coffee.
21: DTX 500. Morning Newscast.
0: Balitang Negosyo. Negosyo. Negosyo.
13: Ang business news na tulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manamay nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Umpisa la sa isubong aga, Mayo 19, 2026. Nagsaka na naman ang presyo sang gasolina kag diesel. Sa advisory sang oil companies, ang presyo sang gasolina nagsaka sang 1 peso and 21 centavos kada litro. Kag ang presyo sang diesel kon krudo nagsaka naman sang 2 pesos and 82 centavos kada litro. Samtang ang presyo sang kerosene nagdubo sang 2 pesos and 11 centavos kada litro. Sa reference rate, 163 pesos and 45 centavos ang Bahraini dinar, 199 pesos and 97 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 52 centavos ang Omani rial, 87 pesos and 5 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 68 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 21 centavos ang United Kingdom pound, 78 pesos and 41 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 87 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 19 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 6 centavos ang Australian dollar, 163 pesos and 61 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 43 centavos ang Saudi rial, 48 pesos ang Brunei dollar, 16 pesos and 79 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 72 centavos ang euro, 15 pesos and 62 centavos ang Malaysian ringgit, kag 36 pesos and 2 centavos ang New Zealand dollar. Lasays 48 sa aga, Mighty C Morning, Ma'am Aisha Ahmad, Sir Tab Javillana Diaz sa Pasay, Ma'am Grace Hiroso Amistoso, Ma'am Laura Jean Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta sa Gelt Eatery sa Barangay Mabolo, Delgado City proper, Sir Lunito Barreta, sa managa pamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee, Ma'am Ludi Gulilaw, Lalais Eatery dira sa Sambagaro, kaya Sir Roberto Haneyo, Barangay Tanod Roberto Haneyo sa Sambagaro, Makmak Hugo sa Idalom Taytay, sa Sambagaro sa Tubang sang Ultrade Field Service, kag Berdeo Dental Clinic, Mighty C Morning. Lasays 48, orasulong sang DTX Beauty Soap.
16: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Kay Abad, cancer-free na. K5 Kisha Mariha na isay sa report.
9: Ginbalikan sa aktres nga si Kay Abad ang isa sa pinakamabudlay nga bahin sa iya kabuhi. Matapos niya

0: hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kija Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Mighty C morning, Sir Samuel Servano, kay Pastor Bobby Iriman and Mami Mi, Catalunya Iriman sa Barangay Taft, Tapas, Capiz. Sir Alan Calvo, Ma'am Terry Grace Calvo, kay Sir Dan Calvo, and Ma'am Celine Supi Calvo sa Maribuyong Duanyas. Magtimpla na kamodera sa ang DTX Premium Coffee. Mighty C morning kay Ma'am Merlinda Labadia and Tita Nilda Laluyan Laison sa Poblasyon A, Duanyas, Iloilo. Tita Nida Ferolino Aujero and Nini Imbi Elvira Aujero sa Imus, Cavite. Magpangapena, DTX Premium Coffee. Ang sports news kinatulong sang Mighty C sa NBA National Basketball Association. Cleveland Cavaliers sulod na sa Eastern Conference Finals. At tapos ginlutos ang Detroit Pistons sa Game 7 sa ilang serie. Enrico Zurita sa report.
2: Ginpakunan ni Donovan Mitchell nga may 26 ka puntos kay nagbulig man si Jarrett Allen kag Sam Merrill nga may sang tag 23 ka puntos agud nga lutoson sang Cleveland Cavaliers ang Detroit Pistons sa score nga 125-94 sa Game 7. Ang fourth seeded nga Cavaliers atubangon ang third seeded nga New York Knicks sa Eastern Conference Finals. Pinakauna ining nakasulod sa Conference Finals ang Cavs umpisa sang 2018 sa tiempo pa sa final season ni LeBron James sa Cavaliers. Pinakauna naman ini ni Mitchell sa Conference Finals sa 9 post-seasons. Nalimitahan naman sa 3 puntos si Cade Cunningham. Hiwaton ang Game 1 sa Miyerkules nga adlaw sa home court sang Knicks. Ang ini nga balita na dulong si Sang Mighty C. Kung gusto min healthy, inom kamo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupas Zurita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mighty C morning, Sir George Ocampo sa Ana Ros Village, Mandurriao, Grace Heroso Amistoso, and birthday greetings kay Fea May Bailon from Ma'am Evelyn Bailon, Sir Dennis Delphine sa Dulunan Arevalo, Grace Amistoso, Sir Bambu Nava, kay Sir Sibin Herardino. Good morning. Ang balitang extra special, kinatulong sang Klinika Spore Biotics. Kag DTX sa 500. Manong Boy Benjamin, good morning. Sa balitang extra special sa Nueva Ecija, sa kinaandan ang mga lalaki nga ruyag magpakasal sa ilang nobya, naghatag sang engagement ring. Will you marry me? Apang isa ka lalaki ang trending kag viral subong Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, matapos naghatag inisang kuring niyaw sa iyang pag-propose sa iyang nobya sa baylo nga engagement ring. Ginpahayag nga hindi makasarang magbakal sang singsing ang lalaki, Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Rosemary Agramon. Kabangdanan nga naminsar inisang maayo nga imuon sa iya pag-propose sa iyang nobya. Kagin pa kamayo si ni Mami Cynthia Swede, Tatay Ezra, na maghatag na lang sang kuring sa baylong engagement ring. Bangon magluwas nga wala na siya sang gasto. Kahit iya lang ini nga gin-rescue na siguro niya nga magustuhan sa iya nga nobya ay sa ka-cut lover. Wala man siya nagsala. Bangon ang iya ginhimo, Manong Dan, na-appreciate sa iya nga nobya. Kabangdanan nga nakuha niya ang matamis nga huo ah, pakasalta. Kung ganobyahan ay engagement ring. Kung kaslo na, wedding ring. Kung lawig na, suffer ring. Ang lain pa sila, ibang sila Sir Paul, pero pagin na, Terry ring. Engagement ring, wedding ring, suffer ring. Nasa 54 oras sulong sang D3 Bio DTX 500 GOG Mighty C, available sa Klinika Outlets. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
3: Kag ako naman ang inyo alagad, ini si K5, Kim Montaño Caluyo.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.

0: Danilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga bad cholesterol.
3: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
4: Di mo tambay.
3: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: aton. Amo dapat balinsigitan nina mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balindocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Well, di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa
4: nitric acid mo.
3: Ginapadamo niya imo nitric acid, mm-hmm, amo nang natural nga gitawag vasodilator.
4: Uy,
3: meaning
4: ba
3: ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala nating alako amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
4: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
4: May turbobus na, lapad pang highway, no?
3: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
4: Extend, kampiyon.
5: Sarurot gita.
3: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imong alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa ditribayo nga hindi mo makita sa plain nga ditri. So sa mga gainom da plain ditri, mag ditribayo na.
8: Ditribayo, ditribayo, ditribayo.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa ditribayo.
8: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. Ditribayo. Health News, D3Bio, D3Bio, D3Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. D3Bio with BCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
11: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masalika DTX 500! DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong aday. Digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
17: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasing!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: ikaw pala
20: ang may diabetes.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
21: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
17: yung may PCO.
21: Ang PCO
17: yung may D3.
21: Mga butika
17: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
17: yung may PCO.
21: Ang PCO
17: yung may D3.
21: Mga butika D3 Bio with PCO.
24: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
17: yung may PCO.
21: Ang PCO
17: yung may D3.
21: Mga butika
17: D3 Bio.
25: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
17: yung may PCO.
21: Ang PCO
17: yung may D3.
21: Mga butika.
20: My family history ba na kamuos ng diabetes?
21: Mag-DDX 500 ka.
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DDX 500 ka na.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: yan ang panubos
21: ang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: garantisado,
20: epektibo,
21: para mismo.
20: DTX 500
21: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
20: Magalingin pala ang imo nga ulo.
21: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauhaw.
21: Kasi may diabetes ka na.
20: Mag-DTX 500 na.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
21: yan ang panubos
20: ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: garantisado,
21: DTX 500.
26: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
27: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
17: DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
17: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
17: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
32: Mabalik si Bibi.
33: Mas
0: sa mi ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot kun. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, nagin-uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
3: News. Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman
10: from man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: Extend Food Superman
11: from man.
9: Extend Food Superman from man.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali.
13: Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Namin. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Ang oras sa Pilipinas, las 7:17 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag, Mighty C.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Martes, Mayo 19, 2026. Mostly sunny ang palibot dari sa syudad sang Iloilo. 28 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Naghatag kita kortesiya katawaran sa mga suki, nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Mighty C Morning sa inyo tanan. Ginaabi-abi namon kamo. Welcome sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sa Mighty C kag D3 Bio. Committee chairmanship sa Senado gin bag-o impeachment court nag-convene kahapon, bato absent. US President Donald Trump nagpagwa sa mabaskog nga paandam sa Iran nga batuno na ang peace deal nga ginatanyag sang pungsod. Lima ka ginatudlo NPA patay sa engkwentro sa Negros Occidental. On the lighter side, Miss Guimaras Manggahan ginhiwat. Sino nagdaog? Sino ining si Belle Kate Gatilogo, isa ka Centralian, taga CPU, nga naangkon ang corona bilang Miss Guimaras Manggahan 2026.
8: Foro de los Pueblos. Okay,
4: ang Manggahan Festival will last until the 24th, kagamayara sang yearly nga Eat All You Can. Kung ikaw, Ma'am Rose, kabangalimbagi, Sir William sa Panta, Ma'am Marilyn Antikera, Ma'am Nildi Bidan, Sir June Bidan, Ma'am Eden Bayas, kung pagustuhan ka daabisang Guimaras Mango, Ma'am Annalie Salvadico Silorio, Ma'am Annalyn Panis Agravante, Ma'am Laura Sumagaysay, Piraka Paho, Yamo Boss mo, Ma'am Lorena Joso. Abi, mara nga medyo mag-lighten ang aton nga aga. Bala kiti mag-inot na damo sa mga balita. On the lighter side, kay ti Manggahan Festival sa Guimaras mo. Pero may limit ng ilang mga eat all you can do, 30 minutes lang, para nga iban, makabulos. Tikon ikaw, abi, pila gila abing maubos mo kon pag gusto-gusto abing kaon sang paho, Ma'am Laura Jean Barreta. Sir Noriel Dihada, sir, ikaw taga Gimaras ka, di ba? O si Ma'am Gritsen, kung pagustuhan ka, abi, mga piraya mo, boss mo nga Gimaras Mango, kaya ginambang nga pinakamatamis. Ikadwa nga pamangkot, may kwani mo, may word war subong sa social media. Ang balila, hindi niya matamis ang yang kagimarasa, ang pinakamatamis ang paho niya, anak ang Leon. Mas tamis rang paho ra ka Leon, sang sa anak kagimaras. Unlan taon mo, mas habalabal rang paho kang Leon, sang sa gimaras. Amo pagini, kung ikaw, abi kay tinatilawan mo man Sir Rosalito Palomo, Ma'am Joy Alvarado, Ma'am Bambinga Sir, Vice Mayor Elizar Chavez, Vice Mayor Pangga Pixo, din ang mas matamis gimana ang paho ka Gimaras or paho ka Leon. Subong sabi sa social media, may ari nga mga kun may mga nang argumento mo kun diin git ang kag ang pinakamatamis nga paho, Sir Tristan Wyatt Gulay, ang iya ka Leon or ang iya ka Gimaras.
8: Foro de los Pueblos.
4: Alam mo lang yung advice ko sa inyo, hindi lang ka mapatama. Kaya kung nala, magsagay ka mo, dada ka, kakuhan ka paho, huwag ka mukmaan, kararapaw ya inyong blood sugar level mo. Kaya mo nang parang mag-normalize sa imong blood sugar level, tumarkagit adlaw-adlaw DTX 500.
8: Foro de los Pueblos.
4: La 723 na sa aga sa Pilipinas, lima ka mga tao patay sa inkwentro sa tunga sa military ka ginaligar miyembro sa New People's Army sa Kawayan, Negros Occidental. Ang inkwentro na tabo sa nabukid nga lugar sa Barangay Abaca, kag nagsunod sa Barangay Poblacion, Kawayan, Negros Occidental. Sunod kay Brigadier General Jason Humawan, commander sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army, ginapasungka nila ang maini, apa nagbato. Kada sulod nila sa lugar, nagasugit ang mga tao sa barangay, nga grabe dito ang mga rebelde. So patay sa inkwentro ang mga masunod.
8: Foro de los Pueblos.
4: Rolando Dantes Jr. Sino si Rolando Dantes Jr.? Sang hitman, kag-commanding officer, sang Southwest Front, sang Ublag. Francis Vince Dingding. Francis Vince Dingding, kinatudlo political instructor sang grupo, kag-anay student leader sa University of the Philippines, Cebu. Patay man si Jobert Casipong, Gilbert Tingson. Gilbert Tingson, kag Alex Chavez Langita, ginatudlo ama ini nga sa likod sang pagpamatay sa 23 ka mga tawo sang 2025, kag tatlo ka ibaan pa sang subong lang nga tuig.
8: Foro de los Pueblos.
4: 26 or 25 saga, the struggle continues. Ang insurgency, Pamilya Lisa, Ningning Ilumba, Narico, Anolino, Tristan Wyatt Gulay, nagapadayon. And we respect sang ideology sa mga tao nga nagasaka sa bukid. Bakit nga disgruntled, akig sila sa patakaran sang gobyerno. Ha? Dugang pagid sa nagakatabo subong sa sitwasyon sa Senado nga ginapalibot-libot, kaginapasaot sang mga manginalamon ang publiko. Nagpinta sila sang drama para nga depensahan ang ilang mga kogilingon nga interes. O trogining Senate President kasi Alan Cayetano, mabakated, bias ka. By the way, sa nagambadra nga bias kita, pamatiin nyo anay. Kaya by the way, sa nagatext rin isang natawag nga ang tinaga ng word nga bias, sir, isugid ko lang sa imo. I-share ko lang ang husto nga spelling. Hindi nga B-A-Y-A-S, ha? Kay hiligay no na niya ang tiyaga nga bias, B-I-A-S. To straight the record, bala. Text ka mo di, dapat tsaktuhon nyo man ang kwan, ang spelling. Kaya mati pala. Gusto mo nga matamat na, nga ang may interest na rin si Alan Peter Cayetano. Ha? Galing kay ayang script, huwag niya ging konsulta sa bugto na nga si Director Lino Cayetano, kundi balang-balang. Kahapon nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Kag sa diin 23 ang present pero si Ronald Bato de la Rosa absent. Nagsumpa si Senate President Alan Cayetano bilang presiding officer. Nagsumpa man ang mga senator judges, nagsuksok sila sang duag maroon nga robes. Nagbailo bilang senator judges ama senador matapos nga mabato ng articles of impeachment o si sao nila ang mga reklamo batok sa BC presidente. Ang pamangkot natin subong, can we still expect sang impartial nga pag-usisa sa mga senador considering nga ang ilang nga kolor hakitaon gid? Can we still expect ang mga pumuluyo nga nagasingitan din ang kwarta namon? Why magastos ang gusto? Why ma-account? Ang ordinaryo gani nga ng pickpocket ang nagtuklo ganida sa inalay sa iban, preso dayon. Pero ang mga politiko, mga opisyal nga billions of pesos ang inatuklo, ginasaluduhan pa mo. Ang iba niya mangin matay pa. Kado ginakabig pa nila nga mga Diyos. Hindi na sila yung Diyos. Diyos, Diyos. La 728 na sa aga.
8: Foro de los Pueblos. What's next?
4: So, summon and then magasabat ang kampo sang Vice President.
8: Foro de los Pueblos.
4: La 728 na sa aga may committee chairmanship revamp sa Senado. Ang mga chairmanship nga yara sa minority black senators ginpang agaw sang mga ara sa majority. Di isubong may numbers game man kung nang taon mo ma'am ninfatahala, ma'am nadilin sa utong nga 13 ang majority including Ronald Bato de la Rosa. And then ang minority before 9. Siyam sila. Siyam. Bam Aquino, Francis Pangilinan, Dua Catulfo, Risa Ontiveros, kag may iban pa. Now, nagdugang subong, duha, kay ang nag-abstain sa naligad nga pagpili sang Senate President, si Senator Juan Miguel Fernandez Zubiri, nga Ilonggo, kag J.V. Ercito, Joseph Victor Ercito, nagupod na sa minority.
8: Foro de los Pueblos.
4: Anong twist diri? Sa ato niya paglantaw, Ma'am Analy Bahade, Ma'am Analine Paris Agravante. 13-11. Kahit tinagdugang duwa mo, 9 plus 2, 11. Pero, ang isa dito sa minority, nag-absent. Si laban-laban ni Malagyo na lang ni Kamanago, ang Manago na lang. Kay sige man ang pahog sa iya sang best friend niya nga si Antonio Trillanes. Aba ni Trillanes kay Bato de la Rosa, Sir Charlie Depra. Nya, Bato, kung magtulog ka gani, muklaton mo isa mo kamata. Hindi ka magpiyong sang duwag kamata mo kay Dugado, dakpon ka namon. Last 7:30 na sa aga. Kumusta nga ito nga weather conditions sa mga Davao, pero tigig ka ginot, no? We have engineer Charlie Depra, aton weather forecaster. Tumandok ini sang Dumangas, bugal sang Dumangas, sir. Cha, si Ted, dere sa K5. Mighty C, morning, sir.
3: Yes, sir. May aga. Sa tarang yung tagbalamati sa nga. K5 niya sa FM. Yari pinakauling alakas sa panahon karoon niya dlaw. Martes, May 19, May 20, Mel Bay 86. Enter Tropical Convergence Zone or ITC 6. Sa karoon, nagapikto sa Southern Mindanao. Samtang dere sa aton sa may Western Visayas. Particular na ang sunod sang Lilo karoon niya dlaw. Padayon kita maka-experience siya ng kung kaysa magalumon niya kalangitan. Oko na generally, fair weather kita sa gihapon, magluwas lang sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpangilat, panagob, dalasining easterlies. May inatobtob makasarangan naman niya hangin, maghahali na minhan na silangan pa minhan, magadala naman sa umakan, itobtob makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. At sa atong temperatura, nasa 26, tobtob 36 degrees centigrado. Forecasted heat index natin karoon niya adlaw, posible man magalabot sa 42 degrees centigrado. Ang adlaw na butla kala 5:27 kinas ng aga, magatunod ala sa isig ko karon sa hapon.
4: Sir Chaa?
3: Yes, sir.
4: 42 degrees Celsius ang heat index expected for today?
3: Yes, sir.
4: Ano oras ay hanay na, sir?
3: Yes, possible na mga halina 12 to 3 p.m., sir.
4: Bahamo na yung pagbitik sa init, no?
3: Sir.
4: Kahapon, sir, pilang na record nga pinakamataas nga heat index?
3: At record din natin kahapon, naglabot sa 43 degrees Celsius, sir.
4: Oo. Sa Luzon, Ria, gaulan, ulan na, dari sa ito, niya mininit gadao.
3: Adiri sa aton kahapon may mga pag-ulan, mga punta-punta ka mga pag-ulan ano, sa ibang parte sa Panay Island, lalo na sa may southern Iloilo, pag meron man sa Northern Iloilo and then sa may mga Fortune man sa Central Iloilo.
4: Oh, okay, dari sa aton kapon sa Iloilo City, naggulugalom lang.
3: Ayun sir, no, dari sa aton wala gi sa mga pag-ulan kahapon.
4: Do nagduga man ni sa nag-inot kahapon mo?
3: Yes sir. No.
4: Oh, so still daw magyapon sa ning weather pattern for today, yes sir. Cha?
3: Yes sir, ano sa gihapon mainit mapaang, pagabot sa hapon may mga chances lang sa mga pa-isolated nga mga pagulan. Kag so far wala man kita minasi pata ni any weather disturbance.
4: Oh, ining forecasted nga extended El Nino phenomenon that will last until August. Magapursog yapon ni Sir Charlie.
3: Yes sir, no. Sa gihapon na para na aton sa ginabantayan, may rakit nga advisory yung ginpagawa ang pag-asa, no. Ano to yung sinang El Nino phenomenon.
4: Makawamata na sa mga update. Ah. By the way, si bossing mo RBD, board member Distura, ito naman sa Department of Energy sa Bungagaw. Kahapon ba sa gabi sa naglupad? May mga good news naman to para sa Department of Energy. Kagbisan din sa inyo sa pag-asa, di ba? Isa sa mga proposals niya ang nakabinibisyo mga ni pag-asa, no?
3: Ayos, sir. Oh. Salamat kita kay board ni Pero.
4: Pisa naman yung bossing mo sa dumanggas sa Sir Chat, no?
3: Tama
4: ka
3: sir,
4: kapisan
3: sir.
4: Pisa, no? Ang mga tawag nga, the performer, the achiever. Good. Sir Cha, salamat yun ha, sa imong tinion. God bless.
3: Welcome sir, maying aga sa liwan.
8: Foro de los Pueblos.
4: At 7:33 sa aga, ibaluntaw ko na no tong update naman ni board member Rolly Distura eh, kay late night kagabi. Nagkwansa, naglupad pa dulong sa Manila to meet with the Department of Energy executives. What's next? Ay, for sure, may mga dalagko naman yung mga proyekto para sa probinsya sang Iloilo. Ang rainwater harvesting, ang solar panel ng ini, ang Bulig Ilonggo. Mga ordinansa ini that was crafted by your board member from the 4th District. Big man sang Capitol, RBD.
8: Foro de los Pueblos.
4: Ang bagat ito, ginapromote mo gina, may kuhan ka na, may personal interest. Wala! Sinasugig ko lang yung advance ining information nga una dari sa K5 eh. Anong kadtuan niya to? Anong purpose na makadtuan naman siya dito sa Metro Manila? Alas 7:34 sa aga.
8: Foro de los Pueblos.
4: Sige, pamangkot ko sa inyo. Anong matamis nga, ang pinakmatamis nga paho, Sir Paul? Gimaras or Leon? Kung si Ma'am Ningning, amal niya Leon, hay mando karon, sige, usap ko di. Magluwas nga ginakaon, nami man na isake, no? Ang paho, no? Mamagingging, no? Pero kung ako niya, gusto ko abukado. Tapos abukado, butang mo lang gamay lang nga gatas. Hindi mo lang pagdamuon, klamay! Muna nami, gid nga isik.
8: Foro de los
4: Pueblos. 7:34, we'll pause for a quick break. And pagbalik naman, report ni K5 Eric Joel. Why toon ulan kahapon? Kundi pero tigig kainit. Pero dara sa may halandoni ni city proper, kung ma-picture out mo bala Sir Narico Anolino, Lisa Jansay, dira sa Sara, Barangay Apolista, abi mo kung ano, may kuan mo, why ulan? Pero nagbaha mo! Abot ko may mapakita kita, dira, kay Sir Paul, please, zero ako makita, di please. Nagbaha! Nagbaha kahapon, kay man, nasunog ang motor sang floodgate sang pumping station. Diri naman kita, amaning budlay kung why sa maintenance sa chimpo pa ni Mayor Jose Sanson Espinosa III ni Mayor Joe, nga gintakod ini may tatlo ini ka mga pumping stations mo. Gintakod ini sang kilala nga mechanical company diri sa sudad sang Iloilo, kilala sa bilog nga Southeast Asia, may award yan ni recently dito sa ito sa Thailand, no? Nikulang pagluwagon. Are, gintako na ina dira, galing kay, why mas na nag-maintain? Ngayon, hindi ka bayad ang city government sa mechanical engineer or mga in-charge, sabi dira. Kaya di, ang Iloilo City, nubo na siya, manubo sa below water level, sea level. Di, gamay lang ang ulan, amo na mga dira sa area sa city proper, no? Ang mapa area, Guangco, pagkanto sa City Hall area, manubo inadra. Nga kung magulan gani, nagabaha.
8: Foro de los Pueblos.
4: Di may solusyon ang gaginhimo at that time. O galing lang, kay way man sang consistency sa sininga proyekto, tinasunog ang motor sang floodgate sang pumping station, hindi madali-dali soyop ang tubig, ha, kundi baha. Di kung may baha, anong paboton mo? Iban sina, maglosong na, leptospirosis? Lanag? Tiyan mo na ako may lanag, ha? Pangabon ka, DTX Beauty Soap, eh. Ala 7:37 sa aga.
8: Foro de los Pueblos.
4: Nagabalik ang Foro de los Pueblos.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
9: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mabakas, mga butika.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
14: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: DTX 500.
15: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
16: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapib. Bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapit sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 3-10 feet. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka ang butika.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
5: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
6: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga

0: drink responsibly.
1: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasin!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko
4: ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men
3: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligat,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
3: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: masaligat,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio
4: ang D3 Bio
3: yung may PCO.
4: Ang PCO
3: yung may D3
4: magabuti ka.
3: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio
4: ang D3 Bio
3: yung may PCO.
4: Ang PCO
3: yung may D3
4: magabuti ka.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Ang oras, alas 7:46 saga. This time check is brought to you by Kali Pop, a Kali para everybody, every bubbly.
11: That time check was brought to you by Kali, Papa Kali para everybody, every bubbly.
12: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
10: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo Ted Aguero Francia sa feedback ni K5 Eric Joel. Gabaha mangod sa Landone City proper. Hay bisan motor ka floodgates ang pumping station, hindi ta na mapakaiad ka city government. Eh, kundi baha ka mo dyan bisan na tingadlaw. Gila ko lang yung tubig pa dayan sa Landone City proper. Ta na yung tubig dayan sa dalana. Abilidad to, no? By the way, kumusta na ka pamahaw na kamo? Dapat sa inyong pagpamahaw, ipadalundo ninyo ang DTX Premium Coffee.
12: Foro de los Pueblos.
10: Dapat kada simana, K5 Alira, kaon ka gin-itlog. Ang pagkaon sang itlog regularly, ginaangot ninyo sa pagnubo sang Alzheimer's risk sa mga tigulang na santo sa pagtuon. Ang researchers nag-analyze nga ang health kag diet data sa 39,400 ka mga adults aged 65 years old and older ang may yaragid sang epekto. Compared sa mga wala nagkakaon na itlog, Ma'am Nildibidan, ang mga nagkakaon sang itlog at least 5 times a week, ha? Ang may 27% lower risk nga makabaton sang Alzheimer's diagnosis. Ang pagkaon naman sang 2-4 ka beses kada semana ang ginaangot sa 20% lower risk, samtang 1-3 ka beses nga pagkaon kada bulan ang maangot sa 17% lower risk sang Alzheimer.
12: Foro de los Pueblos.
10: Iban nga ni, di ba gidman tigula, pero may Alzheimer na, nang hulam, tapos may nabayad-bayad, nalipat na. Munang dapat pakaunon ta, K5 Alira, sang kwan itlog! Pamualon mo bla, itlog bla! Check on ice, K5 Alira, mga nagkalanabo sa Senado.
12: K5 News FM, Kampiyon Report.
10: K5 Alira, go!
13: K5 Ted, no, magluwas sa nag-convene na into court ang Senado kahapon, no, na ginaprubahan man sa Senado ang committee chairmanship. Sa diin si Senator Loren Legarda ang chairman na sa Culture and the Arts kag Basic Education. Si Senator Pia Cayetano naman ang sa Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Future Thinking kag Energy. Si Senator Bongo naman ang naga-spearhead sa health and demography kag as well as sa sports. Si Senator Joel Villanueva naman, no, sa higher Technical and Vocational Education. Si Senator Jinggoy Estrada naman sa National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Games and kagapatiman ang Games and Amusement. Si Senator Rodante Marcoleta naman ang chairman na sa public service, kag si Senator Robin Padilla naman ang chairman sa Public Information and Mass Media, as well as Culture Communities

0: kini nga bulig. So this was his law passed or crafted kay Favalira.
1: Yes, kay Favalira.
0: Galing kay tiyah. Bisan agabon mo pa na kay tatak mo nagyapon sa utok nilang yan ay ang layin ni Bamakino. Una nagwa ganing nga si Robin Padilla mabulos ang Basic Education Committee ni Chairmanship ni BAM. Di komparar mo imo yung utok ni Bamakino yung valedictorian. Magna cum laude isang sa hindi man sa panghikay kay Binoy nga bagay lang na yung pangarte. Ti amo gimana? Siyempre majority sila pero considering sabong ang minority na dugangan duwa no? Sinong duwa nga nagdugang ni?
1: Si Senator Mig Subiri kag si Senator JV Ejercito.
0: Oo. Nag-convince sila kahapon pero absent si Bato?
1: Kag so, late Bato? Late pa si Senator Cheese Escudero.
0: Nga nag-late siya?
1: Inaang wala ta kabalo.
0: Kasi kin make a pan pa sa ni Kwan. Sinong sawa niya ni?
1: Si Heart Evangelista.
0: Heart Evangelista. Pero daw ay matabo ang natawag nga ang kudita, no? Nga daw pali noon si Alan Cayetano, no? Ang master director sang sang Netflix movie nga Under Attack. Pero may nagawa sa sugla noon nga Der Mig Subiri ang ma-Senate President although nga tiyara sa minority kag daw mabalik si Francis Escudero. Hindi na si Escudero ah! Ihatag sa ibanda! On a personal note, nahadugan ko niya kay Escudero, hadog, bladog. Hadog, blang. Kins, hindi ka mo sang tinawag nga hadog. Kung mag 13-11, minus Bato Subong, ang 13, madusay na lang. Kay 5 lira.
1: Lang tawo naton kung sa masunod ng mga inadlaw, kung mabutwa, no? O kung mapakita si Senator Bato
0: Dela Rosa. Nabantayan sa nga daan ni Kwan, ni Trillanes, ay gatdan kagig ka na kon. Magturo ka gani, muklaton mo isa mukmatay, hindi mo pagpiyongon. Kaya dakpon ka namon. Di, subong numbers game ni K5 Alira and numbers matter. Sa subong ni nga ang roles ang impeachment court sa Senate, taman ka krusyal, binutuhay ni mo. Di, 13-11 plus si Batong absent, kung nasa saan mo siya mag-absent, that's the question pagid. Si Senator Jingoy Estrada subong, ginapahog na kay gin-recommend sa DOJ nga kasuhan siya sa ombudsman. So, diyan nga mga kwan ini mga tactics man ni K5 Alira. Nga, ote, sige ah, dinggi ka mo, maboto ka mo, rinde. Minus one nga daan without Bato. Di karon kung si Jingoy na makapaminsan nga ituod, no? Salbaron ko akong kulingon, di ah. Sino pa si Joel Villanueva, may bulubin load man? Ito, posible ba si magtingkaya pa?
1: Ate, mabalaan ito sina sa mga masunod nga inadlaw.
0: Numbers matter, K5 Alira.
1: Yes. Oo.
0: 13-11 subong. Pero ti kon exclude mo na is Bato kay ti magbinutuhay abin isa pagpapakita na. Tila mabalaan ng kwa na ng absentee voting hindi man pwede. Di ba? Dapat ara kagina ng dapat present physically present kagid. So, 12-11. So, posible pa na nga magpatas. Kay ti with this may mga kaso-kaso nga niyo, mga bilyar nga niyo, may mga kaso. Si Villanueva may kaso. Sa Francis Escudero may kaso. Di daw, kwan kid, kasi while lang takibalo, behind the scenes, siging kamang sinisubong kay Favalira.
1: Kapon ganito, dugaduda kita, dukadugay sa ila mag-umpisa mo.
0: Oo.
1: Kasi may mga pag-negosasyon pa na nagkakalatabo sa sunod sa Senado.
0: Kapin pa kay na-booking director nga si Alan Cayetano. Oo, 7:54 kay Favalira, balik ka lang dugadugay, parte ni sa Miss Manggahan, Gimaras Manggahan. Result K5 Aling, salamat.
1: Sige ka K5 Ted. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sa GTX Coffee Mix nakakapikana na naka-detox ka pa. Report nagikan sa News Center inisi ka K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 7:54 sa aga. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: Ang kampiyon ng istasyon K5, K5 News FM. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-GTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-GTX 500 ka na!
4: GTX 500
5: ang may powerful compound
4: yan ang panubos ang imo blood sugar.
5: GTX 500
4: garantisado,
5: epektibo,
4: para mismo.
5: GTX 500
6: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo

0: edad.
1: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Ay, ang mga lang nga permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to Sir JP, pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
0: Correct.
1: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
0: na?
1: Dapat niya wala pa?
0: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
1: Saan o ka mainom di takes 500 gig maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato nang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may-ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
1: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
0: Kung nag-detect 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
1: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
0: Ay,
1: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3 ha, nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
0: Gusto.
1: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila-hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
0: Mga kainit mo, no? Grudges.
1: Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na.
3: DTX 500.
2: My powerful